0: siya. Dili magsaba. Siguraduhon nga naa sa good running condition ato ang mga sakyanan bag-o gamiton. Batasanon nga ilak ang inyong sakyanan kung mukanaog na o siguraduhon nga dala ninyo ang yawi. Magpakabana kita kay ang kalinaw, kahapsay o kalambuan atong tagsa-tagsa nga responsibilidad. Batasanon nga permanente ang nakalak ang mga pultahan o mga bintana sa inyong mga balay. Atong butangan og suga ang palibot sa atong balay sa pagpahayag niini. Oras sa kagabhion aron dili targeton sa mga kawatan. Dili mag-post sa social media sama sa Facebook og ATM o at the moment nga kita nang lakaw og walay tao nga nahabilin sa balay. Itugon sa silingan kung kamo mang lakaw aron adunay kasaligan nga makamonitor sa inyong balay. Dili magdala og sobra nga kwarta labaw sa kinahanglanon og magawa sa balay. Likayan ang pagsulob og mamahalon nga alahas kung mulakaw. Permeng bantayan ang ginadala sama sa mga pitaka, bag ug uban pa. Likayan ang paggamit sa mga gadget sama sa cellphone samtang naglakaw ug nagbiyahe. Magbalantayon kita sa mga tao sa atong palibot kay naay mga hilabtanon nga nagkalat. Magmatngon sa mga makigistorya nga dili nimo kaila. Ang uban ni ana naay dautan nga intensyon. Mas maayo kamo dili mag-inusara samtang maglakaw hilabi na sa kagabion. Likayan ang pag-agi sa mga gagmay nga eskinita o ngit-ngit nga lugar. Kung kamo na ay makitaan nga dili inyo ha, palihog ta paghatod sa gwardya, munisipyo o dili ba sa police station. Limitahan ang pag-inom sa ilimnong makahubog o dili magpalabi. Likayan ang mga tao nga mainito ng ulo o mga nakainom sa ilimnong makahubog. Kung na ay mabantayan nga kadudahan nga tao, dili magduha-duha sa pag-report sa gwardya, tanod ug sa inyong kapulisan. Pahimangno gikan sa inyong kapulisan sa Tuburan Police Station.
1: Magandang araw sa ating lahat. Mga paalala sa mga mangingisda sa panahon ng tag-ulan at bagyo. Una, alamin ang lagay ng panahon bago pumalaot. Pangalawa, makinig sa radyo at manood ng telebisyon ukol sa ulat ng panahon. Pangatlo, huwag maglayag pag may bagyo o kapag masama ang panahon. Pangapat, tumulong sa pagbibigay ng mga paalala, babala at pagbabawal sa paglalayag sa panahon ng bagyo sa iba pang mga kasamahang mangingisda. Panglima, kung maganda ang panahon, tiyaking maayos ang mga makina at ang mga katig ng bangka bago maglayag at magdala ng mga gamit pangkumpuni. Panganim, ibigay alam sa inyong barangay kapitan at local official ang gagawing paglalayag at mag-iwan ng contact number. Pangpito, alamin at tandaan ang mga hotline numbers ng Coast Guard, AFP, PNP at ang inyong mga barangay at bantay dagat. Pangwalo, magdala ng sapat na bilang ng life jacket, flashlight, baterya at pito sa paglalayag. Pangsyam, magdala rin ng fully charged cellphone at transistor radio sa paglalayag. Pangsampo, ugaliing magkaroon ng kasama o huwag labis na lumayo sa iba pang mga kasamahang bangka. Panglabing isa, hanggat maaari, huwag pumalaot sa mga lugar na walang signal at ipagbigay alam ang inyong kinaroroonan. Panglabing dalawa, patuloy na alamin ang lagay ng panahon, laging isaisip ang sariling kaligtasan at huwag makipagsapalaran sa masamang panahon. Kung sakaling kailangan ng tulong, tumawag lang sa numerong 0927-303-3060. Isang mensahe mula sa Philippine Coast Guard Substation, Tuburan.

0: Gala, kumusta? Mayong buntag. Og welcome na usab ning lain nga Miyerkules sa kabuntagon ning atong pagpanag-uban ning atong tulumanon. Kalambuan sa lungsod sa Tuburan. Sige po mga higala, no kata live, Lexibia live from the heart of City of Tuburan Campus. Kata sa labing lanog, mas labing kusog ug mas labing tinaw. Ang nag-inusarang FM radio station ng ato nagmalambuon ng lungsod. Moang lungsod sa Tuburan, the spring of success. The number one and the only one FM radio station, DYPS 101 ng tinubdan, 98.1 FM BT Radio. Sige po mga higala niyo makauban, ganyan pumbring isoon, pumbring silingan, apanadunahan sa respeto, pagmahal, sisig, gaingon, Jeriel Asindiente.
1: Jeriel Asindiente, servisyo, white deprimido.
0: Mga kiguban, kung yung mga kigsunan, sige po hangtod tas alas 9 bis kamuntagon. Agong usbon, barigsaw, igsundi mga higala, kinintibo ko sa kaoras na ito kanuntulumanon. Nagisabak o gisapuang sa LGU Tuburan, under the leadership of Tuburan Mayor C.D. Jamante. Man mga higala, pinagis pagsuporta ni former Tuburan Mayor Aljo Jamante, Vice Mayor Danny Jamante, mga konsyales sa tuning ato galungsod sa Tuburan. Sa Japon mga higala, sunit so, ibo sa kaoras nga tulumanon atong pagkasauan karon or ato ipadangat mga higala kini mga nagbagang balita karon sa tuang mga pamantalaan sa probinsya sa Sugbo. Ngon man mga higala, ato sab nga hisgut-hisgutan mga higala kining mga balita karos kalambuan sa lungsod sa Tuburan. Naman mga higala, sab ato dawaton ang report Bro Alcher Dungog dukad live mga higala diha karos sa Sibiko 2 alang siya hangga mga balita sab karos kalambuan sa lungsod sa Tuburan. Of course mga higala, sa Japon hisgut-hisgutan sab nato kini mga isyo. Pipila ka mga isyo ang may labot ang haring lungsod. Ngon man mga hisgutan sa kalambuan sa lungsod sa Tuburan. Yapon akong usbon, ubos administrasyon. Mayor C.D. Jamante, mga higala. O niya, sa ito hangga, or sa inyo hangga, mga komento, mga kaigsuunan, dinhilang ipadangat pag higala usab sa ito hangga Facebook Live. Ato Facebook Live karon mga higala. Nag-live ti karon sa ko hangga Facebook account, Jeriel Bihasa Mourinho, Asindiente. Ngayon man, mga higala sa Facebook page sa DYPS Beto Radio 98.1 FM, mga kigsunan. Inyuhaan dihang mga pa-shoutouts, no? Mga greetings, public service o announcements, mga higala, pwede kayo. No? Natong ka mapadangat, mga higala. Feel free lang mo, mga kigsunan, sa pagpadangat ini sa ito aga Facebook Live karon. I-comment na diha, no? Sa comment section. Ito aga Facebook Live sa naisgutan ako, mga higala, mga social media platforms. Akong Facebook account, Jeriel Bihasa Mourinho Asindiente, o ingon man sa Facebook page sa DYPS Beto Radio 98.1 FM. Okay mga kiksunan, no? Akong usbon mga higala, Pizza de City sa Hunyo tuig 2026. Oras sa Pilipinas mga higala, alas 8:11 na sa kabuntagon mga igsoon. Kapag higala, mag-isgot na karun o magpadangat na karun mga balita. Ang inapati karun is the Freeman Banat News mga higala. Ninga siren kininga update karon dito sa Mindanao mga higala. Inini ang nahitabong 7.8 magnitude nga linog mga higala. Basta-basta mga kaigsuunan 7.8 imong yung i-imagine mga higala unsa nahitabo dito sa Bugo ni adto. Sa Bugo 6.9 mga higala. Grabe ang damage mga kaigsunan. Medyo para ka na ito mga kaigsunan. Kusog-kusog na yun, no? Di pasad kayo to dugay na human mga higala. Pero kining dito sa General Santos City, dito sa Mindanao mga kaigsunan, 7.8 yun mga higala. Unya may gidugayon, no? Ang iyang pagkahuman sa iyang pagtayog mga kaigsunan. Una nga karon mga higala, usaniros mga nagkapalisod mga higala ang taon dito sa sitwasyon. Gusto mga kaigsunan dito sa Mindanao mga igsoon. Matod pa mga igsoonan, dugang 25 milyones.

0: una nang aprobahan sa lalawigan isip ayuda alang sa General Santos City sa ihang suwat ngadto kang Vice kung kang Vice Governor Glenn Anthony Soko gihangyo ni Governor Pamela Baricuatro ang sanggol ng pamalaluigan nga ilakip ang dugang mga probinsya isip benepisyo sa calamity assistance sa lalawigan. Ipadayag sa gobernador nga pinagi sa pag-aprobar sa maong gahangyo mas daghang lokal nga kagamhanan ang matabangan. Ang dugang pundo nga ipagawas ko kuhaon gikan sa dahin alang sa assistance to local government units ubos sa budget item sa gobernador sa 2026 annual budget sa lalawigan sa Sugbo mga higala. 14.6% mga higala na usab, no? Matod pa mga higala ang inflation rate sa Sugbo. Gisakan ini mga kaigsuunan. Sa laing balita mga higala. Dinhi sa Sugbo mga higala, lalawigan sa Sugbo gipalig-on sa Kapitulyo ang mga programa alang sa food security o pagpaubos sa gasto sa transportasyon human na record sa lalawigan ang 13.6% inflation rate itong Mayo tuig 2026. Base sa datos sa Philippine Statistics Authority kung PSA, isa ka inflation rate sa Sugbo gikan sa 12.9% itong Abril ng ato sa 13.6% ni atong Mayo. Nga mo ay labing taas sa Central Visayas. Matod ni Provincial Administrator Attorney Ace Durano, nakigtambayayong karon ang Kapitulyo sa PSA Central Office aron mas masabtan kung sa hinungdan sa pagsaka sa presyo sa mga nagunang panaliton sa lalawigan. Ipasabot ni Durano nga ang duha ka labing dakong pagkatampo sa taas ng inflation mo ang pagkaon ug transportasyon. Bisan adunay lokal nga produksyon sa agrikultura, dili gihapon kini igo aron matubag ang panginhanglan sa nagkadakong nga populasyon ug ekonomiya sa Sugbo. Tungod ini, kung mosaka ang gasto sa pagbiyahe sa pagdala sa mga produkto, mosaka usab ang presyo sa mga baligya sa merkado. Alang sa Kapitulyo, ang gamaong numero nagpamatuod sa tukma ang pagtutok sa administrasyon ni Gobernador Pamela Baricuatro sa food security o pagpaubos sa gasto sa transportasyon. Nasayran sa Central Visayas ang natala nga dunay pinakataas ng inflation rate sa 18 ka mga rehiyon sa nasod ni atong Mayo 2026. Diin ang presyo sa mga nagunang panaliton o serbisyo misaka sa 10.8% sumala sa Philippine Statistics Authority kung PSA 7. Sa usa ka press briefing kagahapon, gi-report sa PSA 7 Officer in Charge Regional Director Wilma Perante nga ang inflation rate sa rehiyon nagpabilin ng 10.8% nga pareho nga natala ni atong Abril 2026 apan taas or mas taas kini kumpara sa 0.9% nga inflation ni atong Mayo 2025. Ang Central Visayas gisundan sa Caraga Region nga nagtala og 9.4% nga inflation rate ni atong Mayo 2026. Ingon ni Perante nga ang pagkaon og non-alcoholic beverages mao gihapon ang pinakadako nga nakatampo sa kinatibuk-ang inflation sa rehiyon nga mikabat og 5.93% points sa og adunay 15.2% nga inflation rate sa mga pagkaon ang cereals og cereal products ang pinakadako nga nakatampo sa overall inflation gisundan kini sa isda og uban pang seafood samtang ang mga utanon tubers plantains cooking bananas og pulses nakatampo usab og 1.33% points human musaka ang presyo og 54% mga higala. Nagyud kapugngan karong panahon na arte nagyud mga higala ang presyo sa mga palalitonon mga kaigsoonan, no? Ya ang pritihan mga higala usab, no? Sabi na gyud ito sa dakwensa Sugbo mga higala usan is dakong kaapekto mga higala sa kalisod, no? Mukaon ta Nga inig trabaho mga higala mo pliti ta. Pliti mga higplitihan karon arang ka mahala mga kigsuunan karos mga plitihan dito sa dakbayan sa Sugbo. Mahal mga ganing mag jeep jeep sa mga tukag mag taxi taxi ka dito. Ang uban dito mga kigsuunan sakay na lang po sila anang ikuan nilang mga habal-habal mga higala ka mga motor taxi mga kigsuunan. Okay, dali pa mga higala iwas traffic mga kigsuunan o niya madarag sabot-sabot mga kigsuunan. Alita mga higala ni Bro Alcher Dungo karon no sa ihaga bagabalita. Pagpaminaw dai karon diha ni ni Ariel Abakita diha karon sa Barangay Uno no. Uli sila mga higala no. Gikan dito sa Negros, uli sila mga kigsuunan bisita diri mga higala sa tuan lungsod. Ang liwas na fiesta mga higala apan ang ilang selebrasyon kaghapon sa pagkita nagtapok si hang mga kigala ano sab. Sobra pas pista mga higala. Binigyan sila hangga panag-abot no sa raang mga barkada. May pagkaminaw sa karon ni Kunsyal Glenn Rigado SB member. Glenn Rigado karon nga na mahimutang diha sa Barangay Dos no. Silangga ubana kagabi no naka-attend po ta sila hangga live acoustic band nga gahapon nga ilini ang miduyog mga higala. Diya sa Punta Beach mga higala sa residensya ni Mayor Rex Herona mga higala usab diha no sa Punta Barangay Utso no ni Atbang Sitio mga higala dito kagahapon no while nagduwag pickleball mga higala ang nga karaang higala mga amigo mga higala no? Inoy Ariel nagplay po sila mga higala og mga anindot nga sunata mga higala. Sila si may pagpaminaw dahil karoon diha nila ni kuha no isa nga ni Sir Dundun na tabo-tabo sila si Jomens no Jojo Mendoza paminaw roon diha mga higala sila karoon diha si Bardudo nga Rilan no si Kuya Dudu Laurel mga higala ito sila kagabi no pagpaminaw kuya muntag usab dahil diha ni Sir Ivan Estrella no? Sa barangay Barangay 3 or Barangay 4 siguro na rin mga higala no? Barangay City na bala diha mga kigsuunan ng ilaha no? Okay mga kigsuunan 21 minutos man makalabay ang lasutsos kumuntagon alita mga higala sa bagabalita karo ni Bro Alcher Dungog the Captain Moves atong i-check mga higala si Kuya E alang siya ang bagabalita karo Kuya E the Captain Moves Alcher Dungog please come in.
1: Yes, Bro Jeril, may buntag ni mo ni DJ Roland Botoyog sa tanang nagsunod sa programang Kalambuan sa Lungsod sa Tuburan Radio Program sa 98.1 Better Radio. Mga sponsor flies, yandam na sa Capitol Warehouse. Padayon ang pagpangandam sa Cebu Provincial Capitol Warehouse kagahapon, Onyo 16, 2026, alang sumabot nga pag-apod-apod sa school supplies para sa mga estudyante sa nagkaliang lungsod o komunidad sa probinsya. Aktibo nga nagtinabangay ang mga personnel sa warehouse sa paghanay o sa paghanay, pag-impake o pag-andam sa mga gamit pang-eskwela aron masiguro nga maabot kini sa mga beneficiaryo sa hustong panahon. Kabahin kini sa pagpaningkamot sa lalawigan sa Sugbo nga suportahan ang edukasyon o matabangan ang mga ginikanan sa pagpangandam alang sa bagong tuig sa pag-eskwela. Padayon ang paghatag o mga programa o servisyo.

0: John Sumalino, Ma'am Marisa de la Cruz, Engineer Aaron Laguardia, Bro Jimmy Lumakang, Bro Iking Lumakang, Tingril Aliego, Edi Indona, Ludibico Montesilio, Hildo Galliardo, Ambrosio Clarite, Andy Laurenti, Bandoy Laurenti, Ting Elmer Burha, Director Aldin Horlano, og siyempre sa atong matinabangon nga konsehal din sa atong lungsod sa Tuboran, SB Member Honorable Glenn Regado. Kini ang inyong tigbalita. The Captain Moves, Kuya E. Alcir Dungog.
1: Dagan salamat, Kuya E. The Captain Moves, Alcir Dungog ng higala.

sa iyaha karon nga mga balita, mga igsoon. At mga higala, no, sa dugang update iritas kalambuan sa lungsod sa tuburan, mga igsoonan, kagahapong adlaw sa kamayong balita, no, sa ato ang mga igsoonan tuburanon. To congratulate mga higala, no, ang LGU Tuburan for the good financial housekeeping nga himo tangga pasado ang higala ni atong gatuig 2025, mga higala. Okay, mga kaigsuna, no, gahapong adlaw baybay tag mga bisita dito sa Tuburan 60, no, diri sa tuang munisipyo, mga higala. Iabot nga ito ang mga bisita gikan sa Department of Interior and Local Government, mga higala, kundi ILG. Man, mga higala, bisaka ito sa 360, mga kaigsunan. Matod pa, mga higala, nga ang ito ang lokal nga pangagamhanan, ito ang lungsod, mga higala, the Municipality of Tuburan, proudly celebrates its recognition as a 2025 Good Financial Housekeeping Passer. A milestone that reflects transparency, accountability, and excellence in public financial management, mga igsoon, no? So, manay kong giingon kagahapon, mga higala. May lain, mga kaigsoon, na kinatibok ang wala ni mga kaigsoon, na, no? Kundi mo ang sihag ng pangagamhanan sa pagduma sa ato ang lungsod, mga higala. Matod pa, mapasigarbuhon tanga nagsilibrar kagahapon. Kundiin ang atong galungsod gila atong last year, no, 2025 as a good financial housekeeper, mga higala. Ipasar ta, mga kaigsuna, sa ato pa kita, mga higala, Department of Interior and Local Government, mga kaigsuna, ang insakto, no, paggasto sa pundo, mga higala, sa ato ang pundos kabans gobyerno, mga kaigsuna, ning ato ang lungsod, mga higala, in public financial management, ang pagduma, mga higala, sa lapi, mga higala, iya sa katauhan, mga kaigsuna, kundi buhis sa katauhan, mga igsuon, no, sihag, mga higala, transparent, mga kaigsuna, while lama sa corruption, mga higala, sukad pa ni adto, mga kaigsuna, usanas ato agyod nga isiguro, mga higala, ang patas, mga kaigsuunan, pag duma sa rindas pangagamhanan sa ito ang galungsod, since before sa pangagamhanan ni former Tuburan Mayor Aljon Jamante in sa 2012, bugwa kumasayo pang higala, may dawa tentag mga award, mga pag-ila, mga higala, recognition, seal of good housekeeping, upan pa, mga higala, no? Ito ka mga award, mga kaigsuna. Limtan ko na lang itong usa, mga higala. Ubay-ubay na nga mga award nga ito na dawat last year, no? Sa SGLG, mga higala, Seal of Good Local Governance, mga kaigsuna. Ato po nang nasakmit ng maong pasidungog, mga higala, gikan sa Department of Interior and Local Government, mga igsoon. Sigon pa, mga higala, ni Mayor C.D. Jamante, according to our municipal mayor, mga higala, C.D. Jamante, sigon pa siya mensahe, mga igsoonan, kini nga pasidungog, dili ni bunga sa usaka individual lamang, sa usaka tao lang, mga higala, kundili sa hiniusang nga panikamot og dedikasyon sa tanang sakop sa LGU Tuburan, mga higala, gikan sa mga department heads, staffs og sa tanang tuburanons nga padayon nga nagapakita sa ilahang pagsalig, suporta og kooperasyon, mga igsoon. Usagi na, mga higala, no, ang kinini ang panaghiusa, mga higalas, kontribusyon sa mga pagpaningkamot, mga igsoon, na binagides mga department heads, no, nga kinini ang mga higalang transparent, no, sa ilahang mga dokumento, mga higala, ilang tagsa-tagsa ka opisina, mga kaigsuunan, paggasto sa ilahang tagsa-tagsa ka mga inuntang gastuhan diha sa ilahang opisina, like anang sa tuwang andam tuburan, kung saan na to, mga higala, no, ang kapundo na to, mga higala, pagpamalit o mga gamit diha sa andam tuburan, nakita gina to, mga higala, ang itong mga
ambulansya diha mga higala, no? Naagi na mga kingsunan. Pero bisan pag usa ka dagang sa ambulansya, lagi panahon nga mahutdan ta mga higala, no? Ay gumikan matod pas pagsakas populasyon sa tanang lungsod. O gumikan mga higala sa daghan nga nanginahanglan sa tabang nga emerhensiya mga higala. Binagyod karon nga masood na mga higala at mga sakyanan ang mga kadalanan sa kabukiran. O na mga higala karon nga mostly no sa mga ato ang mga kingsunan dito sa Babaw. Usay mga diferensya sa lawas mga higala, magsakit ang dughan, usa pa magsakit ang tiyan mga higala. Uban pa diha mga kinahanglanos emerhensiya mga higala. Way laing malitok kundi pagtawag mo andam tuburan. Na karon mga higala nga ay langgit buka hibong pod no sa tong uban mga higala mga kingsunan. Ano lagi panahon nga igid malikayan nga mabalibaran gyud mga higala nga dunay mga gustong magpakuha dito sa siyudad sa Sugbo, labi na gyud ang mga pasyente nila mo bago pa mogawas sa ospital. Nga di man po nato na pawad-an og standby nga ambulance mga higala diha sa tuang opisina sa andam kay og dunay emergency mga higala wala po tayo magamit, no? Layo biya tong siyudad mga higala. So kana mga higala, no? Usa na mga higala des andam tuburan nga ako nakita ang opisina mga higala nga ato yun na dapat og tarong mga higala nga ato ang kiniabang budget mga higala sa ato aga lungsod mga igso, no? Mga gamit mga higala kay niadto kanini ang mga dunay mga emerhensiya mga higala kuwang kay tas gamit, no? Kuwang tas mga sakyanan mga higala. Ako gani way back to kinini ang 1996, no? During my elementary days mga higala, kasakit ko grade 6 ko, nagkasakit ko mga higala appendicitis. Kinahanglan kong operahan dito sa siyudad sa Sugbo mga higala. No, mana nga magitay ambulansya na itong unang panahon. Naitabo mga higala, nagpakyaw na lang o jeep mga kinsunan. Tangat folding bed has tunga. Ha? Ano niya? Ito, sub-8 mga higala, namasakay kag jeep mga higala naman ay punta na sa kamot, resto nga, na, mura kag magkuhan, na. No? So, ato yung sub-8 ang dextrose in town dito mga higala. Arti pambatias karsada ni ato mga kingsuunan, gikan, resto buran, ang to naging ditog igawas, lugo mga higala, kakita ka ditog, makatilaw kag nindot ng karsada, highway, go, dito na inigliko's lugo. Oh, so pati paita mga kingsunan ni atong unang panahon bat karon mga higala. Ha? Kini ang tawhay nagigkayo mga igso, no? Ang sitwasyon sa pagtubag sa emerhensiyas pagkakaron. Mga panahon na 1996 ang dito sa ibabaw ni ato na emergency mga higala. Kuha lang gina, no? Sa libay na duyan mga higala, butangan lang ko sa kabus, kuhayan mga kingsunan. Mga anak mga higala, dugay matawaan mga kaisunan, si Sarianon mga higala, mas ano na diri sa, dito gikas baba, padung diri sa ubos, no? May mga senaryo ni Anto mga higala, pankaroon mga kaisunan, puro buyag, no? Doon na nagitay daghang ambulansya mga higala, nga makatubag mga higala ang mga klasis, mga panginahanglan, no? Lagi na, nga, bisan pa man mga higala sa inana mga kingsunan, doon na gihapoy tayo panahon, no? Ato lagi sabton po mga higala. Ay doon na mangyay mga rason mga higala kung anong makuwang po ng atong mga ambulansya. Magin ato na pa hutdan o ambulansya na dihang ato ang andam tumuran.

Kato kay mo gawas na. Sa to pa na ayo na. Ya simba ko lang. Imla to mahibawan disgasya. Ug may mahitabo ditong binanggaay ditos unahan mga higala no. Usa may atong i-rescue mga kinsunan na mag-ato na pasakyog habal-habal no? Doon nito sa ospital mga higala no? Muna nga, dili gyud dapat nga pot na nag-ambulance diya sa tuang. Muna wa gyud kayo masamtis uban mga higala. Dahil ba gyud bagulbul no? At nangyidunta nga, manguta na ta no? Kung kung sa'y rason, o ganong inaana pang hitabo mga higala no? Ay mga usas mga ato na-encounter diha sa kininian damtuburan no? Inaam kita pirmi po diha mga higala as i-usa sa ilahanga, sakop diha sa ilahanga, opisina mga kaigsunan. Kitam sa na-designate diha nga PIO mga higala sa opisina sa Andam Tuburan. No, muna nga, naaputa diha ito ma-kwanpon, no? Ma-encounter ang mga klase sa problema. At least mapasabot ato mga higala. Inana ang mga klase senaryo mga higsoon. Dapat na po na ito sabton mga higala. Okay. Kinintanan mga higala, ihimo nato ni ang mga pagpalambo sa mga taga-opisina mga kaigsoonan. Dili tungod og alang sa munisipyo, kundi tungod og alang mga higala sa katawhan sa lungsod Tuburan. Giservisyuhan mga higala, no? Arita mga kaigsoonan, no? Sa ato ang mga greetings, tanaw na tuloy sa tuwang kuwan, bro. Arita sa ako ang Facebook live mga kaigsoonan, no? Pipila ka mga mensahe na gipadangat rin mga kaigsuna. Makaliwat ako din nga nag-shout out, no? Ito sa dalagit mga higala. Bihasa family. Shout out ko na sila. Ako ang mga agaw diha sa dalagit nila ni Agaw Ferlin Bihasa. Sa lungsos dalagit ito sa Salot. Sama na yung diagaw siya sa Salot. Ang kalayong kalatkas blongbong ano ilalay sa nilang tuno dito mga higala paingon na gini dito south nga bahin dito paingon sa Sikihor mga higala kato pagka Sikihor bro kaya sa kasa mga higala ito kapagkaswa itong-tong na Sikihor ay po na ilalay diya wag-wag po na ilalay tingog no? Mo na magtakod ng kininiang mga lugar ba nga o kasa napita ka sikbit no? Takod ang mga tunos tingog mga higala. May pagpaminaw niyo diha Agaw Ferlin Bihasa des Dalagit Bihasa family nga si Junski or Jinski Lumaktod good morning Kuya Jeriel ang buntag yung tanan diha huwag nyo naman ni Myrna Romero good morning pagpaminaw may buntag niyo diha huwag ni Kuya Pare Lucino Kapul mga higala. Nga ito ang retired kuhanin siya mga higala sakop sa Bureau of Jail Management and Penology sa Tuburan District Jail mga higala retiro ni kanhi ni mga higala assistant warden na ito diha sa TDG mga higala Tuburan District Jail aron sa kuhanin siya Danau City gusto ka diha kuya no sayon ko nga sa imuhang ka inuntang kiling ka manggihatagon ang Monsieur Gius Blessing buligan po ni mga higala o gracia mga igsuunan no? Si Kuya Lo Kapul tiro ni mga higala nagkalingaw na lang ni karon o no? Manage o poultry mga higala karon na RTL mga higala diya sa Dakwes Danau o si Kwan no? May pagpaminaw diya karon na ni Agaw Cheryl Kumeda mga higala bihasa pamilya dito mga kaigsuunan sa probinsya sa Iloilo mga kaigsoonan particularmente dito sa Antique mga higala. May pagpaminaw og may buntag inyo diha no? Mga kaliwatan atong mga Ilongga diha mga higala. Samtang mga kaigsoonan. Arita mga higala sa dugang bagiskutanan mga igsoon arita sa ato ang update sa tuburan ng pagtinabangay mga igsoon. Okay. Liwas ng fiesta karon mga higala na nga ang atua karong mga kaigsuunan sa sakop sa cluster 2 mga higala nagpanikad ng mga kaigsuunan ha, sa atua ang higayon nga singanan eh orientation mga higala sila mga kabarangayan no, so
Dias Barangay Carmelo, mga higala, atensyon Dias Barangay Carmelo. Ato niyang or atong unahon Dias Dalungsod, no? Isunod na to dihang Barangay Carmelo, mga higala, o ang Barangay Mangga, mga kaisunan. Subay tas highway. No, magsubay ta diri sa Zools Poblacion Area, mga kaigsunan. Human man ta dito sa kwan, human naman ta dito sa Barangay Haguaya, mga kaigsunan. Ganin, nakapili na ta mga higalag mga opisyalis. May pagpaminaw dahil sa ito ang presidente sa Barangay Haguaya, si President Evangeline Pinton, Vice President of Corazon Milano, sa ito ang sekretary si Jocelyn Labustro. Ito ang tresorera diha sa Tobrano, pagtinabangay dahil sa Barangay Haguaya, Sabina Abis, Auditor Gina Mihio, mga kaisunan. Itong mga coordinators diha, no? Ay pagpaminaw ng buntag diha sa Purok Laray, Merna Usama siya Paraiso, no? Ay pagpaminaw din ni Ma'am Merna Paraiso at ang ka-coordinator diha sa Purok Laray. Diha sa Purok Lita, Gina Narisma. O sa ato ang gadis Proklamak, may higala Mary Ann Taktak, no? O yun man diha sa Prokbungtod, Jinalin na saan niya siya? Tapil, no? Jinalin Tapil, o yun man diha sa proper A South, no? Nga si Margie Emer. O diha sa Prok proper A North, si Leonarda Sabay. O sa Prok proper B, si Methel Abis, mga kigsuna. Klaro-klaro, pag-iday ko, no? Sa distansya, pag-jutay, no? Kurbuya, kay suwayan bitaw na kubod bro, huwag kinini ang sulo, bukang tiyuhos. Uram kong malipong ng naigrado, no? Agwang taon na lang ginakog, ganun. Mas klaro-klaro na, yung nana. No? Si Margie Quer, ito, na Emer man ako, mga higala, no? Lahi na yun, mga higala, ng medyo kuwap na itong pananaw, mga iso, no? Si Margie Quer, diha sa proper isaw, no? So, atensyon, no? Sa ito, mga kuhan, diha, no? Mga nga ani gustong apil mga higala sa tuang pinubring tinabangay mga higala sa Tuburano pag tinabangay kung tupag mga kaigsunan kinini ang badhas na yata diha si Juhang mga kabaranggayan, no? Aros pagpahigayon sa mga orientation aros makasugod atas cluster 2 mga higala nakasugod atas sa cluster 1 mga kaigsunan, no? So madayon ta mga higala din his cluster 2. So cluster 1 mga kaigsunan gi langkuban kini mga higala sa barangay poblasyon 1 to 8 mga kaigsunan ug sa barangay Kugon. Parita mga higala ari sa palihog bro sa kinini ang Tuburano pag tinabangay Facebook page kay naa dito nga to ang mga officers, no, sa cluster 1 mga higala. So Tuburano pag tinabangay mga kaigsunan, dili ingon mga higala ning tinabangay ha nga aron nga magampo tag dunay mga matay ato aning pag tinabangay mga higala kundi panaghugpong ni nato mga higala makatabang ta kung simbako lang mga higala nga dunay kaubang membro nga mutaliwan mga igsuon. Okay, pag tinabangay pag ampo sa mga higala nga unta mga higala tagaan pag mas himsog na panglawas ang mga membro sa tuang tinabangay mga kaigsunan. O, di ba? Kay kinigod mga higalang pagtabang, tawhanon mga higala, pahandianon mga kaigsunan, kundi usas mga rason mga kaigsunan na makahatag na ito mga higalang kabaskog sa tuang lawas mga higala kung malipayon tas itong gihimo. Sabi na gyos pagtabang sa itong isig kaingon mga igsuon. No? So,

ari ta mahigala to pagi susi mga kaigsoonan tan-aw na to ni mga kaigsoonan ning ang mga lista mga higala sa tuang tuburan ng pagtinabangay mga kaigsoonan.

grabe nag nga na sinati na or na dawat nga tabang higala financial tabang sa last financial maghigala uban maghigala SWD matag man mga goods mga kingsunan ang uban maghigala magsalig na lang pod no? Wala nga usan ay mga higalas ato karon nga kinini abang ihimo mga higala nga kinini ang ato ang tuburan ng pagtinabangay mga higala ato ning gipalig-on sa pagkakaroon mga kaigsunan aron nga sa panahon mga higala nga dunay tay nagkalisod no labi ning gis panahon nga dunay mutaliwan mga higala ang miyembro sa tuburan ng pagtinabangay sayod magkita ning huwag tangan tagmiyembro sa pamilya mga higala duha pa rin kaguol kaguol mga higala sa kinini ang pagtiliwan sa miyembro sa pamilya o ang kaguol mga higala sa pagpahimutang no, sa haya mga higala in taon sa namatay kita mga kabos mga higala para magitay kwarta mga kiksurang gitagana na to anang inanang mga sitwasyon na mga higala kining kamatayon mga kiksurang di magina to hibawaan doon na magiuban nga kalit-kalit lang mga higala no nga bawian mga higala sinulma na itong kinabuhi uban mga higala ang miyembro sa pamilya di ka andam no sa mga nag-andam mga higala igasto anang haya mga higala gawas itong mga odunahan mga kigsunan kinduna naman ito sila mga insurance na ito sila gitagana mga higala no? Pero kita mga kigsunan mga kabos so hanglang kitang magtukod o grupo mga higala nga makakuha na ta makatabang ta mga higala sa itong mga miyembro kay dito biya ni nagsugod sa balamban mga kigsunan dito sa balamban biya sa pagkakaroon atong hisgutan sa niadto mga higala pas nakasugod ani dito sa ESB tinabangay kuan no kana na ang kung dunay mo taliwan nga miyembro sa ilang pamilya niadto agila ay masampitan kita mga kabos at tong kita dagans tong kapitan kung siya sa barangay mga higala pila rin mahatag po mga kigsunan limitado sa kipila rin swildo mga higala sa barangay opisyal wala ang uban hindi kaigo saka dito sa munisipyo mga tabang sa mayor nga tos mga SB member mga higala so, gumika lagi sa kadaghan po sa kitabang sa tibok lungsod mga higala limitado sa gihapon ang mahatag at tabang una nga pagkatugod aning ESB tinabangay dito sa lungsod sa Balamban sus na minus-minusan mga higala ang mudangop dito sa munisipyo mga kaigsunan mudangop dito sa barangay buduos kapitan mga higala sayod biya ta mga kabos no nabisan uaw mga higala pero ito lang agwang tahon gumikan sa kalisod mga ikigsunan no pero karon nga namugna na ang ESB tinabangay dito sa Balamban kanam sila kadaghan mga higala nga miabot na sila karon og dunay mamatay dito abot tag 20 mil kapin mga higala no? Ang madawat sa membro pamilyas membro nga mitaliwan lako na kay tabang unya wa nay muduol mga higala dito sa munisipyo o sa barangay, no? Doon na mga ito, muantos munisipyo, mga higala, mag-process anang mga financial assistance, burial assistance, gikas AX, SWD, mga higala, di ba? Pero, kana mga kigsuna, kini man na ma-dawat na yun, mga higala, wala nga, wala lang po na, no? Sa parsapar lang po na, mga higala. Kay sa tinabangay, mga kigsuna, na nakanindot, bulto ang kwarta, mga higala, niya diha-diha na yun, madawat yun sa pamilya sa mitaliwan, mga higsuna. Muna'y usas ato nakita mga higala nga hindi ni ang nindot no nga mga pamaagi mga higala o nindot nga mapaabot rin sa tuwang lungsod aron makatabang po na ito mga kabos mga higala tuod man no nakamugna na ito mga higala sa Cluster 1 ano sa Poblasyon 1 mga higala 2, 3, 4, 5 og 6, 6 City o ang Barangay Kugon mga higala kani doon na natay tuloh ka mga mimbro nga mitaliwan nga itong natabangan mga kaigsunan. It's a good start po mga higala kay kaluyas Ginoo nga sa permiro pa lang nato gani mga higala ang gitabangan. O pagid ganit ta finally nakasugod ato. Sugod man tag Mayo 1 ani nya sa pagka April 29. Do naman tay kaubang miyembro nga mitaliwan mga higala nya lisod man pug kayo. Naka-attend siya sa orientation, nakahibaw siya og usay mga pamaagi nya sa dihang siya na may hintay na matay. So ang mga pamilya mga higala nagdahom pod nga matabangan mo na nga atog yung paningkamutan pod nga matangko na to ang matagbimbro mga higala bisan na lang og kabubuto nila mga higala muhatag ba silag di okay upam ta finally nakasugod ato mga higala higayo na
Sudah ketigam kita.

mga membro nato nga mitaliwan sila si Anhing inini ang Marvin Ruilan o gingon man si Anhing Tatay Francisco Largo Manghigala. So sila duha Manghigala nakadawat o ilang pamilya ang hingtungdan nila Manghigala nakadawat o tagkapin sa 6,000 kapesos mga kaigsoonan tabang pinansyal gikan sa ato ang kahugpungan. Gikan sa ato ang tinabangay Manghigalan tag 10 kapesos sa Manghigala, no? 10 pesos sa matang membro mga kaigsoonan apan mikabat gyud ngadto sa tag 6,000 kapin sa 6,000 kapesos mga igsoon. Ah, matag pamilya Manghigala do na pay libreng tuburan coffee mga kaigsoonan. Ah, gikan ni former mayor Aljon Jamante. Unya do na pay coffee maker mga kaigsoonan. Ah, gikan sa Radyo 1 Cebu mga igsoon. Nguna na mga higala, ano niya, karon mas tagkadaghan pa ta mga higala, kaya daghan kayo ang mga nagpa-membro mga higala. So, sa katong uban, na gusto mga higalang ma-membro gidayon mga kaigsoonan, no? Mas dali, manggod kung ato ta dito dito sa ato ang opisina mga higala. Doon natay opisina gyud, no? Sa ato ang gitabangan kita sa ato ang kanhi Mayor Aljon Jamante mga higala o sa ato ang kasamtangang Mayor, Mayor C.D. Jamante. Doon na gipahiluna gyud ang atong opisina diha sa may Tuburan Public Market. Arong sayon ra mga higala, labi na sa itong mga senior citizens, ang uban, mungutahan na ba sila? Di ba kung namusaka dito sa babaw, bro? Di, yun, ato nang gilikayan po yun ng mga lugar nga sakunon kay mostly sa itong mga membro, mga senior citizens, no? Niyari kita sa ground floor, niya, gani, naata diha, makita kita mga higala, right side, no? Kung magatubang ta sa merkado publiko, at bang anang mga bugasan diha mga higala, no? So, na diha, dako kayong ato ang tarpulin diha, tupag mga kaigsuuna, no? Tadi ang manghigala ha niya, bisita lang mo diha sa tuang opisina, abdi na kanunay, Lunes antod sa adlong Biyernes manghigala, alas 8 antod sa alas 5 sa hapon, na diha sa Ma'am MM, nobisyo manghigala, no? And nobisyo kalida, andam ug taganang mo serbisyo din yung mga kaigsoonan, no? Sa ito gusto magpamimbro, diha dayon, mapwede niyo makuha ang inyong mga IDs, no? Kaya naamgitay mga ID ani manghigala, buhan, ug dunay mo taliwan ng membro manghigala, ID ray ipakita mga kaigsoonan aron nga ato day mapahibaw sa itong mga kaubanan sa tupag mga higala aron makulikta day nato mga higala tag jis kapisos mga kaigsoonan ha huwag ato matigom na mga higala aron nga okay no aron nga ato matigom huwag ato ng ma kinini ang mga higala matabang no? Takto ang i-greet mga higala kinini ang Diyos Barangay Uno karon, no? Ato ang mga opisyalis dire sa tuburan ng pagtinabangay. Ato presidente sa Poblasyon Uno, mga kaigsoonan, si President Judith Galliardo, Vice President Alma Galliardo.

ano? Siguro karon mga orasa na ni Kaysikay na maghigala sa'yo. Nagpahuwas na karon mga kaigsuunan. Sila karon diha si Bro Al Nicole maghigala putat glass. O si Bard Ali Horlano. Des ubos po karon maghigala. Nagpaminaw si Sir June Ikot maghigala. Si Ma'am Fee Ikot maghigala. No? Diha sa ilahang panimalay. Des barangay uno. Nagsilingan raman na sila si Bard Ali Horlano. O si Nujod Ikot maghigala. Naapo diha mga kiksunan karon si Bro Raul Al Nicole mga kiksunan ang inyuhang konsyal nga malagaron diha sa Barangay Putat ng Higala. Naakanunay mga Higala andam og taganang mo serbisyos tinod anay inyo nang nakita gid mga igsuon no? Sa iyahang pagkakonsyal since sa iyahang pagkakonsyal sa Barangay Putat ng Higala inyo yung nakita yan tinod anay nga pagserbisyo. Lagi na panahon sa kalamidad ha? Panahon mga Higala dunay bagyo-bagyo no? Sayo jud anak kay nakakwanta itong bagyong agaton mga higala gilunupan na dias Barangay Putat no? Sa pagkakit may si Konsyal Raul Alicule mga higala pinasanay bugas dito alang sa mga evacuees dias sa Putat National High School wala nga naagin mga higala hindi ang ipawahi ang kaugalingon mga kigsulan unahon ang servisyos katauhan mga higala ngunit tinudanay nga

serbisyog mo lagad yun dias barangay putat Raul Alnicule. O niya dias sa barangay dos at ang mga opisyalis diha sa Tuburanong Pagtinabangay may pagpaminaw ni ng training jabante Celestia Gaga Zamora at ang vice president at ang sekretary dias ng Asun Umnos may pagpaminaw ng Asun at ang tesorera dias Maria Hilda Duhig at ang auditor si Jennifer Calida diha sa barangay patro mga kaisunan at ang presidente diha mga higala si dalawa sa bro barangay 4 si President Atty. Edita Piciao Vice President si Norma Swansing at ang sekretary si Marinor Arcilia o si Emily Labayen ang ato ang tesorer auditor Wilmar Maminto. O niya diha sa barangay 6 karon mga higalas Ma'am Desideria DC Medikilio may pagpaminaw sa barangay 6 Vice President Atty. Des Norma Aparado sa ato ang sekretary Mabil Medikilio o sa tesorer na ito si Elisa Alcoma. Sa Barangay City, mga higala si Lorita Abilia, may pagpaminaw. Brenda Bindibil, ato ang Vice President. O sa ato ang Presidente Aaron diha sa Barangay City, na ilis na nato dahil no. Ato ang Secretary Girls Overall, ato mga higala sa Tuburanong Pagtinabangay nga si Kuan. Hindi ni ang DMM, Nobisio Calida, mga higala. O na ito ang Presidente Aaron sa Barangay City, mga higala. Ato ang Secretary diha si Ann Luciniara. Tesorer si Ma'am Lorelay Piano o si auditor ato Gloria Pinyalosa. Niya sa barangay 8. Ato ning tanaw sa barangay 8 mga higala to presidente diha. Greet na to diha si classmate Junalin na domicilio baga igsoon. Wa na sa dito ang kuano. May pagpaminag may buntag diha sa to ang mga opisyalis sa barangay 8 Vice President Susana Lohilahoy. Ato ang Secretary Janet Escopite, Tesorer Rebecca Cloma, o sa ato ang Auditor Nerafi Ariola. O niya sa itong Advisor diha si Consul Jeannie Hore, mga higala. Ang pagpaminaw ni muna, Sir Jennifer Hore. O si Sir Benicio Parilla, ato Coordinator diha sa Purok Arumahan. Sa Barangay Kugon, may pagpaminaw ng buntag sa itong mga opisyalis diha. Sa Tuburanong Pagtinabangay sa Barangay Kugon, atong presidente si Ma'am Magdalena Dinoy sa ato ang Vice President Linda Angel. Good morning ni mo diha Ma'am Linda. Unya sa ato ang secretaries Erinia Gingusa ato ang tesorera Des Ilse Dupalag o sa ato ang auditor Normie Luna Tagalog o sa ato ang adviser nga si Honorable Nancy Aliego mga igsoon. Diyan na lang tayo 3 minutos mga kaigsunas di patahing pit mo pupus mga higala sa itong tulumanon aliwag ka sa itong Facebook ko itong live no walang doon ay nadugang mga mensahe si Ma'am Ligaya Repisio mga higala ito ang koordinator na dito sa Purok Tuong mga higala sa Sityo Tuong Barangay Kugon mga igsoon. Good morning mo diha ma'am og ni Ma'am Cathy Marfil Sortones mayang buntag sir shout out Teres Mulo Pulo Bagasawi paminaw dari sa Bagasawi karon sa Mulopolo no. Diya sa Barangay Maghanay si Ma'am Ana Mural mga higala. Tas dugang mga greetings no dito sa tuwing muhangi ko ang ganyan bro sa messenger na to no. Alam tayo 2 minutos di patahingpit mo pupos mga kaigsona no. Paghapon wa tama dayon sa tuang or wala tagi kansilar ang ato ang outreach program diya sa kabukiran mga higala gubikan kay Watay Doktor mga higala no dunay mga importanteng lakaw seminar ang atuan duha ka mga doktor sa RSU 1 and 2 mga higala muna nga sunod martes tapuhon anha ta mga higala magdala sa libre nga serbisyo mga higala di panggobyerno yes barangay Kansi Tuburan Cebu mga igsoon no karong sunod semana martes puhon mga igsoon. May pagpaminaw dias Barangay City mga higala nila ni Bay Mio o ni Ate Risa Donios Nobisio mga higala ang ginikana ni Day M.M. Nobisio Calida mga igsoon dias Barangay Himama na si Bro Ramil Albanio o si Ate Ami Albanio may pagpaminaw may buntang niyo diha karon Bay Nunoy Amania ingon man ni Pare Bro Jimmy Lumakang Ate Arlinda Lumakang mga higala o ni kinidi ang Gadong Jimboy si kuansab no
Pariking Lumakang may pagpaminaw ni Ate Sally karon diha sa kinidian Himama, no? Sila si Boss Yum Yum Rosinde nagpaminaw sa nato karon sa lungsod sa Tabuylan. Binagi diha sa Tabuylan Port mga higala. Boss Yum Yum Rosinde ug dito sa Olibo karon Boss Likya Michael Gulani mga higala. Idol Tikboy Ariha ya, nagpaminaw sa Barangay City karon. Ingon man diha karon sila si Chukili nga Libria. Si Ati or si Tia Nori Libria. Sila si Tio Renato Libria may pagpaminaw. Sila si Jury karon may pagpaminaw sab karon diha sa Tangki Barangay Marmol mga kaigsoonan. Sila si Litoy Asingente may pagpaminaw sa Gionilo. Bihasa Kagay, good morning, may pagpaminaw si Tio Leo Bihasa karon. Des Barangay 2, naglanog-lanog rong ato ang programa diha. Samta mga kaigsoonan, si Boss James Roy Kapalak, mga higala las tugas marmol, may pagpaminaw may buntag. Boss Aljon Montibon, may pagpaminaw rong diha si Hanga Motor Parts, mga higala diha karos may usulinahan ni Pablo, mga higala, no? Diha sa Atmas Mount Pio, may pagpaminaw rong diha. Boss Aljon Montibon, ingon man mga higala dito sa Barangay Dalonso ni Boss Nelson or ni Noy Nelson Lisundra mga higala na si Bay Amor nga Amancio may pagpaminaw ron ninyo diha, no? O niya mga higala diha karon sa Barangay Kapot may pagpaminaw Kapitan Ilwin Guarin mga higala o diri karon sa Barangay Monte Alegre nila ni Ma'am Merlin Baring, good morning may pagpaminaw Ma'am Jinda Baring o si Boss Rodel Baring o ingon man ni Bay Jimmy Intrauli mga higala. Captain Joseph Aspi mga higala ug mamunina balsa mabagid Aspi diha sa Aspi Lights and Sounds diha sa Barangay Caridad Tuburan Cebu mga igsoon the home of Aspi Lights and Sounds mga higala. Captain Idol Dexter Clarite, good morning may pagpaminaw diha karon sa Barangay Kugon. Diha karon sa Mildex mga higala no si Hang Karinderia karon good morning may pagpaminaw niyo diha karon no. Captain Idol Dexter Clarite. Okay mga kaigsoon no. Antod ug mapuhon usab mga higala. Adlawng huybis mga kaigsoonan. Take note ang ato ang mga kabarangayan sa COPS Cluster 2 mga higala. Barangay Mangga, Manamta sa Buaya. Mangga Carmelo Mulubulo Santo Niño, no? Dalungsod mga higala. Ingon man mga higala sa Portalisa. Kolonya Mobalik tas kolonya mga higala, no? Alas sa tuang orientation sa mga kaigsoonan. Ato rin sugdan karong mga simnahona hangtod sunod semana mga higala aron sa Cebu mga kaigsoonan. Atong paningkamutan na makumpleto na itong mga higalang Cluster 2 pagkasugod na ito mga higala sa pagtinabangay dahil sa Cluster 2 mga kaigsoonan sa mga naisigutan na kong barangay nga gisigutan sunahan mga igsoon. Sa Gyapon, kinyang pubring igsoon, pubring silingan mga igsoon. Panadunahan sa respeto pagmahal sa Siging Ojeril Asidente manamilit sa sagko mga higala temporaryong manamilit ninyo mga kaigsoonan. Hangtod ug mapuhon ay buntag pare bro Jimmy Lumakang. Bye, Junmar Bangga-Bangga, Pari Kunsyal, Jerry Lariosa.

0: Residential Broadcast Service.
1: In Toboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: 98.1 PT Radio Petron. Subok na.
1: Si Stable Aslag, taga Tumpagon, PDO. Maayo ka ay sa tanang tambal. Kaya sa una, man ko makatulog o makamata ko kadlaw na. Makamata ko sa alas 3, di na din ko makabalik o tulog. Pero pag inom na ako sa Bitron,
2: okay.
1: Alas 7 na ko sa buntag makamata, oy, o makatulog na kong tarong. Maayo gid ang Bitron. O sa naghangyo ko sa tanan, nga mo palit gid sa Bitron tablet.
0: Bitron, subok na.
3: Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
4: Taday loy sa Lichon Manok Lichon Bali Oga Liampo. Lagi na may butang sa E. Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa sitio Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab ka mo og gym? Adi ano usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tadaylo isa lichon na dogun lichon belly og yan po. Tadaylo isa lichon na dogun lichon belly og yan. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sa sila o inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
6: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
7: Namiaon.

0: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa Fiber Connect IT Solutions.
1: Fiber Connect IT Solutions.
0: Ang Fiber Connect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
1: 0943-248-2389.
2: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 aduna kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika.
3: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakis sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, dinis may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
4: Sad Kugon Herbal Capsule, basta kugun. Lawas bas kugun.
6: The Morning Drive.
7: Every morning.
6: BT 98.1.
7: Morning Drive.

0: X500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon at adlaw-adlaw. Para sa limpyo og himsugatan. TTX 500. Adlaw-adlaw. TTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. TTX 500. Pabalik sa mga butika.
1: Gusto ka ba og Lechon Manok og Liampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Liampo. Susas Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan og Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa.

0: Available Price Gas, Power Kalan, Solane, Gasol, and Gasolit.
1: Ang Phyllis Bugasan Store ana ang imutang sa bag-o na to merkado o nag-atubang sa bag-o nga building sa munisipyo sa lungsod sa Tuburan.
2: Kuya, niinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og asin?
3: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
2: Gigamit, kuya.
3: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape niya 15-in-1.
2: Ha? Ito din naaana, kuya.
3: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
2: Hala, ganito't ka na nagamitin, kuya. Pwede ko, Ana?
3: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya'y mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
2: Hala, ganindot guna nagamiton kuya, tagay ko be.
3: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
2: Ah, mao ba kuya? Sige, ato na ko.
3: Ha? Asa naman ka?
2: Asa pa mo palit ako Lolo Masyong Coffee.
4: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape niya timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
5: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM. Bring
6: marami na ang believe sa Lactopuffy.
7: Sa Lactopuffy. Lactopuffy.
8: Lactopuffy. Sa Lactopuffy.
6: Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your home.
9: Bring health into your home.
5: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
10: Atong paminawon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
11: Pangalan o address, ma'am?
12: Alis Makabasag, Agalinabo. Balinasag, Misamis Oriental. Aning Wonder Herbal Oil. Mayo ibang hapla. So, mm-hmm. Kanya akong ginawaan ako. Pero ko gutom. Gutom, ipalit ko. Nauli. Anang akong kapuyo niya. Ayaw na kaya akong mga lawan. Masalamat ko, aning hapla. Aning Wonder Herbal Oil.
10: Wonder Herbal Oil. Arthritis no more. Ryuma goodbye.
6: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
5: This is the Morning Drive.
13: Morning Drive.
14: BT 98.1.
15: Every day. Every day.

0: Kini si Ate Perez, kuna ko ang pasultihon gamit na mo sa said celebrity beauty soap with kojic acid. Tungod kay kini adunay mga sangkap nga moisturizer. Kojic acid, olive oil, goat's milk, and papaya extract. Sigurado nga mohamis, maputi, ug adunay healthy and glowing skin ka. Tuni ka mo gamit sa said celebrity kojic soap. Said celebrity beauty soap, kojic gold, celebrity artista ka.
1: Alam ni atong nga mga di na magkalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kingsuran, walo na katuwing nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan. Sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o drum truck. Og anda musab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ugangatan insurance services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya, alang nga dosam nga magpa-ISP, new license, og non-proof to proof, agatan insurance services, babahibog magkuntag pinaag sa cellphone number 0908 1452 6500, uga alang usab sa nagdita og mas barato nga mga groceries. Nara usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ginumsam ang G&D Sari-Sari Store na alagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
2: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
3: V-tron. Subok na.
4: Ay ako dai si Saidi, ngayon son taga Proxingo San Miguel. Pasalamat ni Kuya kay sa wala pa na

0: sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Ang palakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: Ah, akong bugas-bugas, akong katul-katul, na'y kabutahan.
3: Bugas-bugas, akong katul-katul,
4: i-DTX 500 na!
3: DTX 500!
4: Aduna kini antimicrobial properties
3: nga makatabang sa pagkuha
4: o pag-ayo sa bugas-bugas, akong katul-katul,
3: DTX 500!
5: Woo! Mabalik sa pinakadul ng butikis sa inyong gas.
6: The Morning Drive.
7: Every morning.
6: BT 98.1.
7: Morning Drive.

0: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
1: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom. TTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: TTX 500. Mabali sa mga butika.
2: Mga ka-DTX o ka-MITC, ako si Jean Paul Generoso.
3: Og ako naman si Doc Ramil Uy. Nagpahinomnom kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og MITC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong mayong kahimsog.
2: Hisgutan na to karon Doc Ramil, ang goiter. Kini ba ang pagdako sa imuhang liog?
3: Ang goiter, Sir GP, mao nay pagdako sa imo thyroid gland. Usually dili sakit ang goiter, apan kini ang hinungdan sa kahasol, ilabi na og mudako na kayo.
2: Mm-hmm. Sa labing bag-ong estadistika, Doc Ramil, 8% sa mga Filipino ang na ay goiter, o kadaghanan wala sila nahibal-an nga aduna sila'y goiter. Naay duha ka mga klase ang goiter.
3: Mm.
2: Smooth goiter o nodular goiter.
3: Mm.
2: Ang smooth goiter mao ang pagdako anang tibuok nga thyroid gland, samtang ang nodular goiter o cystic goiter mao ang pagdako sa portion o section lamang niya ng thyroid gland. Kinisad ang nagaresulta sa underactive thyroid o hypothyroidism o overactive thyroid o hyperthyroidism.
3: Mao na nga dako gyud ang papel sa oxidative stress sa pag-abnormal sa thyroid gland, Sir GP. Ang mga selula ang madaot kung padayon nga ma-expose kini sa oxidation. Sa gayon nga ma-damage na o corrupted na ang genetic information sa cells, kini magaresulta sa abnormal growth. Dinhi makatabang ang potent nga combination sa DTX 500 ug MITC. Ang antioxidant properties sa DTX 500 ug MITC ang nagaprotekta sa mga selula aron dili madaot tungod sa oxidation. Kung mas daghan kang imnon nga DTX 500 ug MITC, mas mugamay ang bukol sa goiter, Sir GP.
0: DTX 500.
4: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
5: Kadungog nako sa radyo ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
6: 2 weeks pa lang may alibyo na.
5: Pag 1 month ka pa,
6: naayo na ako.
0: DTX 500.
3: Mabali sa mga butika. Makatabang ang power combination sa DTX 500 ug MITC, Sir GP. Kay ang DTX 500 ug ang MITC naa ni siya'y anti-inflammatory properties. Nga makapagamay sa hubag, o kining MITC ang makaboost pod sa imo nga immune system aron batukan ang infeksyon. Ingnana ka importante kung mag-inom ka DTX 500 ug MITC.
2: So perfect combination diday siya, Doc, ano? Oh, lastly, Doc, kining toxic nodular goiter. Kini mao ang pagtubo sa nodule sa thyroid gland nga magresulta sa overactivity ni ini.
3: Listen jud kayo kung naka goiter, Sir GP. Siyempre, dako imong liog,
2: bitaw.
3: Unya mubudlot ang imong duha ka mata, mao pod ni ang hinugdan nga mag-ubo taon niya mapagaw. Niya lisod pud tagtulon ug maginawa kay syempre dako na gud ang kuan ang imong liog. Ang powerful combination sa DTX 500 ug MITC ang dako kay katabang sa pagmanage sang imong agwiter. Kinitungod kay ang DTX 500 ug MITC asya dunay anti-inflammatory substances nga makapagamay sa imong mga bukol-bukol or sa dugay nimong gamit ani makupos ang mga bukol sa imong liog. Kinisad ang makatabang sa pagpanormal sa ato ang hormone months nga makapapikto sa atong thyroid gland. Dugangan pa sa MITC nga maka-mediate sa imong immune system aron mapugngan ang overreaction o pag-atake sa imuhang thyroid gland cells sa mga immune system soldiers. So kinahanglan yun nga mo inom yung kag DTX 500 ug MITC para matabangan ang imong goiter.
2: Mojud ang pinakarason nga mag DTX 500 ug MITC sa kada adlaw aron mo gamay ang goiter. Unya, sa mga wala pa'y goiter, mas maayo kini nga prophylaxis aron dili ka magkagoiter nga numulat pa man jud ka.
3: So ayaw jud og kalimot magkaon og mga prutas o tanon nga dunay taas nga antioxidant. Magpalayo sa stress, ayaw og kaon og mga tamis, kayo sige kag kaon tamis mo na hinungdan. Og ayaw sige gamit og added sugar. Magamit og maginom DTX 500 og MITC kanunay aron magahimsog.
2: Hangtod sa sunod na podcast edisyon sa DTX 500 Health Alert, ako si Jean Paul Generoso.
3: Kininasab si Doc Ramil Uy.
2: Maayong lawas ampingan.
3: Ayaw abusuha.
0: DTX 500.
1: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX.
7: DTX 500.
0: DTX 500.
8: Bumali sa mga butika.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
10: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Jumpstart your day right here.
5: Good morning.
6: The Morning Drive.
4: Morning Drive.
6: BT 98.1.

0: 101.1 BT Radio.
1: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
2: Ang kasingalan na to, ma'am?
3: Monchita Fortis.
2: Usa, Monchita?
3: Monching.
2: Oh, mamunching, munching yung mga. Mamunching, ni tangas kami diri sa inyong lugar diri sa may buklad tungod kay na inakaingon sa muna na usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinood?
3: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nga dili na, nga, naayo na sa ang, ako ang, na-abtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
2: Kasi una, kapuyon na ika?
3: Oo, kapuyon to.
2: Pero sugat pag inom nimo sa original Hagunoy Capsule?
3: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
2: Okay na rin mong lawas na, ma'am.
3: Okay na.
2: Oh, sige, salamat. Ito yung alam mo sa ma'am, Monching?
3: Monching.
4: Taday Loy sa Lichon Manok Lichon Bali Oga Liampo. Lagi na may butang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak na pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usap ka mo og gym? Adiado usap ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi din mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatayro isa Lichon Manok, Lichon Belly og Yempo. Tatayro isa Lichon Manok, Lichon Belly og Yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym, gipanagya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
6: The Best Buy mo ang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imong cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa satong panlasa. Dog Dreads Vinegar.
7: Dog Dreads Vinegar.
6: Gihimo gamit ang prisko og natural nga mga sangkap. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami og dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar, siguradong soul na ang imong cravings. Tungod ka deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio, sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus, nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat, tara na, ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha, 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Sa 0961-632-220. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Niramay mo tang sa Barangay A, Tuburan, Cebu.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis reyna Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
8: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
10: This is the Morning Drive.
11: Morning Drive.
12: The Morning Drive.
13: BT 98.1.
14: Every day.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Wilson Tigon, taga Ipel. Akong asawa, panahoton kayo. Niya, siyang siyang reklamo, sakit yang kalawasa, kwan yang kuto-kuto, kursi kabuyon. Ako nga, sulay, may kaplaso. Tawad, mga 5 minuto, sir, lah. Minun ka kung kwan niya plaso. Salamat niyo kung ako. Kaling herbal oil, ay, mamatay, positibo kayo.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma, goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Gusto ka ba uglitson manok o glyampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
4: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood, o grabe na stress?
5: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
4: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalia leaves para ma-regulate ang inyong sugar level.
5: Serpentina, tabang para sa high blood pressure.
4: Malunggay, paligun sa imong immune system.
5: Tubo, natural energy booster.
4: Ginger, panguntra sa inflammation.
5: And of course, Hagunoy, natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemical, no worries, purely herbal, purely healthy.
4: So kung gusto ka nga ligon nga immune system ug energize every day,
5: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
4: Live for life.

0: makatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Marami na ang bilib sa Lactopapi.
2: Sa Lactopapi. Lactopapi.
3: Lactopapi.
1: Lactopathy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopathy is bringing good health into your home.
4: Bring health into your home.
5: Jumpstart your day right here.
6: Good morning.
7: The Morning Drive.
5: Morning Drive.
7: BT 98.1.

0: 101.1 BT Radio.
1: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
2: Alam ni ato nga mga di na magkalugar sa pagmangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagmangrenyo sa mga sakyanan, sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o drum truck. Uga anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo ni ining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, o gangatan insurance services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga to sam nga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof. Agatan insurance services, babahibog magkuntag, pinaagyo sa cellphone number 0908-1452-6550. O gaalang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Naanaw sab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ging usabang G&D Sari-Sari Store. Dalagin niya, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
3: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck ng walay apprehension. Dili magkinahanglan ng emission test, customer-friendly, hassle-free o paspas nga serbisyo.
4: V-Tron, subok na!
5: Jose, Marcy, Willard, Taga, Imelda, Samonga, Cebu, guys. Nakapalit ko sa inyong V-Tron nga serap ya. Dayon, ginapainam na ko siya kada gabi. E, tapos, sukad ato nakainam siya, kusog na siya mukhaon, kusog na sad mutulog. Dayon, sukad ato ya, kaya dili mangguli siya mutulog magabi ya. Dayon, dili sad kayo mukhaon. Akong gisulaya na inyong V-Tron serap. Dayon, karun yan, uyon naman kay maay naman sila mga tulog, maay na sad mukhaon.
4: V-Tron Syrup Multivitamins Plus Iron.
6: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti carbon dioxide at iba pang greenhouse gases ang pangunahing sanhi ng global warming. Kaya ang Climate Change Commission masigasig sa kampanyang Net Zero Challenge na layong mapababa ang carbon emissions sa bansa. Target na mataniman ng puno ang 25 hektarya ng Caliraya Lumot Watershed hanggang 2028. Ang pamahalaan tumutugon sa hamon ng

0: lisod kag bawas. Okay? Mami Putsi, unsa may posible nga mamahimong batsyago nimo or posibleng mahimo nimong sakit kun dili ka katarong og bawas.
1: Aw na gyud mamaras no kung constipated ang usa ka tawo, ang iyaha jud nga kanang hugaw nga ibawas gahi gyud siya.
0: Oh, gahi.
1: Oo. Tapos ang ikaduha mamaras kaning ginatawag natog hemorrhoids
0: or almoranas.
1: Almoranas.
0: O matud pa Mami Putsi nga kung kana bitaw constipated ka or maglisod kag bawas, imo mangunang pugson.
1: Yes.
0: Pugson ni mog utong.
1: Oh.
0: Pagpugos ni mog utong, pasintabi sa mga nangaon ha. Pagpugos ni mog utong, posible nga magkaalmuranas di ay ka Mami Putsi.
1: Yes.
0: Kun imong pugson, kay siyempre mapugos man to.
1: Oh. Oo. Ang kana ato ang recto mamaras kana bitong agianan no sa hugaw na to. Kay nana siya lining dira nga kung pugso na nimo pagawas ang kanang gahi nimo nga hugaw eh kuan posible nga matear na siya or magisi ang katong lining.
0: Mo na
1: ma-infected siya.
0: Mo na hinungdan nga magka almoranas
1: yes.
0: ka. Upuyaw dai kay Mami Putsi no kung imong pugson. Okay, namo gyud uban pugson kay dugay-dugay nang wala nakabawas.
1: Oh.
0: Okay, ang sunod Mami Putsi,
1: ang kaning ginatawag na to mamaras nga rectal prolapse.
0: Unsa man ang rectal prolapse?
1: Ang kaning rectal prolapse mamaras, mo ni siya ang katong bitong rectum nimo nganing gawas na jud siya.
0: Ang hinungdan gyapon ana posible nga kanang
1: ang pressure gyapon
0: pagutong gyapon nimo. So unsa may kalainan sa hemorrhoid kung kini ang rectal prolapse?
1: Ang hemorrhoids mamaras maulian ra siya bisag walay surgery. Pero ang rectal prolapse mamaras gi-require gyud siya nga
0: operahan. Ah, okay, ang almoranas madala ra siya tambal
1: yes.
0: pero ang rectal prolapse kinahanglan gi siyang operahan.
1: Yes, kay kato naman na siyang entity nimo mamaras nganing gawas na gyud siya.
0: Tungod sa napugos nimo utong kay ano man kulang kag fiber.
1: Yes.
0: Okay, and then naapo ko na basahan base po sa akong research Mami Putsi nga kung constipated pud ka but pasabot hugaw ang imuhang kolon.
1: Yes.
0: Hugaw ang imong tinae. So imagine nimo Mami Putsi kung ang imong basurahan sa balay dili nimo iyabog sulod sa pila ka adlaw mabaho gina siya.
1: Yes.
0: Simple na ang sulod sa tong lawas. Dapat mapagawas gyud nato kay ngano man para dili ta mahilo, dili ta mapoison or malikay ta sa mga posible nga mga sakit nga mutakboy kon dili ta katarong og bawas Mami Putsi.
1: Yes.
0: Okay, pero good news kayo Mami Putsi. Kaya hinungdan man good na maglisod ka og bawas kung kulang ka og fiber. Pero
1: yes.
0: ang nakanindot ang atong original Hagunoy capsule, grabe kataas sa fiber nga naa ni Mami Putsi.
1: Yes.
0: Okay?
1: Tinuod jud mamaras no kay ato ang original Hagunoy capsule mamaras na ni siya 6 ka ingredients. Mo ni siya ang ampalaya leaves, malunggay, serpentina, tupo, ginger og
0: Hagunoy.
1: At tapos kari pa lang daan sa ginger mamaras no napud ko nabasa atong article nga kung magtake ka og ginger before ka mukaon mamaras, iyahana siyang i-activate dito, i-stimulate na dito ang imuhang digestive enzyme nga kung inugkaon nimo madali paglinis sa imong ginakaon.
0: Oh, dayon dali mapagawas.
1: Yes.
0: Grabe. Unana kanindot ang original Hagunoy capsule Mami Putsi. Mao na nga sa mga constipated karon nga naminaw, maglisod og bawas para dili mo magmasakit, para dili delikado ang inyong lawas, dapat mag-inom gud mo og original Hagunoy capsule. Okay? Kung constipated ka Mami Putsi, dapat mo inom ka bisan usa ka kapsula before mukaon
1: yes.
0: sa paniod to usa ka kapsula before mukaon sa panyapon pod before ka mukaon usa ka kapsula siguradong mawagtang gyud ang ilahang constipation Mami Putsi.
1: Yes,
0: okay, thank you so much Mami Putsi sa pagkuyog ha. Unya sa sunod na sad nga higayon dinhi sa atong programang Health is Wealth.
2: Residential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Nagi Utuan, BT.

0: prutas mahal man gud.
1: Oo.
0: Ang gulay kaya nimo from prutas mahal.
1: Mm.
0: Unya usay pod tamara na magluto.
1: Yes.
0: Tamara na magluto, tamara na mag kining magluto og kini ang utan.
1: Mm-mm.
0: Largo na lagpalit anang mga instant.
1: Yes.
0: Nga mga pagkaon nga mo hinungdan nga

0: time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu, kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis rey na Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
1: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
2: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maayos din yon.
1: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.

0: isang buwan siya.
1: Dahil hindi na umabot.
2: Ang nag-bleeding dahil natanga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
3: Kasi President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
1: Makapal yung semento.
3: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
1: These are the reinforcements.
3: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
4: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
1: Nung bago ito, maganda pa ito eh.
5: Oo.
1: Naalala ko kami yung dinala kami rito ng father ko. Kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: Bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 4 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw po Pilipinas, narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Special session ng Kongreso na ipinatawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. umarangkada na. Senator Sherwin Gatchalian na halal bilang bagong Senate President. Senador Tito Soto, bagong Senate President pro tempore.
5: Headlines. Malacañang, positibong maaksyonan na ang mga nakatenggang appointments sa gabinete at priority legislation sa pag-arangkada ngayon ng special session.
3: Headlines. Kamara, nagdaos din ang special session ng 20th Congress. Mga priority legislation ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. aprobado na.
5: Headlines. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. lumipad na patungong Russia para sa ASEAN-Russia Summit. Seguridad sa supply ng pagkain at enerhiya, inaasahang tatalakayin sa bilateral meeting nila Russian President Vladimir Putin.
3: Headlines. National government nakapaglabas na ng 362 million pesos para tulungan ang mga lokal na pamahalaan na nasa lanta ng lindol.
5: Headlines. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kinilala ang proteksyong ibinibigay ng Germany sa mga Pilipinong nagatrabaho sa kanilang bansa.
3: Headlines. At Department of Social Welfare and Development nagpaabot ng tulong sa pamilya ng nasawing student-athlete na si Rene Baterbonya.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 6 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong Miyerkules, June 17, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
5: At ako naman po si Ched Oliva.
3: Live tayo napapakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ganun din sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, Malacañang, positibong maaksyonan na ang mga nakatenggang appointments ng ilang posisyon sa gabinete at priority legislations sa harap ng pag-arangkada na ngayong araw ng special session ng Kongreso. Ang detalye sa ulat ni Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Positibo ang palasyo na uusad na priority legislations ng administrasyon ngayong may magaganap na special session ngayong araw. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, walang ibang hangad si Pangulong Marcos kundi mapabuti ang kapakanan ng taong bayan kaya't naglabas ito ng Proclamation Number 1318 para na din maaksyonan ang mga prioridad na panukalang batas. Kabilang dito ang National Center for Geriatric Health, Anti-Political Dynasty Law, Presidential Merit Scholarship Program at iba pang mga hakbang na naglalayong palakasin ang social protection at iangat ang pamumuhay ng taong bayan. Dagdag ni Castro na masisimula na din ang Commission on Appointments na aksyonan ang pending appointments ng ilang posisyon sa gabinete, militar at foreign services. Kaugnay nito, ibinigyan din ng ni Castro na hindi napapanahon ang pagkakawatak-watak ng Kongreso lalo't may mga hamon sa loob at labas ng bansa. Pakinggan natin si PCO Undersecretary Claire Castro.
7: Layunin ng naturang proklamasyon na agad ng aksyonan ng Kongreso ang mga priority legislation. Masisimula na rin ng Commission on Appointments na aksyonan ang pending appointments ng ilang posisyon sa gabinete, military at foreign services.
6: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Kamara, nagdaos ng special session ng 20th Congress. Mga priority legislation ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. aprobado na. Mula Kamara, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
8: Chad, opisyal ng pinagtibay ng House of Representatives ang unang special session ng 20th Congress alinsunod sa Proclamation No. 1318 na inilabas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pinangunahan ni Speaker Faustino Bongi III ang pagbubukas ng sesyon kung saan formal niyang idiniklara ang pagtawag ng special session upang agaran talakayin ang mga prioridad na batas ng Administrasyong Marcos Jr. Sa ambush interview kay Majority Leader Sandro Marcos, lahat ng mga panukala nakasaad sa Proclamation Bill number 1318 niya ay naaprubahan na ng Kamara bago pa man ang sinidiye adjournment. Narito ang bahagi ng panayam kay Majo Sandro Marcos.
2: As you have seen, we have undertaken the President's request to do a special session. So even kahit naman karamihan ng mga batas na rinequest niya ay pinasana ng lower house, it is still incumbent upon us to convene the special session. So we passed a number of resolutions. We are awaiting some bicam reports for ratification. And of course, for the Committee on Appointments to appoint and confirm the pending matters to do with the Armed Forces of the Philippines, namely the, I believe it's the 7 or 8, nakalimutan ko tuloy kung 7 or 8, the generals who were due for promotion, but as a result of the leadership struggle in the Senate, were not able to be confirmed. So that is what we are waiting for now.
8: Samantala, Chet, binati ni Speaker D si Senate President Wing Gatchalian sa kanyang formal na pagkahalal bilang tagapamuno ng Upper Chamber. Ayon naman kay Majo Marcos, handa ang malaking kapulungan ng Kongreso na makatrabaho si SP Gatchalian para isulong ang mga legislative measure na pakikinabangan ng taong bayan. Mula Kamara para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Bagong talagang Senate President Sherwin Gatchalian, tiniyak na bibigyang prioridad ang mga panukalang tutulong sa ekonomiya ng bansa. Mula naman sa Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
9: Nangako nga si bagong Senate President Sherwin Gatchalian na tututok niya mga legislative measures na tutukon sa economic concerns ng bansa. Kabilang dito ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo at mga bilihin. Epekto ng lindol sa Mindanao at bantas ng Super El Nino. Nanawagan na si Gatchalian sa lahat ng senador, mapamajority man o minority, na isentabi muna pagkakaiba sa politika at magtulungan sa pagtugon sa mga hamong kinakaharap ng bansa. Binigyan din ng bagong Senate President na nauunawaan ng Senado ang panawagan ng publiko para sa mas mabilis at konkreto ang aksyon ng pamahalaan sa mga suliraning kinakaharap ng bansa. Ayon kay Gatchalian, tinatanggap niya ang bagong tungkulin ng may pagpapakumbaba at pananagutan at iginiit na ang pagiging Senate President ay hindi lang tungkol sa kapangyarihan kundi sa paglulingkod sa institusyon at sa mamamayan. Anya, pagkakataong maglingkod bilang Senate President ay hindi pangkaraniwang karangalan. Ito anya ay araw-araw na panawagan na maging huwaran sa paglilingkod. Nangako rin si Gatchalian na pamumuluan ang isang Senado na bukas sa dialogo at nakatuon sa paghahanap ng mga praktikal na solusyon sa mga suliranin ng bansa. Inaasahang magiging sentro ang mga susunod na talakayan sa Senado ang mahakbang para mapagaan ang epekto ng mataas na presyo ng bilihin, matugunan ang minsalang dulot ng kalamidad at mapaghandaan ang posibleng epekto ng matinding tagtuyot dulot ng Super El Nino. Sa isang sa special session ngayong araw na halal si Gatchalian bilang Senate President, si Senator Tito Soto bilang Senate President pro tempore, majority leaders.

0: Dr. Joel Villanueva at batid niya na bahagi na ito ng bagong Senate majority. Dahil dito may sapat na bilang na anya ang mayorya para maghalal ng bagong leader ng mataas na kapulungan. Sa kanyang post sa social media, sinabi ni Cayetano na ngayon pa lang ay binabati na niya ang bagong Senate President. Tiniyak pa ni Cayetano na handa siyang magpagtulungan sa bagong liderato. Pinasalamatan din ng senador ang publiko at sinabi na malaking karangalan na makapaglingkod bilang Senate President.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Inaasahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magiging matagumpay ang dadaluhan niyang commemorative summit sa pagitan ng ASEAN at Russia. Pasado alas 11 kagabi nang bumiyahe ang Pangulo patungong Russia para pag-usapan ang pagtutulungan sa seguridad, kalakalan, energy, food security at iba pang larangan. Bago bumiyahe, sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na inaasahan niyang magbubunga ang kanyang pagbisita ng mas matibay na relasyon at kooperasyon sa Russia. Ang summit ay kasabay din ng pagdiriwang ng 50th anniversary ng diplomatic relations sa pagitan ng Pilipinas at Russia.
3: As chair of ASEAN, the Philippines is committed to ensuring that this commemorative summit produces substantive and forward-looking outcomes that deepen ASEAN's strategic partnership with Russia and contribute in concrete terms to regional peace, stability, and shared prosperity.
0: Samantala, mag-asagawa ng bilateral meeting sina Pangulong Marcos at Russian President Vladimir Putin sa sidelines ng ASEAN-Russia Commemorative Summit. Inaasahang tatalakay ng dalawa ang tungkol sa food at energy security, gayon din ang regional at international developments kabilang ang mga issue na nakakaapekto sa food and energy supplies.
3: Beyond marking our golden anniversary of diplomatic relations, which were formally established on the 2nd of June 1976, our discussions will focus on concrete areas of mutual interest, particularly energy and food security.
0: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang halaga ng bilateral na ugnayan ng Pilipinas at Germany. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., tampok dito ang kahalagahan ng patuloy na kooperasyon sa mahahalagang larangan na sumusuporta sa pambansang kaunlaran at kapwa pag-unlad. Sinabi ni Pangulong Marcos na sa mahigit 7 dekada ng bilateral relations ng Pilipinas at ng Germany ay naging napakahalagang katuwang ng Pilipinas ang Germany sa iba't ibang aspeto ng kooperasyon na may epekto sa

0: Kongreso ng Bansa. Sa pagbisita ni German President Frank-Walter Steinmeier sa palasyo ay ipinagmalaki ng punong ehekutibo ang aniyay Filipino hospitality na bahagi ng mayaman at makulay na kultura ng Pilipinas. Dagdag ng Pangulo, ang pagbisita ng leader ng Germany ay isang patunay sa matibay na commitment nito para mapanatili ang high momentum level exchanges sa pagitan ng Pilipinas at Germany. Kasabay niyan, ilang mga kasunduan at sectoral cooperations din ang napagtibay kasabay ng isinagawang bilateral meeting ng dalawang pinuno.
1: They are essential partners in Germany's society and economy, bringing world-class expertise, skills, and professional work ethic to the sectors that matter most for Germany, such as the healthcare sector, in finance, engineering, and in IT services. The Philippines also appreciates Germany's cooperation on technical and vocational education and training to research innovation and capacity building.
0: Ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Pinasalamatan at kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang proteksyon na ibinibigay ng bansang Germany sa karapatan at kapakanan ng mga Pilipinong nagatrabaho at naninirahan sa nasabing bansa. Sa joint press conference kasama si President Frank-Walter Steinmeier, sinabi ni Pangulong Marcos na nasa 45,000 ang mga Pilipino sa Germany na karamihan ay nurse at nursing associate professionals. Sinabi ni Pangulong Marcos na ang mga Pilipinong nakahanap na oportunidad doon ay sumasalamin sa magandang pagtrato ng Germany sa mga migrant worker nito at siya ring simbolo ng matatag na pundasyon ng balikatan ng Germany at Pilipinas.
1: They are very comfortable in every way while they're staying in Germany. And since we have Filipinos everywhere, we know of some of the difficulties that other people, our nationals, suffer in other places. And that's certainly not the case with Germany. So the opportunities are there.
3: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nananatiling matatag na taga-suporta ng Pilipinas ang bansang Germany sa pagtataguyod ng rule of law sa West Philippine Sea. Bagay na labis na ipinagpasalamat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa joint press conference kasama si President Frank-Walter Steinmeier. Partikular na binanggit ng Pangulo ang panawagan ng Germany na sundin ang 2016 Arbitral Award na pumabor sa Pilipinas kaugnay ng sigalot sa West Philippine Sea. Nagpasalamat din si Pangulong Marcos Jr. sa Germany sa suporta nito sa pagpapalakas at modernisasyon ng Philippine Coast Guard o PCG sa linya ng maritime at aviation operations. Kabilang sa tulong ng Germany ang pagkakaloob ng dalawang Airbus H145 twin-engine helicopters noong 2019 at unmanned aerial vehicles o UAVs noong 2024.
1: Germany is also an important partner and like-minded country in the Philippines' efforts to promote the rule of law and the rules-based international order. I thank Germany specifically for consistently and publicly expressing its support for Philippine efforts to uphold the rule of law in South China Sea, including by calling on all parties to abide by the final and binding 2016 Arbitral Award. On maritime cooperation, conveyed an appreciation for the partnership in modernizing the maritime and aviation capabilities of the Philippine Coast Guard.
0: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Bukas si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa posibilidad na magkaroon ng Visiting Forces Agreement o VFA sa pagitan ng militar ng Pilipinas at Germany. Ayon kay Pangulong Marcos, bagamat marami pang dapat gawin bago maipatupad ito, sa kasalukuyan patuloy na tumataas ang engagement ng dalawang bansa sa linya ng seguridad at depensa. Nakikita rin ng Pangulo na makikinabang ang bansa sa kasunduang ito. At kung sakali man na maramdaman na ng Germany at Pilipinas na dumating na ang panahon para magkaroon ng VFA, malugod itong tatanggapin ng bansa.
1: Especially in the military and in the defense and the security areas. And when the time comes, certainly that would be something that that the Philippines would be very, very open to. I cannot see any disadvantage to that. With the volatility that is happening in the geopolitical world right now, the best path to stability is to have partnership.
3: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Alas 12:20 oras po natin Pilipinas. Antabayanan ang iba pa nating mga balita dito lamang sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mag- Babalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 11:21 ang ating pong oras. Sa iba nating mga balita, minamadali ng gobyerno ang paglalabas ng emergency aid at recovery funds para sa Mindanao na niyanig ng magnitude 7.8 na lindol. Sa poll nitong Lunes, nakapagpalabas na ng 362 million pesos sa pamamagitan ng Local Government Support Fund o LGSF, kabilang ang 140 million pesos para sa Sarangani Province, 122 million pesos para sa South Cotabato Province at 100 million pesos para sa General Santos City. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, kumikilos ang lahat ng ahensya ng pamahalaan para agad maibigay ang tulong at patuloy na suportahan ang mga biktima ng lindol. Aniya, prioridad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na iligtas ang mga buhay ng tao, magbigay ng agarang tulong, ibalik ang mahalagang serbisyo at infrastruktura at tulungang makabangon ang mga apektadong lugar. Samantala, ang NDRRMC ay may 34.23 billion pesos na pondo na maaaring gamitin para sa relief, rehabilitation, reconstruction, repair, recovery at iba pang disaster-related interventions.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Bilang ng mga individual na apektado ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao, pumalo na sa 1.4 million ayon sa Office of Civil Defense. Ang detalye mula sa report ni J. Mark Tagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Ted, mula

0: mas manageable na ang sitwasyon sa mga apektadong lugar. Natutukoy na naman na ang ng National Response Cluster ang mga pangunahing pangangailangan ng mga biktima ng kalamidad. Kasabay nito, dini-activate na rin ng NDRRMC ang kanilang Interagency Coordinating Cell na nakasiwa sa koordinasyon ng mga ahensya ng pamahalaan sa kasagsagan ng response operations. Batay sa pinakahuling datos, umabot na sa 68 ang bilang ng mga napaulat na nasawi habang pumalo na sa 339,000 na pamilya o katumbas ng 1.4 milyong individual ang apektado ng malakas na lindol. Aabot naman sa 1,339 ang sugatan habang nasa 33 pa ang bilang ng mga nawawala. Sa bilang ng mga apektado, 4,464 na pamilya o mahigit sa 15,000 individual ang nanunuluyan pa rin sa evacuation center. Mabot naman sa mahigit 106 milyon piso ang mga naipamaging tulong ng pamahalaan sa mga apektado ng kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Papalo sa 15.1 billion pesos ang inilaang pondo ng Government Service Insurance System o GSIS para sa mga miyembro at pensyonadong naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa panayam ng programang Boses kay GSIS Vice President for Mindanao, Rachel Edjan, sinabi nitong malaking tulong ang nasabing pondo para maibsan ang pinansyal na pangangailangan ng GSIS members at pensioners. Base sa tala ng GSIS, papalo sa mahigit 600,000 miyembro at pensioners ang apektado sa Mindanao. Dagdag pa ni Edjan, accessible at magaan ang nakahaing loan window ng GSIS para sa lahat ng kanilang aktibong miyembro at pensioners na posibleng makahiram nang aabot sa 20,000 pesos. Bukas ang nasabing calamity loan application ng GSIS hanggang September 7, 2026.
3: Kung sila po ay may existing emergency loan, papahintulutan po sila na mag-loan hanggang 40,000 na kung saan yung initial prior loan nila na 20,000 ay ima-minus po doon sa 40,000. Napakagaan po ng amortization nito sa halagang 600 plus a month. Yun lang po, payable po ito in 3 years. Meron pong interest rate na 6%. Pwede po ito, sir, sa lahat ng active member, old age or disability.

0: Pensioners working or living in the declared calamity areas po ng Mindanao.
1: Yan ang pahayag ni GSIS Vice President for Mindanao, Rachel Edjan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Hindi tumitigil ang pag-ibig funds sa mga ikinakasan nitong calamity response, particular sa mga sinalanta ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa panayam ng programang Boses, sinabi ni Pag-ibig Fund Vice President for Public and Member Relations Group, Jack Jacinto Jr., nakasado at gumagana ang kanilang apat na calamity interventions sa pag-ibig. Kabilang na rito ang housing insurance para sa Pag-ibig housing loan borrowers na labis na napinsala ang kanilang bahay, aplikasyon para sa isang buwang payment moratorium sa mga lugar na nasa state of calamity, Pag-ibig calamity loan na maaaring magkaloob ng 90% ng kanilang ipon kasamang hulog ng kanilang employer at dibidendong na ipon. Maaari ring mag-apply ang Pag-ibig member ng home improvement loan na papalo naman hanggang 300,000 pesos ang maaaring mahiram. Ibinahagi rin ni VP Jack Jacinto ang programang Special Assistance for Financial Emergencies o SAFE Loan.
4: Itong SAFE Loan ay para ho sa lahat ng miyembro, po lamang ito para sa OFW. Para okay, po okay. Ito lahat ng eligible Pag-ibig Fund members, qualified Pag-ibig Fund members, kung saan maaari po silang makahiram ng hanggang 10,000 piso. So ito po ay isang 10,000 peso cash loan assistance na napakadaling i-apply via virtual Pag-ibig online po. At maaari po nilang matanggap ng napakadali rin sa tulong ng kanilang Pag-ibig Loyalty Card Plus or Land Bank Cash Card.
3: Si Pag-ibig Fund Vice President for Public and Member Relations Group, Jack Jacinto Jr.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Naghatid ng tulong ang Philippine Army sa mga kababayang nasalanta ng malakas na lindol sa Mindanao kamakailan. Bit-bit ng mga tropa ng Army ang nasa 190 gallons ng inuming tubig buhat sa kanilang mobile water purification station sa Sityo Linaw sa Barangay Tinoto, Maasim, Sarangani para sa 600 pamilya. Kasama rin sa kanilang ipinamahagi ang relief goods na handog ng civilian volunteers para sa mga pamilyang apektado rin ng sakuna sa Barangay Butulan, Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Katuwang ang Philippine Air Force na ihatid din ng Army ang mga tulong sa mga barangay ng Molmol, Quiapo, San Isidro at Sityo Makina ng Barangay Kalbay, gayon din sa Barangay E. Alegado sa Bayan ng Glan sa Sarangani. Naghatid din ng 400 na kahon ng relief goods ang Army sa mga apektadong pamilya sa General Santos City. Handog naman ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nakahanda ang Quezon City Local Government na maglaan ng tulong para sa mga komunidad na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon kay Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office o QCDRRMO Chief Bianca Perez, patuloy ang kanilang koordinasyon sa mga munisipalidad na pinadapa ng malakas na lindol para matukoy ang mga kailangang tulong. Nagkasana rin ng DRRM Council ng emergency meeting para talakay ng humanitarian aid at financial assistance sa maaring ilaan ng lungsod para sa mga biktima ng kalamidad.
5: Patuloy po yung koordinasyon po namin sa mga earthquake-affected municipalities and cities. And of course, Quezon City is always willing to extend our help and aid to affected LGUs. We will discuss and adopt resolution on the specific humanitarian aid and financial assistance that we will extend to the affected LGUs.
3: Yan ang pahayag ni QCDRRMO Chief Blanca o Bianca Perez.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Philippine National Police o PNP may paalala sa pamunuan ng mga eskwelahan kaugnay sa seguridad para tiyakin ang kaligtasan ng mga mag-aaral. Narito ang balita ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Pinalarahan ng Philippine National Police ang lahat ng educational institutions sa buong bansa na mahigpit na ipatupad ang kanilang panloob na hakbang sa seguridad. Ito ay ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. ay para matiyak na mananatiling ligtas sa mga paaralan sa mga estudyante. Ginawa ng PNP Chief ang paalala matapos ang isang marasa insidente ng pananaksak na ikinasugat ng 7 mag-aaral sa elementarya sa loob ng isang pribadong paaralan sa General Trias sa City sa Cavite noong Martes sa Hunyo 16. Labis sa ikinabahala ni Nartatis ang insidente, lalo't dapat ligtas ang mga mag-aaral sa bawat paaralan para sa kanilang pag-unlad at pagkatuto. Batay sa Special Investigation, isang 14 anyos na babaeng mag-aaral sa grade 8 ang pumasok sa silid-aralan ng grade 5 at sinaksak ang mga mas batang mag-aaral gamit ang isang kutsilyong pangkusina. Nagtamo ng malulubhang sugat ang mga biktima at nakasalukuyan ang nasa ligtas sa kalagayan. Nabatid na dumadalo umano ang mga guro sa isang pagpupulong ng mangyari ang insidente kahit pansamantalang walang nagbabantay sa silid-aralan. Dahil dito inatasan ni Nartates ang Police Regional Office 4A at ang Cavite Provincial Police Office na imbestiga maigi ang insidente. Alinsunod dito sa direktiba ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na panatilihin ang kaligtasan ng publiko at tiyaking ligtas ang mga pasilidad na pang-edukasyon para sa mga mag-aaral na Pilipino. Para sa Bago Pilipinas, ay Magdagal na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Puno ng pag-asa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tuluyan ng mawawakasan ang gulo sa gitnang silangan at makamit ang pamatagalang kapayapaan kasunod ng napaulat na peace deal ng Estados Unidos at Iran na nakatakda ng pirmahan. Sa joint press briefing ni na Pangulong Marcos at German President Frank-Walter Steinmeier, sinabi ng Pangulo na ito ang matagal na niyang hinihintay at ito ang isa sa pinaka magagandang balitang inaasahan ng lahat. Ang hinihintayan niya ngayon ng marami ay ang kaganapan ng napipintong kasunduan na sana ay wala ng anumang maging hadlang para magsimula ng makabangon ang ekonomiya.
7: That is what we have been hoping for since the day after the war started. We hope, we pray that this is the case, that it is over, the war is over, and it will be a lasting peace.
3: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Kumpiyansa naman ang Department of Energy o DOE sa tuloy-tuloy ng positibong development ng US-Iran peace deal na siyang magbibigay daan sa tuluyang pagbubukas ng Strait of Hormuz. Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal kay DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, sinabi nitong downward trend na ang nakikita ng mga eksperto sa pandaigdigang merkado sa langis dahil sa usaping pangkapayapaan. Nangangahulugan aniya ito na mas mataas na ang chance sang mag-

0: Industry Management Bureau Director Rino Abad.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Department of Energy target na maibalik ang operasyon ng SMC Malita Coal Plant sa Rangani Province sa darating na June 20 upang maging stable ang supply ng kuryente sa Southern Mindanao. Ang report mula kay AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Target ng Department of Energy na maibalik na ang operasyon ng SMC Malita Coal Plant sa Sarangani Province sa darating na June 20. Ito ang naging payag ng Department of Energy matapos nga ang patuloy na rehabilitasyon ng nasabing planta hinggil nga sa pinsala na naidulot ng malakas na pagyanig sa Sarangani Province. Ang naturang coal plant ay nagsusupply ng kalamitan na kuryente sa ilang bahagi ng Southern Mindanao. Tuloy naman muling siniguro ng kagawaran na patuloy ang kanilang pag-asiste sa rehabilitasyon na nasabing planta upang mas magkaroon na ng stable na supply ng kuryente sa buong Southern Mindanao. Mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Walang patid ang mga ikinakasang paghahanda ng pamahalaan para sa itinutulak na National Oil Stockpiling Program sa ilalim ng Philippines-Japan Dialogue on Strategic Petroleum Reserve sa panayam ng Bangon Bayang Mahal kay DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad. Sinabi nitong maganda na ang itinatakbo sa Kongreso ng Strategic Petroleum Reserve Bill at umaasa silang makakarating na rin ito sa Senado. Pagdating naman sa serye ng dialogue sa Japan na siyang tutulong sa bansa na maisakatuparan ang pagkakaroon nito at ng iba pang ASEAN member nation ng Strategic Petroleum Reserve ay maganda na rin ang itinatakbo.
4: Nangyari ho nung June 11 yung first dialogue, masusundan pa ho ito at definitely ang tinatarget ho ng Department of Energy dito, matulungan tayo sa paggawa ng study. Study ho kasi wala ho tayong basihan kung anong dapat gawin, anong disenyo, magkano ang estimated budget na ihaharap later on sa Congress when we finally submit our budgetary requirement.
0: Ang tinig ni DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Patuloy ang isinasagawang report.

0: repatriation efforts ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA para sa mga Pilipino sa gitnang silangan na nais nang makauwi sa bansa. Sa panayon ng programang Boses kay OWA Administrator Attorney PY Kaunan, aabot na sa 11,000 Pilipino ang napauwi sa bansa simula Marso hanggang sa kasalukuyan. Kasama rin dito ang umuwi kahapon na 165 na Pilipino mula Kuwait na itinawid pa sa Riyadh, Saudi Arabia para makauwi ng bansa. Hindi rin tumitigil ang pamahalaan sa pagbibigay ng tulong sa mga Pilipinong naiwan at piniling magtrabaho at manirahan pa rin sa mga bansa sa gitnang silangan. Sa ngayon, nakatutok na ang pamahalaan sa reintegration program ng OFWs na nakauwi na sa bansa upang mabigyan sila ng mas maayos na pamumuhay.
1: Yung ating pong reintegration program na bilhin nating mahal na Pangulo, tulong sa livelihood, kaka-partner natin dyan ng DTI, SB Corp, pati na rin ang DOLE na nagpo-provide. Kasi may mga kababayan tayo, hindi naman negosyo ang hanap, kundi trabaho. Trabahong lokal, o kaya naman gusto pang lumipad ulit, ngunit hindi na dun sa bansa kung saan sila galing. Dyan naman, DMW, of course, yung katuwang natin.
0: Yan ang tinig ni OWA Administrator, Attorney PY Kaunan.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: 11:37 ang atin pong oras. Pinag-aaralan na ni Senate President Sherwin Gatchalian ang posibleng legal action na pwedeng gawin kaugnay ng pag-anunsyo ni dating Congressman Mike Defensor ng tinawag nitong pagdinig umano ng Blue Ribbon Committee. Matatanda ang isinagawa nitong Martes ang umano'y Blue Ribbon Committee hearing na dinalohan ng 18 ex-bodyguards na nadagdagan pa ang bilang dahil sa paglutang paumano ng iba pa nilang kasamahang testigo. Ayon kay Gatchalian, tahasang niloloko ni Defensor ang mga tao sa kanilang ginawa na nagdudulot lang ngayon ng kalituhan. Nakausap na rin aniya ni Gatchalian si Senate Blue Ribbon Committee Chair Erwin Tulfo para sa posibleng legal na aksyon na pwede nilang ikasa.
4: Definitely, linoloko niya yung tao. Definitely, gumagawa siya ng confusion dahil yun sa post niya, Blue Ribbon Hearing, hindi naman siya chairman, hindi naman siya member, hindi naman siya senador. Bakit niya linlin lang ang tao? Kausap mo si Senator Erwin na pinag-aaralan din namin sa legal action dahil linaloko niya ang taong bayan. Hindi tama yun. Dahil pag linaloko niya, ginagamit niya ang titulo ng Senado, hindi tama yun dahil panluloko ang ginagawa.
3: Ang pahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Labis na ikinadismaya ni International Criminal Court o ICC accredited lawyer Attorney Gilbert Andres ang mga naging pahayag ni Senador Robin Padilla hinggil sa nalalaman nito na sa kinaroroonan ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Inihayag kasi ni Padilla na kahit pa may nalalaman umano siya sa kinaroroonan ng puganting si Senador Bato ay hindi umano niya ito sasabihin. Ani Andres, may tuturing na rin itong paglabag sa tungkulin ni Padilla bilang isang senador na inihalal sa isang public office. Nakakalungkot umano na may mga senador na hindi nakikipagtulungan sa law enforcement agencies para ipatupad ang ICC arrest warrant laban kay Senador Bato de la Rosa.
5: Public office is a public trust. Ang mga opisyalis natin, lalo na mga senador, ay dapat pinapairal po nila ang batas dahil sila na rin po ang pumapasa ng batas. At sana po respetuhin po nila at isa po niyan, pag-respeto, ay mag-cooperate po sa mga investigador natin na law enforcement agencies, lalong-lalo na, na nagpapairal ng isang warrant of arrest laban sa isang tao na sinasakdalan ng isang international crime.
0: Yan ang pahayag ni ICC accredited lawyer Attorney Gilbert Andres.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Ilang umano'y dating bodyguard ni former Representative Zaldico humarap sa ombudsman ng report hatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Report.
6: Dumating sa Office of the Ombudsman ngayong araw ang ilan sa 18 umano'y dating bodyguards o staff ni Zaldico na sinasabing may nilalaman tungkol sa aligasyon ng paghahatid ng malalaking halaga ng pera kaugnay ng flood control mess. Kabilang sa dumating rito, si Johnny Buduan, isa sa mga umunidad ng sundalo na nagsilbing bagman ng dating mambabatas. Ang pagharap ng mga ito ay bahagi pa rin ng isinasabwang fact-finding investigation ng ombudsman kaugnay na umunay multibilyong pisong flood control scam. Una na rin sinabi ni Assistant Ombudsman Mico Clavano na tuloy-tuloy ang kanilang pagkuha ng impormasyon mula sa mga ito para siyasatin ang lahat ng posibleng ebidensya kaugnay ng investigasyon. Ayon din sa abogado ng mga ito na si Attorney Levito Baligod, tatalima ang kanyang mga kliyente sa one-on-one interview ng ombudsman at magsusumite rin ng kanya-kanya affidavit alinsunod sa utos ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Mula sa Ombudsman para sa Bagong Pilipinas, Mera and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ibinida ng Office of the Ombudsman ang mga naging aksyon nito at mga napagtagumpayan sa ginanap na Southeast Asian Ombudsman Forum o COF. Kabilang rito ang nasa 124 complaints noong 2025 na sumailalim na sa fact-finding investigation, kung saan 36 rito ay tumuloy na sa preliminary investigation at administrative adjudication. Pagsapit naman ng 2026 ay lumobo sa 209 na reklamo ang natanggap ng Office of the Ombudsman, kung saan ilan sa mga ito ay umabante na sa formal proceedings, habang 4 na kaso ang naisumite sa korte. Karamihan sa mga kasong ito ay may kinalaman sa flood control anomaly na tinututukan na ngayon ng pamahalaan.
7: Beyond these numbers, it's a deeper responsibility to strengthen public trust and demonstrate that accountability institutions can respond with independence, fairness, professionalism, and resolve. This moment reminds us of why digital platforms such as COF would matter.
0: Yan ang tinig ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nanindigan ng Office of the Ombudsman na malaki ang maitutulong ng kooperasyon ng Pilipinas sa iba pang Ombudsman offices sa Southeast Asia, kasunod ng isinagawang Southeast Asian Ombudsman Forum. Ayon kay Deputy Ombudsman Jose Balmeo Jr., malaki ang maiaambag ng iba pang Ombudsman offices sa ASEAN para mabigyan ng kasagutan ang investigasyon sa maanumalyang flood control scandal ng bansa. Aniya, isa sa mga tulong na maaaring ibigay ng iba pang ombudsman offices sa mga kasaping bansa ng ASEAN ay ang pag-freeze ng assets ng mga individual na kaugnay sa flood control scandal sa kalimang sakop ito ng isang bansang kasapi ng ASEAN.

0: for meetings later that can be very useful.
1: Yan ang tinig ni Deputy Ombudsman Jose Balmeo Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: DPWH Secretary Vince Dizon, nadiskubring kapatid ni Zaldico ang isa sa mga contractor ng drainage improvement project sa Philippine General Hospital. Ang detalye mula sa report ni Lawrence Tanhoco.
1: Babalikan natin ang ulat na yan. Samantala, nagpaabot ng tulong ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office Caraga sa pamilya ng nasawing student-athlete na si Rene Clert Paterbonya na dating child beneficiary ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps sa Talacogon, Agusan del Sur. Personal na ipinakaloob ng Agusan del Sur SWAT team ang tulong pinansyal para sa pamilya ni Rene na kinabibilangan ng funeral at transportation subsidy sa ilalim ng assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS. Ayon sa DSWD, patuloy ang kanilang suporta sa mga pamilyang dating benepisyaryo ng 4Ps, lalo na sa panahon ng krisis at pangangailangan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Napabilang sa top media brand ng Pilipinas ang Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko sa inilabas na weekly reach offline and online for news na inilathala ng Reuters Institute at University of Oxford na pinamagatang Reuters Institute Digital News Report 2026. Sa nasabing digital news report, nakamit ng Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko ang tumataginting na 51% trust rating. Samantala, inilabas sa nasabing report na nananatiling pangunahing pinagkukunan ng balita sa Pilipinas ang social media. Matatanda ang nagwagi rin sa Government Streaming Philippines ang Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko sa Asia Pacific Broadcasting Awards noong 2025.
2: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
1: Sa ating balitang sports, Week 2 ng Women's Volleyball Nations League, iho-host ng Pilipinas simula ngayong araw. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
4: Nagbabalik sa Pilipinas ang Women's Volleyball Nations League matapos ang 4 na taon. Muling iho-host ng bansa ang kompetisyon mula ngayong araw hanggang sa Linggo, June 21, sa Field Sports Arena sa Pasig City. Tampok ang 6 sa top 18 teams sa buong mundo. Pinangungunahan ng defending

0: champion at Paris Olympics gold medalist Italy ang playing field na kinabibilangan din ng Dominican Republic, USA, Czechia, Italy, Japan at Serbia. Unang maglalaban ng USA at Dominican Republic sa ganap na alas 12 ng tanghali bago ang salpukan ng Italy at Czechia mamayang alas 4 ng hapon. Tatargetin naman ng Japan na manatiling walang talo at kunin ang liderato laban sa Serbia sa 8 PM game. Mahalaga ang hosting ng Pilipinas sa week 2 ng VNL dahil nag-uunahan na ang mga koponan para sa top 8 spots para sa final round sa Macau. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 4 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, abangan ang mga karagdagang balita mula sa ating provincial stations. Tumutok lamang po dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tingnan niya natin kung gaano ka kahanda sa landslide.
4: Isang araw, habang nanonood ka ng TV,
3: narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapa Hells, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Magtago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay. Ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
5: Maging panatag Pilipinas!
6: Dito kaya... Parang okay yung hangin, lamig, Grace. Grabe.
7: Ay, aircon ba ako?
6: Ay, Nay! Bakit ang taas ang kuryente natin? Kasalita pala itong rep natin.
7: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo akong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo mo sa kuryente.
6: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Oras natin Pilipinas, alas 11:48 ng umaga. Karagdagang balita dito sa Luzon. Renationalized Medical Center, hangad ng LGU Abra. Mula Radyo Pilipinas, Baguio, narito ang ulat ni Jonathan Monar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Hinangad ng pamalang lalawigan ng Abra na may sakatuparan ng pangkalatang pagsasaayos sa programang pangkalusugan sa lalawigan sa pamagitan ng Renationalized Medical Center. Ang akbang ay patuloy na nakakakuha ng suporta mula sa mga mambabatas na nakatuon sa pagpapalawak sa serbisyong pinagkakaloob ng kaisa-isang pampublikong pagamutan ng lalawigan sa harap ng hindi patuwirang nisasayos ang mahigit 50 ospital at klinika sa Abra na nasira sa ninang naranasang lindol noong taong 2022. Sa payag ni Abra Provincial Hospital Chief Dr. Sauro Vincent Chiares, inantabayanan na lamang nila ang renationalization ang pinakamalaking pagamutan upang may sakatuparan ang expansion at madagdagan ang kanilang health personnel. Sinabi ni Dr. Chiares na nahihirapan na sa kasalukuyan na matugunan ng Abra Provincial Hospital at tatlong iba pang mga ospital sa Bangued Abra ang pagdami ng mga pasyenteng nilalapatan ng lunas. Maliban sa Abra Provincial Hospital, ang iba pang major hospital sa Abra ay nakahimpil sa mga munisipalidad ng Dolores, Bukay, La Paz at Villaviciosa. Ang Abra Provincial Hospital ay isang level 2 hospital na may normal capacity na 100 beds at 130 beds kung kinakailangan, maliban pa sa pangangailangan ng karagdagang manpower na kinabilangan ng mga doktor, medical technologies at nurses. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Baling tayo sa mga kasama natin sa Radyo Pilipinas, AGOO, Agricultural Skills Training para sa mga veterano ng La Union, ibinahagi ng Agricultural Training Institute Training Center si Antoinette Lingsit sa balitang 'yan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Tagumpay na isinagawa ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 1 ng Agri Extension on Wheels sa bayan ng Luna, La Union, kaagapay ang Philippine Veterans

0: Bagong Pilipinas, Anton Yatlingsit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Ago.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Sa Kabikulan, higit 200 blood donors nakibahagi sa mobile bloodletting activity sa lungsod ng Ligao. Mula Radyo Pilipinas Albay, narito ang ulat ni JM Olarte.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Matagumpay na sa katuparan ng lokal na pamahalaan ng Ligao sa pakikipagtulungan ng Albay Provincial Health Office at Jose Belmonte Duran Albay Provincial Hospital, ang Mobile Blood Donation Drive sa Kawa-Kawa Function Hall, New Ligao City Hall, Ligao City, Albay, na naglalayong mag-imbak ng sapat na supply ng dugo para sa mga pasyente sa buong lalawigan kasabay ng pagunita sa World Blood Donor Month. Ayon kay Ligao City Vice Mayor JPM David, naging bukas ang naturang quarterly bloodletting activity para sa buong 3rd District ng Albay at maging sa mga residente mula sa ibang lugar, kung saan aktibo ring nilawkan ng mga men in uniform mula sa Philippine Army, PNP, PFP at BGMP ang maghapong programa ang mahigit 200 blood donors. Bago ang malawakang blood donation drive, pinarangalan muna ng pamalang lungsod ang 304 at natatanging blood donors sa ginanap.

0: Kate para sa mga incoming first year college students mula sa Ligao Community College, Bicol University at mga pribadong paaralan upang magsilbing opisyal na requirement sa kanilang college entrance. Personal ni pinalipat ni Vice Mayor David ang pila ng mga mag-aaral patungo sa loob ng air-conditioned na function hall upang matiyak ang kanilang komportable at ligtas na kalagayan, habang nagpapahayag naman ng taus-pusong pasasalamat ang LGU Ligao sa lahat ng voluntaryong nagsisilbing bayani ng komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, JM Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Dako naman tayo sa mga kasama natin sa Visayas, programang Puro Kalusugan ng Department of Health Western Visayas Center for Health Development. Target maabot ng higit 1,000 komunidad. Si Marian Grace Erenieta ng Radyo Pilipinas, Iloilo, sa detalye.
1: Radyo Pilipinas Report.
3: Patuloy ang Department of Health Western Visayas Center for Health Development sa pagbibigay ng health services sa mga unserved at underserved communities sa ilalim ng programang Puro Kalusugan. Ayon kay John Michael Anyes, Senior Health Program Officer ng DOH Western Visayas CHD, Local Health Systems Coordination Section, libo-libong residente na ang nakinabang sa programang ito na nagdadala ng basic at preventive health services kabilang ang disease prevention at iba pang pangunahing health interventions. Batay sa datos ng DOHWVCHD, mula 2025 ay umabot na sa higit 11,000 ang nabigyan ng immunization services, higit sa 5,000 sa maternal health, higit sa 6,500 sa water, sanitation and hygiene o WASH, higit sa 8,000 sa road safety programs, higit sa 60,000 sa non-communicable diseases, higit sa 9,000 sa TB, HIV at AIDS services, at higit sa 40,000 sa nutrition programs. Ayon pa kay Anyes, may higit sa 3,300 na barangay mula sa mga lalawigan ng Aklan, Antique, Capiz, Guimaras at Iloilo, kung saan noong 2025 ay umabot sa 540 na barangay ang natukoy na unserved at underserved communities na naabot ng Puro Kalusugan. Sa taong ito, target naman ng DOHWVCHD na dalhin ang Puro Kalusugan sa 1,356 na barangay. Para sa Bagong Pilipinas, Ren Grace Erenieta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Samantala, balita sa Mindanao, pamahalaang BR o BARM, ibinida ang mga tradisyonal na hobby sa Manila International Fashion Week. Si Laila Shari Nami ng Radyo Pilipinas Tawi-Tawi para sa detalye.
1: Radyo Pilipinas Report.
5: Pinangunahan ng Ministry of Trade, Investments and Tourism sa pakipagsosyo sa Ministry of Interior and Local Government ang pagtatanghal ng mga traditional na hinabing tela mula sa iba't ibang lalawigang bumubuo sa rehiyong BARM. Kabilang sa ibinida ang mga gawa ng mga Bangsamoro designers galing sa iba't ibang hobby gaya ng inaul mula Maguindanao, langkit galing Lano del Sur, tenun ng Basilan, pisyabit ng Sulu at tepo mula sa lalawigang Tawi-Tawi. Kabilang ito sa pagpapahalaga, promosyon at preserbasyon ng tradisyon

0: at kultura bilang pagkakakilanlan ng bawat bangsa Moro. Inihayag ni Minister Farserina Muhammad ng Ministry of Trade, Investments and Tourism ang tanggapang kanyang pinamumunuan ay nakatuon sa pagpapakilala sa bangsa Moro sa buong mundo, hindi lamang bilang isang rehiyon, kundi bilang mamamayang mayaman sa kultura, talento, potensyal at pamana sa mga susunod na henerasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sharinami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Sa ibang bahagi ng Mindanao, Science, Technology and Innovation Training isinagawa ng DOST sa probinsya ng Lanao del Norte. Ang balitang yan ihatid sa atin ni Alwidad Bashir ng Radyo Pilipinas, Iligan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Pinangungunahan ng Department of Science and Technology Northern Mindanao ang pagpapalawig at pagpapalakas ng bawat lokal na gobyerno sa probinsya ng Lanao del Norte sa pamamagitan ng pagsasagawa ng Science, Technology and Innovation o STI training. Layunin ng programa na ito na mas magkaroon ng malalim na kaalaman tungkol sa paggamit sa siyensya, teknolohiya at inobasyon ang bawat local government unit na sakop ng Provincial Local Government Unit ng Lanao del Norte sa buong lalawigan. Nakasentro ang pagsasanay o workshop na ito sa pagkakaroon ng STI roadmap na siyang tutulong sa pagkakaroon ng mga makabagong pamamaraan upang malaman ang mga dapat o prioridad na programa ng bawat LGU sa kanikanilang bayan. Sa aktibidad na ito, napag-alaman ng STI ay labis na makakapagbigay suporta sa paghahasa na umangat palalo ang kwalidad ng serbisyong publiko ng mga kawaninang gobyerno o mismong mga tanggapan. Kakibat na rin ang pagtulong sa ekonomiya ng mga munisipyo sa pagtataguyong ng kanilang mga lokal na produkto. Samantala, positibo naman ang sangguniang panlalawigan ng probinsya ng Lanao del Norte. Ang STI training ay isa sa magandang gabay sa paggawa ng mga pulisiya at paghuhulma ng isang epektibo at kwalidad na proseso sa usaping tamang olokasyon ng pondo ng bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Alwidad Bashir, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Miyerkules, June 17, 2026. Isang minuto po bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako si John Mogol.
2: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatbonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, The Filipino Struggles Through History ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
7: Intoboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: mo ng iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lactopafi Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopafi Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into
1: your home. Ako si Bubi Fernandez, isip trainer ni Manny Pacquiao. Ikinahanglan nga perming lagsik kung abdik ang akong panglawas. Ang akong sekreto, Lactopapi. Dugay na lang akong nagainom ni ini. Sugad pa kaniadto. Kung gusto mo nga kanunay, nga alerto, o protektado, Lactopapi, sekreto.

Octo Puffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, nilikalikayan ang makainom og alcoholic drink o maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo may hinungdan sa paglabad sa ulo o pagkalipong. Ang Lacto Puffy Health Supplement na gi-analyze sa laboratories in Norway adunay amino acids na makapalagsik sa kalawasan o maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home.

0: sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may pinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.
1: Oras sa Bantay Radio o sa Tibuok Pilipinas, alas 12:05 sa kauntun.

0: Higalan, may ngunto, kumusta? Welcome sa Laing Nasab nga higayon nga mag-ubanta sa kahanginan. At uli ning atong episode sa Tulumanon ang Balaod ug ang Katawhan. O sa katulumanon nga dunay advocacy, ang atong advocacy mao nga hinautuntang makapaambita, makashare tabi sa gamay lang nga kasayuran may tungod sa balaod ngadto sa labing yano sa atong mga kaigsuonan. Muna inyo mapupo pinagi sa pagsunod nining atong tulumanon ang balaod ug ang Katawhan. Inyo mabati matag Lunes ngadto sa Miyerkules alas 12 ngadto sa launa sa kauntuhon. Atul gyud sa inyong ting paniudto. Sama sa nandan kauban ninyo nining maong tulumanon kami nga inyong mga alagad. Ako si John Carillo.
1: Ako sa bang inyong abogado sa kahanginan, ako si Attorney Mico Sanchez Zabalero.
0: Atong episode karon sa atong programa Attorney Mix mao ang may tungod nining ni kuan man ni dagsang man pag-ayo ni daghan man pag-ayo ning mga hitabo nga madisgrasya diha ang mga sakyanan sa atong kadanan tungod ba ni kay rush na kayo ang mga driver nga mupadagan ilabi na ni daghan na sad ni pilo-pilo na ang gidaghanon sa mga motorcycles ug sa mga four-wheeled vehicles. So kasagaran gyud sa disgrasya ining nilabay nga pipila ka adlaw nakaobserbar ko may nag-involve sa mga motorcycle ug sa mga four-wheeled vehicle, magbangga na sila, alkansi gitaon ang motor. Kay duha ra may ligid, matumba dayon, malagpot ang mga sakay. Unlike sa mga naa sa four-wheeled vehicle, nga kung dili lang kayo kusog ang impact, kini nga safe ra, malumping lang siguro ang auto, ang sakyanan, pero dili gyud ingon nga fatal kayo. Apan yes. Kung motor gani ba disgrasya,
1: tumba gyud.
0: Tumba gyud o niya mapakong ang ulo sa mga sakay, driver, ang angkas o problema gyud in town. Pareha niya ito na itabo niya itong Sabado, alas 2 pasado sa hapon, June 13, dito sa SRP, nga nikalit o U-turn ang habal-habal driver, nagkarga unta sa iyahang batanon nga kanang pasahero nga padong mo duty sa Osaka Mall, kay sales girl man ni sa Osaka Mall, patay diha ang driver kunya patay dead on arrival sa tambalanan ang batanong dalaga. Ang kakontra nila usa ka Ford Raptor four-wheeled vehicle nga kusog sang nagpadagan nya dili na matuki kon kuan kanang kinsay sad-an kay wa naman to ni padayon nga to sa pagburoka kundi gyareglo lang o amicable settlement ni pasalig nga mubayad sa gastuhan pagpalubong sa mga sa namatay unya doon na patingali lain nga mga consideration nga nung nareglo lang unya dili na interesado ang tagtungod sa mga biktima nga i-elevate pa ni nga to sa usa ka kaso sa husgado. Mining atong isgutan ang may tungod sa mga vehicular accidents attorney Mico. Maubagin ni ang gitawag og reckless imprudence resulting in homicide or damage to property?
1: Kung maabot na siya og criminal nga case.
0: Aha.
1: So, may sanay nga to ang diskurso karon mga kabantay kay buton na naon kanang nagkaubay-ubay man jud ang mga aksidente.
0: Oy, daghan na kayo.
1: Murag nakalimot naman siguro ni sila sa training ato sa LTO nga office.
0: Oo.
1: Kanang mandatory nga requirement ba nga mag-testing. Murag wa naman ni gisunod.
0: Test no? Driving.
1: Test driving and all that. Kasagaran sad na kung nanotice sad kay mga usahay manggod ka ng naiuban nga di mo sunod sa patakaran sa kalsada.
0: Ah, dili. Nga dili sa defensive driving
1: dili
0: ng sa ila.
1: Defensive driving.
0: Okay. Basta kay pataka lang. Doon ay uban nga, naaman tayo mga traffic signals, no? Computerized man na. Mabito na akong gikuan sad, gisulti sa mga programa na ko nga ako driver ng sekom, drive kong motor, drive kong four-wheeled vehicle. Pero defensive driving gani ka, bisag go na ka, utan-aw ni mong napay nilabang. Imo ning ligsan abi kay go man ka.
1: Go man ka. Mao sa na ang dapat atong tan-awon nga konsiderasyon kay nabi ako'y madunggan usahay nga kanang ang kani-ganing usahay na fallacy, no? Nga, kanang tuo-tuo lang nga sa ligko no kay ni sakyanan ang kontra, yan nilabang siya, bisag kabaw siyang go ang signal, mulabang lang siya kay, di bitaw ko mabanggaan ani.
0: O niya, doon ay faulting a brake.
1: Faulting a brake, watakabaw. Lisod sa natog atong testingan, no? So, ato lang yung kumakaya gani mga kabantay, ato yung sundon ang unsay nakaingon sa tuang balaod sa kadalanan.
0: Kasagaran sa ato mga lakaw ron, magnegosyo o manrabaho, sa ato pa, nanginabuhi ta.
1: Sakto jud.
0: Muna'y pangutana, nanginabuhi man tao niya, anong ato maghagiton ang kamatayon?
1: Kuya, sa na, Sir John.
0: Atong mag-i-challenge noon, sa atong pagpanginabuhi, murag mo risgo na malanta balag mamatay.
1: Nasa iyo, makitaan sa nako nga, naay kanang skywalk, na adyod sa taas, sa kalsada adyod sila mulabang.
0: Pastilan, kakita kong daghan nga mga memes, mga katawanan ni Attorney Mix nga, abot, og Pilipino rabay, capable ana dito sa mga freeway sa Amerika.
1: Musunod man.
0: Dili, naapagi mga Pilipinong madlungon, magdagandagan sila balag perting kusugan atong speed sakyanan. Sa mga sakyanan. Nga, kanang skywalk, gituyo na kay aron samtang nga magsigig dagan ang mga sakyanan ni Res Ubos, ato kas taas mulabang. Dili kinanglan nga mapahunong ang mga sakyanan kay mulabang ka.
1: Takto.
0: Pero dinhi sa ato, dili man hinoon kumpleto sa mga skywalk. Panaag yun. Pero bisag na kapay skywalk, tinuod ng imong observation nga mulabang gito.

0: party, no? Kana nakasa na nasayop, no? Ang isa ni natong i-discuss siguro kung unsa ang ilahang katungod, unsa ang ilahang mga myths nga tuo-tuo nga dapat natong koreksyonan.
1: Okay. Sige.
0: So ang I think ang first siguro na akong i-koreksyonan siguro Sir Jun kay kani magong konsepto sa usahay natay madunggan jud nga konsepto no nga kung pananglitan gani ang sakyanan o ang motorsiklo ang na-involve sa usa ka aksidente ang usual jud nga ingon nga sala sa sakyanan no so murag makaingon sad ko nga unsa mang sala sa sakyanan
1: ganong sala man sa sakyanan nga na depende man na sa lane o niya go ba siya kinsa may mo yield ma kani kuan man utani training man utani sa LTO kinsa mo yield kung through stop o through street ang muliko mo ay maghuwat nga wa nay through street no wa nay largo largo ana pakadiha muliko
0: apan ato sa nang klaruhon kay kana nga depensa mga kabantay nga moingon ta nga kung motorsiklo o sakyanan ang aksidente, sala sa sakyanan automatic. Kung dili sa na tinuod, no? Okay. Ato yun ang tanawon ang circumstance. Sakto to, Sir Jun. Tanawon na to ang lanes, tanawon na to ang signal, tanawon na to unsa ang nahitabo sa aksidente.
1: Unsa yung circumstances sa pagkahitabo.
0: Nya ang kuyaw biya sa dana kay salig sakyanan ang nakasa, matik biya dayon, sakyanan ang kuhan, sakyanan ang mubayad sad. Bisag ang sayop, posibleng naa sa partido sa naka-drive sa motorsiklo.
1: Kamuti rider na ito.
0: Kamuti rider na ay, so to speak. So, muna siya mga kabantay nga, angay sa natong i-discuss, no, kana mangung konsepto nga automatic sadaan ang sakyanan, di na tinuod. In fact, ang kasagaran manggod nga, kung ato yun ang tinudon ang litrato sa tong balaod, ang liable party kung panalitan ang nakasala yun ang motorsiklo, ang motorsiklo untay mubayad unta sa sakyanan. Pero apan ang usual manggod nato nga kuan out of humanitarian concern, ang sakyanan ang mubayad.
1: Kaya mura manggod og ilang giisip nga sakyanan tong iya mga 1 million to or og second hand di ana sa mga ubos-ubos pero ang ako ang motor mas barato man so dato tong tagiya sakyanan ako pobre so ako ay bayaran sa dato dili ang pobre mo ibayad sa
0: yes.
1: dato murag mo na ilang mindset pero dili na mo inaas balaod
0: dili na mo inaas balaod jud ato jud ang klaruhon ha so kaning mga kamote riders nato hinahinay na lang para dita maklasify as kamote kay ang balaod jud strict jud kayo klaro jud kayo nga ang faulty party jud ang party at fault shall be deemed liable sa reparation sa pagbayad sa mga damages.
1: May lagi og ang bayranan lang ba ay atong istoryahan ini kahuman atong lalisan. What if namatay ka o na injured ka badly nga nabali-bali imong unsay mga bahin sa imong lawas diha kamot tiil nga hinoon mag-handicap nimo para sa imong

0: trabaho.
1: Hmm. Unya ang ending ana, di na noon ka kapadayon sa imong pagtrabaho.
2: Oo. Subintahang maglikay.
1: Hmm. So, kana mga ingana nga circumstance sir Jun, ang isa natong hisgutan ang kani ganing gitawag nga compulsory third party liability insurance.
2: Okay. Mao sa nay akong ipangutana nimo Attorney Mix unta kay ang compulsory is the third party liability kay do na may mas mahal yung bayranan nga own damage.
1: So kasagaran man gud natong makit-an sa mga madungga no sa mga atong mga drivers karon, dili na mo avail ani despite it being compulsory, no?
2: Oh, dili na mo avail sa insurance.
1: Dili na mo avail sa insurance. Ambot unsa na nila?
2: Ambot dili putingali sila irehistro sa LTO.
1: Yes, no. Kung wala kay compulsory nga third party liability insurance, mahimo jung maglisod ka sa imong pagrehistro sa LTO.
2: Kanang third party ato nang ipasabot Attorney Mix. Sa ato pa kitang duha nagbanggaan ay unya ang akong insurance ang gamiton kung third party. Ako'y mo incur sa akong damage. Ang damage ni mo mo'y bayran sa third party nga coverage sa insurance.
1: So, mahog na siya mga kabantay, required manggod ni siya sa LTO. No? Kung required ganin ni siya, ang pasabot ni ini, nga kanang naagani aksidente nga mahitabo, ang insurance mo'y mubayad sa kaning mga damages either sa sakyanan or sa tao kung nabay nabanggaan, mo'y mubayad ato nga ilang medical claims or ilang depende sa claims ka nakabutang ato.
2: Doon naman nag-ingon nga ug third party liability, why labot ang damage to human beings, damage to people, damage to property ra.
1: Ah, okay. So, lahi na siya. No? Kaya namagod na siya tier sa insurance.
2: Ah, okay.
1: Nahi ka ng compulsory motor vehicle liability insurance nasay compulsory third party liability insurance.
2: Unsay kalainan?
1: Ang kaning third party liability mahugra ni siya og kaning naabay panalita no, nay naangol, nay kamatayon, nay physical injuries, disabilities og medical expenses.
2: Mao nay bayran sa insurance.
1: Yes.
2: Ang pagpatambal or kun na pagpatambal bago pa ospital or pagpalit og tambal kung mamatay,
1: kung mamatay mo sa daang part. So ang ilahang na insurance provision nga ra nga mo bayad na usa ka claims kara no nga mo settle
2: third party na,
1: third party na siya. Ang ato lang yung klarohon, ang kanimang gung CM, kanimang ingani nga insurance does not cover the damage to the vehicle. No?
2: Ah, way labot ang damage to the vehicle.
1: To the vehicle.
2: Bisan so, ka tong third party vehicle.
1: Yes. So, ano, ang damage sa owner's ka vehicle.
2: Owner's
1: ka vehicles. Kay, ang kanimang good siya, mo trigger ni siya basta na'y aksidente.
2: Apan, baya, daghan po ni og implications kay, dili mo bayad ng insurance kung ang driver, way lisensya.
1: Usasad na.
2: Or expired ang lisensya. Ang sakyanan, why rehistro?
1: Usasad na.
2: Oh.
1: So, nani sa mga requirements mga kabantay nga angay yun na tong strict nga compliance. Na, kanisa di ay nga nasay gitawa gani nga no fault indemnity benefit.
2: Unsay buot ipasabot?
1: Nay insurance provision nga ri, depende sa kuan nga, kung panalitan gani makabangga, nay makaklaim mo og hangtod 30,000 no, para sa medical expenses nga walay admission of guilt. So pasabot ini murara ni siya og kanang concern Jun partial pa na siya, partial amicable settlement nga para lang kabaw man jud ko na hospital ka nya lisod man jud ang kwarta, sige ato saning ipa
2: ko tagaan sa tanyo,
1: up to 30,000.
2: Pero ang insurance na o ang tao mismo nga insured?
1: Sa insurance na siya.
2: Insurance na. Okay. So angay mong magmatngon og makahibaw mo ni ini mga igala para simba ko mas mayo ang tagdi lang gid mo madisgrasya. Pero simba ko mahitabo gyud kay wa man lagi makalikay gyud perfectly 100% anang disgrasya, at least nahibaw mo. Pero bintaha gyung maglikay ka para remote yung kayo ang possibility nga madisgrasya. Okay, so mauna ang third party, duha man to ka klase, compulsory.
1: Ah, compulsory third party liability
2: o
1: compulsory motor vehicle liability insurance.
2: Ah, okay. Kini naglambigit na ni sa damage sa sakyanan. Nalumping, nakalumping ka og nindot kayo nga auto. Pag og yung nakuha gikan sa kasa, No. Kung napalit, imo deng banggaan.
1: Bangga, o. Oh. Ang kani siya, Sir John, ato lang yun yung klaruhon ha, ang kani nga insurance nga mandatory only applies to mga manay mga na injured nga parties, no? So, dili ni siya pasabot nga insurance sa sakyanan.
2: Ah.
1: Na ako'y nakuan sa daana nga nagtuo nga, oh, naman ko'y compulsory motor vehicle liability insurance, insured na niya akong sakyanan.
2: Oh.
1: Dili sad.
2: Dili di ay. Oh,
1: lahi na siya. Ang kaning third party, kaning motor vehicle liability insurance, mutubag ra ni siya basta naa kay liability, no? Naa kay bayranan nga angay ni mong tubagon, no?
2: Kung liability man gihapon ng damage to property, di ba?
1: Usasad na, oh. Damage to property. Pero kung imuhang sakyanan imong gi-damage, wa na nay labot.
2: Wa labot.
1: Oh. Kaya wa may liability, imuha ra man na.
2: Okay. So, why labot ang imuha? Katong imong nasadaan.
1: Oh, that's why, mo advice jud ko kung na ako'y mga kliyente nga gusto mo palit o bagong sakyanan, apilin na lang nag-motor vehicle insurance nga para jud sa
2: comprehensive.
1: Sakyanan.
2: Comprehensive. Mga nagitawag comprehensive. Apil ang imuha o madamage, apil sa tong imong masadaan.
1: Yes. Para kompleto jud.
2: Pero mahal-mahal ang insurance, manggudron, nga ibutang nila. Murag ka nang na, is ranging from 1,005 to 2,000 per year. Usaka. O sa katuig man ng kanang registration, no? Para pag-comply lang na nga i-rehistro sa LTO.
1: Yes.
2: Muna yung minimum. Pero, I have learned nga kuan, kanang comprehensive insurance, tag-jismil na nakapin. Upwards.
1: So, mausad lagi na ang kuan, no? Kay, I think ang kana nga good Sir John, kana nga amount usually sa sakyanan na siya.
2: Oh.
1: So dili na siya ingon nga sa tanan, no. Lahi isa na ang sa motor, lahi isa na ang pricing sa sakyanan, lahi isa na sa bus ug
2: okay.
1: Sa ba.
2: So importante yung kaayong insurance, no? Oh, wa mi mga hintig insurance diri pero nagtambag ni ninyo nga importante na kay dunay mo sagot ninyo, dunay mo dupa sa inyong liability. Kung simba ko, madisgrasya mo.
1: Sakto, Jun.
2: Okay. At untag na karon mga higala, 23 minutos pasado, alas 12. Daghan kayo og mga subtopics ning bahin sa atong gidiscuss, Attorney Mix. Apan, ato unang ipalanog ning atong unang hutong sa mga pahinomdom gikan sa Lactopuffy o sa Asil Laboratories. Go ahead, Ginon.

0: Angkor Woman sa programang aron ang lungsod masayod maglakto pafi aron himsog pirmi. Wa ko magdahom nga mahimo di ay akong biktima sa kahilo sa pagkaon or food poison. Maglain gyud ang akong paminaw mo to nga alit na lang na kong gibati nga kasukaon ko. Pwera lang sa mga nangaon karon ha. Ulugid ka bisis nga suka ko, undang, papahulayon ko kadali, then mubalik na sa ngayo ko sa kumbana o sa kabaso nga lacto puffy, ug dahil gihurot na ko diritso ug inom. Apan sa dihang, inom na nako, ikalit magka, lagsik ang akong lawas nga murag walay nahitabo. Nagpasalamat kog maayos sa lacto puffy tungod kay gihimo siyang instrumento sa Ginoo aron maluwas ko ni adtong pagka-food poison ako. Dili gid ko mubiya niya, hinuon ang akong himuon mga higala. Akong ihatod kaninyo mga higala ang maayong balita nga akong na-experience sa lacto puffy kung giunsa ko niya pagtabang. Iaghata mo mga higala kung doon na mo'y balatian sa inyong lawas o wa pa mo'y mga balatian, gamit na mo sa lacto puffy tungod kay dako kaayo di ay ni og katabang sa atong lawas. Bring health into your
1: home. Ako si Vanessa Almeda, taga Talisay City. Na-discover na ko ang lacto puffy katong nasakit ko, na diagnose ko nga na ako'y kidney stone noong Marso 2018. Yung 2 weeks lang siya nga nagamit yung ko religiously sa lacto puffy. Yeah. 3 times a day. Yeah. After 2 weeks yun, nakita dyan ako ang dako dyan siya nga miracle. Kaya nga nung igawas ang bato. Pamatuntan dyan ako nga tinuod dyan siya nga. Naagid siya effect di ay sa imuha ang lakto. Regardless pa nga naakay di inong matambal, ang napaka pinakanindot na dyan ato nung kay mistap kong inong o tambal. And I just used lacto puffy for 2 straight weeks. Niya ang bato, nigawas jud siya. Pagkanindot jud kay sa pili, mo na mainon ko, tinuod jud ni. Niya, mao pa jud ni siya ang nindot kayo nga nahitabo kay. Prior ana, giingnan pa jud ko nga operahan ko kay. Grabe na daw kuno ang akong sitwasyon sa akong bato. Kaya naamang ko yung stones both sa left and right kidneys. So ang diagnosis ng doctor was i-operate ko diha-diha dayon pagkatong nadala ko hospital. Pero wala dyan na ko nagihimo. Nangita ko laing paagi. Ngunit siya nga niya, abot dyan ko nga. Nangita ko nga nakadungog naman ko nga na may storya daan nga nagingon nga ang lacto puffy. Masyag miracle drink siya in a way kay katong gisaysay sa ako ang naiusa ka pasyente na siya'y sakit na iyang imnom. So ako yun siya nag-try mo itong wala na ko niagi o operasyon. So hangtod karon padayon kong nag-inom sa iya para matutan i-cleanse na yun siya niya ang epekto sa ako kay more than a month naman yun ko nga nagamit. Ang epekto siya sa ako, wala na ko'y mabati ng sakit sa akong likod. Dini sa ako ang right side. Wala na ko'y mabati ng sakit sa akong left. Naapay gamay na lang gud siya ng akong batikon. Niya, positive jud ko nga mawala jud ni. Kay nga no, padayon rin hapon kong nagainom sa lacto puffy. Religiously gud na nagainom.
2: Dahil sa pabago-bagong panahon, nauso po ang trangkaso o flu ngayon. Pero kung malusog po ang inyong immune system, na sinasabayan ninyo ng pag-inom ng Lacto Puffy Health Drink, hindi dapat katakutan ang sakit na ito. Dahil ang Lacto Puffy Health Supplement ay tumutulong na mapalakas ang inyong immune system upang kayo ay protektado 24 oras. Bring health into your home. Drink Lacto Puffy. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Gusto nyo bang lagi kayong alerto sa trabaho? Uminom na ng Lacto Puffy, ang probiotics drink na subok nang tutulong sa inyo upang lagi kayong alerto. All natural, no artificial coloring, preservative, and no additional sugar. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika.
3: Bye. Balik tayo sa itong tulumanon. Doon na 28 minutos ng milabay sa alas 12. Kinatuntan na mo sa lamian kayong pagpaniod to karong panahon na samtang nga nagtanaw o naminaw mo sa itong programang Ang Balaod o Ang Katawhan. O ba ni Attorney Mico Michael Sanchez Zabalyero o ding inyong kabantay June Carillo. Inyo sa ding nabati kung naminaw lang mo, wa mo magtanaw sa Facebook Live. Tingali na mo naminaw sa 98.1 DYPS BT Radio Tuburan o baka sa 95.3 DYAJ One Heart Radio Sambuan o tingali sa atong YouTube channel Ang Bantay Radio Cebu sa YouTube. Balik ni sa Attorney Mico. Attorney Mix, nakadungog ko nga dunay lain-laing klase sa liability. May mo bagi mo ng isgutan?
4: Ah, sige. Kay mayo sa niya itong hisgutan, Sir John, kay namanggod ni mga na different measures no regarding sa respective nga liability.
3: Okay.
4: So, let's talk siguro about tulo na siya kaklase. Ang first ana is the criminal liability.
3: Criminal.
4: Civil liability o administrative liability kung naka-involved ka o aksidente.
3: Doon ako ideya sa criminal. Kining doon na ni silot nga priso.
4: Yes. Okay. Doon na ni silot nga priso. So, ato nang ihisgutan, Sir Jun, no? Ang kanimanggong mga ingani nga liability mga kabantay only applies if ikaw ang sadaan.
3: Ma-determined ang sa ini, inig ko ana, human sa disgrasya, dunay mga traffic enforcers, dunay sketch, unya, plus investigasyon pagyod sa inyong mga katarungan duha ka driver.
4: Murag angay sa natong hisgutan siguro ikahuman ani nga portion, Sir Jun.
3: Sige.
4: Kaning unsa ang angay buhaton sa inkasog ma-involve og aksidente.
3: Na na-involve og aksidente si Bakulang, no? Kaya di matamangandoy nga mapurwisyo ta. Kanang apan kon nahitabo gyud unsa may maing buhaton sa duha ka driver. Mismo nga na-involve.
4: Nanay protocol. So, ato lang ang i-discuss.
3: Later.
4: Later. No. Balik na regarding sa liabilities.
3: Criminal, no? Criminal liability, civil, o administrative.
4: Oh.
3: Okay.
4: So, panalitan mga kabantay na kay na bangga, no? Na involved ka, ikaw ang sadaan sa usa ka bangga, no? Usa ka aksidente. There are three types of liabilities that we have to deal with. Ang first ato, tanawon na to kung naabay criminal liability, no? Ang kaning criminal liability, ma-divide ni siya og two, no? Pwede ni siya maingon nga gituyo og wala gituyo.
3: Sa ato pa, gituyo is intentional. Unya, ikaduha, recklessness.
4: Recklessness. So, ang number one, kung panalitan, makitaan yun di ay nga imong gibanggaan. Kaya ang kato ang imuhang neighbor, no?
3: Kontra. Nimo, lagot ka to. Gituyo ni mong bangga.
4: Gituyo ni mong bangga.
3: Kung ma-prove na nga gituyo ni mong bangga, kay gusto man ni mo siyang patio, no? Sa ba, iyang imong idamid sa iya sa kinan, tungod kay brand new iya, ha? Ni imo kagang-kagang na, suya ka, so, gituyo.
4: Oh, gituyo.
3: Criminal.
4: Criminal. Oh, so, unsay pasabot, ana, ito lang ibutang og example. Pananglitan, naakay ka ng neighbor baron o kanang kuhan niya, nangutang sa imo, pila na ka 100,000 ang gipangkuha. Human, wa jud ni bayad.
3: Lagot
4: tungod sa imong kalagot nga unsa man di man imo bayad.
3: Yaray,
4: gilig. Naaday nga to.
3: Kitaan mo.
4: Kitaan ni mo, nas kalsada, piti ka ron, bang. Naligsan. No? If that is proven gani nga intended na siya, mahug na siya og kanang murder, no?
3: Murder
4: na siya. Ang gigamit lang nimo ang motor vehicle.
3: Dili day kay kuan ra. Reckless imprudence resulting in homicide ray kaso ni ana. Mahimo ding murder by the use of a motor vehicle.
4: Kay ano man, imo mang gituyo. No? Na kay kanang katuyuan nga patyon jud ko ni kay wa ni bayad sa utang ba?
3: Premeditated nimo.
4: Premeditated. Imo yung plano. So mo na siya nga mahug na siya kriminal. Apan, pananglitan nga nag-drive lang ka karon nga nakainom ka ginagmay na murag hubog-hubog na ka, sala sa na nimo, no? Illegal ba yun ng mo-drive nga nakainom?
3: Ko ana, DUI, driving under the influence.
4: So, nakainom ka, imo yung ipugos imong kagalingon, mo-drive ka, apan, nakatulog, kay tungod sa kahubog. Pag mata na nimo, daghan na day kay kag naligsan.
3: Unsa man na, criminal pa na o recklessness na?
4: Criminal gihapon na siya.
3: Criminal
4: gihapon na siya. Kaya nga naman, sa ato ang balaod, natay gitawag nga reckless imprudence. Unsay pasabot ana? Sobra kapag danhag,
3: pagdanghag.
4: Sa pagdanghag. So sa imong pagdanghag nga ra, naka-damage ka og property, naka siguro nakapatay ka og tao. Ang naisalot ang ato ang balaod sa ing ana kay ang sa manggood ana kay imuhang kadanghagan, no? Kung butan naon-naon kabaw jud ta sa balaod, dili pwede mo drive ang nakainom. Apan gipugos jud nimo, ni drive pa jud ka human nakatulog day ka sa pagdrive, mo na dayto daghan na kay aksidente.
3: In fact, do na pagani silot ana ang LTO, i-revoke imong license.
4: Usasad na, o mo sa na sa administrative, no? Ato lang ang sabton jud mga kabantay. Ang kana siyang reckless imprudence that not, does not automatically become homicide or damage to property as the case may be, no? Ang kay atubang tanawon, di man na siya ang intended result. Ang nahitabo lang ana gisilutan lang ka agi sa imong pagkadanhag. So mo na siya. So atong klarohon mga kabantay, in so far as criminal liability is concerned, natay duha ka classes. Usa gituyo, usa wa gituyo.
3: Bisag dili day tuyoon criminal gyapon.
4: Yes, o agi sa imuhang pagkadanhag.
3: Okay.
4: So ato sad nang i-emphasize gamay Sir June, no, para sa itong mga kabantay, kana ganing reckless imprudence, you have to have failed to exercise diligence. Unsay pasabot ana?
3: Napakyas ka sa pag-amping.
4: Oh, napakyas ka sa pag-amping. Kabaw ka nga siguro, ato na lang ibutang og line example nga kanang dili siguro nga agis kahubog, no? Say for example nga kuan lang ka, overworked lang ka. Tungod ka kapoy sa trabaho, lisod na jud kay imong lawas, angay unta kag mupahuway, magpahuway lang kag mga 15 to 30 minutes,
3: pero no? Gipugos kag drive.
4: Pero gipugos ni mog drive. Wala kay driving under influence, pero kabaw ka nga wa nakas kondisyon sa pag-drive.
3: Mo fall gyapon na under the second subcategory sa kanang criminal liability.
4: Mahog hapon na siya nga reckless imprudence. Kay kabaw ka mismo sa imuhang kondisyon nga dili ka angay mo drive, apan nipugos gihapon kag drive.
3: Criminal liability.
4: Criminal liability gihapon na siya.
3: Okay. Diri na sad ta sa civil.
4: Okay. Sa civil liability, nasad ko day na experience ani Sir June. Kasagaran manggod sa tong mga kabantay, kumuingon ganitag civil liability,
3: kwarta, ang ilang bayad.
4: Bayad lang. Bayad sa sakyanan, bayad sa damages sa sakyanan, bayad sa hospital or unsa ang nahitabo.
3: Sa tao.
4: Apan nay usa ka aspect nga usay malimtan sa ato ang mga kabantay, no? Ang kaning panalitan nakabangga ta og pedestrian. Ang kaning pedestrian day panalitan usa ka nurse, usa ka nurse. Kung ma-hospital ganini ang nurse agi sa kanong pagbangga nimo nga naglakaw siya sa pedestrian lane, klaro naman kayo, liability is on the driver, no? Ang mahitabo ana, mubayad ka sa of course mubayad ka sa imuhang damages sa sakyanan. Mubayad ka sa imuhang
3: pagpa-hospital
4: at nurse. Pagpa-hospital. Ang usahay makalimtan ana, mubayad pa ka sa lost nga income. No.
3: Uy, kadi naman katrabaho ang kwan, ang nurse.
4: Di katrabaho og pipila ka adlaw, so you have to pay for the lost income while ga recover pa ning kaning subject nga nurse. So, mo nay usahay di nato makit-an sa tong mga kabantay, no, nga man naman kog bayad ana sa kwan sa sakyanan. Nanong mo claim pa man siya og mga lost nga lost nga income. Apan atong hinumduman mga kabantay nga ang cost jud ato kay tungod sa imuhang pagbangga.
3: So, kaya, kini on the assumption nga nagkakiyaay yun yung niabot ni sa korte.
4: Yes.
3: Ang kaso.
4: So, mga inga na nga circumstances, usually i-claim na siya as part sa damages. No?
3: Well, dili na mo claim o kanang gawa sa lost nga income, di na wa na dito'y kanang attorney's fees.
4: Naasay attorney's fees. Kung ato ning pugson yun sa korte, na yun na yung attorney's fees, na moral damages ba ron? Unsa exemplary damages?
3: Unsa man ang exemplary damages?
4: Exemplary damages, mahug ni siya og a certain type of damages nga kanang ako lang ning butangan og silot, ako ning butangan og damage nga ri, kay para ka magkat-on, no?
3: To set an example.
4: So mo na siya. So there are multiple types na yung mga moral, kung hurt feelings, unsa man na siya, napay nominal, napay temperate niya. Ato lang ang i-discuss siguro.
3: Mahimo man na butangan sa imong example, ang nurse. Ang nurse, na simba ko ha, no particular nurse nga madamagan, pero example lang, nadamagan, so dako siya damage sa iyang lawas, ipa-hospital siya atong nakadamag.
4: Yes.
3: Bayran pag itong lost niya nga income.
4: Yes.
3: O niya, o niabot man gyud ni sa husgado, so naay attorney's fees. Niya, katong moral damages kay gimingaw siya sa iyang uyab. Wala na sila magkita.
4: Panalitan sad nga, naguol siya kay nawa kuno sa padung siya tangtangunon sa trabaho agi atong aksidente.
3: Samot pa.
4: Usapan na.
3: Kaya nang suffered sleepless nights.
4: Sleepless nights. Mao na ang term, no? Mao na ang ibsuwat. Bisag may ugtok.
3: Okay, okay. Butagala na to di gamay pa siya o magigala. Pero in line gyapon sa atong discussion.
4: So, kanimang gong moral damages is very kanang dili jud ni siya ingon mabasihan ba, no? Angay lang siguro nato ibutang kung ako jud ang i-muabugar ana, ang kaning moral damages ako ning computon. Unsaon man ko ni compute?
3: Unsay formula na pag compute?
4: Pananglitan sa imong sleepless nights, kapila ka kaadlaw nga wa ka tug og tarong. Sa imong normal nga adlaw nga wa pa ka naka-suffer atong accident, unya kaning panahon nga nahitabo na imong i-compare. Unsa ang amount of work nga imong mabuhat sa gabi? Or unsa pa na imong mga extra kuri-kuri siguro?
3: Karon dili na na mahimo.
4: Ya, karon dili na nimo mahimo. So pwede sa na ibutang ato, no? Kay na damage ka sa na naguol ka or di ka kalihok and what not.
3: Sa ato pa og either kanang premeditated criminal magina, no? Pero og dili og magdanghag yung ka kanang your lack of unsa ni
4: diligence.
3: Sa ato pa nagdanghag ka, kiat lang ka kay og magdrive gud ka, kinahanglan gyud nga tanan nga mga senses imong gigamit.
4: Kung makaya, makita ni mo tanan. No? Palibot.
3: Mata, imong dungga na minaw, imong mata ni tutok og mayo, dili lang sa front, dili lang sa periphery, dili lang sa back. Mabitaw nang dunay mga side mirror o rear view mirrors ang sakyanan. Kay, kanang tanan imo ng bantayan. So, og mo relax ka ana, if you let your guard down, nagkuhang na ang imong diligence, may pagka-reckless na ka.
4: Yo, so, angay sa siguro na, naisgot man to na to, Sir Jun, no? Kani bitong usahay manggod nga, labi na maanad tag-traffic, sige na lang tag-tunob sa break. Magsige kag tunob sa break or sige kag kuan sa imong break, sa imong handle nga ra, apan wa na kagatanaw nga nag-go da ito siya. Kay usahay naman ay pressure, no? Kung mag-driver ta, na ay pressure sa break o unsa nga full stop yun siya. Unya, next thing you know, na rear end na nimo ang imong atubangan. Kanang pagka rear end...
3: Dumbulan ni mo.
4: Oo, na dumbulan ni mo. Kana mga kabantay, ang general rule jud ana, no? Ang kanang regarding sa
3: nagsunod.
4: Sala sa naasluyo. Naasluyo. Kay bisag unsaon na nimo, klaro man yun kayo, hinay ang dagan. Nag-break pa ka. Unya, na rear end nimo.
3: Pero kung ka nang tangason, mo bitaw nga dunay gitawag o exam anak ka nang uphill. Uphill nga exam nga gawas lang ron sa mga automatic na nga sakyanan. Dili na di clutch. Kaya dili na ka mag-balance sa

0: nga na rear end ko. Pagka rear end nako, pag naog nako pag storya sa tao, ana siya nga, sala nimo kay ikaw ni kalit og brake. Ana ko nga, ha? Unsa man nga nga, nga ako mo ni kalit og brake hinuon nga.
1: Sa to pag brake nako, diwa na no, di ta mag-abot.
0: Oh.
1: Nga nung nag-abot man ta.
0: Oh. Kay nag-go pa ka. Oh nya, ang atubangan nako ga brake sad kay traffic man na. Full traffic man na siya kasagaran labi nagmuuli na ta sa hapon, no? Anang kuan, traffic yun na siya ko nga. Ato sa siguro ning ko anon sir kay buto na naon ikaw may nakaigo nako kay rear end good siya so ang presumption jud mga kabantay if naka rear end gani ka imuha jud nang imuha jud nang sadaan no that's your responsibility
1: sa pa nakadumbol ka sa likod sa imong gisundan
0: sa atubangan
1: sa atubangan pero kun naatrasan nimo ang dias luyo
0: sana na sa pikas. Ang usa sa siguro nga example ana kapag gituyo na jud no.
1: Nakana.
0: O kanang ni overtake ka human tungod sa kakusog siguro ni kalit kag brake. Nya pagkalit jud nimo brake ang usa hinuon nga normal lang pace nako ana hinuon oh. So na kay liability ana usually mahitabo ni siya basta overtake.
1: So di apata sa unang liability criminal ni apata sa civil no
0: civil,
1: karon diri ta sa administrative
0: so ang kaning administrative mo na ni siyang mga patakaran sa ato ang land transportation office no usually nani sila ay kanang sanctions ang usual kanang makaingon tag traffic violations or mga multa na binay corresponding punto no naman na sila record sa unsa ang mga violations sa aning drivera kung panalitan nga masubraan na ang kaniimuhang punto sa violation.
1: Sige, nakaka-violate. Lain-lain lang violations.
0: Kabaw ka nga, no left turn ni, mo left turn pa dyan. No U-turn ni, mo U-turn pa dyan.
1: Okay.
0: Katuyo na lang dyan. Yeah, masakpan ka. Kanisya, mahimo na ni siyang grounds for non-renewal.
1: Doon ay uban, napay imong istorya, Attorney Mix, doon ay uban, mingon nga, ang traffic enforcer, mingon nga, one way man eh. Kaya, nga nung ni, nisugat man ka, waka kitaan ang signboard nga, one way. Ngayon siya, kita ko sa one way, sir, pero wak man ko kita ni mo. Sato pa, mo-violate gina siya kung dili siya.
0: Kung wala.
1: Kung wala.
0: Ang gikahadlukan, ang enforcer kaysa balaod. Lisod sad, no? So, tinood sana. In fact, daghan kong madunggan sa ngayong anak sa yun, no? So, ato lang yun ang i-instill sa tong kagalingon nga, musunod lang kita sa balaod.
1: Aha.
0: Ang ikaduha sa dani, pwede sa nigmo revoke sa rehistro.

0: registro sa sakyanan. Usually kapag ang registration sa sakyanan kay wala jud renew no. Mm. Nya ang ikad ang pinaka final na jud kay suspension or revocation sa lisensya.
1: Kana moy pait kay di na taka drive kay og ma-revoke katong license unsa or pa man nato pag drive. Lakpan ta kada biyahe.
0: Naamang ka sa record sa so may tabo ana kung madakma checkpoint pa lang ka ipapangayoan kag lisensya piti na.
1: Dakop na dayon kay wa man kay lisensya na revoke naman tungod sa daghan ni mo uyamot nga sa nya karon tag 5 years 10 years naman ang lisensya attorney Mix. Dunay i-grant og 10 years nga duration sa license katong mga wagi sa
0: kung na magani mga minimal ra kayo minimal.
1: Ako pag renew nako kanang 5 years ra dili tungod kay nakasa kog traffic violation. Tungod kay wa ko kabantay nga na-expire na di ay in 2019 ang akong license, nag-drive ko, nagtuo lang ko nga okay pa nga wa pa to ma-expire. Pero pagka 2021, mo'y akong pagtuo.
0: Mm.
1: 2019 pa din, expire naman ang ako. So, gitawag nila dormant imong lisensya for the past pila to.
0: Mm. 3 years.
1: Mo nang pag-renew na ko, naka-renew ko after paying some fines.
0: Mm.
1: Tungod sa dormancy sa akong lisensya unya 5 years lang wa ko ma-qualified sa 10 years.
0: Normally sa ako nahibawaan na Sir Jun, ilan ang i-assess jud ang sa imong record. So mo siguro to nga wa ka nagrantan og 5 years. So kanang mga nay mga ginagmay nga kuan nga nakasipyat siguro sa no left turn kay gatuo sila pwede or sa kuan gamay ra na siya usually viable pa na siya sa 10 years. Kung panalitan involved ka og aksidente, murag expect na lang jud nga lisod-lisod ang imong
1: dako na na nga kalapasan. Unya kantong example nako gani nga one way ni sod og one way bisag padong ra sa north unta ang way pero iyang gipadong sa south ang iyang dagan padagan sa sakyanan gipara na sad siya sa traffic enforcer. Unya niingon siya kibaw ka og unsay in English sa one way
0: tuman
1: isang daan. One way, daan. Yeah. Oh, kibaw man day ka. Sige na. Pagawas na ng isang daan ni mo.
0: Ay. Lisod sad na.
1: No?
0: In fact, nabiyatay crackdown ana no sa kanang mga maningilay. Kuan.
1: Kuan mga kutong, mangungutong.
0: So nanay mga crackdown ana sa tong kalihukan. Nya daghan sad kog ma-encounter sa ing ana Sir Jun apan kanang ako ang advice jud ana nila ayaw lang.
1: ayaw lang kay usahay sad ikaw gi manghagad ba manghagad yo ka nga sir sa lu ala ko sa day kwan day 500 zero ay lagdak pa akong lisensya ma-cited ka for bribery
0: o sa sad na lain sad na nga kriminal na siya mga kabantay ha
1: na na.
0: Kanang mga bribery bisag nagtunol lang ka og ngana
1: imong gisubornuhan ang ang kanang officer.
0: Bisag 100 pesos pa na or 50 or 20 or peso.
1: Bribery gihapon na.
0: Bribery gihapon na siya.
1: Okay. So natapos na to ang tulo ka klase sa liability. Inigbalik na mo human sa mga pahinomdom kay galaan. Unsay maayong buhaton kun simbako ma-involve kita og vehicular accident? Unsay mga unang maayong buhaton pero mga pahinomdom una?
2: Lacto Puffy Health Alert. Likayi ang bad breath. Usa sa mga hinungdan sa bad breath mao ang nahibiling food particles sa baba na i-decompose sa mga bacteria na mao'y hinungdan sa bad odor. Ang Lacto Puffy Health Drink dili mo produce og bisan unsang bad smelling substances tungod sa good bacteria nga anaa niini. Ang pag-inom og Lacto Puffy Health Drink makahatag og fresher breath, strong teeth and gums. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home.
3: Bring health into your home.
4: Gabay sa maayong panglawas. Adun ka ninyo sa Lacto Puffy, ang numero unong food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Ang regular exercise mahimo bisan kung kita dili moadto sa gym aron mag-workout. Usa na niini ang paglakaw-lakaw, ang gitawag og brisk walking matud pa. Gawas ka makatabang kini pagbakunhod sa timbang, makaayo kini sa sirkulasyon sa dugo ug oxygen sa lain-laing parte sa

0: Atuntak na 9 minutos na lang sa lipang alauna. And ibiling 9 minutos sa among panag-uban o pagpakiguban ninyo ni Attorney Mico. Attorney Mix, unsa may maing buhaton kon madisgrasya? Ang duha ka driver, unsa may ilang angay buhaton?
1: Okay, murag nindot sa ninga portion na Sir John. So, angay sigurin natong matimanan dyan mga kabantay. Unsay buhaton dayon kung ma-involve o aksidente? Number 1 siguro, tanaw...

0: kuan. Tanaw sa imong kagalingon kung pwede ba ka mubarog, pwede makagawas ba ka sa sakinan and all that, no? Ikaduha, kung human imong tanaw nga, oy, okay pa di ay ko di ay, o, kanang, tawag na yun sa emergency responder, sa pulisya, or sa ambulansya, kung kinanglan nga na ay ambulance services, no? Ang ikatulo kay kuha og litrato sa lugar sa aksidente.
1: Sure.
0: Mga sakyanan nga involved, no? Ang plate numbers ug ang kadaot.
1: Na naman tay mga cellphone, hapitan ng tao na naman cellphone, na naay camera, so kuha ig picture.
0: Sakto jud. So tanaw jud na Sir John kung sakto ba ni ang ano, sakto ba ni ang plate numbers. Kuhaon na to ang mga plate numbers, ang kaning picture sa kadalanan ug unsa pa na. Unya, ilha sa ang adverse party baron, kung nabay ka nang nabakay ang pikas driver baron or ang
1: dili mo biktima, dili mo magsinumbagay na yon duha ka driver
0: ayo sa kagita. Storya sa mo na importante jud kay na mga kabantay nga kalma lang yuta,
1: kalma
0: ta sa kalsada. Unya atong storyaan dayon kung unsa man siya, unsa may nahitabuan ni, no? Hear their side, hear your side, pagsabot dayon mo. Unya ikahuman ana kung naaslay ko an panguha og picture sa lisensya nga, sir, ato lang ko anan, kung okay ka sir, ato lang ipakuha og lisensya, no? Ato lang picturean.
1: Atong picturean imong lisensya, picture sa ako.
0: Sir, ko anta. Unya, ang advice jud sa kapulisan kay huwat jud until maabot ang usa ka responder, be it ang police or ang kaning atong traffic enforcement nga agency.
1: Dili kay mukuha dag tubo diri sa kuan, kilid kay imong bunalan tong driver nga imong gikabangga.
0: I-advise kita siya, Sir John. No? Nya, ang rason manggod sa mga kabantay nga ato yung huwaton nga nay mo abot kay para ang enforcers mismo mo'y makakita, no, nga unsay damage, kinsa may sad-an, maka-assess sila.
1: Wa man ay dapigan ang enforcer. Tanaw naman, mo bitaw na nga mag-sketch. Pero hinoon, ang sagad nga reklamo nga akong nadungog bahin ining mga itabo, Attorney Mix. Dugay kayang maabot ang enforcer, dugay kayang mahimo ang sketch.
0: Usasad na, no? But ang that's why kanang ang picture, no? Pag picture sa aksidente mo'y makatabang, no? Makatabang sila sa kanang unsay narrative, unsay detalye, and
1: unsay hitsura, unsay sitwasyon sa panagbangga.
0: Yes. O, so mo din na siya ang first na tong tanawon niya. Kanang kumakaya, huwata lang yun. No? Huwaton lang yun na itong maabot ang enforcer. O niya, ikaduha ka nang tanawa sa kung okay ang mga partido, kung naay mga injured nga kuan, tawag na yung ambulansya. Unya, it's advice jud, no? It's advice nga mutabang lang sa usa ta, no? Unya lang sa ta mo discuss kung kinsay sadan, kinsaya angay mo bayad sa which is which. Basta tabangan lang sa nato ang usat usa, sa nabatay passenger, tabangan na to tong kagalingon o ang katong na
1: anyway, kanang bayranan ay lang kay kaguol kay ang insurance may bayad ana.
0: Supposedly, yes. So nana sila yung mga ingana mga kabantay. So angay yuta, kalma lang yuta, basta na yung mga ingani nga mga aksidente.
1: So dili sad advisable, ill-advised sad kon musibat ka.
0: Samot, no? Kung musibat ka, matawag na siya hit and run, no? Kung na yung anak gani, niya, dili na ka musetol, no? O dili ka at least makighisgot lang, anong naingani man eh, kay wata ka ba, o basin gamay ra day ang damage, no? Apan mo, kalit man yun siya o ka ng eskapo, so to speak, so maglisod na hinoon o pangita. No? Anya, mas mataas na hinoon ang kuan kay, kana magong pag-eskapo mga kabantay, that is usually an evidence of guilt.
1: Light is a sign of guilt.

0: kana musibat ka sato pa dili ka makatarunganon murag ni angko nakadaan nakasa pero mulikay lang ka sa imong liability. So mo na ang atong tulumanon ron kay galaan ug nining tungura aw hagon mo na mo nga matag Lunes ug Miyerkules alas 12 ngadto sa launa. Naamoy naagid mo'y time no kun busy kay mo ayaw lang pero og mahimo ra gyud naniud to mo nagrelax mo sa inyong mga pinoyana na opisina naba mo sa inyong mga sakyanan unya dili ra makabalda paminawa og tanawa ang atong mga episode sa tulumanon ang balaod ug ang katawhan mao na no Lunes ug Miyerkules kada semana 12 to 1. Kunin tong ora, salamat kayo sa inyong pagtanaw. Thanks for watching sa atong Wednesday episode sa Ang Balaod ug Ang Katawhan. Kini maong tulumanon, among gihato diha kaninyo, uban ang mga maing tinguha sa Lacto Puffy Worldwide Corporation, tagbuhat sa nabantog na kaayong probiotic energy drink, tungingon man sa ASI Laboratories ang tagbuhat sa probiotic gihapon nga mga farm inputs. Mga gamitonon sa pagpanguma nga napamatud-an ng epektibo kayo. Mga abono nga dunay microorganisms nya gawa sa abono na apay mga foliar kaning foliar fertilizer abono magihapon ni pero ipaagi lang sa tanom dunay mga pesticides ug insecticides ug uban pa nga mga galamiton kayo sa maayong pagpanguma ilabi na sa organic farming. So salamat kayo sa inyuhang pagpatronize nining atong tulumanon. Sangan sa among mga sponsors, sangan usab sa mga istasyon nga nagtabang namo sa paghatod sa atong programa nganha kaninyo ang 98.1 DYPSBT Radio Tuburan ug 95.3 DYAG One Heart Radio Samboan. Sanga nilang Kinon Sinisa ang among technical partner, kami ang inyong mga kabantay, inyong mga alagad sa kahanginan. Ako si John Carillo.
1: Ako usab ang inyong abogado sa kahanginan, ako si Attorney Mico Sanchez Zabaliero.
0: Hangtod sa sunod ni gayon, mayong udto, mayong pagpaniudto.
2: Attention, the views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
3: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawa, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: In Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Si Richard Barita, sir.
2: Address?
1: Ipil, sa Mabunga, Sibugay, sir. Gusto na yun akong palitog katong Wonder Herbal Oil. Ya, kaya naman ko, di ba matay ko, sir, sa akong lawas ng murag. Di ko katulog, ba mo to nga. Pagumal akong panghapla, sir. Pwede na hayahayak, please ko kayong pamilya sa akong lawas.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma Goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Alam, niyato nga mga di na magkalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services, mga kiksyonan, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenyo sa mga sakyanan. Sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o drum truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name. Change color. MC to MC with sidecar. MC to tricycle. Og ang Atan Insurance Services. Anda masab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpangrenyo sa inyong mga lisensya. Alang nga dosab nga magpa-ISP, new license o non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, mabahibong magkuntag pinaagyo sa cellphone number 0908-1452-6650 o alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nadausab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ginusab ang G&D Sari-Sari Store. Dalagini niya, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
5: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan ng emission test, customer-friendly, hassle-free o paspas nga serbisyo.
6: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak Sad Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka.
7: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og BTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og BTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. BTX 500. Mabalik sa mga butika.
7: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Bring health into
9: your home. Marami na ang bilib sa Lactopapi.
10: Sa Lactopapi. Lactopapi.
11: Lactopapi. Sa
9: Lactopapi. Lactopapi is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopapi is bringing good health into your home.
12: Bring health into your home.
7: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
13: Original Hagkuray Capsule.
14: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarn ako sa Hagkuray Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong ipong. Epektibo gyud ang Hagkuray Capsule mao na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo tumarn sa Hagkuray Capsule.
13: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuray Capsule. Mapalit sa mga butik.

0: Set Testimonies. Pagmatuod sa kayuhan sa Set Marketing Products.
1: Na banggaan ko giro, nahapla ko, sakit kayo ko ang tuhod. Wa ko kalakaw, mga hapit do kasimana. Nihubag, kamang paghaplas na ko sa liniment, nawala in taon. Iwan ko, huy, salamat yun sa liniment. Naayo dun ang sakit sa kutuhod. Pidila Bernaldez, taga Madapo, Cabo City, Mag 76.
0: Ginama sa Seed Pharma, distributed by Seed Marketing.

0: lang sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminog? Welcome sa tong panaguban. Atong programa ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo, dili guwapo pero uso. Tutuki lang di ba dagaton ka. Hinaot paunta nga naamos maing panglawas kay kunako ang inyong balusan.

Herbal Coffee, no? Oh, niya napo tayo produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure. E napo tayo produkto nga Wonder Himo Aid mga pinalanggang tigpaminaw. Napo tayo Wonder C Plus. Wonder C Plus. Nasa syrup, o niya napo na siya ay kinini ang capsule. O niya nakanindot kayo akong mga pinalanggang tigpaminaw. Alang ka ninyong tanan, mga pinalanggang tigpaminaw. Sa akong pagpakabuhi, lagbas ning halapad nga kalibutan. Napulos kasakit ang misapigan ning balatian. Wana ako isarang kaparaygan sa tanan kong mga kagulanan. Kay ikaw nanay, mitaliwa naman sa laing kalibutan. Pagkapait di ay kuwan na tayo sarang kasultihan sa tanang kasubanan. Nag-inusara na lang tahon ako panahon sa kalisdanan. Naisama na lamang ako sa gapnon o balod sa kadagatan. Mga pusgay na lamang inigabot sa lapyahan sa kabaybayunan. Tungod sa kung dilit matukib nga kamingaw, sa kanunay gihandom o gihandura ang panahon nga kauban ko ikaw. Konta ikaw ang gakson ning makamigon kong mga bukto na panangtanan kawang na lamang kay ikaw mipahulay naman sa dahil. Ang masakit nga kudlit sa matiaw-tiawon kong kapalaran. Nagpabilin paghihapon nga lunhaw ning panumduman. Bisa naman sa nang labay katuigan sa imong pagpanaw o pagtaliwa nagabakho kining binuhat nga imong gitalikdan. Hindi ko na unta buhotan dumon katong imong kamabulukon. Apanagasinggit king balatian sa kamingaw kay di na ikaw magakus og masudong. Sa akong paghinanok, hulagway mo ang ipasumbing sa akong katulogon. O nga ako nagatuaw, nanay, hain ka na. Diwahaw ko sa imong pag-amuman. Labas pa sa akong panumduman ang tanan mong katapusang kahigayunan. Yunungan ko ikaw sa baba sa imong lubnganan. Dito nabati ko ang mga siyagit pagbakho sa mga anak mong gidalikdan. Mikulit ang kasakit ning dughan diyang gisapnay ka na sa bukton sa mga katawhan. Kasayuta ka naman pagatabunan, mipauli ako sa payagtang pinoyanan. Dito nasunog ko ang hulagway mong sabungbong, kawayan imong gipalugpitan. Kani apakining imong kwintas, gisamong ning akong dughan. Mo'y bugtungan dumanan sa kanhinatong panaguban. Nanay ko, hain ka na nanay ko. Todling sa mga garay, doon lang.

0: 어려. 누운 날 까야쿵 이가 보십 낭항인. 누운 낭. 아톤 그린이어 스피나 가다 베스 그호안더 허벌 오일 하플라스 가 와라이 가 파리하. 그럼 뭐 그럼 뭐 아까 트라이 사 호안더 허벌 오일 바시 가토 뭔가 하이핑 러나 그발로카나 파리하나 타랑 하플라스 이 트라이 니뇨. Oh, kung i-compare ninyo ng haplas kay mong naandan, huwag ka na nga itong Wonder Herbal Oil para ikaw mismo ang makadetermine kung pareha ba siya o dili. Oh, tagitan na promise. Wonder Herbal Oil. Na pinaka the best nga kuan haplas mga pinalangan di Paminaw, Wonder Herbal Oil. Magmahay yun. Oh, kay nindot ng maong haplas. Oh, minawa ha, testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Herbal Oil.
1: Nakagamit maning Wonder Herbal Oil.
2: Ano man sir, kung nagsakit ako kaya ni Dazantay Hangin, takong kutu-kutu, nagapos ko anak niya, natulungan ko na kung tubig gamay nga, nang dunay gamay nga ininis ko, natulong katulong. Tinuna ko niya, hindi ko magdugayan, siguro mga 20 minutes, wala na. Nakabasa mag-upusay sa radyo nga, kay anak, hindi pa inom niya anak ng sakit ng tiyan niya. Kaya ako po diyan kisingan ko di ayong batid mo yun po ko. Tumato, ang po ko.
3: Sige, salamat kayo. Akin sa ganini, pangalan?
2: Sol Valde, Lagam lang no, Tabaco.
0: Unana, kanindot ang Wonder Herbal Oil. Pero di, biktibuha eh. Kanang atong Wonder Animal Vital, labaw na. Buhig mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda, guban pa. Ato nang gamitan ng Wonder Animal Vital. Ha? Oh, tingin ninyo ka na inyong mga baboy, nipiske nagtambok, bagak igunod. Lami, ay, lami, lami humbaon. No? Oh, niya, kanang inyong mga bibi, mga gansa, mga pato, dagang itlog na, dagko pag yun. Nindot yun ang Wonder Animal Vital. Aminawa, testimonya na gamit sa Wonder Animal Vital.
4: Kagi ang Animal Vital, si.
5: Yes, sir. So, wala ko na gamit sa Animal Vita. Kaya nag-anay man ko. Pero mayroong anak sa akong anay. Pito. Sunod. Eight. Sarunda yun. Yung anak, dosi.
4: Uy, nagkadaghan.
5: Oo, naguyag niya ang baktin. Sir, sir. Direda yun sa usilingan. Magulang sa ko ang bana. Hindi ka buok yung anak.
4: Animal Vita, kaya pong gamit ito.
5: Yes, sir.
4: Kanindot kayo na, Che. Salamat, Che. Oh, ingna ang uban, Che. Magamit ito ka ni Malbaita.
5: Ako din yauhag ang tanan na naminaw karon sa so wala pa nakagamit sa Animal Vita. Pagsulay na mo, iligid mo magmahay. Kaya ka na pagabas yan sa ining pag-atiman sa atong mga kahayupan.
0: Amitig, Wonder Animal Vita, pero sigurado niya, Wonder Banaba Plus. Kay bugon-bugon sa suso, goiter, bugol-bugol sa matris. Lisod kang ihi, bawas. Kaning Wonder Banaba Plus mo ni mong gamiton, ha? Ha, testimonya, nagamit sa...

0: Sigud siya, ma'am. Wala na siya na ako ang sakit sa kilid. Usagi po ko nga nakagamit nga epektibo gid siya.
1: Kung nana, ganindot ang atong produktong Wonder Banaba Plus. So, di ba? Kuya, pag-aray ko sa Salva Family. Sa Malungon, Sarangani, Baguhin Family o Asis Family from Imi, Salva o Bloor, Ulip, Poblasyon, Mungkayo. Salamat kay nimo, Kuya Carls. Thank you so much. Pag-aray ko, Kuya Carls, sa Rago Family, labi na kang Roberto Rago o Roberta Rago and Family from Sambuanga, Barangay Kabatangan. Shout out ko lang, Kuya, kong asawa, si Gingging from husband Junior Octavio. Salamat, sir. Greet kong Auntie Marilyn Sumilhig. Siyain na Taliwanan. O si Dudong Tagadamulo, greetings coming from Noritsa. Salamat kainin mo, Kuya Carls. E mo galimot aning Vitron Drops. Itong mga bata, bago na tao, taman 1-year-old, o niya, di kay hingatulgo ni Vitron Drops na. Kaya ang inyo naman pasangin lang na, kaya nagkinabog. Ay, Vitron Drops na. Alam mga bata, gamay bikil, hilantan, hospital na yun. Ay, Vitron Drops na. Paminawa ni testimonya na gamit ang Vitron Drops. Bata ha, may pagkatao, taman 1-year-old.
2: Kinsa gani ni ma'am?
0: Si Jubilin Bungkukan Galvador sa Sinabuakan. Baling siya, ma'am.
2: Ma'am, unsa imong experience ani atong Vitron Drops?
0: Ang akong kwan sa Vitron Drops, nang anak manggod ko o triplet, kaya nang gagmay kay sila ba, naglibo ko kung unsa akong ipainom sa bata nga, ganado ilang tulog o pagdidi. Nga kay nakadumog mako sa Wonder Radio nga, na ay Vitron, nagpalit akong bana, dahil ako silang gitisingan. Hello yan sa Ginoo. Abti kay sila atong matay na ako silang gipainom kay. Patong isa kay mahagwa na nimo siya, makatawa na siya. Maminaw sila sa imong tingog.
2: Alerto kayo.
0: Kuan mo tando-tando o alerto kay sila sa kuan. Ilang panghuna-huna ba? Kung kisa to'y adunay mga bata pa, infants pa nga gagmay, gamitin niya sa Vitron Drops para himsog o lipstick ang inyong mga anak. Eh para sa ako ha, tripit akong anak, akong ginagamit, gigamitan ako sila. Since nga, gamay pa sila akong gigamitan ng Vitron Drops.
1: Nana, kanindot ang Vitron Drops. Itong mga kaigsuna na to diyang namina. Vitron Syrup, okay po di kayo para sa 2 to 12 years old. Na kay anak nga, lisod kayong patulogon, dugay matuog ba, sige lang duwa gadgets, i-Vitron Syrup na nimo, kanang 2 to 12 years old. Bugo sa klase, unya pili ang pagkaon, Vitron Syrup. Para po nga, dili daling magsakit yung mong anak, Vitron Syrup.
3: Ako dahil si Udina Sagaana, sa North Lapang, Puro 4. Nagamit ko ang Vitron Syrup. Tinood ka ayon ni ma'am kay. Nagamit ko, ay akong anak na doon sa katuig karon. May naman siya kaon, may siya katulog. Kaya ang Vitron, nagamit ko sa akong duman, ay tungod lagi atong na-admit siya nga, nagkalibanga. Itulayan ako, ma'am, karon. Kaya ang pagkakalibanga, nauli-naulian na.
2: Ma'am, paggamit og Vitron Syrup, gawas nga naulian ang imong anak si ang kalibanga. Kumusta iyang paggaon og iyang pagtulog?
3: Okay na kaayo, ma'am. Ay na ka siya magtulog, usog na ka siya magtutoy. Uli ang last karon. Problem tambok
2: na. Ma'am, mga mensahe para sa atong mga listeners, labi na sa mga mama nga naminaw karon ay pangida na mga kabataan gagmay.
3: Ang ikaawha doon sa naminaw, na opunta nga mong palit mo sila o Vitron Syrup, kaya maayok sa mga bata nga makakabang kayo sa mga pagsaon o sa pagtulog.
1: Nana, kanindot ang ato ang produkto nga Vitron Syrup. Ang Vitron Tablet, maupon!

0: Araw ni sa 13 anyos ang edad pataas apil si tatay, nanay, lolo, lola. Itong mga uyuan na ito diha nga, luya ng tuhod, dali kay magsakit. Vitron tablet ang atong gamit. Ano minawa, testimonya ni gagamit yung Vitron tablet.
1: Jojo Bitakura sa Mills Village, La Cosan Clarin.
2: Unsa man ang nakatabang sa Vitron tablet diha sa imuha?
1: Akong edad mag-odzir kay Sunday Otsuna, dayon maglisod ako katulog ba? Mga tulo upat sa oras na akong katulog sa matagabi eh, dayon otong is nakatungog man ko sa Vitron ba? Anang programa ni Kuya Card Roa Sulayan kanin ako, no? Kaming paggamit ng Vitron. Kay makatabang siya para makatulog ta. Kung sulay kong palit, puno lang usa. Tagsa na ka tablita sa ako ang ginainom, inigdayan na akong katulog. Isus, lindot yun. Nakatulog yung magyugog darong, muabot na yun, dog, unom ka oras, hapit magkito.
2: Taas-taas na yung tulog?
1: O, taas-taas na yun akong katulog. Sa isasong wapak ko'y gigamit, nga, nagutlo ka oras. Lipay na kayo ko, kung makatulog ko mga upat ka oras sa usa ka gabi eh.
2: O niya, karon, sa paggamit nimo sa Vitron tablet, taas-taas na kayo ang imuang oras sa imong pagkatulog.
1: O, dukaon ako alas 9, dayon makamata ko nang magngihi alas 2, makabalik mo ko dahil katulog. Nagpasalamat kayo ko sa Vitron tablet na nga nakasuway yun ko, gumikan sa akong pagkadungog ba aning ihang pudling sa mga daray.
0: Salamat ko sa kanunang paggamit. Garay ko sa Kurong family, Kayla Luad family, Esmira, from Tagilon, Dapitan. Shout out akong friends like Anit Rehidor, Johnny Boy Buindea, Ernie Mamintas, Manilin Amihan, Agaw Tata Columbres, Madam Tina Brigole, Sanugal family, Kiwan family, Idoliantes family, Balayas family, Tanan Aminaw, nagpag-aray si Joy Santo of Santa Clara, Naga, salamat sa pagbasa. Garay ko niya Sitio Minongon, Imbatog, Baongon, Bukidnon, Lani Gumansil family, Soriano family, Lucky family, Asinero family, Racines family, Laos Clapano family, Labinakang Merlina Laos Clapano. Salamat sa pagbasa si Brad Luloy Oliver na ini o Voynas Diaz. Katong-atong mga kaigsunan, itong gididaan sa pagpangapi, ang mga panahon, ano na mga... Kana bang kuan ba? Kana bang gididaan ka sa pagpangapi, kitaas kang sugar. Kani atong 100 herbal coffee, wala ni ko'y dao kay ang gigamit pagpatamis ani kay stevia man. Choke ra gyud. Wala kay angayong problemahon kay ang gigamit pagpatamis stevia unya di pug ani kulbaan kay nindot pa ni kay more po ni herbal kakaping akong natilawan nga dili pud langtoh unya dili pud manimaw herbal gyud ba. Lami gyud. Sa lakton ka pagkasore lami og mag-enjoy ka. Sa ato ang Huwander Herbal Coffee. Unang atong gidasig atong mga kaigsunan nga. Kanigyan atong gamiton ng Huwander Herbal Coffee. Parti lamia. Lami yun ng Huwander Herbal Coffee. Mga pinalanggan, digba minal. So katong atong mga kaigsunan, kung gusto mo kuan, kapi ka ng Huwander Herbal Coffee. Mauna atong gamiton ha? Huwander Herbal Coffee. Diba lami? Ah, lami na. Ay mo kamalaka kay lami gina. Kanang atong Huwander Herbal Coffee. Kanang mga tuang kuan ba? Kanang atong Huwander Cardio Care. Magkatabang na hadlok magunding kuan eh. Kanang bitong blood pressure. Hadlok na. Oo, kanang sakit nga blood pressure. Hadlok kay kung mo atake magunang taas kag blood pressure. Taas mataas, high blood pressure, kana high blood. Mo manang lakton pag-estoray, high blood ron magkabay. Kanang high blood pressure. Pasabutan na, kanam ko na yung pressure ang atong lawas, 120 over 80 ang normal. Pag dili ka-circulate o tarong ang dugo, imong heart maningkamot mo pump. Munang musaka siya, mahimo siyang 130, 140, 150. Pag medyo taas na ang pressure, kaya ang imong heart naningkamot, o imuhang... Ugat, gabok, mabuto. Muna, kung dili kagawas ang dugo, dito na. Dito na sugod ang akong problema. Internal hemorrhage or stroke, no? So muna, kinanglan, ato nang ipa-lower ang blood pressure. Una, kinanglan, limpyo ang agianan sa dugo para dili mo stack up, bitaw, para way mang buto. Gamit ang Huwander Cardio Care. Ha? Tabangan sa Huwander Cardio Care nga makasirculate og tarong ang dugo sa imong lawas. So, katupong mga naay almoranas, uban po kinaapoy problema sa kuan, almoranas, uban ay problema sa, ang sitawag ganin, kanini ang colon problem. No? Kanapong ato ang Huwander Hemo Aid. Ang panahon dili masabdan, muinit

kung ikaw lawadlaw, rich in vitamin C lang unta, okay lang. Kay aron nga makakuha gyud og vitamin C ang atong lawas, problema kay susiha ron ninyong gipangaon diha, kana inyong gipamahaw, susiha daw nyo na. Oh, kana inyong gipaniud to, eh, check na ninyo. No, kanang inyong hanggi kuan, kanang inyong hanggi gipanihapon ug naa banay vitamin C, di ba? Wa. So unsa pagkakuha og vitamin C sa imong lawas? Mao nang gamay taligsik, subawan dayon ka, magsakit dayon ka. So kinahanglan mag-maintain kag inom og Wonder C+. Apil lang inyong anak, kanang bagong na tao ba? Wonder C+ nga drops. Pag 2 to 12 years old, Wonder C+ nga syrup, no? 13 anyos pataas, Wonder C+ nga kapsul. Oh. Unay pinaka-importante diha, mga pinalanggang tigpaminaw. Pag-aray ko lang, Joseph Into og Okoy, nagpag-aray si Pidri Mahinay, pag-aray po na ko akong asawa, salamat ko. Garay kuya sa Sumiyay ug Buat Family diya sa Balingasag, akong asawa si BJ Gawahan from Manolo Portits Bukidnon. Pa-shout out kay Paul ug Asher Francisco Sambuanga City. Garay ko sa Escropulo Family, Kalamba Family, Francial Family ug Kaburatan Family. Shout out po na ko akong duha ka anak nga sila Kent Idriani. Og Kate Andrea, og labi na sa akong pinalangga nga bana si Dinis Reya Ann, di ay ni taga Aliuzan. Garay akong mami Consit, og akong daddy Pedro sa Iligan. Salamat kuya si Mercy ni sa diri sa Sambuanga si Bugay. Bueno, atong hatagag pagtagad ning entry sa balak pinada ni Geoffrey Dambung Bravo. Taga Purok 15, Dalag Lumot, Marilog District, Davao City. Ang title siyang balak, naguluhan o kalisod. Ato na yung hatagan o kinabuhi. Sa akong paglakaw sa dalan nga ngit-ngit o lisod, usahay ang kasing-kasing mahadlok o mabalon. Dagang pagsuway, nga giyantos ko o nasinati. Apan sa Ginoo, ang pagtuo ko nagpabiling ligon. Diyang gikapoy na ang lawas o ang unahuna ko. Ang kalibutan nagingon nga muhunong na ako. Ang dingog sa Ginoo malinaon nga nadungog ko. Padayon na na kay ani ara ako kanimo. Dagang higala nga milayo sa akong pagtuo. E para nila walay bili ang pag-alagad nga tinuon. Samtang sila naglipay sa kalibutan ng kalipay, ako nagunit sa pulo nga way pagkahan. Usahay sa gabi naghilak ako sa pag-ampo. Nangutana sa kaugalingon kung kaya pabagyon na ako. Panahinumdum ko kang Kristo nga nag-antos usab. Busa sa akong kalisod, dili ako muundang og musik. Kalisod, dili mo mabuntog ang akong paglaom. Kay Ginoo mo ang kusog sa matag-adlaw og panahon. Bisan unsa kabugat ang cross nga akong pasanon, magapadayon ako hangtod sa katapusan. Kaya ang pag-alaga, dili sayon apan balaan. Dili kinidalan nga puno sa kalipay lamang. Nalang sa Ginoo nga matinumanon og mahigugmaon, ihalad ko ang akong ginabuhi hangtod sa kahangturan. Morning, Geoffrey Dambung Bravo, Purok 15, Dalag Lumot, Marilog District, Davao City, kalisod ang title nining mga balak sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: romanto nako. Ano mo ko yung oras? Poyakardo Villaronte mo ingo ng Diyos atong alagaran. Pinaagis tinuray ng pagservisyo sa iyang mga katauhan. Maing pagpaminaw, Visayas o Mindanao!
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1

0: si Norvin Fuentes nag-anto sa sisayang liog.
1: Nakoy, sis, dili sa liog. Ako dyan siyang gipukusan o inom o sa taniyawan kapsul. Ni gamay dyan siya dahil dili. Wala na siya kirok. Na akong ikaingon kay naa dyan siya effect. Ipiktibol dyan ang sa taniyawan kapsul. Norvin Fuentes, 37. Sa kanhulaw, lapu-lapu, 50.
0: Basta bukol-bukol, isa't panyawan plus mo na. Produkto, gikan sa Said Marketing Incorporated.
2: Gusto ka ba og lechon manok og liampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Liampo. Susas Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Liampo. Tara na!
3: Nawad ang nabakaugana sa kama?
4: Basin ug
3: may diabetes ka?
4: Ang DTX 500 na!
3: Ang DTX 500!
4: Adunay powerful extracts,
3: nga phytochemicals,
4: ug antioxidant,
3: nga gigan sa palaya,
4: ug desugared sugar cane,
3: mga organic compounds,
4: nga epektibo!
3: Matok sa sakit nga diabetes!
4: DTX 500! Samantika!
5: The Best Buy, imuang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuang cravings, I got you! Naay suka nga perfect para nimo, sukang tinimplahan sa sakong panlaki.

0: lasa. Dogdirt's Vinegar.
1: Dogdirt's Vinegar.
0: Gihi mo gamit ang presko o natural nga mga sangkap. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dogdirt's Vinegar, siguradong soul na ang imuhang cravings. Tungod kay deserving ka sa the best, ang Dogdirt's Vinegar, haom para nimo. Mapaliti mo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus nga naa mahimutang sa Barangay A Tuburan Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na ug sulayi ang Dogdirt's Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede ra sad sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Naramay mo tang sa Barangay A, Tuburan, Cebu.
2: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
3: Ah, kasi nga lang na ito, ma'am?
4: Monchita Fortis.
3: Usa, Monchita?
4: Monching.
3: Oh, Monching, Monching, Monching yung mga.
4: Ah.
3: Yung Monching, nitangas kami diri sa inyong lugar diri sa may buklad tungod kay na nakaingon sa mua. Nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
4: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nga dili na, nga, naayo na sa ang, ako ang, na-abtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
3: Kasi una, kapuyon dahi ka?
4: Oo, kapuyon ko.
3: Pero sugat ba inumin mo sa original Hagunoy Capsule?
4: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
5: Bulan, busa, unsa pay imong gihulat, bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389. 0943-248-2389.
6: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffin, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-lactopuffin araw-araw. Natural ang galing.
7: Kahibalo ba ka nga magka-record og 20 kalinog kada adlaw sa Pilipinas? Pero kadaghanan na ning kalinog dili mabantayan og masayran lang gamit ang instrumento nga seismograph. Dili malikayan ang linog, pero pwede kini natong pangandaman. Kinahanglan kahibalo ka unsay buhaton sa wala pa samtang nahitabo og pagkahuman sa linog. Hibalo a ang mga pwedeng buhaton aron mahimong andam kung linog. Sa wala pa ang linog, mag-andam og emergency kit nga gilangguban sa tubig. Pagkaon, first aid kit, flashlight, baterya o tambal. Siguruha ang imong balay. Ihikot ang mga gamit nga pwede matagak o madumba. Magplano o magpractice. Hibaloa ang luwas nga lugar sa balay o ang ruta sa pagbakwit. Siguruha nga nahibaloan kini sa tanan nga kauban sa balay, labi na sa mga bata, persons with disabilities o mga tigulang. Sa panahon sa linog, drop, cover and hold. Muhupo gamit ang gamot o duhod, tago sa ligon nga butang. Ugkupot hangtod muundang ang pagtayog. Magpabilin sa luwas nga lugar, palayo sa bintana, samin o mga bugat nga butang. Kung naata sa gawas, palayo sa mga building, kahoy, poste o linya sa kuryente. Pagkahuman sa linog, susiha kung adunay na injured o tabangi. Obserbahi ang palibot para sa peligro, sama sa poste sa kuryente, gas leak o nadaot nga estruktura. Magandam sa aftershocks. Sundo ng tambag o abiso sa lokal nga otoridad. Kini nga pahimangno, gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GAPSIS Project o assessing most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Ugnamugna sa pagtinabangay sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BTU Radio Tuburan.

0: Lolo Masyong Coffee 15-in-1 mapalit sa tanang butika.
1: Si Gemma Libahan, diabetic ug nag-insulina apan miubos ang iyang asukar sa dugo tungod sa iyang pag-inom sa Sid Panyawan Coffee Mix.
2: As in, dako yung tabang Sid Panyawan Coffee sa karon kay sige na ko padayon og inom, nagababa na gyud siya, nibaba siya og 145 karon gani 143 na lang siya. Gemma Libahan, taga Gensan. Mag 16 ako karong June.
1: Sid Panyawan Coffee Mix produkto gikan sa Sid Marketing Incorporated.
3: Ang gikahugupan sa tanan ani ana gikan sa Sed Marketing. Ang tig-apod-apod sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus, Garlic ug Mangosteen. Upusap sa Sed Panyawan Liniment Oil nga ginama sa Seed Pharma. Karon magadalit ka ninyo ning 5 ka minutos nga impormasyon ug kahibalo. Dalit ka nato sa Sed Marketing. Ani ana karon ang Sed Panyawan Healthline News. Sed Panyawan Healthline News. Ug karon ani ana ang atong magsisibya. Luzon, Visayas, Mindanao, maayong adlaw kaninyong tanan na nakaroon kining atong mga binugbong balita. Hatod ka na to sa maayong kabubuton sa Sed Marketing, ang tigama o tigapunapod sa mga nagunang mga produktong herbal nga adunay katanyag na kayuhan sa itong mga kalawasan. Nagpahimangno ang taga Sed Marketing may tuod sa mga dangers o baka kalisod nga atong posibleng makuha pinaagi sa ito ang ginatawag nga mga air conditioning unit. Matod pa nila mga kaisunan, posibleng nga makaangkol kita o mas dugang pang mga harmful effects kung kita kanunay naas sa ilawom sa air conditioning nga unit. Matod pa nila, posible kitang makaangkon sa ginatawag nga lethargy o sa ka sluggishness and laziness nga mabati nato kung kakuyon kita o baka pagkatapol kung kita adunay kanunay sa mas bugnaw nga pamati. Matod pa sa Department of Health mga kaisunan nga kining atong aircon makahatag kini o pagpanguga usab sa atong mga panit, hinungdan nga dili kita makapagawas sa itong mga normal nga mga oil o usab mga kaisunan makahatag na hinuon ka nato o pagpangluya, pagkakapoy o baka pagkatapulan. Matod pa usab sa Department of Health mga kaisunan, inubanan sa pagduo sa mga taga Sed Marketing nga kining under sa atuang air conditioning unit makahatag kining dehydration sa atong lawas. Potential nga ma-dehydrate kining atong mga lawas mga kaisunan gumikan sa atuang AC nga mga units or air conditioning units. Ang aircons nagadraw og mas humid nga temperatura nga posibleng makaundang o makapauga sa atuang mga panit o usab sa atuang tubig sa atong lawas. Mao ka nang usahay ang taong mas mahiligon sa ilawom sa air conditioning unit nga mga lugar, mas sagad nga muinom og tubig. Ikatulo mga kaisunan, mao ka ng pag-angkon o dry and itchy skin. Ang mga researchers sa Sed Marketing nagkanayon nga ang kaning atong kanunay nga pag-trabaho ilawom sa air conditioned nga mga room, posible nga makahatag ka na to o pangatol o usang pagka-dry sa atong mga panit. Ang maong matang sa simptom mga kaisunan, mao na ginatawag nga sick building syndrome o sa kinikas syndrome mga kaisunan nga atong maangkon kung kita allergic sa mas bugnaw nga panahon. Aduna pa isa mga kaisunan, matod ba nga ang kaning atong pagpanarbaho o baka kung kita kanunay na sa usa ka air condition nga room, posible kitang makaangkon og sagad nga pagpanakit sa atong ulo. Ang labal sa ulo mga kaisunan, usa ka matang sa side effect nga mahitabo kanimo kung kita kanunay na sa air condition nga room. Og matod pa mga kaisunan, labi na kung kini dili well maintained or ginalibyuhan kanunay, posible nga kita makaangkon sa ginatawag nga headache gumikan sa mga nagkadaiyang mga klase sa mga makadaot nga mga bakterya nga anaa nga tuyok-tuyok sa ato ang air conditioning unit. Usab mga kaisunan, ilang gidugang ang pag-angkon og respiratory symptoms or increase of respiratory problems. Makaangkon kita niini kung kita kanunay nga ilalom sa ato ang ginatawag nga air conditioning unit. Matod sa Department of Health nga ang kining atong mga kaisunan, ilabi na kining mga tao nga dunay asthma, posible nga makaangkon sa ginatawag nga mga respiratory problems kung sila kanunay naa sa mas bugnaw nga dapit gumikan kay posible nga ma-block

0: Nga ginama sa Seed Pharma. Maukad to ang nag-unang mga balita. Hatod ka na to sa Seed Marketing. Pinaagi sa Seed Panyawan Healthline News. Seed Panyawan Healthline News. Dalit ka ninyo sa Seed Marketing. Ang tig-apunapun sa Seed Panyawan Herbal Capsule Plus, Garlic o Mangosteen. Upusap sa Seed Panyawan Liniment Oil nga ginama sa Seed Pharma. Seed Panyawan Healthline News. Hangto sa sunod higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Paminawa.
1: Paminawa.
0: Testimonya sa kaayuhan. Dalit ka rin nyo sa Seed Panyawan Capsule with Garlic.
2: Nagpa-script ko sa prostate ko. Pero every time nga man, mapakaranda ako na hindi ko mag-umbihin. Pag ilang mo si Kapsul na Panyawa, nabi ko mag-lihik ako dugo, ay na, wala na. Kasi sa muli nag-apresan ako, kaya ilang taong kong gigil ba, kasi madugo pa, wala na. Basta subong wala nag-dugo. So, lihik ko yan, hindi natiga.
3: Silso L-Nerpiol, sisintesize. Ang star ko sa Lucuis Village, Airport Subdivision, Bacolod City.
0: Dalit ka na to sa Seed Marketing. Ito ay hindi kamatak, hindi maaaring panggamot sa namuuling masakit. No approved therapy claims.
1: Paminawa.
0: Paminawa. Testimonya sa kaayuhan. Dalit ka ninyo sa Seed Panyawan Capsule with Mangosteen.
4: Ako si Rosana Sugasti, taga Manikit Kapanong. Isagyut ko ngayon sir aning Panyawan Herbal Capsule. Ako diabetic yun, taas akong sugar before. Karon natingala ang akong doktor nga okay na akong sugar. Pero wako magbanha nga Panyawan lang di ay akong ginamintin.
0: Seed Panyawan Herbal Capsule, Miraculong Herbal. Dalit ka na to sa Seed Marketing. Ito ay hindi kamatak, hindi maaaring panggamot sa namuuling masakit. No approved therapy claims.
1: Paminawa.
0: Paminawa. Testimonya sa kaayuhan. Dalit ka ninyo sa Seed Panyawan Capsule with Mangosteen.
5: Grabe akong kasi niti sa Panyawan eh. Pero may hero to na ako'y ulcer. Kit kayo to. Uhugo na ako. Lugo na good blood. Kakaon ka o pugita. Mapuyapan ko. Kaya niya paghuman ang sign note. Grabe po. Nakaibalo ko nga na Panyawan. Akong gitingan. Naayaw man kita kong ulcer sa si Panyawan. Sa'y gani. Tagtulungan ganyan ako nag-inom. Basta kapuyon ko. Ang pusok ba? May mali ko mga 20 kapin. Ako si Alan Formon. Taga Kapidad Torel. Davao City. 49.
0: Dalit ka na to sa Seed Marketing. Ito ay hindi kamatak, hindi maaaring panggamot sa namuuling masakit. No approved therapy claims.
6: Ang Seed Marketing, tagbuhat sa Panyawan Herbal Capsule. Panyawan Capsule with Mangosteen. Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap o Celebrity Kojic Soap. Ubos ning tulumanon ni Ermitanyang Bruha. Among idalit ka ninyo kining sugilanon.
7: Ikaw di ang gusto mong ilog sa among yuta?
8: Dili ko toyo ngay logon. Apan may dakong utang inyong pamilya sa among pamilya. Ug ang titulo ninyo sa yuta ang gigarantiya. So, amo na ang inyong yuta.
9: Usara gyud ang sulbad ana, Jene. Aron dili maembargo ang inyong yuta, pagminyo na lang gusto mas.
7: No! Dili imitan niyang bruha. Ngano ko?
9: Kayog magninyo na unya mo. Maimo naman sab unya ang iyang kabdangan. Maimpas pa ang tanan inyong utang nila. O dili na maembargo ang yuta sa imong apuhan.
7: Ermitan niyang bruha! Ako na kini nagpaubos sa kong karbo, Tomas. Manong arugante ka pa man gihapon?
8: Nagkakita ka ini?
7: Oh.
8: Uwat kini si mong gibuhat kani ato. Tungod si mong kabaldita. Naayon na ni. Uwat na lang nahibilin. Apan ang makalagot. Kay gisamaran mo, apil ang ako kasing-kasing. Ug kini samara ang way kaayuhan.
7: Ako lang ba? Nga na ikaw? Uwa ka ba sa makapasakit ako? Ha? Ha?
8: Ha? Ha? Ha? Ha? Tam!
9: Jenny!
10: Tam ang Jerry! Uy, katsa, uy! Sayo! Tam ang Jenny!
11: I like you as you look away.
10: Mga pagbating pinunggan tungod sa panagbangi sa ilang mga apuhan. Unsay sangputan sa gugma sa mga apo nga sila si Tam o Jenny nga maoy na pagan.

0: Okinawa. Okinawa. Testimonya sa kayuhan. Dalit ka ninyo sa Sed Panyawon Capsule with Mangosteen.
1: Ako si Rosana Sugastit, na manikikipanong. Sige mo siya, paminagod siya sa radyong Panyawan Indoor Beauty. Isa lang siya nga tambal, pero daghan niyang maayong sakit. Unlike naadihak nga mga tambal, lahi sa singkasing, lahi sa diabetes, lahi sa asthma. Before, 3 times a day, itong mag-upak na ayos ako ang sakit. Kahit taas kaya ko sugar before, karon once na lang kumurag, baga maintenance na lang na.
0: Dalit ka na to sa self-marketing. Ang patutuwa, hindi ka matatindi maaaring pagkakamu sa mga uri na sakit. No approved 30 claims.

0: gigama sa Shed Marketing.
1: Para sa balatian ng way sama, mag-Shed Panyawan na.
2: Shed Panyawan Lure.
3: Ang haplas nga dunay mirakulong kusog sa Panyawan nga herbal. Karon, maski pakusgan pa.
2: Shed Panyawan Lure.
3: Ang Shed Panyawan Lure. Tubag sa bisan unsang mata sa mga sakit-sakit sa panig ug mga balatian sama sa arthritis, rheumatism ug pagpanakit sa kalawasan.
1: Maayo kini nga ihaplas aron mangawala ang mga hangin-hangin sa lawas sama sa sinda, panuhot, suot-suot ug panuhot sa bukog.
3: Shed Panyawan Lure. Ginamak sa Seed Pharma, ugya po na po sa Shed Marketing. Mapalit na karon sa mga butika.

Hello, mga mahal na mong kapanyawan. Ani-ano usab ang mga likong artista sa RMN Drama nga mulingaw ninyo ning laintang sugilanon nga hatod kanato sa said marketing. Ang tiggama sa nailana kayong mga epektibong produkto alang sa kaayuhan sa atong panlawas. Ang Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Liniment Oil, ug ang atong sabon nga Celebrity Beauty Soap ug New Celebrity Kojic Soap. Di na ta maglangay. Ania ang laing sumpay ning laing pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha ning sugilanon nga atong giuluhan og Tom and Jenny.

0: Nalibot kasi libot ato babayaran ako kanya ato? Ha? Buknoy?
1: Ano naman ha?
0: Kita ka ng uwat kanyas kong bukton? Siya nabug na ini. Di mga bata pa mi.
2: Ha?
0: Gihulgan ko niya kaang kanya ato.
1: Kadugay na ba yan to? No, kalimti na lang to, oy!
0: Dili ko malimot, aninoy. Huwag nanganti kong manimaus.
1: Usa? Oy, oy, ayaw, anak mo. Ikadugay na ba yan to, dong? Mga gagmay bata pa man mo, anto? Ikaw galing magdagandagan ka o na ito sa itong probinsya, magtabisay pa itong itong ni mong kanana ka. Wapa kay purol, ato. Mga wapa mo'y buot, oy, naunsa. Mangihi, pagaling ka sa purol ni mong kanina, anto? Mong kalimti na to?
0: Dili, may tabo malimot ko, buknoy. Maldita ka ito babayana?
1: Oy, wapa mo'y buot at do'y kalimti na to.
0: Ang sagoy buot. Mga 14 anyos may ato.
1: Oh, 14 na ba po?
0: Mga wapag yun ko malimot. O di yun ko malimot. Manimaos yun ko. O mauna yung panahon na. Ako na sa higa yun.
1: Oh, dungtong.

0: kay ng Amerika. Kay di ba kay ito gwapo si Tomas? Bakang pa. Pero karun, kupuha na lagi ni Tomas mo?
1: O ganong ni dahil kas mortal tang kaaway, ha, Jene?
0: Lola Ipang, nagmata na di ay ka? Good morning, Lola. Paamin ako, Lola. Oh, hugs and kisses pag yun.
1: So, nakita na di ay mos aroganting dako ang apo ni Isko, nga mortal kong kaaway.
0: O, Lola, nagkasakay mi sa bus o wakong kaila kay ni gwapo man, Lola?
1: Usa? Ay, ayaw lagi pagdaig ni Anang Tawhana kay mga mortal ta silang kaaway.
0: Oh, Lola, kaniadto ra magudto, Lola. Good.
1: Hangtod karon.
0: Unsa?
2: Og sila ang inungdan, anong gipapauli ka na mo, Jenny?
0: Ha? Oo, tuod. Unsa day ang giingon ninyo nga emergency? Nga mga Pasko pa lagi mo gawas.
1: Ay, apo ko! Gusto nilang ilogo ni Isko ang atong yuta.
0: Unsa? Ay, ano good? Asa mong yutaan na to?
1: Ay, kinigong gitarong kanta sa atong karaang bay. Kining yutaan nga sekbet sa ilang yuta.
0: Unsa? Ay, ano good? Kadugay na to din, he? O nahibaw man na sila nga ato kining yutaan, kay dugay naman to managsilingan. Upang magalit tingali may mataw? Unsa man, gibaligya ba ninyong yutaan o sila ang nakapalit?
1: Never na na kung ibaligya ang yutaan, Jenny. Kung mabaligya man ni Simba ko, dele ang mga tawhanan ako ibaligya. Maungsul nga sila sa ila, apo ko.
0: Unsa, Lola?
1: Sul nga sila sa ila. Kaya gidaog-daog na to.

0: Nakatuog pa man dahil kunos lolo ni Modong.
1: Ailan po kawa, Bugnay. Kasi mahu ka pagkatuog sa tiguan.
0: Nao, kasi masumpoy ang tubo, buok-ok na sa mot.
1: Mutubo pa din na sa lolo.
0: Oo.
1: Ikaw agad, Bugnay.
2: Tony!
0: O, Tumi, hawa. Atong pilagi, hindi.
1: No!
0: Masana din sa lolo ni Bugnay. No!
2: Uy, ang apo na kong gwapo.
1: Liwat ka ni Molo, gwapo.
0: Nag-lipstolip ba yung duha? Lipstolip, no, lipstolip, no.
1: Alo, ayaw. Kilid. Kilid lang. Bilis lang ko, no, bilis lang ko.
2: Oo, kaluyan ka sa Diyos. Kaganihan pa man kang niabot? Ganong wa man ko ninyo bukawa?
1: Walang una ka mo ito gawa sa iyong pagkatuog, no? Apan pagkisaw sila ko lang ni Nuri Buknoy sa mga panghintabo din sa atong probinsya. unsan man say kasamok niyo ni Lola Ipanglo? Ha? Lo? Kay atong sulong sila?
3: Paminawa, testimonya sa kaayuhan, dalit ka ninyo sa SED Panyawan Capsule with Mangosteen.
4: Ina, kuanta mo nga mo gamit dito sa Panyawan kay. Pati ba ang mga anak sa'yo nagagamit na ani? O, hubak ko man itong isa ka anak nga karon no, di na ba siya si hubak kay ingkunak? Uy, mag-Panyawan lagi ta kay dili lagi na kautan kaysa magsitag inong upara sa hubak, madaot ka. Kuan ganit sir, kanang kapuyon ko, minom lang ko Panyawan, mawala kong kapuy.
3: Dalit ka na to sa SED Marketing. Ito ay hindi kamot at hindi maaaring panggamot sa mga uri na sakit. No approved therapy claims.
5: Mga higala, nag-antos ba kamo sa mga sakit sa mayuma, goiter, diabetes, kidney problem, breast cancer o uban pa? Ayaw pasagdi ang inyong panglawas. Kay basin simba ko, madidbol ka. Gamita dayon ang Panyawan Plus Mangosteen. Kay proven and tested na kini. Daghan nagnatabang kining gamhanang kapsula. Basta pilia lang ang original nga tatak Seed Marketing. Kini si Max Urban, usa sa certified Seed Panyawan user. Sa kapait sa panahon karon, hinumdumi higala nga bawal ang magkasakit.
3: Paminawa, testimonya sa kaayuhan, dalit ka ninyo sa SED Panyawan Capsule with Mangosteen.
6: Ako si Emerita Alporque. Akong edad 61. Gawangin man daw, Davao City. Di na ko kalakaw. Nainikatang istorya na ako na ang Panyawan makaayo. Iniinom ko ang Panyawan. Nawala ang sakit dahil nakatinog na ko kalakaw. Muna nga, nagmintin ako sa Panyawan.
3: Dalit ka na to sa SED Marketing. Ito ay hindi kamot at hindi maaaring panggamot sa mga uri na sakit. No approved therapy claims. Makisayri ang mga impormasyon nga ngayon mahibaluan ang mga labing nag-una o mga lapas ng mga balita sa panglawas. Balita, hatod ka na to, gikan sa SED Marketing. Ania na karon ang SED Panyawan Healthline Report. SED Panyawan Healthline Report. Ug karon ania na ang atong magsisibyan.
7: Aduna na'y maayong haplas nga makatabang alang sa pagpakigbatok sa sakit nga dengue. Aduna na'y bagong haplas mga kaigsunan nga makatabang alang sa pagpakigbatok sa sakit nga dengue. Napamatudan sa mga eksperto sa SED Marketing ang kaayuhan sa haplas nga SED Panyawan Herbal Liniment Oil batok sa sakit nga dengue. Sa labing ulahing pagtulunan, napamatudan nga kining haplas sa Panyawan maayo alang sa pagpalayo sa mga lamok nga carrier sa sakit nga dengue. Kung ihaplas lang ang SED Panyawan Liniment Oil sa parte sa lawas nga exposed alang sa paak sa lamok, dili makaduol ang maong lamok kay kining SED Panyawan Herbal Liniment Oil usa usab kini ka mosquito repellent. Ang kumpanyang SED Marketing nagkanayon nga kining SED Panyawan Herbal Liniment Oil maayong haplas gumikan kay pinagi sa init-init niini nga sangkap dili makapenetrate ang lamok nga adunay dengue. Apan sila usab nagkanayon nga anaa ka nato ang pag-amping sa atong mga lawas. Sila midugang nga kung atong ipabiling limpyo ang atong mga panimalay o ang atong palibot, walay lamok nga mag-infest niini. Usab ilang ikanayon nga kanunayon ang paggamit sa SED Panyawan Liniment Oil aron kayan ang sakit nga dengue.
3: Health report.
8: Grabe jud ang lamok sa amo, sir. Ilabi na sa hapon dapit. Mo nang akong mga anak, ako jung haplasan sa SED Panyawan Liniment Oil. Kay kuyaw lagi, sir. Dili jud makaduol ang lamok. Sa mga nagpaminaw karon, aron bitaw secure ta nga ang atong mga anak luwas sa pinaakag lamok, atong haplasan sa SED Panyawan Liniment Oil. Ako si Nancy Avernica, taga Tangub City.
3: Mao kadto ang mga balita. Hatod kanato sa SED Marketing. Pinaagi sa SED Panyawan Healthline Report. SED Panyawan Healthline Report. At ang isa samantak na uksamang sibyaan o pakisayri ang mga nagunang mga balita sa maayong panglawas. Hatod ka rin sa SED Marketing. Paminawa. Paminawa. Testimonya sa kaayuhan. Dali ka ninyo sa SED Panyawan Capsule with Magustine.
6: Ako si Emerita Alporque. Akong edad 61. Gawangin man daw, Davao City. Di na po kalakaw. Ay, nakatang istorya na ako na ang Panyawan, makaayo. Iniinom ko, Panyawan. Nawala ang sakit dahil nakatinog na ko, kalakaw. Ngunit nga, nagmintin ako sa Panyawan.
3: Dalit ka na to sa SED Marketing. Ako ito ay hindi kamatak, hindi maaaring pagkakasal ng uri na sakit. No approved therapy claims.
5: Kini si Max Urban. Batasanan ninyo ang paggamit sa Milagrosong Haplas, ang SED Panyawan Plus Liniment. Dali ra mo ipikto ug maayong ihaplas sa mga katol-katol, rayuma, skin allergy, pinaakan sa lamok, sakit sa tiyan, muscle pain ug uban pa. So mga higala, ayaw na pag-antos, gamit lang sa Panyawan Liniment pagbantay ug likay ang piki nga panyawan. Pili agyud ang may tatak, SED Marketing. Gigama sa SED Marketing.
1: Mitalo, yun sa pagkasilang galiwat, ha? Giharas ka nila din sa ato?
2: Ay, wawa, apo, ay, wawa. Gamay ragong diferensya, ha?
1: Unsang gamaya ba?
2: Ay, ambot, anabayhana. Nga nung hangtod karon, di mangyug ko niya hinuhunungan. Mga tiguang manaunta mi.
1: Oh, unsang sa din ninyong kagubot, lagi?
2: Ay, inini ni apo ko, ha? Kaya gihasula na madyuguan ng tigwa nga siging pamikil na ko ba niya nagsikbit maning atong mga yuta. Ah, mautong giing nanti ka nga gusto unta na ko nga kuralo na lang ni. Hatagan kong utlanan ang among mga yuta. Patasan pa na ko ang parel aron di nagyud mi magkita.
1: O, unya alo?
2: Ay, magbuhat na giunta ko og mas taas pagyud nga parel. Tupad anang atong karaang kural. Kay ako may mo gastos kural. Akong ipabor sa ilang yuta ang kural. Di mamasagot sa ipang. Kay makuhaan ko na iyang yuta.
1: O ba?
2: O lagi.
9: Tomas! Tomas niya!
2: Kinsarod?
9: Hoy Tomas! Tomas niya! Gupong kinigate niyo ron!
10: O Jenny, husto pa ka ni atong gibuhat? Nananong naman ta din sa ilang nais ko?
9: Ngano dili man husto ma? Nagiyatakan mo nilang atong katungod.
10: Nanabaw nito sa

0: tuyo sini isko man. Nganong ganina pa makadya nga sigig tumas ang imong gipangita?
1: Ha? Oo, dahil tuod no, sini isko man di ay no.
0: Hoy! No isko! Gawas niya!
2: Hinay-hinay lang na. Kagabaan o niya kastiguang.
0: Ay, kung saan pa man di ay ma? Nagiiluga naman taog yuta? Maghinahinay pagyuta? Andan tayo ni mga tawana. Ni ano man kidni, nahinayat naman siya kong ulit dinis ato at tubangon ko na lagi problema, ha? Noy Isko, gawas ni Hanoy!
3: Masa may problema, Jenny?
0: Oh, ang animal, kagwapo ba yun? Pagawas sa'yo mga buhan kayo, makinsulti ko!
3: Kisa may yung tuyok? Si Lolo o ako? Ako ang kutiyo na namang isang pit.
0: Ha? Oh, si Noy Isko di ay?
3: Oo, dali, dali, dahil mo. Ay, pasigisinggit, ya? Muna pa kikiro, sige, pag-gutas gawa sa mong gate. Pagday! Ablay pa rin yung gate, eh. Pasod na sila.
0: Ha? Awara? Awara? Ano kang tindaw ka naman sa?
2: Kalma lang, kalma! Kikita niya sa ilang teritoryo.
4: Usa man untay ato ninyo, Imak, inday dyan eh.
0: Usa man ang binuangan ni Isko, nga gusto man ko ninyong ilugo ng among yuta.
4: Unsa? Kisa may nagsulti ninyo, ana?
0: Sino laipang?
3: Daan pa kayo rumbuang na kitang sigpaghut sa gawas ng gate, lo?
0: Unsa?
3: Rumbuang.
0: Tarungan kong sulti, ha?
3: Hindi na tinod. Taka na mong sulti.
0: Unsa?
4: Wa ko'y planong ilugo ng inyong yuta, indigene, oy. Eh, gusto lang unta akong magkural sa akong utlanan. Akong pabutangan og taas na paril ba, aron di nami magkita sa imong apuhan. Kay sige malago na siyang pamikil ako, pangitaglalis. May napatasan akong among paril, aron di nagid mi magkakita pa. Og nihangyo raman sa guniya ba, nga kami man ang, kami may mugasto sa pagpakural, kining akong apo mo'y akong giparaygan nga mo'y mugasto sa pagpakural, ay adto kun ta ipabor sa inyong yuta ang kural. Maura na.
0: Ha?
2: Tanajin ni oy. Mamauli na ta.
4: Ay, unya na oy. Pamainit sa mo.
3: Uy, lo. Ate ba naman pa naman yung mga tao na noong ni mo? Hinginli na sila.
0: Usa? Hoy, dong. Di na ko kinahanglan nga hinginlan pa ni mo. Mugawas na ko na yung bay.
3: Oo, mas labing maayo.
0: Bukiro. Tanama, Imak.
4: Ay, unya na oy. Kining kwan, padani sila sa chocolate nga nadaan ni Mugigas Amerika nung.
3: Dili ko manghatag og kaaway, lo.
0: Oh, kante. Tana ma, mamauli na ta.
5: Shed Marketing, ang tigama ug tig-apod-apod sa mga inila ug epektibong mga produktong herbal. Karon, malipayon nga nagapahibalo sa tanan nga ang Shed Panyawan Liniment Oil. Mas ipakusgan pa, pinagi sa ato ang Seed Pharma. Seed Pharma, ang manufacturer o tigama sa Shed Panyawan Liniment Oil. Mao ka ng ang aray. Karon, mamahimo ng hi. Shed Panyawan Liniment Oil, ang mirakulong haplas sa tanang balatian sa lawas. Basta Panyawan, tatak sed na yan. Sigurado ka na, maluwas ka pa.

sa makahay sunod nga mahitabo. Mga higala, sunda ang lain pang sumpay ning atong sugilano. Tom and Jenny. Nagisabak ning tulumanon, ermitanyang bruha. Gidalit ka nato sa SED Marketing.

Kini si Max Urban, ang seed marketing naggamaog panyawan herbal capsule with garlic. Alang kini sa mga adunay problema sa ilang high blood ug high cholesterol. Dako kinig matabang aron ma-maintain ang inyong normal blood pressure. Daghan ang natabangan kini epektibo kayong tambal nga panyawan herbal capsule with garlic. Busa ayaw paglangan, gamit dayon kamo sa seed panyawan herbal capsule with garlic. Likay ang mga peke nga panyawan, maoy pili ang

0: Tata, Shed Marketing.
1: Giga ma sa Shed Marketing.
2: Aduna ba kay pangutana kamarin sa Shed Panyawan? Aduna ba kay balatian nga gusto nimo matabangan? O aduna ba kay kasinatian sa kaayuhan nga naangkon pinaagi sa Shed Panyawan products? Tawag o text na.
3: Tawag o text na.
2: 0917-182-8597. 0917-182-8597. Mo kini ang Shed Panyawan hotline uban ni Mr. Panyawan.
3: Mr. Panyawan's hotline.
2: 0917-182-8597. Bisitahi usab ang atong Facebook page at Panyawan Herbals ug ang atong website at www.sedmarketingdavao.com. Tawag na aron ma-interview ka na mo.
4: 98.1 BT Radio.
5: Umanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaliwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy muna sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maahawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maahawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
6: And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
7: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Albert nga taga-dumagin. Upong ang akong mga TL o mga pagkakit. Sa pagkadungog na po sa DTX 500, akong gidouble dose o nakapsol sa buntag, sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamay. Epektibo kayo ang DTX 500.
4: DTX 500.
6: Mabali sa mga butika.
7: Mga ka-DTX o gamay TC, ako si Jean Paul Generoso.
8: O ako na sabi si Dr. Ramil Uy, magapahinom-nom ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o gamay TC. Ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
7: Hisgutan na to, Doc, ang mahitungod sa added sugar o ang epekto ni ini sa atuang immune system. According mango, Doc, sa Centers for Disease Control and Prevention o kining CDC, daghan na kaayong mga tao ang mahilig sa added sugar o ining pagkaon sa mga matamis nga pagkaon.
8: Kaadik mango, sumala sa dietary guidelines tuig 2010 hangtod 2015, ang nag-ingon nga ang average sa tao nga makahurot siya og 17 ka kutsarita nga kamay matag adlaw, equivalent na sa 270 calories.
7: Pagkataas sa dai no?
8: Murag kwan ba usa ka bawol nga kanon.
7: Daghan. Niantong tuig 2015, Doc, ang World Health Organization o kining WHO ang mi-advise na dapat 5% rataman sa daily calories ang added sugar o equivalent ani to 200 calories o unom ka kutsaritang kamay.
8: Mauraon ta na.
7: Ang musunod, Doc, mao ang mga sintomas nga sobra na ang gikaon nga kamay. Una, ubos ang level sa enerhiya. Usa ka study kaniadtong 2019 ang muingon nga ang sa sulod sa usa ka oras nga human mukaon og kamay, ang mga test subjects sila ang gikapoy og dili alerto.
8: Mao gyud ang epekto, Sir GP, ang kamay sa lawas nato. Kay ang kamay or sugar or mga tamis nga pagkaon ang nagapromote sa oxidative stress. Kana ang hinungdan nga nung muluya ka.
7: Muday na.
8: Kung mahilig ka og tamis nga pagkaon, kinahanglan gyud ka mag-detect 500 og mighty si aron matagan og proteksyon ang imuhang mga selula.
7: Husto.
8: Kinipod ang lumod o ubos nga kahimtang, Sir GP, ang bahin sad sa mga sintomas kanang wala kay
7: kondisyon,
8: wala
7: no?
8: Wala kondisyon, wala kay gana. Base sa 2017 study nga mga laki nga mogamit og daghang kamay ang makadevelop og depression og uban pa nga mga mood disorders.
4: DTX 500.
9: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, halik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
4: DTX 500. Pumali sa mga butika.
7: Napadok kining bloating. Ingon sa John Hopkins Medicine, ang kamay ang mahimong hinungdan sa gas build up ug mga problema sa digestion ingon sa irritable bowel syndrome o small intestine bacterial overgrowth or kining SIBO.
8: Ingon ana kanindot o makatabang ang DTX 500 sa kinatabukan nga abdominal health, labi na kung may hyperacidity ka or GERD, Sir GP. Usa pa diha, Sir GP, kining tooth decay. Labi na sa bakterya, mudaghan diha ang bakterya sa imong baba kung palakaon kag kamay. Kini pistahan sa kagaw sa tango. Ang mga bakterya nga makabuhat og acid nga ilahang waste product, kini mo ay makadaot sa atong mga tango.
7: Unya, Doc, kini pong acne.
8: Dagkong bugas-bugas.
7: Aw, mga bugas-bugas. Adtong 2018 nga study sa mga university students sa China, miingon nga ang mga nag-inom og soft drinks 7 ka beses sa isa ka semana ang posible magka-moderate or severe acne, daghang mga bugas.
8: Gusto kag wala na kay bugas-bugas o oh, undangin na ang mga tamis dinhi makatabang dako ang power combination sa DTX 500 ug Mighty C. While nga mubantay ang DTX 500 sa mga selula aron dili ma-damage sa added sugar, ang Mighty C naman ang magpabos sa imong immune system aron kontra ang mga bakterya nga naa sa imong baba.
7: Nya, weight gain, kining obesity, pagtambok.
8: Sobra nga tambok.
7: Oh,
8: say Sir GP, di nato mabasol ni mga obese kay bisag unsa nila nga pugos nga kaon ug gamay na ang ilang leptin, mauntay mo yung pahunong sa ilang kaon. So kanang mga obese na ron, ang added sugar ang rason nganong sobra ang pagkaon sa daghang mga carbohydrates. Mo ni rason. sobra na lang kaon og kamay. Sa JP atong hinumduman nga sobrang carbohydrates will result to high sugar levels sa imo dugo og dili ka mag-diet or mag-DTX 500 magka problema ka sa metabolism.
7: Hosto. Kuan natay oras doc. Sige, hangtod na pud sa sunod. Ako si Jean Paul Hineroso.
8: Ako na sab si Doc Ramuel nagaingon mayong lawas at imanon.
7: Dili pag-abusohon.
4: DTX 500.
3: Ako si Jubilee. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
4: DTX 500. Mobile sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. 98.1 BT Radio.
6: 90s, 80s, and now the home of real music.
10: 98.1 BT Radio.

0: Luyan ang liti ka ba?
1: High cholesterol mangod ko ba? Matod pas doktor? Bantog ra nga katong nagduwa tag basketball. Dura ka daganan ako score. Gihangat ako maayo.
0: Uy, delikado na ba? Mobile na bang high blood pressure na? Naisaid panyawan with garlic ba? Makatabang ginisado na yung high cholesterol o high blood pressure?
1: Ako nasuwayan ba?
0: Kusog na mga ikaw maduwa ba'y? Pura magagwaga puya? Pura magagimakina?
1: Tungod ni sa Sed Panyawan with Garlic ba'y? Tinuod! Epektibo yun!
2: Sed Panyawan with Garlic. Gigama sa Sed Marketing Incorporated.
3: Alam niyad kong nga mga di na makalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kiksuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda musab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ugang Atan Insurance Services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya, alang nga dosam nga magpa-ISP, new license, og non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibong magkuntag pinaagin sa cellphone number 0908-1452-6650 ugang alang usab sa nagdita og mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G and D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o gingumsam ang G&D Sari-Sari Store na alagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store giparagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
4: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck ng walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
5: Kuya, niinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og acid?
6: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
5: Ha? Unsa di na imong gigamit kuya?
6: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15 in 1.
5: Ha? Unsa di na anak kuya?
6: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
5: Hala, ganito't ganan ang gamitin kuya. Pwede ko, Ana?
6: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
5: Hala, kanindot gud na gamiton kuya, tagay ko be.
6: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
5: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
6: Ha? Asa naman ka?
5: Asa pa mo palit ako og Lolo Masyong Coffee.
7: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga timplahon sa init. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkagtaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Bring health into
9: your home. Marami na ang believe sa Lactopuffy.
10: Sa Lactopuffy. Lactopuffy.
11: Lactopuffy. Sa Lactopuffy.
9: Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your home.
12: Bring health into your home.
4: Ang ngayon mong masayran kabahin sa mga katungod sa mga bata o kabatanunan. Ang mga bata anunay katungod sa usa ka rehistrado nga ngalan o nasyonalidad. Anunay usab sila'y katungod nga atimanon o panalipdan sa ilang mga ginikanan o dili ibuwag gikan sa ilang pamilya. Responsibilidad sa gobyerno ang pagpanalipod sa katungod sa mga bata o paghatag o mga pangunang serbisyo aron sila mabuhi o mulambo. Katungod sa pag-uswag, ang edukasyon o personal nga pag-uswag maoy hinungdanong katungod sa mga bata o kabatanunan. kahanunan. Ang mga bata nga adunay espesyal nga panginahanglan sama sa mga bata nga adunay kakulangan, adunay patas nga katungod sa edukasyon ug pag-uswag. Aduna usab silay katungod sa mga oportunidad nga makatabang sa pagpalambo sa ilang pisikal ug mental nga abilidad aron magkabot nila ang ilang mga damgo. Katungod sa proteksyon, ang mga bata adunay katungod nga mapanalipdan gikan sa pisikal nga pag-abuso ug psikolohikal nga pagpanghulga sulod man o gawas sa ilang pamilya. Kinahanglan usab silang panalipdan gikan sa child labor, delikado nga trabaho o bisan unsang trabaho nga makabalda sa ilang edukasyon. Naglakip kini sa trafficking, smuggling, kidnapping, sexual nga pag-abuso.

0: Delikado! Kini ang presyon sa dugo nga mamahimo maghatod kanimo sa pag-angkon sa stroke, atakis kasing-kasing o cardiac arrest. Ang hypertension o high blood pressure mo ay labing hinungdan sa mga kamatayon sa mga Pilipino. Atong himuag pamaagi, mag-take kita sa Sed Banyawan Garlic Capsule. Sed Banyawan Garlic Capsule. Hypertension, buntugon! Kini mo sa Sed Marketing Incorporated. Tatak magaling!
1: Tatay Lois, lichon manok lichon bali oga liyampo. Lagi na baybutang sa Emendo sa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo atubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntak ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab ka mo og gym? Adi ano usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatayo isa lichon manog lichon belly og yempo. Tatayo isa lichon manog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym giparagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
2: Ang Tatay Lois, lichon manok, lichon belly og lempo. Ananay, inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
3: Pirmi ka pangihi,
4: hanap ka paranaw,
3: og pagpamhilod sa mga tiin.
4: Basin aduna kay diabetes.
3: Mag-DTX 500.
4: Epektibo sa pagpamubo
3: sa blood sugar levels.
4: Di kaya ang diabetes.
3: Mag-DTX 500.
4: Karun na yun.
5: Babalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
3: DTX 500.
6: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
8: Lami aoy.

0: at magpakailanman. Anumang opium ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
5: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
6: And now, the home of real music.
7: 98.1 BT Radio.
8: 1, 2, 3.

0: problema kay di mo katulog panahon sa kagabion. Bisag unsa yung paningkamot nga makatulog mo, nya di gid mo katulog, duna na nay tukma nga solusyon. Ang Vitron tablet, kaning Vitron tablet manggod, makatabang ni para nga makatulog kag tarong. Unya, ang importante sa tawo kanang mangyo makatulog kag tarong, makapaulay kag tarong, makakaon kag tarong. Gawas ana, kaning Vitron tablet makatabang pud ni para ang atong makaigsuonan, limtano na kaayo, paingon na magka Alzheimer's disease, mag-inom ta og Vitron tablet para mobalik ang atong maayong memory, ganahan tang mukaon, ganahan tang matulog.
1: Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
2: The Best Buy mo ang gipangita. Suka nga magka-fulfill sa imong cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Suka ang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar. Dog Dreads Vinegar. Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangka. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. Sa Dog Dreads Vinegar, siguradong sold na ang imong cravings. Sugod kay deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio, sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus, nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na, ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Sa 0961-632-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Hiramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
3: Si Ate Pres, kuna ko ang pastultihon gamit na mo sa said Celebrity Beauty Soap with Kojic Acid. Tungod kay kini adunay mga sangkap nga moisturizer. Kojic Acid, olive oil, goat's milk, and papaya extract. Sigurado nga mohamis, maputi, ug adunay healthy and glowing skin ka. Tun ikaw mo gamit sa said Celebrity Kojic Soap. Said Celebrity Beauty Soap, Kojic Gold, Celebrity Artista ka.
4: Gusto ka ba og lechon manok og liampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liampo. Susa's Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan og Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Liampo. Tara na!
5: DTX 500 ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500 Epic Tibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DTX 500 Tibo sa the sugar sugar cane extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. DTX 500 garantisado and recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
6: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.

Okay, kuyugi ko ninyo sulod sa pipila kagutlo kung diin atong paghisgutan karon mga langga ang pinaka-importante sa atong lawas. Unsa man ang pinaka-importante at pag yung i-emphasize maayo, ang kining gitawag na tug doktor sa atong lawas or guardia sa atong lawas. Okay? Ang atong immune system. Okay. Ang atong immune system guys, maoy pinaka-importante sa atong lawas. Kaya nga naman, siya gani ni ang doktor, siya ni ang gwardya. So kung wala kay doktor, magmasakit ka. Kung wala'y gwardya, so kung na'y mga manulod ng mga kawatan, like for example, imong balay, wala'y gwardya. Kung na'y masulod ng mga kawatan, makawatan gyud ka. Kaya wala man kay gwardya. Same pod sa atong lawas. Kung wala'y gwardya, makawatan pod ta. Kung wala'y doktor, magmasakit pod ta. Okay, atong isgutan karon ang atuang immune system. Kung unsa siya ka-importante. But sa dili pa, atong hisgutan karon kung unsa ang makapabagsak sa doktor or gwardiya sa atong lawas nga mao ang immune system. So unsay makapabagsak? Okay. Ang number one nga makapabagsak, alcohol. Kanang mo sikag inom og mga alcoholic nga mga ilimnon, humubagsak gina imong immune system. Kanang magsigkaon o mga prito or mga fried foods, mga prito nga mga pagkaon, mga minantikaan nga mga pagkaon. Kining pagsigig kaon og tamis or kining hilig kayog tamis, hilig kayo kung magkape, magtamis og maayo, magsugar og maayo, mo ni makapabagsak. Okay, kanang kanunay magkaon og karne. Kanang kanunay maginom og mga soft drinks. Kanang kanunay magkaon og mga processed foods, kanang kanunay magkaon og mga matawag natog parat nga mga pagkaon. Okay? Kana akong gihinganlan karon, paminaw gyud sa mga naay mga sakita, kanang akong gipahinganlan karon, mo nay makapabagsak sa imong immune system. And then, kun mo bagsak ang imong immune system, sakit dayon ang mo sunod. Okay? Munang paningkamutan nato nga dili ta magmasakit. Paningkamutan nato nga naay gwardiya ang atong lawas, naay doktor ang atong lawas. Kaya kung mawala na sila, kung muhina na sila, sakit magmasakit gyud ta. Nganuman, once mo bagsak ni sila ang atong immune system, once mo bagsak ni siya, ang matabuan ni mo atake dayon ang mga kagaw, mo atake ang mga piste sa atong lawas. Okay? And then, pag mo-ataki na, magmasakit gyud ka. Magmasakit gyud ta. Maunang naakakaroy sakit. Kaya nga naman, ang imong immune system, dili baskog. Nganong dili baskog, ikaw ra sa hinungdan, anak. Okay? Motong katong akong ipahingalan ganina, dapat likayan to nato or i-avoid nato or gawas atong i-limit para dili ta magmasakit. Okay? Atong isgutan ang makapabaskog sa ato ang immune system. Ang makapabaskog sa atong immune system mga langga is vitamins, minerals, phytochemicals, nutrients nga naasulod sa utanon. Okay, naaman gina kung gusto kag natural naaman mapalit man na sa market, mapalit man na sa mga butika ang kana akong ipahinganlan but dili siya organic, dili siya herbal. So arita sa organic. Arita sa herbal, makuha ra nato pinaagi sa utanon. Makuha ra nato pinaagi sa prutas. Munang dili ta maglisod-lisod. Ang pangutana, wala naman tagakaon kayo ning prutas, wala naman tagakaon kayo ning utanon. So dili basko na tong immune system. Dili ta makapasulod og mga vitamins sa tong lawas. Pero good news mga langga. Ang original Hagonoy capsule A to Z ang vitamins nga naaani. Ha? A to Z. Kompleto na siya mga langga. So, bisan pa di ay dili ka magkaon og utan, bisan pa di dili ka magkaon og prutas, kung mag-inom ka og original Hagonoy capsule, mura ra po kagautan. Mura ra po kagakaon og sinako nga kamunggay, mura ra po kagakaon og sakusako nga utanon. Kung nag-inom ka og original Hagonoy capsule, ang nakanindot mga langga, kay organic siya. Dili siya synthetic. Daghan mag mga vitamins nga mapalit sa kining usay tawag to sa mga butika, pero synthetic siya, dili siya natural nga gikan sa utanon o prutas. Muna, kung ganahan mo mag-maintenance, ganahan mo nga mapabaskog ninyo ang inyong immune system every day,

0: dapat mag-inom ka og original Hagunoy capsule. Kaya nga naman, ang original Hagunoy capsule, pampabaskog sa atong immune system, sama sa utanon o prutas, nga gikinahanglan sa ato ang lawas. Muna kung naakay sakit, inom dyan ka og original Hagunoy capsule, matingala ra ka nga maayo ka sa imong balatian. Sa mga naminaw karon, makaayo, makatabang yun. Kung unsay gibatyag niyo diha karon sa inyohang lawas, kung gaantos mo, dugay na mong gaampo sa Ginoo nga kanus-a ka wag tangon ang kanang kanus-a wag tangon ang sakit sa imong lawas, mauna ni tubag. Sulayi ang original Hagunoy capsule. Dili lang ka maminaw sa mga testimony, kundili dapat ikaw mismo ang mutestimony sa imong kaugalingon. Ikaw mismo ang nakabalo nga epektibo gyud kaayo ang original Hagunoy capsule. Di lang ka magsalig sa mga istorya-istorya, dapat ikaw mo'y musulay, ikaw mo'y maka-testimony nga ang original Hagunoy capsule natabangan ka. Okay? Unya sa mga naipangutana, pwede mo maka-text or makatawag sa ato ang cellphone number. Mao ni atong cellphone number nga pwede nyo tawagan. Kung namoy mga pangutana, pwede nyo tiksan 0906-6070-7050. Again, 0906-6070-7050. Okay? Okay, once again, mga langga, salamat kayo sa iyong pagpaminaw. Kinigyapon si Mama Rusty sa programang Health is Wealth.
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: 90s, 80s, and now
5: the home of real music.
6: 98.1 BT Radio.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Wilson Tigon, taga Ipel, akong asawa, panahoton kayo niya, siyempre reklamo, sakit yung kalawasa, kung yung kutu-kutu, kasi kabuyon, ako nga sulay, may kaplaso, taon, mga 5 minuto, sir lah, nito ka kung kuhan niya plaso, salamat yung ako, kanyang herbal oil, tayo, matay, titibo mo yun.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, Ryuma goodbye.
2: A product of RSV Trading, mapalit sa inyong suking butik.
3: Alam, niyato nga mga di na magkalugar sa pagpag-registro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuwing nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpang-renew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, o gangatan insurance services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga to sam nga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof. Agatan insurance services, babahibong magkunta nga pinaagin sa cellphone number 0908-1452-6550. O gaalang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Naada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services, o giumsam ang G&D Sari-Sari Store, na alagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services, o ang G&D Sari-Sari Store, gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio, o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services!
4: Ang Atan Insurance Services, nag-offer o mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle, o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
5: Set Testimonies. Pagmatuod sa kaayuhan sa Set Marketing Products.
6: Hello, kung nina mo sa kuha, palit lang doon mo sa seed liniment kay maayo doon ipanghapla sa mga arthritis, rheuma. Kay ako, nabanggaan doon kong duro sa akong tuhod. Maori doon na kaayo sa akong sakit sa tuhod. Hubag kaayo akong tuhod. Maori doon na kaayo. Pidila Bernaldez, taga Madapo, Cabo City, Magsi 26.
7: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
0: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 doon kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun ang kahatag o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika.
7: BT Radio 98.1 FM.
8: 98.1 FM.
9: Kuya, niinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og acid?
10: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
9: Ha? Unsa di na imong gigamit kuya?
10: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15 in 1.
9: Ha? Unsa di na aana kuya?
10: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
9: Hala, ganitot ka na nagamiton kuya. Pwede ko ana?
10: Pwede kayo Inday, kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
9: Hala, kanindot ko na nagamiton kuya, tagay ko be.
10: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
9: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
10: Ha? Asa naman ka?
9: Asa pa mo, palit ako ang Lolo Masyong Coffee.
11: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape ng timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat, kutaw na.
7: BT Radio 98.1 FM.
8: 98.1 FM.
12: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffin, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-lactopuffin araw-araw. Natural ang galing.
13: Health
4: Health, Nutrition, and Child Protection Referral Pathway. Unsa nga mga kaso ang angay i-report kabahin sa proteksyon sa bata. Mga bata nga biktima sa pagpasakit, pag-abuso o pagpahimulos. Nadakpan tungod sa paglapas sa curfew, nagpuyo o naglatagaw sa kadalanan. Anaa sa residential care facilities. Anaa sa bahay pag-asa o guban pang mga pasilidad. Mga bata nga nagsuporta sa ilang pamilya o breadwinner. Nagtrabaho o nalambigit sa child labor. Kabahin sa serbisyong medikal, mga bata ilabina ang mga masuso nga dunay grabe nga kondisyon o nanginahanglan dayon o kanunay nga medikal nga pagkatiman. Mga bata nga nanginahanglan o regular nga pagtambal sama sa adunay kakulangan, adunay HIV, adunay cancer o guban pa. Lakip na ang mga mabdos o nagpasuso nga naglisod sa pag-access sa mga serbisyong medikal. Bisan kinsa, mahimong mo report. Asa dapat i-report? Pwede sa Barangay Council for the Protection of Children, Barangay Health Emergency Response Team, Barangay Health Worker, Barangay Nutrition Scholar, Barangay Council, Barangay Help Desk, Violence Against Women Desk, o gubang mga ahensya sama sa lokal ng opisina sa Social Welfare and Development, Department of Social Welfare and Development, Philippine National Police, Commission on Human Rights, National Bureau of Investigation. Asadad on ang mga bata alang sa angay ng mga serbisyo, hospital o rural health unit, police station, mga residential care facilities nga akreditado sa DSWD, lokal ng Social Welfare and Development Office o pinakadaol ng pasilidad. Kining pahimangno, giyatod ka nato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GACSIS Project o assessing most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Ug namugna sa patinabangay sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Giyatod...

0: Discover your ideal getaway at Barangay 8, Tuburan, Cebu.
1: At Barangay 8, Tuburan, Cebu.
0: And create memories to last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-076-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the hotel in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
2: Set Testimonies. Pagmatuod sa kaayuhan sa Set Marketing Products.
3: 2022, nagpa-laboratory ko sa ako ang blood chemistry. So, ang ako na lang limintin, katong panyawan capsule with garlic o katong panyawan plus, napita ito sa result na imbaba siya ang kanan akong blood chemistry ako. Ako si Joe Elenio, na ako nagtrabaho pa rin sa LGU Magsaysay, Davao del Sur.
4: Tatay Lois, Lechonman of Lechon, Bali Ogre Liampo. Nagribay mo tang sa Amendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Sibon. Og na

0: Usab diri mismo atubangan sa City of Tuburan Campos. Nausab sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym nalagi ni mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatailo isa lichen medog lichen belly og yempo. Tatailo isa lichen medog lichen belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
1: Ang Tatay Lois lichon manok lichon belly og lempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
2: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na'y kabutangan.
3: Bugas-bugas, o katul-katul,
4: DTX 500 na!
3: DTX 500!
4: Aduna kini antimicrobial properties
3: nga makatabang sa pagkuha
4: o pag-ayo sa bugas-bugas,
3: o katul-katul,
4: DTX 500!
5: Mabalik sa pinakabulong nga butika sa inyong lugar.
6: Original Hagkuray Capsule.
7: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarn ako sa Hagkuray Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong ipong. Epektibo gyud ang Hagkuray Capsule. Mao na kamo, sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo og tumarn sa Hagkuray Capsule.
6: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuray Capsule. Mapalit sa mga butik.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma.
10: Sandal mo sana at ulo mo sa una.
9: May OPM na rock. May OPM na rap.
11: What you know last night, yo, it was the best.
12: May OPM na mabagal.
13: Agad magaganda ang mga tinay.
9: May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog.
13: Ang himig natin.
9: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon, at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
8: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is

0: Bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: 90s, 80s, and now the home of real music.
5: 98.1 BT Radio.

0: V-Tron. Subok na.
1: Margarita Mendoza Garcia, Barangay Mate, Caguay, Surigao del Toro. Ang ako nakuha sa V-Tron syrup, nakatry na kayo ko. Kay, ang ako apo, dili halos mukaon niya. Nakainom na siya. Kuya, kusog na mukaon niya. Makatog na siya. May na siya mukaon.
2: Okay.
1: Abtik na siya. Abtik na siya muli. Ayaw na siya mudula niya. Nibuyag ko na siya.
0: V-Tron syrup, multivitamins plus iron.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
4: The Best Buy, imuang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuang cravings, I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Suka ang tinimplahan sa sakong panlasa. Dogdreds Vinegar.
5: Dogdreds Vinegar.
4: Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangka. Perfect gani para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. Sa Dogdreds Vinegar, siguradong soul na ang imuang cravings. Tugod ka deserving ka sa the best, ang Dr.'s Vinegar, haom, para ni mo. Mapalit ni mo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio, sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa'y mong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Dr.'s Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Wadirasa sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Hiramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
0: Sa adlaw-adlaw na itong paginom o PTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang paginom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika.
6: Gusto ka ba o Gletson Manok o Gliampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
7: Mga higala o ania ang usa sa natapos pangan sa original Hagunoy Capsule.
8: Ah, kasi nga lang ito, ma'am?
9: Monchita Fortis.
8: Usa, Monchita?
9: Monching.
8: Oh, mamunching, munching yung mga.
9: Ah.
8: Yung mamunching, nintangas gimi diri sa inyong lugar diri sa may buklad tungod kay na inakaingon sa mua. Nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinood?
9: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nga dili na, nga naayo na sa ang, ako ang, na-abtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
8: Kasi una, kapuyon dahi ka?
9: Oo, kapuyon ko.
8: Pero sugat pag-inom ni mo sa original Hagunoy Capsule?
9: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
8: Okay na rin mong lawas dahi, ma'am?
9: Okay na.
8: Ah, sige, salamat. Ito nga lang usap mo, ma'am. Monching?
9: Monching.
10: Republic Act Number 9262, Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Ang gender-based violence o GBV nagtumog sa bisan unsang batang sa magkadaot ng binuhatan, gagihimo batok sa kabubuton sa usa ka tawo. Naglakip kini sa pisikal, sekswal, psikolohikal o ekonomikanhong kadaot nga gipahamtang sa usa ka indibidwal tungod sa ilang gender o pagkatawo. Ang GBV usa ka seryosong isyu nga kasagaran mas nakaapekto sa mga babay o batang babay. Bisan pa ang mga lalaki o batang lalaki mahimo usab ng mga biktima. Apilo usab sa posibleng mga biktima ang mga kabatanunan, miyembro sa LGBTQ+ nga komunidad, mga tao nga adunay kakulangan o mga tigulang. Ang GBV naglakip sa nagkalain-laing klase sa pag-abuso sama sa abuso sa panimalay, pagpanglugos, pagpanghulga, pinugos nga kaminyoon o human trafficking. Ang VAUSIN naglangkob sa musunod nga mga batang sa pag-abuso, pisikal nga pag-abuso, mga binuhay hatan, hinungdan sa kadaot sa lawas o pisikal nga pagpasakit, psikolohikal nga pag-abuso, mga binuhatan nga hinungdan o mahimong hinungdan sa panghunahuna o emosyonal nga pag-antos, sexual nga pag-abuso, mga binuhatan nga naglakip sa bisan unsang klase sa sexual nga pag-abuso, ekonomikanhong pag-abuso, pagbuhat o pagsulay sa pinansyal nga pagpahimulos sa usa ka babay. Ayong kahadlok sa pagpangayo o tabang, mahimo kang murangop sa pinakaruol nga barangay Vaucidas, PNP Women and Children Protection Desk. NBI Anti-Vowsy Division, DOJ Public Attorney's Office, Social Welfare and Development Office, UP PGH Women's Desk o the Women's Crisis Center. Dili na to angay ang tusun ang pag-abuso batok sa mga babae, mga bata, mga tao nga adunay kakulangan o mga tibulang. Ang matag-usa, adunay katungod sa kaluwasan o dignidad. Kini nga pahimangno, giyatod ka nato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GACSIS Project o assisting most vulnerable communities as schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Giyatod sad ka ninyo sa DYPS 98.1 BTU Radio Tuburan.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's often part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder.

0: Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: 5:30 p.m.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
2: Kilatisin ang sarili.
3: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
2: Importante rin na ating laging isipin.
3: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
2: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Me Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina.
6: Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person.
5: It surely does. Ang Maria Clara ay may apat na bahagi. The saya, which is a long dress. The tapis, which is a knee-long skirt. The camisa, which is a colorless camis. And the panuelo, which is a stiff scarf.
6: Paano kaya niya pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin?
5: Sa pagplansya yan. Gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno.
6: Terno! Now that's what we mostly hear these days.

0: track team sa kanyang pagdalo sa gaganaping at memory special session ng Kongres. Kain ng mahalaga at nakabinding panukalang batas sinimulan na ngayong araw. Senator Sherwin Gatchalian nanumpa na rin bilang bagong Senate President. Milyon-milyong pisong halaga ng tulong pinansyal inilabas na ng tanggapan ni Pangulong Marcos Jr. para sa mga residente na apektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Iba pang ahensya ng pamahalaan, walang patid din sa paghahatid ng iba't ibang tulong sa mga nasalanta. Dahil sa hindi pagtugon sa patawag ng otoridad, PNP CIDG muling magpapadala ng sabina kay dating Ateneo Head Coach Tab Baldwin at iba pang coaching staff para sa investigasyon sa pagkamatay ng dalawang student-athlete sa kanilang team building sa Aurora. At ilang Pinoy celebrities nominado sa 2026 Seoul International Drama Awards. Kung sino-sino sila, alamin!
1: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan nagsimula na ang working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Russia. At hindi lang Pilipinas ang makikinabang sa biyahe na yan, kundi maging ang mga bansa na kasapin ng ASEAN sa harap ng gaganaping ASEAN-Russia Commemorative Summit. Inaasahang matatalakay ang iba't ibang usapin na kapapakikinabangan ng buong rehiyon maging ng Russia. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
2: Mag-aalauna ng hapon oras sa Pilipinas nang dumating si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Kazan, Russia para sa kanyang working visit. Isa sa magiging aktibidad ng Pangulo sa unang araw ang pagkakaroon ng bilateral meeting kay Russian President Vladimir Putin.
3: Beyond marking our golden anniversary of diplomatic relations, which were formally established on the 2nd of June 1976, our discussions will focus on concrete areas of mutual interest, particularly energy and food security.
2: Kabilang din sa inaasahan sa schedule ng presidente ang pagiging co-chair niya sa gaganaping ASEAN-Russia Commemorative Summit kasabay yan ng 35th taong anibersaryo ng ASEAN-Russia relations. Inaasahang matatalakay ang iba-ibang usapin ng kapwa pakikinabangan ng mga bansang kasapi sa ASEAN maging ng Russia.
3: Our discussions will be anchored in key deliverables across

0: political, security, economic, and socio-cultural pillars of our partnership, spanning cooperation in peace and security, trade and investment, food and energy security, science and technology, digital transformation, education, tourism, and people-to-people exchanges.
1: Pagtitiyak ng punong ehekutibo na bilang ASEAN Chair, nakatuon ang Pilipinas na matiyak na magbubunga ang naturang summit ng mga makabuluhan at pangmatagalang resulta na higit pang magpapalalim sa ugnayan ng ASEAN sa Russia. Kasabay ng pagbisita ng Chief Executive, ang paggunita ng 50 taong diplomatic relations ng Pilipinas at Russia. Kaya binigyang diin ng Pangulo na pagkakataon ito para mas mapalakas pa ang kooperasyon ng dalawang bansa sa iba-ibang larangan.
0: For over 5 decades, our bilateral ties have steadily deepened across trade, education, culture, agriculture, energy, science, and above all, through the sustained bonds between our people. We look forward to building on these foundations and opening new avenues of cooperation for the future.
1: Muli iginiit ng Pangulo ang layunin ng Pilipinas na isulong ang pagkakaisa ng ASEAN at palakasin ang pakikipagtulungan nito sa mga bansang katuwang sa labas ng rehiyon.
0: We will likewise advance ASEAN's engagement with external partners such as Russia through the dialogue mechanisms and frameworks that this community has built over many decades. We travel to Kazan with purpose, and we return with renewed commitment to our partnership.
1: Ito ang unang pagbisita ni President Marcos Jr. sa Russia, halos 50 taon matapos ang makasaysayang pagbisita ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa dating Soviet Union noong 1976. Kenneth, pasyente para sa bayan.
2: Itinalagaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sina Executive Secretary Ralph Recto, Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III at Labor Secretary Francis Tolentino bilang mga caretaker ng bansa. Inataas ng 3 kalihim habang nasa Kazan, Russia ang Pangulo para sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Bilang chair ng ASEAN, mahalagang attendance ng Pangulo para maisulong ng Pilipinas na makabuo ng mga konkreto at pangmatagalang kasunduan na magpapalalim sa strategic partnership ng ASEAN at Russia at magtataguyod ng kapayapaan, katatagan at sama-samang pag-unlad ng rehiyon. Samantala, posibleng magkaroon ng agarang epekto ang peace deal sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Yan ang tingin ng isang political analyst dahil muli nang magbubukas ang Strait of Hormuz at magbabalik ang mga commercial shipping. Sa malaking epekto nito sa Pilipinas, inaasang manunumbalik at magresulta ang inaasang kapayapaan sa mas maayos na ekonomiya sa ating bansa. Hindi naman magiging mabilis ang stabilization ng ekonomiya, ngunit masisiguro nito ang tuloy-tuloy na trabaho para sa ating mga kababayan. Samantala, malaki rin ang nakikitang positibong epekto ng pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Russia dahil kilala itong isa sa pinakamalaking oil exporting at oil producing country sa buong mundo na maaring protektahan ng bansa sa mga epekto ng posibleng problema sa hinaharap hinggil sa langit.
3: Kung ano yung layunin at kung ano talaga yung purpose ng kanyang pagbisita, kinakailangan manatili tayong nakaangkla lamang doon. At for sure, hindi naman magkakamali siguro ang ating Pangulo kung paano niya babalangkasin yung mga kinakailangan, mga mahalagang aktibidad sa kinakailangan niyang gawin sa mga bansa na ito.
2: Sa ibang balita, nagpaabot ng pagbati ang Malacanang sa pagkakahalang ni Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President. Pinasalamatan din ng palasyo ang House of Representatives sa pamuno ni Speaker Faustino Bodidi III, gayon din sa mayorya sa Senado na handa ng gampanan ang kanilang tungkulin. Punto ng Malacanang, hangad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mabilis at maayos na paglilingkod para sa taong bayan, kasabay ng panawagang maisabatas na ang priority legislative bills para lalo pang mapalawak ang tulong ng gobyerno sa mga Pilipino. Samantala, nagsumite si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Commission on Appointments para sa kumpirmasyon ng ad interim appointment para sa hanay ng Armed Forces of the Philippines. May para kina Alfredo Antonio Jr. at Eric Guevara bilang Brigadier General ng AFP. Para sa mga nais tumutol, maaaring makipag-ugnayan o formal na magsumite ng reklamo sa tanggapan ng CA sa Pasay City. Aprobado na ang lahat ng LEDAC priority bills kabilang na ang anti-political dynasty. Yan ang iginiit ni House Majority Leader at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos sa isinagawang special session sa Kamara. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
4: Binuksan ngayong araw ng mababang kapulungan ang special session alinsunod sa pagnanais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na talakayin ang mga urgent bills na nais maisabatas ng administrasyon. Eksaktong alas 9 kaninang umaga ng pangunahan ni House Speaker Faustino Bojidi ang pagbukas ng sesyon. Ilan sa mga panukalang batas na kailangang maisabatas ng Kongreso ay ang Assistance to Individuals in Crisis Situations o AIX Act, ang Anti-Political Dynasty Law, ang Last Mile Schools Act at ang batas na bubuo sa National Center for Geriatric Health. Nakatakda ring mag-convene ang Commission on Appointments para iproseso ang mga nakabinbin na mga appointment ng ilang opisyal ng gabinete, gayon din ang promosyon ng 8 opisyal ng Sandataang Lakas at mga miyembro ng Foreign Service. Sinabi ni House Majority Leader at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos na naaprobahan na ng Kamara ang lahat ng panukalang batas na nakapaloob sa Proclamation 1318. Ayon sa mambabatas, hindi na kakailanganin pa na dumaan sa bicameral session ang mga panukalang batas kung ia-adapt ng Senado ang bersyon ng Kamara.
5: We will see as to what the result is of those bills that are passed on third reading, after which we will have to have a bicam, probably pag sona na. Because we cannot have a bicameral conference committee and we cannot designate its members until both laws are passed.
4: Naunawaan naman ang House Majority Leader ang sentimiento ng mga tao pagdating sa Anti-Political Dynasty Bill na nakalusot na sa ikatlong pagbasa sa Kamara. Anya, dumaan sa konsultasyon mula sa mga party leaders sa loob ng Kamara bago nagkaroon ng botohan para sa nasabing bersyon.
5: Hindi naman yan ginawa dahil yan ang gusto namin na ipasa na bill. Ginawa namin yan because that was...

0: sa mga pre-trial proceedings, kasama incidental na bilang ang mga tatayong mahistrado para sa impeachment trial ng Vice Presidente, kung saan mag-e-enlist din ng private experts at consultants ang prosecution team, ayon kay Zamora. Layunin din itong mapadali ang mga issue, magkaroon ng stipulations at admissions of facts, matukoy ang mga testigo at maitakda ang bilang nito para mapabilis ang proseso ng pagdinig. At ngayong kinikilala na ang liderato ng Senado sa pangungunan ni Senate President Sherwin Gatchalian, pagkalabas ng session hall kanina ay nagpaabot ng pagbati si House Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos.
1: On behalf of the House, we would like to congratulate Senate President Sherwin Gatchalian. We look forward to working with him. I have worked with him during my time as a congressman, and I know how level-headed and how level-headed he can be.
0: Sabi pa ng mambabatas, ito ang kailangan ng kasalukuyang politika ngayon, lalo na sa Senado. Ang level-headedness niya ang kailangan para maibalik ang lahat sa kani-kanilang tungkulin. Sa hiwalay na panayam, sinuportahan din ni House Trial Spokesperson at Lanao del Sur First District Representative Zia Alonto Adyong si SP Gatchalian.
2: Now that the Senate has resolved the leadership issue, we also hope that the Senate can focus now with its constitutional duty to proceed with impeachment trial without necessary delay, no?
0: Samantala, naglabas na rin ang opisyal na pahayag ng suporta si House Speaker Faustino Bongi D. III kay SP Gatchalian at sinabing tinatanaw niya sa hinaharap ang mas malalim na kooperasyon sa pagitan ng Kamara at Senado para makagawa pa ng mga batas na tutugon sa pangangailangan ng mga Pilipino. Sabi pa ni D., bukas ang Kamara sa Senado para sa pagpapalakas ng ekonomiya, pagsusulong ng mga reforma para sa kapakinabangan ng taong bayan at marami pang iba. Dayan, bukas nga inakatakda ng magsimula yung pre-trial conference hinggil sa pag-usad ng impeachment case ni VP Duterte kung saan inaasahan yung magiging pagdalo ng magkabilang panig. Samantala, sa usapin naman ng pagbabago sa liderato ng Senado ay kumpiyansa yung ilang mga mambabatas, partikular yung mga miyembro ng prosecution team, na magiging maayos yung proseso ng paglilitis. Dahil kung matatandaan, nauna na rin sinabi ni House Lead Prosecutor Jervy Luistro na sana ay magkaroon muna ng duly elected Senate President bago pa man umarangkada yung pagsisimula ng impeachment trial proper sa July 6. Samantala, bagamat hindi maipalalabas ng real-time itong pre-trial conference na gaganapin bukas, ay nagsabi naman ng prosecution team na nakahanda silang ilahad sa publiko yung mga bagay na mapag-uusapan dito sa sinasabi na pre-trial conference. Dayan?
3: Maraming salamat, Sheila Natividad. Sa ilalim ng special session ngayong araw, inaprubahan ng Senado para sa huling pagbasa ang ilang panukala. Kinumpirma na rin ng Commission on Appointments ang lahat ng pending appointments sa AFP at DFA sa plenary session kanina. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
4: Sa pag-convene ng Kongreso para sa isang special session ngayong araw, nagpatuloy ang Senado sa pagpasa ng mga batas sa ilalim ng bagong majority na pinamumunuan ni Senate President Sherwin Gatchalian. Kaninang umaga, inaprubahan na sa third and final reading ang mga panukalang batas gaya ng Senate Bill 2092 na nagdedeklara sa Waling-Waling o Vanda Sanderiana bilang National Orchid ng Pilipinas, House Bill 6639 at House Bill 6644 na nagbibigay ng Philippine citizenship kina Benny Boatwright at Matthew Ramos. Samantala, pinangunahan naman ni Senate President Win Gatchalian ang plenary session ng Commission on Appointments o CA kasabay ng ipinatawag na special session ngayong araw. Present ang contingent mula sa House of Representatives at mga senador na miyembro nito, maliban kay Senador Jingoy Estrada na kasalukuyang nakakulong. Itinalaga bilang acting majority floor leader si Senador Joel Villanueva para sa session ng CA ngayong araw. Matapos nito ay tumuloy na ang meeting ng Committee on National Defense para irekomenda sa plenaryo ng CA ang pagkumpirma sa ad interim appointments ng mga general at flag officers ng Armed Forces of the Philippines, kabilang dyan ang isang lieutenant general, isang major general, isang vice admiral at dalawang brigadier general. Sa isang bahagi ng sesyon, kinwestiyon ni Senador Dante Marcoleta ang pagkumpirma sa kanila at sinight ang RA 11939 na nagre-require na dapat ay mayroon pang isang taong active service ang mga ipopromote na general bago ang kanilang compulsory retirement. Anya, kulang na ng isang taon ang mga general. Paliwanag naman ni Senador Lacson, isinagawa ang ad interim appointment sa kanila bago bago pa mag-adjourn sine die ang Kongreso at ang special session ngayong araw ay pagpapatuloy lamang nito, kaya't hindi pa nag-a-apply sa kanila ang one-year ban. Nagkaroon din ng meeting ang Committee on Foreign Affairs kung saan nirekomenda rin sa plenaryo ang nominations at ad interim appointments ng 85 foreign service officials ng Department of Foreign Affairs. Sa huli ay kinumpirma rin ng Commission on Appointments ang lahat ng pending appointments sa AFP. Ng session ngayong hapon, muling binuksan ang period of amendments para sa panukala barangay health workers kung saan mainit na tinalakay ni Senador Pia Cayetano at Senador Risa Ontiveros ang ilang probisyon ng batas. Sa pagpapatuloy ng special session ngayong araw, matatang mga mahahalags at prayon na nangarang aksyon mula sa lehislatura. Carlo Luis Candelaria para sa Bayan.
3: Sa pagpapatuloy ng isinasagawang fact-finding investigation ng Office of the Ombudsman, nagtungo ngayong araw sa ahensya ang 5 sa mga dating bodyguard at bagmen ni dating Acobico Representative Zaldico. Kasama sa mga nagpunta si Johnny Budua, na una nang sumalang sa interview noong Webes, kung saan sinabi niyang nakapag-deliver umano siya ng mali-maletang pera sa mismong bahay ng isang kongresista noong 2023. Ayon sa mensahe ni Attorney Levy Baligod, walang kasama na abogado ang mga ito nang dumating. Paliwanag ni Baligod, malaya namang makapagtanong ang mga tauhan ng Office of the Ombudsman sa mga ito. Hindi na nakapunta si Baligod sa Office of the Ombudsman dahil tinatapos pa niya ang kanilang counter affidavit kasunod ng reklamong cyber libel na inihain ni Lano del Sur, 1st District Zia Alonto Adyong laban sa kanila.
5: Samantala, target ng pamahalaan na mapabilis ang rehabilitation sa mga lugar na apektado ng malakas na lindol sa Mindanao. Sa kabila nito, naglaan ang Department of Budget and Management ng pondo para rito, kinang-ulat ni Clazel Pardilia.
6: Naglabas na ng halos 600 at

0: City sa General Santos City. Patuloy ang pamamahagi ng pagkain, hygiene kit at tent sa iba pang lalawigan. Umaasa dyan ang pamilya ni Leticia na walang-wala ngayon matapos masira ang bahay sa probinsya ng Sarangani. Hindi rin makabiyahe ang kanyang asawang tricycle driver dahil sa sitwasyon sa lugar.
1: Yung mga relief board, yung packs ng mga bigas, yung mga dilata, yun itong natanggap namin. Magpasalamat po kami sa mga TDSWD na may manatanggap kaming makain.
0: Naglabas na rin ng 362 milyong pisong pondo ang Department of Budget and Management sa mga lokal na pamahalaan sa Sarangani, General Santos City at South Cotabato.
2: Target nitong mapabilis ang rehabilitasyon ng mga pangunahing gusali ng gobyerno na nagiba o nasira ng malakas na lindol. Yan ay upang agarang maibalik ang mga kinakailangang serbisyo mula sa gobyerno.
3: Ang nasabing halaga ay bahagi ng malawakang Disaster Response and Recovery Financing Strategy ng pamahalaan. Bago nito, nauna nang nagpalabas ang DBM ng 100 million pesos sa General Santos City noong June 9 para sa repair at rehabilitation ng multipurpose building sa Barangay Tadjangas East. Aabot naman sa 140 million pesos ang inirelease ng DBM sa Sarangani Province noong June 15 para sa pagsasaayos ng mga nasirang gusali doon.
0: Alinsunod sa utos ni Pangulong Marcos, pabibilisin na rin ang distribusyon ng emergency cash transfer mula sa DSWD para sa mga biktima ng lindol. Nagkakahalaga ito ng 5,000 hanggang 25,000 piso. May hanggang 30,000 piso rin na cash assistance galing sa DSUD. Clayzel Pardilia, para sa bayan.
4: Pagkakaisa at pagtutulunga, yan ang naging layunin ng mga volunteer na hangad maghatid ng tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng lindol sa Mindanao, kahit pa ang ilan sa kanila ay biktima rin. Yan ang ulat ni Israel Damaulao ng PTV Davao.
5: Matapos ang pagyanig ng magnitude 7.8 na lindol na nakasentro sa maasim Sarangani, nagkaisa ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang agarang makapagbigay tulong para sa pagbangon ng mga residenteng apektado ng lindol. Nagkaisa rin ang mga volunteer groups sa pagtatayo ng isang relief mobile kitchen group at community pantry mula sa Davao City papunta sa Sarangani upang makapagbigay ng mainit na pagkain sa mga residenteng naapektuhan ng kalamidad.

0: binibigyan din nila ay ang mga pamilyang nananatili muna sa labas ng kanilang mga tahanan dahil sa takot sa mga aftershocks. Ayon sa grupo, ang kakulangan sa potable water o malinis na inuming tubig ang isa sa pinakamalaking suliraning kinakaharap ng mga apektadong residente sa Sarangani.
1: Ang pinakauna namin kailangan ay tubig and then rice. So really, in order to survive, they need to drink potable water kasi kung inom sila ng yung ano maraming tubig, nagkaka-LBM, yung, lalo na yung mga bata nagkaka-LBM.
0: Isa rin pamilya mula sa Malapatan, Sarangani ang nagbigay ng tulong sa kabila ng matinding pinsalang sinapit na kanilang bahay dahil sa lindol. Ayon kay Cherry, isa sa mga volunteer, nakita nila ang matinding pangangailangan ng mga residenteng labis na apektado ng sakuna sa pamamagitan ng pagluluto at pamimigay ng pagkain sa mga nangangailangan.
2: Sa initiative ng family namin na kahit affected po kami, kahit paano naman po, ngayon naman po ang kaunting magbubunot, nag-initiate kami sir na bili kami ng mga bigas, ng tubig, kami din sa mga tao na most affected po, yung nawalan po talaga ng bahay, walang pagkain, walang tubig.
0: Para sa pamilya Cobrador, mas malakas ang pagkakaisa at pagtutulungan kaysa sa mga pinsalang idinulot ng kalamidad. Israel Damaulao para sa bayan.
3: Inilunsad ng PAGASA ang isang mobile application na layong hikayatin ng mga Pilipino na maging handa laban sa mga bagyo, pagbaha at iba pang weather-related hazards. Ang PAGASA Deputy Administrator for Research and Development, Dr. Marcelino Villafuerte III, layo ng Panahon mobile app na gawing mas accessible ang impormasyon na ibinibigay nito sa publiko. Dito, maaaring makatanggap ang Android o iOS phone user ng real-time advisories na nilalabas sa PAGASA. Malalaman din ito ang temperatura at panahon sa lugar kung nasaan ang user. Para magamit ito ng buo, mangangailangan ito ng internet connection. Mada-download ang nasabing app sa Google Play Store at Apple App Store.
4: Then naka-on yung notification at saka yung kanyang location, at least malalaman natin kung merong nagbabantang baha or malakas na pag-ulan sa isang lugar, kung nasaan man yung may gamit ng mobile phone. At dahil dito ay agara no na maaaring magamit ng cellphone user na yon ang impormasyon upang nasa ganun ay makapunta siya doon sa mas ligtas na lugar. At gayon din ay ma-secure niya no kung sakali man meron siyang mga maaaring mapinsalang kagamitan. At ganun din magagamit din ito upang nasa ganun ay maiwasan yung sakuna no, particularly yung mga yung pagbaha, yung dagliang pagbaha no, yung flash flood. Maaaring mag-claim ng buhay no, ng isang tao.
3: Patuloy iiral ang easterly winds o hanging silangan hanggang sa Biyernes. Magdadala yan ng maalinsangang hangin mula sa Dagat Pasipiko. Samantala, ayon po sa PAGASA, ang low pressure area na nasa silangang bahagi ng bansa ay posibleng pumasok ng Philippine Area of Responsibility sa Linggo. Posibleng itong maging ganap na bagyo at tatawagin itong Bagyong Francisco. Wala itong magiging direktang epekto sa ating bansa pero posibleng mahatak nito ang hanging habagat next week at pagpaulan sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Tinatayang hindi naman ito tatawid sa anumang kalupaan. Sa ngayon, nasa layo ito na 2,700 kilometers east ng Eastern Visayas. Ngayon sa Luzon, asahan po ang posibilidad pa rin ng localized thunderstorm o yung panandaliang buhos ng ulan. Magdadala naman ng kaulapan at pulupulong pag-ulan sa silangang Visayas ang easterlies. Bukas, partly cloudy at isolated rain showers ang asahan ng lagay na panahon sa Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur at sa Davao Oriental. Ngayon, silipin naman natin ang 3-day forecast sa ilang mga pangunahing lungsod sa ating bansa. Safe at stay dry, laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanood ninyo. At
5: abangan, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mahigpit na pinaimbisigahan ang reklamo ng isang miyembro ng PhilHealth na umano'y hindi maayos na ipinatupad ang kanilang benepisyo.
3: At ilang kilalang Pinoy celebrities kabilang sa mga nominado para sa 2026 Seoul International Drama Awards. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.

0: BBM at Work.
1: Nagbabalik ang ulat bayan. Nanumpa na bilang bagong Senate President si Senator Sherwin Gatchalian matapos mabuo ang 13 boto na kinakailangan para siya'y maihatid.

0: sa mga muli na dagdagan ng isang Senate Majority Bloc at nakabuo ng nagbigay daan sa Senator Sherwin Gage, Senate President. Ito ay matapos sumapi sa kanilang hanay, Villanueva, na dating kabilang sa Cayetano Block bago maging Senate President. Nagsilbi sa Getchalian bilang Senate President pro tempore at acting Senate President mula noong June 3. Sa kanyang pag-upong pinuno ng mataas sa kapulungan, nangako si Getchalian na bibigyang prioridad ang mga panukalang tutugon sa mga napapanong suliraning pang-ekonomiya, kabilang ang patuloy na pagtaas ng presyo ng langis, mga pangunahing bilihin, pagtulong sa mga apektado ng lindol sa Mindanao at paghahanda sa posibleng epekto ng Super El Nino. Nawagan din siya sa lahat ng senador mula man sa majority o minority block na isantabi ang pagkakaiba sa politika at magkaisa sa paghahanap ng mga solusyon sa mga hamong kinakarap ng bansa. Nangako rin siya na pamumuno ng isang bukas, makatwiran at nakatuon sa solusyon ng Senado na kasanding sa serbisyo para sa sambayan ng Pilipino. Bago nito, tiniyak ni Senator Alan Peter Cayetano na hindi niya hadlangan ang paghalal ng bagong Senate President. Nagpaabot ng pagbati si Senator Loren Legarda kay Getchalian.
1: Congratulations, I'm truly, sincerely happy kay Sherwin. Okay. He's a good friend, very competent, brilliant, disciplined, and we work well together.
0: Tiniyak ni Senator Christopher Bongo ang kanyang suporta sa mga panukalang makatutulong sa mga Pilipino.
2: Gusto ko pong magtrabaho tayo para sa mga kababayan nating Pilipino, lalong-lalo na po yung mga mahirap. Marami pang biktima ng lindol ngayon, no? Sunog o at ano pa mang disaster, tulungan po natin sila.
0: Nagbigay naman ng mensahe si Senator Risa Ontiveros sa mga netizen patuloy na nagsishift sa kanila ni Getchalian na maskil lang online bilang winry.
3: May mga kababayan tayo na natutuwa sa akin, natutuwa kay Senate President, at dahil doon mas interesado sila sa trabaho namin. Ang trabaho ng buong Senate, ang nagpapasalamat ako sa kanila.
0: Naihalal naman Senator Vicente Tito Soto III bilang Senate President pro tempore, habang si Senator Juan Miguel Migzubiri ang naging Senate Majority Leader. Magsisilbi naman bilang Senior Deputy Majority Leader Senator J.V. Ejercito, habang Deputy Majority Leader Senator Joel Villanueva. Inaprubahan din sa plenaryo ang committee chairmanship. Halos lahat ng mga senador ay itinalaga sa Senate Blue Ribbon Committee, paliban kay Senator Francis Jesus Cudero. Lahat din halos ay miyembro ng Committee on Foreign Relations,

0: Ilban kay Senador Lito Lapid. Samantala, si Escudero magsisilbing presiding officer ng impeachment court. Ayon kay Lacson, si Gatchalian mismo ang nagmungkahing si Escudero ang mamuno sa mga pagdinig. Nilinaw naman ni Lacson ang pagtatalaga kay Escudero bilang presiding officer ay hindi bahagi ng anumang usapan o negosasyon kaugnay ng kanyang paglipat sa mayorya.
1: Ayos magsisilbi naman bilang Senate Minority Leader, Senator Alan Peter Cayetano na hindi naman nakadalo sa sesyon ngayong araw. Ayos?
2: Maraming salamat, Bernard Ferrer. Pinaiimbestigahan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang reklamo kaugnay sa pagkamatay sa isang miyembro ng PhilHealth ng benepisyo. Tinangulat ni Kenneth Pasiente.
3: Sa viral post na ito, ipinarating ng isang ginang ang kanyang pagkadismaya matapos hindi makakuha ng benepisyo ang kanyang asawa na miyembro ng PhilHealth matapos maospital at kalaunan ay pumanaw. Isa rin sa hinaing niya ang hindi pagsagot ng PhilHealth sa bahagi ng kanilang hospital bills dahil mas mababa sa 24 na oras ang hospitalization ng miyembro. Kaya hindi umanusakop ng PhilHealth ang mga gastusin. Ang insidenteng yan, mahigpit na pinaiimbestigahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay PCO Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, hindi katanggap-tanggap na mapagkaitan ng tamang benepisyo sa kalusugan ng mga Pilipino dahil sa mali o hindi maayos na implementasyon ng mga pulisiya.
4: Hindi po nais ng Pangulo na dapat na mga kababayan natin ay nabibigyan po ng ayuda pagdating po sa kalusugan nila, pero hindi na ibibigay dahil sa maling pag-i-implement. Hindi po yan nais ng Pangulo. So sa ganitong pagkakataon po, talaga pong dapat paimbestigahan.
3: Hinimok din ng palasyo ang mga kawani ng PhilHealth at mga nakatalagang staff sa mga ospital na tiyaking na ibibigay ang tamang impormasyon sa mga pasyente upang maiwasan ang posibleng pinsala o abala sa mga nangangailangan ng serbisyong pangkalusugan.
4: Tayo rin po ay nagsasabi na rin sa lahat ng mga taga-PhilHealth, kung sino man yung mga PhilHealth staff or assigned sa mga hospitals or sino man ang nagpo-process ng mga benepisyo ng mga kababayan natin. Sana po ay maging aware kayo sa lahat ng mga coverage para po maibigay niyo po yung tamang information sa ating mga kabayan. Dahil kung mali po ang maibibigay niyong impormasyon, maaari po ito makaapekto at makadanyo sa ating mga kababayan.
3: Nilinaw naman ng palasyo na wala itong sinisisi kung saan nagmula ang pagkakamali. Ngunit tiniyak nito, nagugulong ang masusi at tamang imbestigasyon upang hindi na maulit ang insidente. Sa unang pahayag ng PhilHealth, sinabi nito na agad silang nakipag-ugnayan sa pamilya ng nasawing pasyente at nagkasundo sa mga susunod na hakbang para sa kinakailangang suporta. Nakipag-ugnayan na rin sila sa ospital para alamin ang ugat ng insidente kasabay ang pakikiramay sa naulilang pamilya. Sa pahayag naman ng Manila Doctors Hospital kaugnay ng insidente, iginiit nito na agad nilang binigyan ng assessment, monitoring at angkop na gamutan ng pasyente alinsunod sa clinical protocols. Ipinaliwanag din umano sa pamilya ang mga panganib at benepisyo ng mga posibleng intervensyon at kalaunan ay pinili ng pamilya na huwag ituloy ang surgical procedure at magpatuloy sa supportive care. Binigyang diin din ng ospital na naipaliwanag sa pamilya ang PhilHealth benefits batay sa umiiral na guidelines kasama ang gabay ng kanilang staff at PhilHealth personnel sa ospital. Wala pang pahayag sa ngayon ukol dito ang pamilya ng nasawing individual. Kenneth, pasyente, para sa bayan.
2: May buwelta ang Malacanang sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pinalagan din ng Malacanang ang pagpapahid umano ng katamaran ng iba kay Pangulong Marcos Jr. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla.
4: Sa sinasabi niyang walang age, siguro mas maganda na siya mismo ang humarap sa salamin at malaman niya kung sino ba talaga ang walang age.
5: Suwesto niya ng Malacanang kay Vice President Sara Duterte kasunod ang maanghang na pahayag ng bise sa gusto niyang mangyari kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
6: Hindi ko gusto agawin yung posisyon ni Bongbong Marcos. Gusto ko makita ng taong bayan hanggang sa dulo kung gaano ka walang.
5: Pero sagot dyan ang palasyo.
4: Sumasalamin ang pagiging walang age sa mga gawain ng kanyang ama. Nandiyan ang pagpapatay, pagkakaroon ng mga assassin, nandiyan din yung mga pagbabanta sa mga maliliit na kababayan natin na nakita natin na ginawa ito sa loob ng isang bar. So sino ba talaga ang walang age?
5: Pinalagan din ng Malacanang ang pagpapahid umano ng katamaran ng iba kay Pangulong Marcos. Kamakailan lamang, binatikos ni Kamanggagawa Portless Representative Ellie San Fernando ang presidente na wala umanong makabulo ang panukalang batas na nagawa sa loob ng 4 na taon.
4: Ang sinasabing hindi nagpapanukala ng batas tungkol sa national minimum wage, hindi po ito trabaho ng Pangulo. Trabaho po ito ng mga mambabatas. So huwag pong ibato ang trabaho nila sa ehekutibo.
5: Kaya kung naisaan niya na maiangat ang sweldo ng mga manggagawa, pakiusap ng palasyo.
4: Kung gusto niyo po na dapat na magpatupad ng mas mataas pa na minimum wage, kayo po, sa inyo po iyang mandato. So kung ano man ang kakulangan ninyo, kung meron ng kayong katamaran, at hindi nyo nagagampanan ang inyong trabaho bilang mambabatas, huwag nyo pong ipahid sa ehekutibo. Huwag nyo ipahid sa Pangulo. Dahil ang Pangulo ay tumutupad at gumagampan sa kanyang obligasyon ng naaayon sa batas.
5: Paglilinaw ng Malacanang, hindi tinutulugan ng administrasyon ang pagbibigay ng dagdag sahod sa mga manggagawa.
4: Ang Pangulo po ay nagbalita kamakailan lamang, this is May 1, 2026, nagkaroon po ng wage hike in Northern Mindanao, Caraga, effective May 1, 2026. Kung saan nagkaroon po ng increase ng sahod dito sa Northern Mindanao, Caraga.
5: Nakipagpulong na si Labor Secretary Francis Tolentino kay Fernando upang talakayin ang mga isinusulong na reforma na magpapataas sa sahod at magpoprotekta sa mga empleyado. Kabila ang National Minimum Wage Act, Security of Tenure Bill, at Anti-Workplace Bullying Law. Kulezal Pardilia, para sa bayan.
2: Iginit ng Malacanang na hindi maapektuhan ang ipinataw na sanctions ng China kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang kanyang mandato bilang kalihim ng Department of National Defense. Ayon kay PCO Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ginagampanan lang ni Teodoro ang kanyang tungkulin alinsunod sa batas, konstitusyon at mga pulisiya ng administrasyon. Sinabi rin ni Castro na may sariling batas at pulisiya ang China, gayon din ang Pilipinas, at hindi mapipigilan ang naturang hakbang pamahalaan sa pagtatanggol sa soberanya at pambansang interes ng bansa. Matanda ang ipinagbawal ng China ang pagpasok ni Teodoro at ng kanyang pamilya sa mainland China, Hong Kong at Macau, gayon din ang pakikipagnegosyo sa kanila ng mga Chinese individual at organization.
4: Ang China ay may sariling batas, pisiya. Gayon din naman po ang Pilipinas. Si Secretary Gibo bilang Defense Secretary ay gumaganap lang sa kanyang tungkulin, sa kanyang mandato na naaayon sa batas, naaayon sa konstitusyon at naaayon sa pulisiya ng administrasyon.
2: Inalis na sa Scarborough Shoal ang floating platform na 3 linggong nanatili sa lugar. Tinawag naman ng Chinese Embassy na mission complete ang umunay isinagawang scientific research sa lugar. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
7: Panibagong kuha ito ng Philippine Coast Guard sa nakitang floating platform sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Makikitang nakakalas na ang iba't ibang bahagi nito na isinakay sa isang Chinese research vessel. Sa Maritime Domain Awareness Flight naman ngayong Miyerkules, kinumpirma ng National Task Force for the West Philippine Sea na wala na sa Bajo de Masinloc ang floating platform.
8: Yung platform na dinisassemble nila yesterday is no longer there in Bajo de Masinloc. And the Chinese research vessel na nagtutow nung platform na yon for so many days already, wala na rin sa Bajo de Masinloc.
7: 3 linggo na natili sa Scarborough Shoal ang floating platform mula ng unang mamonitor noong May 25. Gayunman, nasa lugar pa rin ang mga inilagay na boya, communication equipment gaya ng antena at isang service vessel. Tinawag naman ng Chinese Embassy na mission complete ang isinagawang pagsusuri sa Bajo de Masinloc sa tulong ng floating platform na anilay pansamantalang research facility sa ilalim ng South China Sea Institute of Oceanology, Chinese Academy of Sciences. Hamon ngayon ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral J. Tariela sa China, ilabas ang mga nakuhang data kung totoong para sa marine scientific research ang naging aktibidad ng floating platform.
8: Kung ang ginawa talaga nila is for the conservation or preservation ng environment and for the benefit of the world, it would be a good idea for the Chinese embassy to share with us yung mga data na nakuha nila sa paggawa ng illegal MSR sa Bajo de Masinloc.
7: Iginiit ng National Task Force for the West Philippine Sea na tanging ang Pilipinas lamang ang may karapatan at jurisdiction sa Bajo de Masinloc. Kaya't ipagpapatuloy na mga kinaukulang ahensya ng gobyerno ang pagpapatrolya at iba pang aktibidad na naayon sa batas. Patrick De Jesus para sa Bayan.
2: Hinimok ng PNP Criminal Investigation and Detection Group si resigned Ateneo Blue Eagles head na harapin ang imbestigasyon na layong mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng mga student-athlete na si Rene Batarbonia at Divine Adili. Si Baldwin kasi no-show pa rin sa CIDG. Ang PNP may babala sa dating coach ng Ateneo. Yan ang ulat ni Ryan Lasigas.
9: Dalawang direksyon pa rin ang tinutumbok ng isinasagawang investigasyon ng PNP Criminal Investigation and Detection Group. Ito ay ang posibleng biktima ng hazing at homicide si Rene Batarbonia at Divine Adili. Tugon ito ng PNP CIDG matapos ang abogado ng coaching staff na si Reynaldo Jacinto na unintentional accident ay gusto sa pagka-Batarbonia at Adili.
10: He is not in the position to make any conclusion sa incident precisely because he is not also there during the time that the incident occurred. So maybe he can advise his client to man up also and face the investigation process. And we will allow him to accompany his denying him that right. But to continue hiding his practically hiding his client does not serve the end of justice. Here, nanumpa po kayo ng justice. So, walk the talk.
9: Muling magpap na ang PNP para kay Ateneo Blue Eagles head coach Baldwin at iba pang hindi tugon si Baldwin sa patawag ng CIDG. Pero ang pagmamatigas ni Baldwin hindi uubra sa mga otoridad.
10: We will exhaust all available power that the CIDG has been given by the law, including the filing of contempt and obstruction of justice cases against them.
9: May panawagan din ang CIDG sa head coach ng Ateneo Blue Eagles.
10: Man up, be man enough to face the investigation in the interest of justice and equity para doon sa dalawang players which you call as your brother. Because if you are talking about the battle cry of Bibab, Band of Brother, if you're a brother, you, di ba, you, hindi ka tatalikod. So, help us also. Help the family attain justice.
9: Bukod naman kay Baldwin, ipapasudpina na rin ng CIDG ang hawak nito na drone footage ng buong training na isinagawa sa Dipakulaw Aurora. Lumalabas din sa investigasyon ng CIDG na hindi lang 300 metro, kundi halos 1 kilometro ang layo ng mga players sa resort. Nang mga simula kahapon ay aabot na sa 17 na dati at kasalukuyang manlaro ng atin ang nadijon sa kanilang sudpina.
7: Maraming tanong ang hindi pa nasasagot at hindi pa nabubuo ang larawan sa tunay na nangyari. Ang malinaw lang sa ngayon batay sa investigasyon, hindi maganda ang kondisyon ng dagat nang isagawa ang training at hindi ito ligtas para sa mga hindi bihasa sa paglangoy. At habang inaantay ang buong katotohanan, nananatiling paalala ang insidenteng ito na sa bawat pagsubok sa dagat, hindi sapat ang tapang lamang. Kailangan ding tiyakin ang kaligtasan ng bawat buhay. Mula dito sa Campo Crame, Ryan Lasigas, para sa Bayan.
2: Nagpadala ang Philippine Coast Guard sa publiko ukol sa panganib ng mga rip current o malalakas na agos ng tubig sa mga dalampasiga. Nagpatupad na ng memorandum circular ang ahensya para sa resort owners upang maglagay ng mga swimming lane at signages sa mga delikadong lugar. Inilunsad din ang PCG Eye Care Program para sa impormasyon at kaligtasan ng mga turista at tukan na komunidad sa mga baybayang lugar. Ipinaliwanag ni Captain Brummel Magalong ang mga tamang hakbang na dapat gawin kapag naabot ng malakas na agos sa dagat.
11: So, ang pinakauna po siguro nating advice doon, sir, is huwag pong magpanik. We stay calm. No? Kasi doon po kasi hindi po tayo nakapag-isip ng mabuti pag pumasok na po yung panic. So, stay calm po, no? Don't panic. And if possible, call the attention po, sir, no? Ng mga tao po na nasa shoreline, kung kaya lang din natin. Call their attention to let them know that you're in danger, no? And lumabas ka po doon sa rip current, and that's swimming parallel to the shoreline, no? Para makalabas ka doon, lumangoy ka pa kaliwa or pa kanan.
2: Inilabas na ng Department of Justice ang initial findings ng Special Panel of Prosecutors hinggil sa Senate shooting incident kamakailan. Samantala, Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO laban sa ilang coaches ng Ateneo de Manila University, pinirmahan na. Yan ang ulat ni RR Tubise.
12: Pinirmahan na ni Justice Secretary Frederick Vida ang Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO laban kina former Ateneo Men's Basketball Head Coach Tab Baldwin, former Team Manager Christopher Kimpo, Assistant Coach Reynaldo Jacinto Jr., Assistant Coach Dean Castaño, at Assistant Coach Sandro Soriano. Paliwanag ng DOJ, hindi pa ito hold departure order, kundi monitoring mechanism para maabisuhan ang DOJ kung sakaling tangkain nilang lumabas ng bansa. Tinututukan din ng DOJ ang posibleng pananagutan ng universidad at ng mga kasama sa University Acknowledge Activity.
13: Ang lumalabas lang dito, may kapabayaan ba?

0: ay konklusyon pa lamang na dapat patunayan ng ebidensya. Aniya, tinitigdan kung willful act ba ang nangyari o kung may simple o criminal negligence na pwedeng magdulot ng criminal at civil liability. Samantala, inilabas din ng DOJ ang initial findings ng Special Panel of Prosecutors hinggil sa Senate shooting incident. Ayon kay Vida, hindi umano justified ang aksyon ng Office of the Sergeant at Arms laban sa NBI noong May 13. Hindi umano under attack ang Senate building noong gabing iyon at tinangkalang ipatupad ng NBI ang arrest warrant laban kay Senador Bato de la Rosa. Ayon pa sa DOJ, maaaring managot ang sinumang tumulong sa pagtakas ni de la Rosa matapos isapubliko ang ICC warrant noong May 11.
1: At tinitingnan to pangkalahatan na yung mga actions ba nung simula pa lang, diba? Ito ba ay planado, mas malaking plano, diba? Nilagay siya sa protective custody, ito ba ay kasama sa plano? Yung pagsasalita ba or yung pagsasabi ba na under attack ang ano, yung pagsasabi ba na lockdown ng Senado, diba? Lahat ito, lahat ng mga bagay na napatunayan nating nangyari ay tinitingnan para timbangin kung ito ay kabahagi nung tinatawag natin na obstruction of justice.
0: Kaugnay naman ang kasong inihain laban kay Senator Robin Padilla, ibinalik ito ng DOJ sa CIDG para sa mas masusing investigasyon at karagdagang dokumento o pahayag mula sa mga concerned individuals. Sa usapin naman ni Attorney Jimmy Bondoc, kinumpirma ng DOJ na natanggap na ng abogado ang liham ng departamento.
1: The letter simply seeks clarification and assistance in light of statements he publicly made regarding the service of an arrest warrant upon his client, Senator De La Rosa.
0: Ayon sa DOJ, layunin ng liham na makakuha ng anumang impormasyon na makatutulong sa legal at maayos na pagpapatupad ng batas. Ako si RR Tubise para sa Bayan.
2: Napakalaking kasinungalingan, yan ang naging buwelta ni COMELEC Chair George Erwin Garcia sa pagkakadawit ng kanyang pangalan sa umano'y pagtanggap niya ng 10 milyong piso mula sa mga tinaguriang Maleta Boys. Inang ulat ni RR Tubise.
0: Mariing itinanggi ni COMELEC Chair George Erwin Garcia na nakatanggap siya ng 10 milyong piso mula sa mga tinaguriang Maleta Boys o mga dating bagman ni dating congressman at ngayon pugante na si Zaldico.

0: pang napapatunayan.
1: Hindi po ba para nakakatakot na sira ka na sa publiko, di ikaw magpapatunay later na hindi totoo? Parang baliktad po eh. Parang you have to disprove what they have proven wrong from the very start. Napaka-unfair ng nangyayari ito sa atin.
0: Samantala, patuloy ang paghahanda ng komisyon para sa special election sa Dasmariñas, Cavite sa August 29. Pero aminado si Garcia na problema pa rin ang pondo para rito. May maaari umanong maitulong ang city government ng Dasmariñas pero posibleng hindi ito sapat sa halos 171 milyong pisong gagastusin dito. Kasama rin sa pinaghahandaan ng COMELEC ang Bangsamoro parliamentary election sa September 14 at ang paparating na barangay at sangguniang kabataan elections. RR Tubise, para sa bayan.
2: Sa iba pang balita, nakita ng ilang paglabag ang may-ari ng gumuhon ng gusali sa Angeles City, Pampanga na ikinasawi ng tinatayang 30 individual. Napag-alaman din ng DOLE na peke ang ilang dokumentong ipinasa ng kumpanya. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
3: Pinagmumulta ng Department of Labor and Employment o DOLE ng higit 11 milyong piso ang may-ari at contractor ng gumuhong gusali sa Francisco Tolentino. Pinagbabayad ng multa ang may-ari nitong si Jackson Lim at ang kumpanyang Golden Years Construction and Steelworks Corporation dahil sa patong-patong na paglabag sa batas. Kabilang sa mga babayaran ng kumpanya ang RA11058 para sa paglabag sa Occupational Safety and Health Standards. Napag-alaman din ng kagawaran na ipinagpapatuloy pa rin ang operasyon ng nasabing kumpanya kahit may ipinalabas ng work stoppage order dito. Ipinaliwanag ni Tolentino ang detalye ng mga paglabag na lumulutang mula sa isinagawang inspeksyon.
4: The DOLE found that Jackson Lim and Golden Years Construction and Steel Works Corporation were liable to pay a total of 11,426,798 pesos and 50 centavos, representing 1,102,798.50 pesos for labor standards violations and 10,324,000 as an administrative fine under Republic Act number 11058 for willful violation of occupational safety and health standards.
3: Hindi rin umano binabayaran ng tama ng kumpanya ang mga trabahador nito tuwing rest day, Sabado at tuwing holiday. Nilabag din aniya nito ang occupational safety standards dahil wala itong ipinagkaloob na personal protective equipment at temporary accommodation para sa mga manggagawa. Wala rin umano itong permit para sa mechanical lifting equipment. Bukod pa rito, ayon sa kalihim ay napag-alaman ding peke ang ilang dokumento na ipinasa ng kumpanya.
4: They also submitted, take note of this, fake and invalid certificates for the project's first aider and safety officer. Hence, DOLE will also endorse the complete case records for appropriate action to the NBI and to the Angeles City LGU.
3: Ie-endorso ng kagawaran ang record ng kaso sa NBI o National Bureau of Investigation at sa lokal na pamahalaan ng Angeles City para sa iba pang legal na aksyon. Elijah Canlas, para sa bayan.
2: Nominadong ilang sikat na personalidad sa bansa para sa Outstanding Asian Star Philippine category sa 2026 Seoul International Drama Awards. Samantala, malaki ang pasasalamat ng aktres na si Ann Curtis matapos mapabilang sa mga nominado sa naturang International Drama Awards. Narito ang ulat.
5: Ilang mga local stars ng bansa nominado sa 2026 Seoul International Drama Awards ng bansang Korea, kabilang sa Outstanding Asian Star Philippines category, ay sina Ann Curtis para sa kanyang pagganap sa It's Okay Not to Be Okay at ang kanyang co-stars na sila Joshua Garcia at Carlo Aquino. Isa pang nominasyon para kay Joshua at Ivana Alawi para sa Love is Never Gone. Sila Paula Avellino at Kim Chu ay kinilala rin para sa The Alibi. Habang sila Fiang Smith at Jim Ibarra ay nominado din sa teleseryeng Ghosting. Ilan pang mga nominado sila Kyla Estrada, Charlie Dizon, JM De Guzman, Jake Cuenca, Gerald Anderson, Shaina Magdayo, Bella Padilla, Angelica Panganiban, Sanjo Marudo, Dingdong Dantes, Max Collins, Amy Austria, Roy and Anton Vinzon, at Katrina Halili. Una ng kinilala ng mga artista noon ay sina Kim Ju, Daniel Padilla, Bel Mariano at Country.

0: Bernardo. Ang prestigyosong Korean Awards ay gaganapin sa October 8 sa KBS Hall ng Seoul, South Korea. Hindi naman napigilan ng aktres na si Ann Curtis na ipadama ang kanyang gratitude bilang isa sa mga nominado sa prestigyosong Seoul International Drama Awards. Mukhang it's another exciting trip to Korea. Sa kanyang ex account, hindi anya siya makapaniwala na kasama siya sa 23 mga aktor na nagmarka sa kanilang industriya. OMG, Seoul Kilig, anya. Makakasama na rito ang ilang Korean stars tulad nila Do Kyung-soo, Suzy, Jisoo, Park Ji-hoon, Kim Son-ho, Jun Ji-hyun at Ji Chang-wook. Abangan muli ang aming entertainment stories dito lang sa Ulat Showbiz.
1: At para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTV.
2: Mainit na balita ngayong Miyerkules, ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
1: At hanggang bukas, ako si Dayan Keren, ang inyong pambansang TV para sa Bagong Pilipinas.
3: News and Current Affairs.

0: 7:45 na. Padayon sa pagpamino sa DYPS PT Radio 98.1 FM.
1: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
2: Lami-a-o.

0: ng ating kultura, noon, ngayon, at magpakailanman. Ano mang opium ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
1: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
2: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
3: Amoy pawis, amoy araw.
4: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman!
3: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
4: Ang dungis mo!
5: Ma! Tama na!
6: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
7: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
8: Ang saya balikan ng ating kabataan.
6: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
9: Ono, game na?
10: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo.
1: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
11: And now, back

0: 101 in Open Radio.
1: DYP SBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place.
3: We're online 24/7. 24/7.
4: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
5: So mga minisang, say God-advise mo sa mga... O say God-advise mo rin sa mga nanay nga naminaw diha, nga naminaw sa tong program. Epektibo yun ang atong Amigos Capsule.
6: Yes, sir. Ako alang masulti, sir, sa kadtugaling mga edad-edara na. Nga, pariha po na ako nga nag-edad na og 40 pataas. Kahit ako ang experience 49 naman ko. So, dili mo magpawala o paglaong. I-try lang yun. Labi na ganin, nag-on and off ang inyo ang menstruation. Kanang nagduo mo nga menopausal na. I-try lang yun ninyo ang Amigos Capsule kay matabangan yun ta. Kahit ako, adako kayo kung pagtuo nga nag-menopause na yun ko. Pero pag-abot sa Amigos Capsule, dako kayong tabang kay na kuan na balik ang ako ang menstruation at the same time ang kaning ako ang lumbar pain nga taod-taod na gyud na akong gipamati na wala gyud na tabangan gyud ko sa Amigos Capsule.
5: Okay, ang Bisayaan so, ang Bisayaan ang lumbar pain mama onay sakit sa hawak.
6: Oh, kaning likod jud sir, kaning naagib sa taliwa gani sa ato ang kuan kaning likod nga kaning bukod balik yung sakita gyud ana sir. Grabe gyud ka sakit.
5: Okay. So, nagkagay salamat, Ma'am Melissa. Taga-asa ganita, Ma'am Melissa.
6: Ako, sir, sa Balamban. Arpili Balamban, Cebu, sir.
5: Arpili Balamban, Cebu. Melissa Abadinas Lumukso.
6: Oh, yes, sir.
5: Nagkagay salamat, ma'am.
7: Yes, nagkagay salamat, Ma'am Abadinas, no, sa nag-testified sa kaipiktibo sa Amigos Capsule. Nagkagay salamat, tugwa na tayo. Waras, may gabi sa tanay.

0: Yes, mayong gabi sa tanan. Yes, sa Betty Radio Tuburan, mga taga Tuburan nga naminaw, mayong gabi palangga. Yes, sa tanan-tanan nga naminaw karon sa tong programa, mayong gabi, mga taga Negros Oriental. Labi na diha sa probinsya sa Sikihuar, mga ka K5 na to diha sa Sikihuar. Kamusta mga taga Sikihuar? Yes, alang o galang sa tanan, di tamag langan-langan, no? Kay bo naman tag unsa ka epektibo ning atong mga produkto, mga palangga. Amigos Coffee and Amigos Capsule. Wailangailangailangga, let's go!
1: Yes guys, so nako karon diri sa Sangi Alegria, no? So nako inagian nga usa ka ginang, usa ko noon siya sa mga users sa Amigos Coffee. So good news mga idol, kaya ako rin siyang naagian dayon. Willing siya mohatag siyang sharing sa Amigos Coffee. Ma'am, kisay pangana to, ma'am?
2: Emily Erong.
1: Kusga gamay, ma'am. Kisay pangana to, ma'am?
2: Emily Erong.
1: Pila edad, ma'am?
2: 35
1: years old. So, unsa i-share nimo sa Amigos Coffee, ma'am?
2: Ako lang ma-share no sa Amigos Coffee is niabot ang point nga hubakon man ko. And then, yes, hubakon ko niya. Kanang, ang akong ban, na ako'y friend nga taga-Gusa, nga asawa po na siya og pastor, nag-share sa ako ang why daw nga gabaligya ako og coffee, wala daw na ako gitry.
1: Okay, so nagbaligya ka Amigos Coffee, ma'am.
2: Oh, tapos
1: so,
2: wala pa man ko
1: nagbaligya ka.
2: Oh, nagbaligya ako karon.
1: Wala ka nag-inom.
2: Nang wala ko nag-inom.
1: Ah, mo na yung paayak. Mo na yung paayak sa mga dealers, Amigos, ma'am, no? Kaya hindi mo inom, no? So, karon, ma'am, nag-inom mo dito, ma'am?
2: Oh, wala ko nag-inom ato nga point. Kaya hyperon man ko, katong nga tayo. Tapos, pagbasa na ko sa flyer niya, pagkakita na ko, dito man ko sa sangit, nakakita na nga, okay, nga kuan nga product. And then, pagbasa na ko sa yung flyer, is para di ay siya, pwede siya sa hubak. And then, na-allergy man ko at that time. Tapos, pagkaon ako, ganak.
1: So, unsa kang oras sa mam gi-allergy, ma'am, gi-attack?
2: Nag-i-attacke ko is alas 10 sa gabi, eh. Tapos, nagipainom ko, na-panic na, namin at that time, nahinumduma niya, alas 2 na sa kadlawon. Okay. Tapos, gipainom ko niya kay ang ato pag bisang pagdulon og laway isakit man akong kasing-kasing. So dili ko pwede mo inom at that time og tubig kay basin malumos akong kasing-kasing kay di mura man siya na paralyze ang half body nako.
1: Uh-huh.
2: Tungod sa allergy. Lawa, no? Then pagpainom niya na siya ko kay pag-inom nako sa kana di ba kay init man jud na siya no.
1: Okay.
2: Pag-inom nako sa Amigos Coffee is ang tanan nga huot sa akong kasing-kasing and then ang katong sakit mura siya nanaog.
1: Nanaog. Usara ka siya imong gitimpla.
2: Oo, usara ka siya hindi. Pagka naog niya, ning balik og kanang kuan akong kasing-kasing, wala na siya
1: normal
2: nagsakit
1: siya,
2: o ni normal.
1: So normal niya mo pag inhawa, ma'am?
2: Og, ni normal
1: ang allergy niya mo pag nawa.
2: Sa... Ang allergy na ako is ni hinay-hinay siya, murag wala na kain ni katol.
1: Hindi na siya katol.
2: Oo, hindi na siya ay katol. So mauto nga, grasya sa Ginoo, ang coffee is gimintay na nako until now.
1: Okay, so gamintay, nagi ka, ma'am. Oh, si mong baligya, ma'am.
2: Yes.
1: Tawa na, ma'am, na baligya ra ka, wakay inom niya.
2: I thought is ang kuan ang akong hyper is mo trigger kay bawal mo ko 3-in-1 and then niabot ang point nga sa akong

0: pagtambal de siya, wala bang pagugi hyper. So,
1: wala kagi hype. Eh, ma'am, so in case ma-live na to, di ma'am imong interview, unsay ka-advice nimo sa tong mga listener, ma'am?
0: Okay, so akong ma-advise sa ilaha, no, is kung naamoy mga gipamati, like, kanang di kakatulog, naakay kanang hypertension, hindi naasad kay hubak or allergy, you try Amigos Coffee, kay gracias sa Ginoo, gigamit na siyang instrument nga maayo ko.
1: Okay, gisay pa nga na to, ma'am?
0: Emily Erong.
1: Emily Erong sa Alegria.
0: Sa Sangi Alegria.
1: Sangi Alegria, Cebu. So yes guys, no, so daghan kayong salamat ma'am sa imong nindot nga testimony sa atong Amigos Coffee. Usa dai ni mga idol sa mga dealer nato sa Amigos Coffee.
2: Adlaw sa tanan nato nga mga suking tigpaminawan. Di ako karon mahimutang sa Barangay Kugon, ning ato nga lungsod sa Tuboran, din do na tay mahinabi nga usa sa mga natabangan gyud sa atong Amigos sa 1501 Scenic Herbal Coffee Mix nga si Sir Minting Aliego, nga usa sa mga teacher in charge sa Magatubang Elementary School din sa lungsod sa Tuboran, din siya makapamatuod og unsa gyud ka epektibo ning atong Amigos sa 1501 Scenic Herbal Coffee Mix. Kay kini si Sir Minting usa ka diabetikong tao, no, nga nag-antos na sa iyang sakit, so na sa taas-taas sa sab nga panahon, apan sa pag-abot sa atong Amigos Coffee, natabangan gyud taon siya. So sir, payong adlaw.
3: Okay, adlaw sir.
2: Kumusta? O sa may epekto sa atong Amigos Coffee nga na sa imong gihambin nga sakit?
3: Actually, ang Amigos Coffee, sa primero na siyang gintudyo sa kong asawa din ako nga, paimnon ko, primerong inom na ko, nakaingon ko nga, uy, katamis ba ni, dili ni mayo, kay di man mayan ako ang tamis, pero mingon ako asawa, try lang ko nung inom ko sa kasimana.
2: Mm-hmm.
3: So, sa diyan nakainom ko, balik ko sa kasimana, naibuhon ko, kaya nga akong sugar is, ang level sa akong sugar is kuan man, 360, o sa'yo mo 400 gani.
2: Mm-hmm.
3: Pero, within 1 week, pag inom na ko sa kuan, Amigos Cafe, before ko ninom sa Amigos Cafe, akong sugar is 362.
2: Mm-hmm.
3: Nasya ko sa resulta, kaya after a week, namamikit sa ng sugar. Pag testing na mo, ang akong sugar, nakukib down.
2: Mm-hmm.
3: Yung 178 na lang. Mm-hmm. So, nasya ko, kay, look, kakuan ba niya ni, niya, kanang, maugya po to, sige kong inom, niya, kumpiyansa sa ko, kibikaon kong bayo, itas-tas o balik, pero kung sige kong inom, ang akong sugar is nang down yun.
2: Down.
3: Down yun kaya akong sugar is, akong sugar karon gani, nag-test ni atong miaging adlaw is kuhan na lang, kanang 160.
2: Mm.
3: So, nakana ako nga, ang produkto is epektibo kayo, nang mo na na akong gigamit ron.
2: Sa mga nabinaw karon nato, sir, unsay imong ika-auhag nga to kanila?
3: Ang ako na ikasulti, kung na'y Amigos Cafe sa inyong lugar, try lang mo. Kay ako, nakakita na ko nga ang Amigos Cafe na kong ikatabang sa pag-down sa kong sugar. Mona nga, maanalan ko ninyo, try lang. Nga pagkaman, pagpacheck sa mo, aron may bawaan ninyo kung naabay, ipikto sa inyong lawas. Kaysa kuha na ako, magayong ipikto. So, mauna roon nga ako, usan ako ka, kanang, nag-support sa Amigos Cafe o nagkagpagsulti Amigos User sa inyo koron.
2: Sige, salamat kayo. Ngayon nabati mga tinsuran si Sir Binti Galiego ang usas mga nakabinipisyo sa itong Amigos 1501.
4: Hello, I guess what?

0: po use aning coffee last year, month of November, sir.
1: November last year, so hapin sa kamag 1 year that came out sa amin.
0: Oo. Eh, last year, October, dito naman ni attacking ako mga nagkalain-lain nga sakit.
2: Ayay, nagkalain-lain sakit. Dagan
0: eh. Oo. Ma'am. Dagan eh, kayo sir. Diligid siya ka ng, diligid siya makatuhuan kay bata pa kong edad, sir. Dagan kayo sakit.
2: Pila edad ni mo, ma'am?
0: 20 city, sir. 20 city.
2: Uy, kabata pa ni mo. Usay mga gipaminaw sa atong one mom sa tong kalawasan.
0: Before sir, una ni atake gid labi na ni atake katong din ako kabarog,

0: October. October, okay. So, di na ko kabarog niya, nagka-edema.
1: Okay. Kung sa'y kosa mo, anong di nakakabarog?
0: Nagka-edema ko, ng hupo nga nga ko ang talapalapa, patung sa kong tuhod ng hupo.
1: Kung sa'yo siya, edema ba mo ako yung idea da?
0: Edema is kanang manghupong sa'yo, kanang mutambok siya.
1: Ah, bali, o, oh, dayon, dayon. Di na siya cause so, kidney problem, ma'am, like that?
0: Mogi na siya, mogi na siya sa'yo, kay, na ko history nga, na hospital ko, dayon, na ay na-diagnose ang doctor sa ko nga, na ko'y acute kidney.
1: Ayan, kay,
0: kusaya na,
1: ako madunggan, ma'am, basta manghupong, marag cause na siya sa kidney problem, no?
0: Oo, sir. Oo.
1: Dayon,
0: moto
1: dayon.
0: Siya, sir. Oo, umoto siya. May nag-introduce na ko na niya coffee.
1: Mm-hmm.
0: Oh, ni-try ko na niya inom. Ni-inom ang tuod ko. Basig isa lang ka sa shay. Wala mong bisang mo. Yung sakit ba? Ito, ang tanggila na ko. Nag-introduce ako ang nga.
1: Tinambay mo ko sa kasesi, ning samot siya sakit.
0: Oo, ni mo na siya. Oo, ni sakit siya ba mag-in.
1: Ning hatag siya reaksyon.
0: Oo, oo, marag ibaldado ko sa kong lawas ba. Ang ako sa ipalpit kita, akong dughan.
1: Okay.
0: Akong kabuhi, marag di samot, magrabi kita. Akong kanang gisingot-singot na ko. Okay, nga naman niya akong giinom
1: ako. Okay, di ko na ni.
0: Oo, oo, di ko na ni, marag wa. Di ko na ni kauyan na ning kapiha. O sa ning kasing kapiha. O, taging lang ko sa kapiha.

0: O sa mga sakit yung mga gawas atong ipaya, anakupong ka.
1: Oh, gawas atong sakit ni ako ang major disease na kidney. Nasan ko ka ng ulcer, gastritis, pumunta ng pos na ko
0: nga. Ulcer.
1: Oo, ulcer niya.
0: Nasa di kay all ma'am.
1: Yeah. Oo, oh, okay. Trending kay karon ng kuhan. Huh? Nasagunan na niya ka ng kuhan. Irregular ang ako ang menstruation.
0: Irregular ang menstruation.
1: Irregular, oo. Oh. So, kad atong nakainom sa gunan, at the same time, giayo niya ang akong regular, ang akong irregular days nga period, nagiging regular na siya.
0: So, na normal na siya?
1: Na normal na siya. Taga monthly is, ano na, talagang consistent na yung monthly period ko menstruation.
0: Mm-hmm. So, kaya ma'am, so, wala na kayo gipaminaw na okay na ka nga, sige, inom mo, Amigos 15 in 1, ma'am.
1: Ako kinang nakatabang sa kaning amigo, sir. Oo, okay. Ako kinang nakatabang. Gihimagin siya sa Ginoo nga instrumento nga makatabang sa mga tao nga pares na ako nga nagkasakit, nga daghagsakit. Kaya ang sakit ang good word, ginigid siya mamili nga kaidaran sa tao. Pares ako, usadyo ko na ni nga, proven ako ni nga coffee niya sa kabatag akong edad. Nagkakikugol nga gipang mo. Dili lang sa katong mga ko, nasa to'y migraine.
0: Migraine. Migraine. Insomnia. Insomnia, unsad ka.
1: Oo, oh, okay ka nang lang. Diagnose ko ato before nga na hospital ko, low blood ko. Dapat ipa-blood, ano ko, transfusion.
0: Okay.
1: Hindi ako nagpa-blood transfusion. Ito lang kape ang giinom na ko.
0: So, karon ma'am, normal na katanan, ma'am?
1: Oh, as in, sir, ang akong taga-beauty queen nga lakaw, sir, tulad na kaayo kay taon, mag-yuko-yuko, magkugsak, tungod ka sakit sa akong kidney. Murakog lula ba? Murakog kuba? Pero karon ni ma'am.
0: Sige, ma'am, no, so, daghan kayong salamat, mama niya. At least nindot kay mong testimony sa atong amigos 15-in-1 copy, ma'am, nga yung react siya primero, then soon, nangawa lang ngayon mong ipaminaw si mong kalawasan, ma'am. So, say, ka-advise ni ma'am sa mga listener na to karon, ma'am?
1: Ang ika-advise lang ako sa mga listeners, i-recommend na ako ang kaning kapihang nga, ginganan siya Amegas Coffee Skin Herbal Mix. Dili lang gid siya nga ordinary lang na kape, kundi extraordinary kaayo. Kaya bisag, ano siya, makanatag, mahal-mahal, tuod siya, pero worth it naman. Kaya ayuhon dyan kaniya sa iyang panang sakit.
0: Ah, sige. Thank you kay ma'am. Kisag ito yung names one again, ma'am, si ma'am Sharon.
1: Sharon Catalan.
0: Catalan sa Lamintak.
1: Norte.
0: Lamintak, Norte, Medellin. Sige, yes, sige. Bro. Thank you, ma'am.
2: Hi, bro. May nga po na si mo, bro.
3: Nga, may nga po mo na.
2: O, taga din ka. Nika, bro.
3: Dilip.
2: Batyag mo nga nagamit kami ko sa coffee how?
3: Adamon batyag ko, likod kagawa kagang...

0: wala kasi mana, hindi mo pa mabatyagan, pero maglahutay na, dra mo na mabatyagan nga, daw mabata, magkagali-balik sini, kag ma, nami man permisa ka, kapayas.
1: Bote, ano ang sakit sa imo likod na dula, Ged?
0: Ah, wala na, okay-okay na, damudahan din lubrahon sa siyak, may pintura sa kagkwa ng badirepair daan, kanika.
1: Ah, ga badirepair ka sa ang salakyan? Eh, amo na ginain mo ang Amigos Coffee.
0: Oh, naguntat na ko gani. Inom nga Berna. Ha? Kay ginasiguro ko ang Amigos Coffee.
1: Ginasiguro mo na. Instead nga mag-inom ka sa mga ilibnon nga makaubog. Ang Amigos Coffee na ginatira mo.
0: Oo, amo na ginapukusan ko subong kay
1: matapapatugan. Eh, amo na yun. Oh, di,
0: dako-dako kayo. Dako-dako kayo mabulig.
1: Ano?
0: Dako-dako kayo mabulig, Ed. Ang amigos... Okay, ang imo bala gina... Ubra adlaw-adlaw, pagkagabi, daw lakyo kayo katama. Pero kung maka-amigos ka, daw saway lang. Mabangon magkagyapon, daw normal ang git. Naway ka ginabatyag.
1: Bo, te, gabaskog, Ed, baskog.
0: Oh, mahayoy kayo, dako kayo na bubig sa akon ang Amigos Coffee na.
1: Dugay ka na gamintin sina?
0: Oh, dugay-dugay na. Ita mo, akong box gani nga way labot sa gipang haboy, 63 na nadra.
1: Boda mo na eh.
0: Oh, damo na, 63.
1: Ikaw na nagainom?
0: Kisa kung may-ari din malagaw ng mga amigo ko man nga gina-recommend ko man sa ilatan eh, ginapainom ko sila panagsalang kay gabap. Nga pangakig mas meses kay mahal-mahal nga daan pero buyag pero okay kayo sa akon
1: stay okay diyan okay si meses mo gayno man
0: oh gayno mo sa akong gabi kisa nga dayon tulog mga
1: pagkuha na eh bakit hindi ba katulog imo meses
0: okay gusto man ko mabato man eh
1: mabato ma po grobi diba pila edad sa imo meses oh
0: 47 pa na sa
1: 47, ikaw, 51. Oh, ti okay yun, okay yun. Ti, ano maambal mo sa nagapalmati isubong, okay yun yung Amigos Coffee ta?

0: Adlaw, gabi ginadlaw, adlaw mo nagali mo, Mrs. Bro.
1: May isa, may dirbe, hindi ka ka-absinan pag inaslat, may dirbe ta mo.
0: Baho, grap. Eh, ano pilagin ka raw na maubos mo?
1: Misan, isa-isa lang, importante, permanente.
0: Pa, pero, so, ibig sabihin, kapigampigid. Ha? Why na ka pa nga, King si Mrs. Masama ka, amigos, no?
1: Ah, why na? Buot na kayo, ga panghimo sa sarayon.
0: Pati, sige, sige. Okay, salamat din kayo, Brad.
1: Ah, sige po.
0: Sino ka nito pangalan mo?
1: Dodoy Orulan, bro.
0: Dodoy Orulan sa Balintawak, Escalante, no?
1: Oo, oh, sige po.
0: Ati, samot na mo, ganyan, salamat, ha.
2: Sige, humahay, bayo na biinin mo, ma'am.
3: Ay, yes, sir. Good evening.
2: Ate, kapiinin mo, ma'am, Vicky. Asa ganit ka na pita karon, ma'am, Vicky?
3: Ah, naadi rin sa Midilin, sir.
2: Okay, so Ma'am Vicky,
3: Atraitison pag yun.
2: Atraitison pag yun. O niya, sa pag-inom mo sa amigoscopy, ma'am, na nausta para nakita po.
3: Okay na, sir. Okay na, normal na nga akong paglibang, pag-dispose.
2: Normal
3: and
2: na
3: then, yung pag-dispose. Nakalos kilos ko.
2: Ay, teka, ma'am, sa una, dahil, ma'am, sa wala pa ka nag-amigos, dugay ka makalibang.
3: Ay, yes, sir.
2: Sa usang kasimana, kapila ka malibang?
3: In a week, sir, 3 times.
2: In a week, 3 times. O yan, karo pa ang nag-amigos na ka?
3: Every day na, sir.
2: Every day
3: minsan
2: na ka
3: malibang. Twice a day. Oh,
2: twice a day ka malibang. Normal na. Normal na yung mong bowel movement.
3: Oh, yes, sir. I'm

0: still, nakalos ko ng 4 kilos na, sir. Kaya nag-detox naman ako.
1: Ah,
0: nakadispose na.
1: Nag-slim, saan ka ma'am Bitly, pag inom ni mga Migos coffee?
0: Oh, yes, sir.
1: Okay, so live na rin, ma'am, sa Hag Radio. O sa ika-share mi mo, ma'am, sa mga naminaw na to karon, ma'am. Okay doon, gamito na kami Migos coffee.
0: Ah, yes, sir. Okay pa sa all right, sir. Kaya ang ako ma-encourage sa tanan nga naminaw karong gabi, no? Okay man, sir.
1: Gusto na mukat-kat sa kamayas, ma'am.
0: Ay, oo, sir.
1: Ay, malita lang ko, ma'am. Yung mister naman to'y manok, ma'am, no?
0: Naa, sir.
1: Sa una, ma'am, nga mga nag-amigos, manok rin huwapon si mong mister. Di ba, nag-anap, mag-ato na ko ka to, hangman mayo pa ang manok, kay bukwakas.
0: Ay, yes, sir. Kay mayo pa yung manok. Nung una, himpuin, hipuhipuin niya ba?
1: Ah, sa una, mo rin, hipuhipuin o hupuhupuan. Ay, Bisaya, Ma'am Vicky, kay mga Bisaya, ang naminaw.
0: Ay, yes, sir.
1: Sa una, ang manok rin, hikap-hikapon si Mumbana.
0: Ay, yes, sir.
1: Pero, karon na. Karon, asa may orahon, ikaw orang manok.
0: Siyempre, sir. Ako na, siyempre.
1: Wow!
0: Alam na. Siyempre.
1: Ay, grabe. Sato pa.
0: Instead pa, sir, na pa-edad ta, adili, kay pagbata pa.
1: Sa
0: pa.
1: Kaya
0: tumod ni collagen.
1: Kito kayong galang si mong bata, ma'am?
0: Romulo, sir.
1: Romulo, humahit.
0: Yes, sir.
1: So, pero maminti na nga na anak, ma'am.
0: Kung may time, sir.
1: Ay!
0: Dito lang, sir.
1: Mga katag-testimonya ni Ma'am Vicky humahin niya sa lungsod sa Medellin. Ngaway lipod-lipod sa unang panahon, masuko siya sa manok. Idol Roger Vicky, nga siya, ihaon ko na lang ni manok. Uy, kay, ang manok may una hikap-hikap.
0: Mag-sure.
1: Pero karon, okay na, Ma'am Vicky.
0: Okay na, sir.
1: Bahalang na yung manok, imong bana. Basta ikaw, gayon na hon.
0: Alangan, sir.
1: Nagagig, salamat, ma'am.
0: Yes, sir. Thank you, din, sir.
2: Mga kaigalaan, mga naminaw karon, ako gining naobserbaran sa akong paggamit ni ini. Diin, nag-antos ko sa akong arthritis. Kaya akong tiil mo, hubag, gini siya.
1: Arthritis, Kuya Roli?
2: Yes. Kanya...
1: Ay, by the way, sa Kuya Roli, kalimat ko, Kuya Roli. Pinang edad din mo, Kuya Roli, marayan.
2: 57 na, akong edad karon.
1: Okay, 57 anyos, no? Gikan sa lungsod sa Asturias.
2: Yes, Asturias, sige. Cebu.
1: Asturias, Cebu. Panayon, Kuya Roli.
2: Yes, ako nga. Unya, wanag yun ko nag-anto sa kasakit sa akong arthritis. Wanag yun siyang hubag, wanag mo suol. Unya, ang akong kidney. Doon ako yung kidney problem. Sir Angel, then, kanabi ito, magbarog ko o ganang dugay, mamanhod akong mga tiilan duha.
1: Wow.
2: Ikaw sa paingon sa ubos. So, meaning, ang kidney.
1: Ano sa mong kidney problem ato kaya Roli Marayan?
2: Akong kidney, magsusol akong hawak. Kunya, di ko ka barog o dugay, mangita na yung gigoranan. But sa karon, bisag 2 ka oras, 3 ka oras, barog. Walay problema. Gikan sa pag-take na kong amigos. Coffee, dili na hambog, tinuod na.
1: So, proven and tested yun, Kuya Roli Marayan, na epektibo sa imuhang panglawas ang atong amigos coffee.
2: Yes, unya lastly, ang kanang kinakatay kapaya sa matagabi eh.
1: Ay, so, para.
2: Yes, didara naman ta, natural mangina, unya lahi na gyud sa batanon bata. So, na-probe gyud nako kay inim katuon sa gyud ko moinom aning amigos coffee buntag udto og sa dayong katulog. Kay kining amigos coffee mga kaigsoonan, bisan o gabi na pwede ka mo inom kay nindot kay imong pagkatulog.
1: Sa balikon ko yan, Kuya Roli Marayan, samtang natulog ka, nagkat-kat kay kapayan?
2: After sa panihapon, mga tuog na, mukat-kat, dahil yun pagkakadlaon, mukat-kat na sa pag-usap.
1: Paso pa, Kuya Roli Marayan, sa usa ka gabi, kaduha ka mukat-kat sa kapayan?
2: Yes, bahala dili sa gunson, pero kaduha yun.
1: Ay, grabe, grabe ka. So, say, advice mo kaya Roli Marayan sa mga pamihas ni mo pangigaroon, 55, no? 55. Okay, John, yes. Gabito na kami sa coffee.
2: Yes, tinood na. Gamit na mo, labi na sa mga edad-iran. Dilan na mo ingon nga tiguan kaya sakit na itong hawak, no? Mga edad-iraran, diya, 50 edad pata.

0: ang Amigos Coffee na approve yun nga perting ninduta para sa atong panglawat.
1: Kaya Kuya Rolly Marayan, si Ma'am Kate Celeste, nagtanaw sa kong live, nagkaana po siya, wow, Rubin ang tested na nago, Kuya Rolly Marayan.
0: Yes, tinood yun. Dili ni Hambog, dili ni yung user ko, kundi li, tinood gini nga naitabo sa kong kinabuhi.
1: Okay, so dagay kayo, salamat Kuya Rolly Marayan, ha?
0: Yes, daghan, salamat o may gabi sa tanan.
1: Poblasyon sa palipon. Gito'y pangana to, ma'am?
2: Nelly Gulyudo Bungato.
1: Tagadiha, dito ma'am, tagadiha, dito.
2: Oo, dito siya ko. Nato ko mong residence dito. Nato ko yung tindahan nga gamay.
1: Naapoy tindahan nga gamay. So, ma'am, kamusta naman ba? Mga ilan po gamay ni mong detalye, ma'am. Kamusta man yung paggamit sa Amigos Coffee, ma'am? Nakatabang ba patatong ipaminaw, ma'am?
2: Ang nawawa, di ko nagsakit akong likod, akong hawak.
1: Katawa ko ka nagamit.
2: Ito akong nga magbinhod.
1: Okay, tiil ni mo nga magbinhod, ma'am, nawakod.
2: Oo, oh, nawa. Oo, oh,
1: okay, nawa, ma'am, ang tiil o rin binhod.
2: Binhod, hindi ka lang, ka na ba, ilakaw, di ba, binhod ba, nawawa, man.
1: Okay, sa pag-inom lang, mo, pila ka na kaadlaw na ginom mo kami good coffee, ma'am?
2: Almost 1 week.
1: Almost 1 week pa ka nag-inom sa Amigos Coffee. So, dahil ano na siya yung mga epekto sa imuhang kuhanang din mga panglawan.
2: Oo, oh, nana. Yan, na normal po gatong ihi dito, sir.
1: Ah, okay nga naman.
2: Pangihi.
1: O sa rin tayo mong pagpangihi sa una, ma'am?
2: Tapos, sige, bako rin yung gabi, ka 2 times to 3 times kumangihi. Karon, kaduha na lang.
1: Ah, so, ato na yung mga ka nag-amigos, ma'am. Sumsum ka, mangihi ka na gabi.
2: Oo. Mas, hindi lang kung hapit mo inumog tubig, ikapoy batod.
1: Madisturbo kayo mga...

0: Kung kani ako tinirahid na dyan, ako dyan siya giging mga suway lang dyan, ani, wing, kay, basin pa di ay, di na ka magminting o tambal, kay, kung kanang dyan labad, sige, labad siya, narang-arang mang ko, no?
1: Narang-arang.
0: Ako, sir, pasultihon, sir.
1: Ah, sige, sige, sige, ma, palihog ko nung ughatag niya, ma, para ato dyan lang matawag interview na yung kauban niya. Hello?
2: Hello, sir?
1: Ah, yes, may
2: good morning.
1: Sito'y pangalan to, ma'am?
2: Si Rowena Malatag, sir.
1: Rowena Malatag, lumansan sa taga-Talibon, Bohol.
2: Oo, sa magsaysay Talibon, Bohol.
1: Ay, okay, ma'am. Bilang edad na to, ma'am Rowena?
2: 45, sir.
1: 35 years old. May gani kayo, wala na 38 na. 35. Kamusta, ma'am? Kamusta, ipaminaw ni mo sa iyong panglawas, ma'am? Katawa pa ka nag-amigot coffee.
2: Daghan, sir, oy. Kanang high blood ko, wag gani ko ma-vaccine, kaya tungod sa kataas ang dugo.
1: May rasa po. Ano niya?
2: Da, pag ka, pagabot na yung umi amigos ko, eh, agipakon ko nga ate.
1: Ipainom ka, ma'am?
2: Oo, oh, da. Mga 3 days pa, sir. Sukat pag-inom na ho.
1: 3 days pa, sukat pag-inom ni mo.
2: Oo, oh, da. Kamis kino, na tinga ko primero kay ahong ini ba kani yellow.
1: Yellow, so nag-detox to sa imong lawas, ma'am, okay?
2: Oo, oo, da.
1: Ah, sige, ikay sa laytay, ma'am, sige, go.
2: Kanang, bitahad lo, dawa na, gawang katugon, kanang murag pilmi kong kapoy ba?
1: Okay. Ay, ang imong blood pressure, ma'am, tapos naman.
2: Oh, mau na, sir. Ningosong dyan akong BP.
1: Ay, pila na ito imong BP sa una, ma'am?
2: Na, mabot mag 200, sir, over 118.
1: 200 over 118. Ano mo ito mati yung naglaban ni mong ulo?
2: Oo, labag kayong ulo, sir. Da, panang, basta lain, magsuka-suka ko. Kanunay ko ka-absent dire.
1: Karon, ma'am, pila na yung BP niya, ma'am? Pila na yung natibra niya?
2: 160, sir, over 90 na la.
1: Wow! Congratulations, ha?
2: Oo, oh, kalis gino.
1: 160 over 80 na lang. Happy na siya manormal, no? So, at least, no? At least, dilihan siya kayo taas, ma'am, na natong 200 over 180. Na ang over niya, 90 na lang. Dito po kayo taas. Okay, so, usay kasuntini mo sa Amigos Coffee, ma'am. Makatabang gin sa to ang...

0: nang naminaw sa duha ka istasyon ang karon.
1: Ah, gawa lang yung kasorte sa ino nga, mugamit sud sila sa Amigos Coffee kay makaayo sud sa lawas.
0: Okay, no? So nakatapang yun, ma'am, sa tanan mo ipaminaw sa imuhang panglawan.
1: Oo.
0: Ay, dagan kayo, salamat, ma'am, Roy, na niya. Kalihog ko ni ma'am Nelly, mga.
1: Oo.
0: Hello, ma'am Nelly. Hello, ma'am.
1: Hello.
0: Ay, sudagan kayo.
1: Yes, good morning.
0: Ha, so, mga ina ko ni Mugwa, unay ikasulti ni mo, ma'am, sa kinatibukan, nanina oran sa Radyo Bandira, ang FM. Unay ikasulti ni mo, ma'am, sa Amigos Coffee.
1: Ito nila nga maggamit yun sila sa Amigos Coffee. Nga, dasag ko diri baligya, sir, by cartons, naling ako, ah.
0: Ay, dagan salamat. So, karon ma'am, ang nakanindot, kay nakatabang pa sa imuhang panglawas, nahimo pa ni mong negosyo ang Amigos Coffee.
1: Kinoon dito, sir. Nagkwanto ko sa akong mga brothers and sisters nga ako gusto sila papalitun. Ako silang istorya nga akong mga isuntuan sa Cebu, akong gitahibaw nga mauna kay diabetic mo sila nga atletisyon. So, magpadaan na lang ko sa LBC kay para ato sa Cebu.
0: Okay. Sige, ma'am, Mary. So, dagay kayo. Salamat. Okay, dagay kayo. Salamat, ma'am. Dito sa public market sa Talibon.
2: Amigos Clinic Herbal Coffee Mix. May isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C na makapaayo sa atong lawas. Amigos Clinic Herbal Coffee Mix, BPAG approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos Clinic Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madamo pang mga balatian sa lawas. Amigos Clinic Herbal Coffee Mix, BPAG.
3: Balit na kita, inom na kita, Amigos Coffee.
4: Yes, dagay-dagay salamat no, sa mong mga testimonya. Inom na ta mga lods, wa na ilaing kape, nga adunay vitamin C ang kape nga para sa bata sa tigulang. Yes, Amigos Coffee, mapalit diha sa nagunang mga butika parmasya. Ingon sila lahi naman po ning tingog ay anak manggid na. Sir Anli Pops, unsa ni? Batil-batil, unsay batilon. Ang itlog batilon. Uy, itlog ba ya akong sudan buntag hapon udto gabi, Sir Anli Pops? Himo na gitang manok ani ba? Duda ko murag ako'y sunod bang itlog na ni Sir Anli Pops. Sige na, di mawa ang itlog. Itlog every day. Kani si Sir Anli Pops, DJ Runs, so, paldo-paldo ni kay kada adlaw ni na i-order ang itlog sana all. Kuya Nals, ikaw dyan, paldo na ba or talo na? Yes, Amigos Coffee, ha? Huwag na yung laing kape nga, doon ay vitamin C. Ang kape nga kauban na nato, no? Pila na katuig. Mag 7 years na tang kauban ang Amigos Coffee, mga lods mo. Nang, tara!
3: Amigos bilang ang number one sa tanan. Google nga ito mamatuan sa tanang kapisip.
4: Yes, tara-tara, ha? Ganina, atong nabatian ang mga testimonya bahin sa kaipiktibo sa Amigos Coffee. This time, mga lods, arita, hogarita sa pagpabinaw sa kaipiktibo sa Amigos Capsule.
5: Hi, good morning.
6: Yes, good morning, ma'am. Isa kayo ito yung pangalan na ito, ma'am.
5: Ay, Sir Angel, good morning, guys. Melissa Abadinas ni sir.
6: Melissa Abadinas Lumukso.
5: Ah, yes, sir.
6: Yes, sir. Taga, kuhan ka, ma'am, no? Taga Balamban ka, ma'am, no? Asa kayo kanapit sa Balamban, ma'am?
5: Arpili Balamban, sir, Cebu.
6: Arpili Balamban, Cebu. Okay. Balita na po ito, ma'am Melissa Abadinas. Doon ako no kay nindot nga kasayuran na itungod or experience na itungod sa Amigos Capsule. Kamusta, ma'am, may mong paggamit, ma'am? Bibalita na ko, bipatawagan ka. Kay usa ko no ka sa mga tigamitan sa Amigos Capsule. Unsa experience ni mo sa Amigos Capsule, ma'am Melissa?
5: Okay, sir. Ang ako ang experience sa Amigos Capsule, sir, kaning ako ang kuan kaning lumbar pain gani, sir.
6: Okay, no, lumbar pain. Oh, sige, sige.
5: Oo, sir, kay last December, gani na ako, sir, na ako pang gipa mati, bali na giyong sakita sa akong likod.

0: Nagpa-check up na gani ko ani sir niya gitagaan lang ko og kuan resita nga pain reliever gipaobserbahan nako og 7 days unya human sa 7 days sir nawa tuod siya pero nibalik naman sad so ako alang gi agwanta sir niya nagkuan lapod ko nag take sa ako alang gyapon to gipadayon ang ako ang kuan kaning amigos officer kay wala pa man ko nakakuan sa capsule so pag bati na ko nga naday amigos capsule unya naapod siya isang cup nga pwede pod siya nga maka tambal kay nakadungog mangugos mga testimony so akong gisuwayan sir after ato mga 5 days siguro to na akong gamit sir bura siya ning kuan ang ako ang kaning sakit sa akong likod ba nag-anam-nam siya og kaning kawala sir padung sa ako ang lubod agari na gani sa ubos gani sir gani akong paa maminhod siya so karon ingon akong bana nga padayon na lang na kay kanang reaksyon na siya so mao to sir nakahurot ko og kaning usa ka pad capsule nga kuan ako ang gitake so karon sir pasalamat lang gyud sir kay kanang okay na ako ang lumbar pain, wala na ko'y gay, pamati. Kunya, usag yun po nga nakaka-amaze po na ako, Sir Angel, no?
1: So, nawala, so, ngayon, ma'am, nawala ang lumbar pain ni mo, ma'am, sa usa lang kapat yes, na amigos capsule.
0: Amigos capsule, sir, nakahurot lang ko o usa kapad. Usa kapad, sir.
1: O usa ka blister pa.
0: Oo, kanang na po, kakapsule gani, sir. Gisigil na ako. O, buntag ug hapon akong inom, sir. Buntag ug hapon ang ako ang nainom kay...

0: pamati nga susama na ako. Okay. Kanin ako ang kuan sir, ang ako ang pagtuugod sa lumbar pain sir, kanang bura ganis ako ang kanang menopausal ba, dala to sa akong menopausal ga sir kay 49 years old na baya ko. So, nagtuo po og kanang kuan ra to sir, dala to usa po to nga kanang symptoms ba basta magpadung naka premenopausal. So ako ara tong gida sir. So pagkahuman ako ato sir og take sa na po gali ka capsule sir again. Ala. Nibalik man ang akong menstruation sir. Himbalik yun siya na normal. Mauna ka ron, nag-monthly na sir. 3 months na ako nga, nag-normal na siya sir. Pasalamat yun ko sa Amigos Capsule kay dakugid kayong tabang sir.
1: So normal na ang imong menstruation adto, dili normal. Karon pag inom mo yung Amigos Capsule na normal na sir.
0: Oo, kay since December sir, 2025.
1: Ay, by the way, Ma'am Melissa, pila yung edad ni mo?
0: 49 ako, sir. So, maugid daw ito nga.
1: 49. Ito ang ay naging magmenopausal, no?
0: Oo, sir. Nagtugod ko nga maugid ito'y dalapod sa menopausal na ako kay wala naman po nag-menstruation. Mm-hmm. So, mauto ako lang budong diagwanta ang akong lumbar pain, sir. Ako lang hiyapasapasan. Pubalik mang yun siya. So, mauto, nakadungog ko sa testimony sa Amigos Capsule. Hing-try yun ko, sir. Ang reaction yun ato niya, maugid itong ako ang kanang bingod na pa doon, dere sa lubot. Ang naog siya, sir.
1: Sa lubot, sa tiil, or sakit sa hawak.
0: Oo, man. Oo, sa akong batang, sir. O niya, nakahurot lang yun po, o kanang katulaging na po, kakapsul, na wala na ang ako ang lumbar pain, sir. O niya, na kuanasad ang ako ang menstruation. Nagbalik siya.
1: Nibalik siya sa normal. So, karoon yes, nibalik na sa normal, madam. Minyo man ta madam, arita sa butang ta mga minyo. Kamusta maka ko ana? Mo dagayday na sad ang sapa.
0: Sir, dako ang ko answer no na experience kay nag-normalize na kanang ako ang menstruation sir, nagbalik na sa monthly period na ako. Okay ba ya? Sir, kanang feel na ko pura na madag bagong dalaga ani. Mo na pud ako ang experience sir.
1: So mura nagbagong dalaga. So ko ana kaning sa ato
0: pa. Dagay day na yun, sir.
1: So, dagay day na. Dili na, koan, dili na sapnot. Ingon si Lito Abadinas.
0: Kay katong sa time, katong wala pa nagkuan, sir. Katong napakoy, di pa mati na katong lumbar pain na ako, sir. Mabalibad yun ko, sir. Kay kapoy man, unya. Bali na yun ba yung sakita yun, unya. Kung ano, dry yun siya, sir. Honestly.

0: Dry gin siya.
1: Dry gin siya. So, karon nga naka-amigos capsule, ma'am. Nibalik og kuan, dagayday.
0: Yes, sir. Baka kuan gid ka nga kanang naagid siya ka nang kuan gani, sir. Na-improvement o niya. Lubricant food, sir. Honestly lang. Sa katong na-print, yung sir, ba? I-try lang yun nila, sir. Ang kanang...
1: Hindi nila saan ang dagayday. Kaya arila ta sa word nga lubricant.
0: Yes, sir.
1: So, mami, sa kong sa ika-advise mo sa mga... O sa ika-advise mo rin sa mga nanay nga naminaw diha, nga naminaw sa tong program, epektibo yun ang atong Amigos Capsule?
0: Yes, sir. Ako alang masulti, sir, sa kadtugaling mga edad-edara na, nga parihapod na ako nga nag-edad na o 40 pataas, kahit ako ang experience 49 naman ko. So, dili mo magpawala o paglaong. I-try lang yun. Labi na ganin, nag-on and off ang inyo ang menstruation, kanang nagduo mo nga menopausal na. I-try lang yun ninyo ang Amigos Capsule kay matabangan yun ta. Kay sa ako, ako kaay kong pagtuo nga nag-menopause na yun ko. Pero pag-abot sa Amigos Capsule, dako kayong tabang kay na kuan na balik ang ako ang menstruation. At the same time, ang kaning ako ang lumbar pain na taod-taod na yun akong gipamati. Nawala yun, natabangan yun ko sa Amigos Capsule.
1: Okay, ang bisayaan so, ng... Ang bisayaan ng lumbar pain, mama, ano'y sakit sa hawak.
0: Oo, kaning likod yun, sir. Kaning naagib sa taliwa, gani sa ato ang kuan, kanang likod nga, kanang bukod. Balig yung sakita yun, anak, sir. Grabe yun ka sakit.
1: Okay. So, nakakaan kayo salamat, Mamilisa. Tag-aasa ganita, Mamilisa.
0: Ako, sir, sa Balamban. Arpili, Balamban, Cebu, sir.
1: Arpili, Balamban, Cebu. Milisa, Abadinas, Lumukso.
0: Oh, yes, sir.
1: Daghan kayong salamat, ma'am.
0: Daghan po kayong salamat, Sir Angel.
1: Hello, pre.
2: Yes.
1: Mayong Udto or may adlaw ni mo niya, Idol. Kisa ito pangalan, Idol?
2: Pangalan ko, Kuya, Carlo Bungkak.
1: Carlo Bungkak, no? Diha sa asa ginain yung lugar, Idol Carlo or Pari Carlo?
2: Taga Tutulan, Dawis na, Kuya.
1: Tutulan, Dawis, Bohol.
2: Yes, Kuya, yes, Kuya.
1: Yes, Tagbilaran mo, tanong, Tagbilaran Bohol, no? Kay Paras Claro, kay Mas Ilado ni, kaysa Tutulon Dawis, no?
2: Tutulan dia, Tutulan.
1: Tutulan, murag tutunlan dahi. Tutulan. Pare Carlo, or Boss Idol Carlo, ako nga, kuan dito, ako nga balitaan. Nga nag-inom, guno ka, og Amigos Capsule, pwede ba ka maka-share na mo, og update, on sabay effect sa Amigos Capsule, nga imong ginom, Carlo?
2: Sige Kuya, so ano, una nag-inom tag Amigos Capsule katong way back last week or mga mid sa April katong inatag ka o ganang ko ano ganang sample na at the same time nakapalit sad ta sa Amigos Capsule. So muno pa yun ako ang gitry ang pag-inom mga first ato usa ka blister lang nga napo pabuksulod. So pag first 3 capsule siguro Kuya pag-inom nako murag na-feel nako nga na ay something nagwan sa kuwang dito ako ang digestion
1: so mabilis na ko na kuwang digestion
2: kay okay. Na pagkahuman do Kuya naka duong ta sa CR nga yeah. Moto na amaze ko kay pagpagawa sa kuwang hugaw no nakita nako nga na ay mga bula-bula.
1: Okay. O niya,
2: niya. Di sa kuwang kuwan.
1: Unsa man na imong digestion, nagbula-bula, unsa man na, nagdaanag sabon.
2: Dili ko yan, no? So murag, feel ako Kuya, murag ga-detox to siya.
1: Nag-detox sa imong lawas. So, yes. Pag sa itong Amigos Capsule, gi-detox na yun ang imong bowel movement. Okay?
2: Yes, Kuya.
1: O niya, sige, para yun.
2: Moto akong gigikuan, niya. Nakaroon ko yan, ang nakanindot na is motumurag nalami na ang pamati sa kuwang panlawas natin mga pamati-pamati po nung kanang usay sakit itong panlawas, sakit likod, nga na. So, garon, namatikdan na kung murag okay yun ang Amigos Capsule no, kay nawa yun.
1: So, sa ato pa, Idol, Sir Carlo, nga sa common nga panakit sa buko-buko, sakit sa hawak, or pangapoy sa lawas, epektibo nga itong Amigos Capsule.
2: Yes, ediktibo dito kayo yan, no? Kay tungod kayo ang mga ingredients dahil sa Amigos Capsule, mga herbal. Then, nindot kayo ang iyang combination, no? So, mas ding complement pa yun. Tungod kayo naaday ko yung nakita ng ingredients, naaday na yung siya, vitamin C. So which
1: yeah,
2: is
1: na vitamin C. So na ipangutana si Anli Pop ko, Idol Carlo. Ingon si Anli Pop ko, kamusta ko no imong manoy nga nakaino mo gamigos capsule.
2: So kung ano nagyapo ko yan o, kaya nang nakanindot na nanong, sige tag, well, nakainom tag amigos capsule, mura magsigig yung pangita ni ato ang kuan, ato ang kargada.
1: Nung sige pangita, kisa may gipangita na, ingon si Alipap ko, na si Alipap ko sa live siya, pinsa ko nung gipangita sa imuhang manoy.
2: So pagkakaroon ko yan o, nangita pa ba kita o ato ang kuan, ato ang Paris.
1: Ayay!
2: Bati na ito yung mga nagpaminaw nga kuan.
1: Ayay!
2: Na-open na ito kuya.
1: Na-open na panawagan Alipap. Katuwangan Alipap ko eh. Open so sa ato pa willing yun sana. Kanang willing tumingol ka karon.
2: Yes kuya. Yes kuya.
1: Willing tumingol ha. Sige sige Carlo. So paabot na. Unsay number ni mo para basta mo dial ni mo.
2: Ito ko, you know, amazing para na ko, no, sa mga nagpamingo karon. Try good sa Amigos Capsule. Inubanan sa atuang Amigos Coffee nga quality bestseller na yun ang coffee, no. Nga 2 years na yun ko nag-inom na. Apil ako mama, dugay na yun nag-inom, no. So, kaning Amigos Capsule kaya bago pa na yun, pero na-amaze yun ko.
1: Eh, yeah, so far, no, manay pinakabago na to. Pero sa usalang ka-blister na idol, nga mainom, makasinati yun nga doon na yung effect.
2: Yes, kaya, yes, kaya. Dito ko na-miss kay katong bula-bula day, ang kung ano na explanation din nung nag-detox na yun na siya. Detox yun na siya sa itong panlawas.
1: Yes, niingon si Juan, niingon si Andy Pop. Na ako no si Tart, willing ko no dahil ni si Tart. O, oh, ano sa may masabi ni Juan na Carlo?
2: Kuhan ng kuya, no? So, ato araw man ang kuhan. Ato,
1: ingon si Carlo, ingon si Juan. Ingon sila, wow. Palihog sa imong number doon. I-share lang ako kaya. Ito na naman nag-comment natin. Ang inanglan sa imong number, Carlo. Binuang. Uy, Amigos Capsule ni interview. Dili ni uyab-uyab, ha?
2: Pinag-uyab. So, wala tanong. So, nindot ang Amigos Capsule ko yan. So, sa mga napaminaw, try gid mo sa Amigos Capsule. And affordable, barato, ragid kayo. So, para sa tanan.
1: Para sa tanan. Proven and tested, Idol.
2: Yes, proven and tested. Yun ako ang Amigos Capsule kaya. So, until now, no, nag-inom na. So, nindot yung kayo. Saya itong dalita ka po yun. Makatog tal, malami sa dimuhang tog. Usagin na sa napamatudan ako nga nga nindot yun ang pag-inom nito sa Amigos Capsule.
1: Ah, sa mga tatay, no, mga tatay, nanay nga dugay katog, mag-inom ang Amigos Capsule, dali na makatog, Carlo.
2: Yes, kuya, yes. Tood yun na kaya, tood yun.
1: Yes, sadagang kayo, salamat, Dol. Tag-asa kayo ka, Dol. Buhol na, buhol. Tagbilaran, buhol.
2: Yes, kuya, sa Tutulan, Dawis, Buhol.
1: Yes, sadagang kayo, salamat.

Yes, again, guys, salamat, Sir Carlo and Ma'am Melissa, no? Umaga pa lang. Amigos, amigos, capsule na mga higala. Ang atong amigos capsule 12-in-1. 12-in-1 ang ating amigos capsule, mga lods. Mix of herbs and fruit extracts. Manang hindi basta-basta ang ating amigos capsule. Kung ang atong kape is 15-in-1, inyong dibalik-balikan tungod sa kaepektibo kanindot sa atong amigos coffee, how much more sa atong amigos capsule? Labi na sa mga naminaw nga dili hilig og kape. Namang gidili mga peso para sa iyo, ha? Para sa iyo ang amigos capsule. At the same time, mga lods, no, sa mga nangapipod, pwede po na ninyong i-partner ang atong amigos sa coffee and amigos capsule. Kung naghahanap kayo ng perfect food supplement na i-partner sa Amigos Coffee, Amigos

kapsul na yan. Yes, mapalit diha sa nagunang mga butika, parmasya sa inyong mga lugar. Arita sa mga taga-Siki Horna, diha ang mapalit diha mga lods sa Kuano AG, asan niya? Dari sa Kuan, dari sa Zakemed Pharmacy. Niya na po diha ang Capricorn 22 store diha lang sa Siki Horna. Mapalit usab mga higala sa

Yes, mga taga Sikihor na diya sa Ponce Pharmacy dihalan sa Lazy Sikihor. Napo diya sa Saras Pharmacy dihagyapon sa Lazy Sikihor. Uniya napo diha ang Kreska Drug Station. MR's Drug Store diha

Amigos Cápsula, Amigos Coffee. Yes, dunay pangutana ha, na magin mga pangutana, mga gustong mag-dealer. Tawag or text mo mga lods. Tawag text lang mo diha. Sa 0927 duha ka 0 4 ka 8 isa ka 9.

Yes, amigos capsule, amigos coffee, completo Ricardos. Nandito na ang para sa iyo. Yes, na mapalit biha sa nag-unang mga butika parmasya. Wala tayong igong oras mga higala. Daghan na kang salamat. Hindi na kong magdugay kay mang hipos na ta. Ugma na pod. Ugma na pod. Mga tulog buta no, kay ganina pa ta street. Yes, maraming salamat mga ka K5 News of FM sa mga taga Siki Hor. Daghang salamat. BT Radio Tuburan. Daghang salamat din Jurans. And sa ating mga kabantayan na stick sa Kabangkalan. Damong nga salamat Kuya Nauds. Kauban ng inyong DJ Beray and si Kuya Angel. Daghang salamat. Mayong gabi is sa tanan.

0: Presidential Broadcast Service.
1: In Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

Nabitia Radio Torag sa ini karat mana. Ay sana ni Ryan Montañez now ni Iris Pipito Montañez sa anak kasi Axel Montañez. Good morning Sir Ken Sungahin, may buntan mo Sir Ken. Og sa kabayan mo sa police station.

Si Redong Arasa, alas 5 G's na sa Kabuntagon. Hala ka itong nailakaw, labangon na diha. Oy, ay baga, dugay-dugay. Malit ka diha. Diyan yan, kulungan, abas, kulungan, may buntag ha. Diyan dito, kapalak, Jimmy Oli, may buntag, litlit, mahilo, may buntag diha. Ag ni Natanya Diamante, siyempre ni Mamo, may buntag sa Carmelo, no? Sa mga Sapra family, G.O. Gayar, og ni Kisha, silang anak. Ako siyang magpapa diha, may buntag, naitay. Sa mga Sapra family na, good morning. Reboy Pipito, Merlin Pipito, Ali Pipito, Maymay Pipito, Mokring Pipito, Salome Pipito, Lisa Colyamar, Junior Colyamar, Helen Pipito, Llanos, og Danilo Llanos, diya sa Wangan 2. Good morning.

DYPS 90.1 Beats here Radio. Ay, shout out ko ni Boss Bib Ablanya diya sa Dan Lungsod, no? Og siya nga Paris diya. While nagkusama, nagbayad ka sa mga berdug, ana, armas mga berdugo. Boss Bib Ablanya. Good morning diya. Ate BTD, og siya ang anak sa nga si Midjin di, Hi BD, GPD, Gisa di, Arielona di.

0: Sige, Jory, buto yung saksak. Tiyari na to. Manda, sakab ka ba? May butag, ha? At hinan na yung sa kuya Jerry Lariosa, Christine, o si Christian lang anak. Wala timan sa lababoyan, sityo, patong barangay Putat. Good morning. Arnel Sukere sa barangay Bangga. Tata Gotwal sa barangay Dos, may buntag. Daday Kanoy, Lito Sibiliano, o GR.
1: Ang kitoy ay nawaloy, ang kitoy ay nawaloy, pinatalo sa kusoy.
2: 90.1 BT Radio.
3: Kung doon na mo'y problema kay di mo katulog panahon sa kagabihon, bisa kung saan yung paningkamot yung makatulog mo, niya di mo katulog, doon na itukma nga solusyon. Ang Vitron Tablet. Kaning Vitron Tablet, manggod, makatabang ni para nga makatulog kag tarong. Unya, kaya ang importante sa tao, kanaman mong nyo, makatulog kag tarong, makapaulay kag tarong, makakaon kag tarong. Gawas ana, kaning Vitron Tablet, makatabang po ni para ang atong mga kaigsuunan, limtano na kaayo, paingon na magka Alzheimer's disease, mag-inom ta o Vitron Tablet para mubalik ang atong mga memory, ganahan tang mukaon, ganahan tang matulog.
4: The product of RSV Training. Mapalit sa inyong suking boutique.
5: Tatay Loy sa Lichon Manok Lichon Bali Oga Liampo. Nagiribay butang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagyaog tagduma. Og nangita ba usab ka mo, og gym? Adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym, nalagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yam. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yam. Og ang Tuburan Fitness Gym, gipanagya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
6: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Bailey o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak

0: pagpamanhod sa tiil.
1: Sakit akong hawak, diri sa may pinapin ako niya. Akong prangpaan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kogon na yun. Dilfin, Itiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
0: Sad Kogon Herbal Capsule. Basta Kogon. Lawas bas Kogon.
2: Mga pahinumdom para makaandam ug mamahimong luwas sa baha, mangilabot pagmonitor sa mga taho sa panahon, lokal nga balita ug mga pahibalo sa lokal nga gobyerno bahin sa pagbakwit. Mangandam pag-andam ug emergency kit, paliguna ang balay, ihigot ang mga butang nga posibleng mulupad sa kusog nga hangin sama sa atop ug bintana. Hipusa ang mga binuhing hayop, hipusa usab ang mga importanteng mga dokumento ug mga bililhong butang. Magplano, siguruha nga mapasabot sa mga bata, senior citizen o mga persons with disabilities nga miyembro sa pamilya kung unsa ang mahitabo, kung unsa ang ilang papel sa pagpangandam o kung unsa ang ilang buhaton kung muigo na ang bagyo. Mag-amping, likay ang paglakaw sa tubig baha aron malikayan ang mga sakit sama sa leptospirosis, cholera o typhoid fever. Mubakwit, sunda ang mga pahibalo sa pagbakwit aron masiguro ang kaluwasan sa pamilya. Musagka ngadto sa mas taas nga dapit o lugar kung gikinahanglan. Paniguro nga luwas kanunay, siguruha nga luwas sa evacuation center ang matag membro sa pamilya, labi na ang mga bata. I-report ang bisan unsang pag-abuso nga imong nasinati.
3: Kini nga pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs ug GAPSIS project o assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
4: Grabe akong chest pain. Sakit mo, dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni-try gyud ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super gyud siya ka-effective. Oh, ako di man kumupati anang herbal. Karon mupati na ko. Kay it happens to myself.
0: DTX 500
5: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Mga higala og ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
7: Ang kasingalan na to, ma'am?
8: Monchita Fortis.
7: Usa Monchita?
8: Monching.
7: Monching yung mga hangga?
8: Ah.
7: Yung Monching, nitangas gimi diri sa inyong lugar diri sa may buklad tungod kay na inakaingon sa muna. Nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
8: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
7: Kasi una kapuyon dai ka?
8: Oo, kapuyon ko.
7: Pero sugat pag-inom nimo sa original Hagunoy Capsule?
8: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
7: Okay na ron mong lawas dai, ma'am.
8: Okay na.
7: Ah, sige, salamat sa tingalan mo sa ma'am, Monching.
8: Monching.
9: Start your day on a fantastic note.

FPS 98.1 BTR. Ito oras sa alas 5.23 sa Kabuntagol. O siya tayo ko ni John Rio Olivo. O may bundan yung part. Diha sa Kugumi, no? Shout out na lang ko sa tanang amahan nga nag nikay sikay. Na samtang nga naminaw sa imong program lihok ka mga amahan kay mga eskwela na sila. Salamat part, DJ. Good morning, yabay, ha? O, siyempre, ato di, ato, ato, ay, siyempre, apilo ito, mga inahan, o, inahan, inahan. Sapid na part. May buntags na lang, inahan o kamahan, nga nanikay-sikay sa ilang tagsa ka mga pamilya. Good morning. Pakpakan, be. Boss John, may magkabanga, mamarisal, magkabanga, may buntag, ha? Sa barangay, diyan sa barangay, magkatubang.

WFS 98.1 BTR Radio. Tama ra sa alas 5:30 na sa Kabuntagon. Hala katong padong na mo spila. Hala ato na mo, maliit na mo dodong. Mon, hala ato na ha. Lili sa karon. Kapon, nitra ba ka? Daniel, butas lang may buntag ha. Ido Pagado og by GC, good morning. Terry Libria, Bilina, butas lang, good morning. Alma Libria, Edwina Libria, good morning.

0: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liempo. Susa's Lechon Manok and Liempo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Liempo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Liempo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Liempo. Tara na!
1: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
2: Magalingin bala ang imong nga uha.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauha.
1: Si may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compound.
1: Nga nagkapanubo
2: sa imong blood sugar.
1: DTX 500
2: garantisado.
1: DTX 500.
3: Kung malikayan ang mga sakit nga hinungdan sa tubig sa baha, ang imong pamilya mamahimong luwas ug andam kanunay. Ang pagbaha tungod sa kusog nga ulan,

0: Base sa hustong pamaagi, gamita ang kasilyas kung ikaw mopagawas sa imong hugaw o mangihi. Bata sana ang paghugas sa imong mga kamot gamit ang limpyo nga tubig o sabon. Ilabi na human sa pag-adto sa banyo o sa dili pa mag-andam o pagkaon. Likayin nga mapaakan sa lamok gamit o moskitero, insect repellent o pagsulob o taas nga bukton nga sinina. Limpyuhi o takubi ang mga drum o uban pang mga sudlanan sa pagtipig sa tubig. Iabo ang mga botelya, mga lata o uban pang mga sudlanan nga makatigom og tubig nga posibleng mahimong lugar sa pagpangitlog sa mga lamok. Ayaw pag-ubog sa tubig baha, labi na kung aduna kay samad. Gamit og butas kung kinahanglan ka muubog sa tubig baha. Pirmanentiha nga limpyo ang palibot aron malikayan ang pagdaghan sa mga langaw, ok-ok og ilaga. Og magpakonsulta sa doktor or sa local nga health office kung may sakit.
1: Kini nga pahimong luog yatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs, UGAXIS Project, o assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sa kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
2: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
3: Pangalan o ga-address, ma'am?
4: Alis Makabasag, Tagalinabo. Balinasag, Misamis Oriental, paning Wonder Herbal Oil. Mayo ipang hablas. So, mm-hmm. Kanya akong ginawa na ko. Firmi ko, gutom. Gutom, ipalit ko. Nauli alang akong kapuyo niya. Bahay na kaya akong mga lawas. Masalamat ko, aning hablas, paning Wonder Herbal Oil.
2: Wonder Herbal Oil. Arthritis no more. Ryuma goodbye.
5: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
6: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
8: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
7: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalia leaves para ma-regulate ang inyong sugar level.
8: Serpentina, tabang para sa high blood pressure.
7: Malunggay, paligon sa imong immune system.
8: Tubo, natural energy booster.
7: Ginger, panguntra sa inflammation.
8: And of course, Hagunoy, natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
7: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize everyday,
8: tumar na
7: sa original Hagunoy Capsule. This for life.
9: Start your day on a fantastic note.

Anyway, PS 98.1 BTR Radio. Ay, shout out ako sa kaoban ni Boss Jimmy Lumakang. Diyan sila si Jeremy J.J. Lumakang. Jin Lumakang Mohado. Tay Victor Molero na Ipursing. Molero Riboy Pipito. Merly Pipito Jr. Kramalisa. Imran Ogni Shari Kulyamar. Diyan sa Owangan Dos. Good morning, ha? Samuel Arciaga. Diyan sa Barangay San Juan. Good morning. Iking Lumakang Sali. Lumakang Jerry Mercado. Mamperla Mercado sa Owangan Dos. Good morning. Good morning.

0: 93.1 BT Radio.
1: Tas bang imo blood sugar. Ato na kuwenta yung BTs. Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic property. Sama sa Charantine. Nga kapo mo po sa Goku. Visine. Controls blood sugar. O polypeptide. Nga parehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
2: Alam ni ato nga mga di na magkalugar sa pagmangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagmangrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod: motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod: transfer of ownership.

0: change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, huwag nga tan insurance services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya, alang nga to sam nga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof, ang tan insurance services, babahibog magkuntag, pinaagi sa cellphone number 0908-1452-6550, huwag alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ging usab ang G&D Sari-Sari Store. Dalagi niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
1: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free o paspas nga serbisyo.
2: Si Ate Pres, kuleko ang pastultihon gamit na mo sa said Celebrity Beauty Soap with Kojic Acid. Tungod kay kini adunay mga sangkap nga moisturizer. Kojic Acid, olive oil, goat's milk, and papaya extract. Sigurado nga mohamis, maputi, ug adunay healthy and glowing skin ka, dun ikaw mo gamit sa said Celebrity Kojic Soap. Said Celebrity Beauty Soap, Kojic Gold, Celebrity Artista ka.
3: Walo ka pahinumdum nga mamahimong luwas ug lig-on ang atong mga panimalay. Sa unsa nga pamaagi makapikto ang bagyo sa atong panimalay? Posibleng iduot sa kusog nga hangin ang atong panimalay tungod kay ang natanggong nga kusog nga hangin kung dunay bagyo musaka sa ilawom nga pahin sa atop sa balay ug ang balay mahimong mapadpad sa kusog nga hangin. Ang mga bagyo ug mga linog nagpakita nga ang mga paagi sa atong pagtukod sa atong mga panimalay kinahanglan nga mamahimong mas lig-on. Kini ang walo ka mahinungdanong mensahe kung unsaon pag-ayo ang imong balay o kung unsaon pagbangon o tukuron sa mas luwas nga paagi. Una, pagtukod o lig-on nga pundasyon. Ikaduha, ihigot gikan sa ubos pataas ang mga dapat niini. Ikatulo, paggamit o brace sa mga dapat niini aron maprotektahan ang balay kung adunay bagyo. Ikaupat, siguruha nga lig-on ang pagkatapot sa mga brace. Ikalima, ang lig-on nga balay nagkinahanglan o lig-on nga atop. Ikaunom, magtukod o balay sa luwas nga dapit. Ikapito, labing luwas ang balay nga adunay yano nga purma sa atop. Ikawalo, pag-andam sa tanang oras o panahon, timan ikanunay ang pagbakwit, komunikasyon o pagdala sa emergency go bag.
1: Kiniga pa himangno giatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GAPSIS Project o assisting most vulnerable communities as schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Giatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
4: Vitron, subok na!
5: Kaya ko dahil si Saidi, ngayon son, taga Crooksing ko San Miguel. Pasalamat si ko, sir, kaya wala po na kayo naman kung bata, sir, ba? Grabe katahila, kaya kung dugan ni mo siya at imanon bitaw, grabing yabaw. Sukad nga, nakainom siya Vitron, sir. Nalahi iyang pangon bitaw sa iyang dagan siya iyang panlawas. Dali ramat matulog, kunya, ayara siya mumata pag gutumon. Pasalamat ko sa Vitron,
4: sir. Vitron, subok na!
6: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
7: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.

Pepes 90.1 BTR Radio. Anong nipakita ka? Oh, tago eh. Bye bye, salamat sa Kuya Gaston. Sa kada doha ka oras itong programang mga pamukaw din lang sa Nag-Insara Radio Station 3 sa Lungsod sa Taburan ng DYPS 98.1 BTR Radio. Sapid. Love you, mama. Chup chup. Bye bye. Huwag mas na magdungog. Mag-jabong oras sa mag-jabong stasyon DYPS 98.1 BTR Radio. Bye bye. Bye bye. Love you, mama. Chup chup again. Bye.

0: 89.1 BZ Radio.
1: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao ka lang ang SED Marketing. Ang tighimo sa mga SED Marketing products karon, magadali ka rin sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
2: Mga kapanyawan, sa kamahing adlaw ka ninyong tanan, welcome na sa nining atong tulumanon karon sa mga panglawas at kini ka nato sa mga kabubuton sa SED Marketing. Aga tinghimog, tigapunapod sa ato ang mga produktong herbal nga tinuod kayo nyo makatapang sa atong lawas. And of course, mo kani nga mga klase sa mga produkto iksuon nga doon naging mga maayong resulta no sa paghatag ka nato og alibyo sa ato ang mga kalawasan. Ilabi na usab ang paghatag ka nato sa insakto nga proteksyon. Alang sa ato ang mga kaigsunan diya karon nga doon ay mga problema sa lawas no, na baka kay diabetes, na baka kay pagtaas imong pressure sa dugo no, high blood pressure, adunay pagtaas imong cholesterol, taas imong creatinine, no, adunay problema sa imong atay, sa imong kidney, sa imong kasing-kasing no, problema sa utok no, kani mga kaigsunan nato nga siguro adunay mga ginatawag nato nga Alzheimer's disease or baka mga igalang igsoon Parkinson's disease. Maayo nga magmintinar sa pagtumar sa ito ang mga kapsula. Ang SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic, o SED Kogon Herbal Capsule. Kini mga kapsula mga igalang

doon sa said marketing. Ah, makatabang kinig dako sa pagpahimsog nato sa itong mga kalawasan. Pagtabang usab nga kita makaangkon sa mas hinanaling kaayuhan sa itong mga lawas. O usab mga igalang isoon, dako pong kinig siya o mga benefits, no? Nga mamahimo nato nga maangkon. Tungod ka na sa gahom sa panyawan nga tanom. Kining panyawan mga igalang isoon, hindi kining i-maintain. Gumikan kay kining panyawan, daghan kay ni siya mga benefits sa lawas. And of course, dili lang kay kana, pati pa paghatag o depensa nga dili kita madali-dali o kapukan sa mga balatian. Ang atong mga produkto, ang said panyawan plus, said panyawan garlic o said kogon herbal capsule. Mga capsule ang ginama ka na sa said marketing na napamatudaan nga maayo kaayo sa atong kalawasan. And of course, kining atong kape, ang said panyawan coffee mix. Ang kape nga purong herbal, why side effects, why overdose, why hyperacidity. Ang ato ang kape nga napamatudaan nga mas dali na natong ma-absorb karon ang gahom sa panyawan o makatabang alang sa atong mas maayong kalawasan. Bisan pagaling mga diabetic patients, mamahimong makainom kay kinisya, dili ni siya tamis. Kanisya nga klaseng nga herbal coffee mga yalay isoon, purong herbal yun. No, kanag yung makaingon kasi mong gagalingon nga mo kini herbal coffee, kay herbal yun, no, dagan mangugay ng gawas ng mga kape. Nga moingon sila herbal daw, nga pag-inom niyo mo, purting tamisa. Nga halos magpilit ka ng imong dila. One ang importanteng magkape kita sa said panyawan coffee mix. O kung haplas po ang hisgutan, ato na kita'y said liniment oil. Ang haplas nga gikan sa said or sa seed pharma. Ang klase sa haplas igsuon nga doon ay gahom sa menthol salicylate. Doon na kanyang camphor o sa kanyang ginatawag na itong menthol. Nga din mo kanyang siya'y mas makatabang sa atong kalawasan. Sa mga kaigsunan po nato niya karon nga gusto nga makaangkon sa maayong mobility sa ilang lawas, timanay kanunay mga igalang isuon nga ang said panyawan garlic capsule na pamatudaan kini siya nga makatabang di ay sa pagpahimsog sa ato ang mga kabukugan o kaunuran, makatabang sa kini sa pagpromote sa ato ang muscle movement. Meaning to say mga igalang isuon, dili dali nga mas stiff or manggahi kining atong mga ginatawag nato nga kaunuran. Kamanday mo anong ginatawag na itong mabikog ta or baka mga igalagisun ka na bitong manghaway kining atong mga kaunuran. No? Kining ato ang said panyawan garlic capsule, kung tungod sa garlic, sa gahom sa ahos, makatabang day kini siya sa atong mga muscles. No? Makahatag kini siya o maayong pag-function. And of course, pinagi sa ahos, maayo kayo naging resulta sa ato ang kalawasan. Muna, maayo po day kini sa mga ginatawag na itong mga athletes, no? Kani mga kaisunan na itong mahiligon sa sports. Dako na gigatabang niya ang ato ang said panyawan garlic sa mga sports enthusiasts or kaning mga sports nga mga or athletes nga mga kauban na to. Muna kung ikaw igsoon, gusto niyo mga matabangan ka nga makaperform kag maayo, pagtumar sa said panyawan garlic capsule. Ginama sa said marketing.

0: Ugset Celebrity Kojic Soap, Ugset Celebrity Beauty Soap, Kasikas sa Panglawas, at ang ilang yapon gini sa sunod ngayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 98.1 BT Radio.

para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon, nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas.

0: President Vladimir Putin.
1: Headlines.
0: Bilang ng mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Sarangani, umabot na sa 68 ayon sa Office of Civil Defense.
1: Headlines.
0: Mahigit sa 379,000 family food packs na ipamahagi na ng Department of Social Welfare and Development sa mga biktima ng malakas na lindol sa Mindanao.
1: Headlines.
0: Bagong Senate President Sherwin Gatchalian nangakong tututukan niyang mga legislative measures na tutugon sa mga economic concerns ng bansa.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
3: Sa buong bansa.
2: Radyo Pilipinas
3: News Nationwide.
0: Muli isang magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Huwebes, June 18, 2026. Muli sumasa inyo Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pangulong Marcos nasa Kazan, Russia na para sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Mula sa Malacanang, darito ang balitang hatid ni Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas Report.
4: Eksakto 12:53 ng Miyerkules ng hapon, oras sa Pilipinas, lumapag sa Kazan, Russia ang PR-001, ang aeroplanong naghatid kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Lalo't ang bansa ang nagsisilbing chairman ng ASEAN Summit ngayong 2026. Kung matatandaan, pasado alas 11 gabi ng Martes nang mag-take-off sa William Moore Air Base ang PR-001. Mainit ang naging pagtanggap ng ilang opisyal ng Russia sa pagdating ni Pangulong Marcos sa kanilang bansa. Agad itong pinatikim ng tradisyonal na local food at delicacies ng Russia, hudyat ng pagsisimulan ng official schedule ng Pangulo sa Kazan. Bago ang mismong summit, nakapulong ni Pangulong Marcos si Russian President Vladimir Putin. Ito ang unang aktibidad ng Pangulo sa Russia. Ayon sa DFA, ilan lamang sa mga inilatag na paksa para sa pulong ang malawak ng kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Russia sa larangan ng turismo, edukasyon, kultura, science and technology at people-to-people exchanges. Una na rin sinabi ni Pangulo Marcos na mahalaga ang biyaheng ito, lalo't ito ang unang pagkakataon niya magtungo sa Russia at panibagong oportunidad ito para sa pagsusulong ng interes ng mga Pilipino. Samantala, habang wala si Pangulo Marcos sa Pilipinas, nagsisilbi muna ang caretaker ng pamahalaan sa Executive Secretary Ralph Recto, Agrarian Reform Secretary Conrado Echeverri III, at Labor and Employment Secretary Francis Tolentino. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Pilipinas News Nationwide.
0: Malaking tulong upang maisulong ang interes ng Pilipinas ang pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Russia. Sinabi ni Political Analyst Professor Froilan Kalilong na kasabay ng pagrepresenta ng Pangulo sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN, isang magandang oportunidad ang bilateral meeting niya sa Russia. Anya, makikinabang ang Pilipinas sa layunin ng Russia na palakasin ang kalakalan dito sa Asia dahil maitataguyod dito ang direct state-to-state economic relief.
5: Itong nagdaang digmaan, ano, sige ng silangan, it exposed a lot of vulnerabilities ng ating bansa, particularly very much dependent on Middle East crude oil. Mm-hmm. Now, if we will be able to strengthen further our relations with Russia, na alam naman natin na isa malaking oil exporting and oil producing country sa buong mundo, maaari nitong ma-shield tayo from potential shocks that may happen in the future.
0: Si Political Analyst Professor Froilan Kalilong.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Umabot na sa 68 ang bilang ng mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Sarangani noong Hunyo 8. Ayon sa Office of Civil Defense, 1,339 individuals ang nasugatan, habang 33 iba pa ang nawawala. Mahigit sa 1.4 million na katao naman sa Mindanao ang naapektuhan ng malakas na lindol.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Umabot na sa mahigit sa 1.3 billion pesos ang kabuang halaga ng pinsalang iniwan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Batay sa pinakauling datos ng Office of Civil Defense, nasa 774 infrastructure ang napinsala sa kalamidad na nag-

0: nakakalaga ng 1.029 billion pesos. Samantala, naitala naman sa 29.8 million pesos ang pinsala sa sektor ng agrikultura, partikular sa mga lalawigan ng Davao del Norte at Davao del Sur. Ayon sa OCD, nakapagkaloob na ng 160.9 million pesos na halaga ng tulong ang pamahalaan para sa mga pamilyang naapektuhan ng lindol. Bukod dito, umabot na rin sa 8.1 million pesos na halaga ng ayuda ang naipamahagi sa mga lokal na pamahalaan ng mga apektadong munisipalidad.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mahigit sa 379,000 family food packs na ipamahagi ng Department of Social Welfare and Development sa mga biktima ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Yan pong balitang hatid ni Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Higit isang linggo matapos ang mapaminsalang magnitude 7.8 na lindol sa Southern Mindanao, nananatiling nakatutok ang Department of Social Welfare and Development sa paghahatid ng tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng lindol. Ayon sa DSWD, umabot na sa 379,000 family food packs, gayon din ang tighigit 10,000 non-food items at ready-to-eat food boxes ang naipamahagi sa mga apektadong komunidad sa Davao Occidental, General Santos City at Sarangani. Sumampa na rin sa 267 milyong piso ang kabuang halaga ng naipamahaging humanitarian assistance para sa mga residenteng naapektuhan ng lindol. Samantala, patuloy rin ang bayanihan pagdating sa Luzon Disaster Resource Center sa Pasay City, gayon din sa Visayas Disaster Resource Center sa Mandaue City, Cebu, kung saan nagsasagawa ng repacking ng family food packs ang mga volunteer. Ang mga nirepack na relief goods ay agad na pinapadala sa mga komunidad sa Mindanao na nangangailangan pa rin ng tulong. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Implementasyon at distribution ng ayuda at iba pang tulong para sa mga nangangailangan. Mas paigtingin pa ng pamahalaan. Yan pong balitang hatid ni Quincy Cahilig.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Nauunawaan ng pamahalaan ang sentimiento ng ilan nating mga kababayan hinggil sa mga issue sa pamamahagi ng ayuda para sa mga nasa laylayan. Itong binigyang diin ni National Anti-Poverty Commission o NAPCSE Secretary at Lead Convenor Lopez Santos III sa press conference ng Philippine Information Agency nitong Miyerkules. Anya, tungkulin ng pamahalaan na tulungan ang higit na mga nangangailangan, lalo na sa panahon ng krisis. At gaya ng sitwasyon sa umiiral na state of national emergency sa bansa na dulot ng pagtaas ng presyo ng langis at mga pangunahing bilihin. Ayon sa kalihim, sinisikap ng gobyerno na gawing mas maayos ang pamamahagi ng ayuda at iba pang tulong. Gayunman, binigyang diin niya na hindi lamang sa pamamahagi ng ayuda nakasentro ang kampanya kontra kahirapan, dahil kabilang din umano sa mga hakbang ang paglikha ng mga oportunidad para sa pag-asenso. Narito ang pahayag ni Secretary Santos.
4: Ang serbisyo po ng ating pamahalaan ay para sa lahat. Halimbawa, ang serbisyo ng Department of Health, yung ating YAKAP program, ito po ay para sa lahat. Yung serbisyo na ibinibigay ng Department of Education, libreng but basic education, ang ibinibigay ng TESDA na training scholarship, sinusuportahan po ang lahat ng ating mamamayan ng ating pamahalaan.
3: Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Cahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pinagdibay na ng Senado ang Senate Resolution na umihikayat sa national government na tiyakin ang sapat na pondo at iba pang kinakailangang suporta para sa rehabilitasyon at pagbangon ng mga komunidad na naapekto ng malakas na lindol sa Mindanao noong June 8. Sa kanyang sponsorship speech, sinabi ni Senator Joel Villanueva na higit pa sa usapin ng pondo ang kinakaharap ng bansa. Anya, nakasalalay dito ang muling pagbangon ng libu-libong pamilyang nawala ng tahanan, kabuhayan at mahal sa buhay. Binigyan din pa ni Villanueva na mahalaga ang Mindanao sa pambansang ekonomiya bilang pangunahing pinagkukunan ng pagkain, produktong agrikultural at yamang dagat, kaya't ang epekto ng kalamidad sa reyon ay nararamdaman sa buong bansa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Resolution.

0: Marcos Jr. at sa iba pang ahensya ng pamahalaan dahil sa mabilis na pagtugon sa 7.8 magnitude na lindol na tumama sa Sarangani, General Santos City at iba pang bahagi ng Mindanao noong June 8 sa pamamagitan ng voice voting sa isang special session na ipinatawag ng Pangulo, inaprubahan ng House Resolution Number 1132 na inihain ni Speaker Faustino Bojidi at kanyang mga deputies. Binanggit sa resolusyon ang agarang aksyon ng pamahalaan matapos ang sakuna na nagdulot ng pagkamatay, pinsala, sapilitang paglikas at malawakang pagkasira ng bahay, aralan, ospital, kalsada, tulay at iba pang mahalagang infrastruktura sa mga apektadong lugar. Kinilala rin sa resolusyon ang naging ambag ng mga government agencies katuwang ang private sector. Ayon sa resolusyon, ang pinagsama-samang pagkilos ng mga ahensya ng gobyerno ay malaking tulong upang mabawasan ang paghihirap ng mga kababayang apektado ng sakuna. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Target ng Department of Energy na may balik sa operasyon sa Mindanao o sa Mindanao Grid ang SMC Maita Coal Plant sa Sarangani Province bago sumapit ang June 20 o sa darating na Sabado. Ito'y dahil sa naging pagtama ng malakas na lindol sa nasabing probinsya. Ayon sa DOE, patuloy ang pagtulong ng kagawaran sa nasabing power plant upang mas mapabilis ang pagkukumpuni ng power plant sa nasabing lugar. Ang naturang coal plant ang nagsusupply ng kuryente sa ilang bahagi ng Southern Mindanao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Nangako si bagong Senate President Sherwin Gatchalian na tututukan niya ang mga legislative measures na tutugon sa mga economic concerns ng bansa. Kabilang dito ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo at mga bilihin, epekto ng lindol sa Mindanao at banta ng Super El Nino. Nanawagan din si Gatchalian sa lahat ng senadora, mapa-majority o minority man, na isa-isang tabi ang pagkakaiba ng politika o sa politika at magtulungan sa pagtugon sa mga hamong kinakaharap ng bansa. Binigyan din ang bagong Senate President na nauunawaan ng Senado ang panawagan ng publiko para sa mas mabilis at konkretong aksyon ng pamahalaan sa mga suliraning kinakaharap ng bansa. Ayon pa kay Gatchalian, tinatanggap niya ang bagong tungkulin ng may pagpapakumbaba at pananagutan. Iginit man niya na ang pagiging Senate President ay hindi lang tungkol sa kapangyarihan kundi sa paglilingkod sa institusyon at sa mamamayan. Nangako rin si Senator Wynn na pumumunuan ng isang Senado na bukas sa dialogo at nakatoon sa paghahanap ng mga praktikal na solusyon sa mga suliranin ng bansa. Inaasahang magiging sentro ng mga susunod na talakayan sa Senado ang mga hakbang para mapagaan ang epekto ng mataas na presyo ng bilihin, matugunan ang pinsalang dulot ng mga kalamidad at mapagandaan ang posibleng epekto ng matinding tagtuyot dulot ng Super El Nino. Sa special session kahapon, nahalal si Gatchalian bilang Senate President. Senate President pro tempore si Senator Vicente Soto III, Majority Leader si Senator Juan Miguel Zubiri at Deputy Majority Leader si Senator JVR Zito at Senator Joel Villanueva.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Nagbanta si Senator Kiko Pangilinan na magsasampa siya ng kaso laban sa mga taong nag-uugnay sa kanya at sa kanyang pamilya sa anomalya sa flood control project. Ito'y kasunod ng isang press conference na pinangunahan ni dating Congressman Mike Defensor. Isa kasi si Pangilinan sa mga pinangalanan ng 18 dating bodyguard at dating bagman ng dating Congressman Zaldico na nakatanggap umano ng maleta ng kickback. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Pangilinan na pawang mga paratang, insinuations at palabas lamang ang mga binabato laban sa kanya. Ayon pa sa Senador, layunin ng mga aligasyon na sirain ang kanyang reputasyon kaugnay na napaulat na posibilidad ng kanyang pagkakahirang bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Subcommittee na magsisiyasat sa flood control scam. Ginait din ni Pangilinan na walang anumang batayan ang mga paratang laban sa kanya at sa kanyang pamilya dahil nadamayan niya ang kanyang pamilya sa mga aligasyon. Sinabi ni Pangilinan,

0: Linan na haharapin ng mga sangkot ang legal na aksyon at pananagutin ang mga paninirang puring ginawa nila.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nilabas na ng Department of Justice ang paunang resulta ng investigasyon ng Special Panel of Prosecutors kaugnay ng nangyaring tensyon sa Senado noong Mayo ayon kay Justice Secretary Frederick Vida. Base sa nakalap ng mga ebidensya, lumabas ang mga sumusunod. Hindi makatwiran ang pagpapaputok ng baril ng Office of the Sergeant at Arms sa NBI agent. Hindi under attack ang Senate building noong gabi ng May 13. Tinangka ng National Bureau of Investigation na magsilbi ng arrest warrant kay Senator De La Rosa at posibleng managot sa batas ang tumulong sa pagtakas ni Senator De La Rosa. Sinabi ni Secretary Vida na ang findings ng panel ay base sa mga ebidensyang nakalap mula sa PNP-CIDG, sa media, government service insurance system at ocular inspection sa pasilidad ng GSIS.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 19 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan nating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin nagpulong punong ekutibo personal na inimbitahan si President Putin sa 21st East Asia Summit na nakatakdang ganapin sa Maynila. Mula sa Malacanang, narito ang balitang atid ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Kaharap sa pagpupulong sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin. Sa nasabing pagpupulong ay natalakay ang pagsusulong ng mas malawak na kooperasyon sa kalakalan, enerhiya, ganun din ang seguridad sa pagkain. Sa opening statement ni Pangulong Marcos ay binigyan din ito na mahalagang magkaroon ng regular na konsultasyon pampolitika sa pagitan ng foreign ministries ng Pilipinas at ng Russia. Ay sa Pangulo, pagbibigay ito ng mahalagang oportunidad para madetermina at magkaroon pa ng mas maraming kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Kabilang na dito ang patungkol sa trade, habang iginit din ni Pangulo Marcos na marami pang maaaring gawing deal ang Pilipinas at Russia na posibleng mabuksan sa iba't ibang larangan. Sa pulong ay personal ding ipinaabot ng Pangulo ang imbitasyon nito kay President Putin para daluhan ang 21st East Asia Summit na nakatakdang gawin sa Manila sa darating na Nobyembre. Dito ay nabigyan din ng Chief Executive na ang East Asia Summit ay mahalagang bahagi tungo sa magkatuwang na layunin na magkaroon ng isang matatag, ligtas at maunlad na rehiyon. Mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tulad ng Pilipinas, mayroong sariling batas ang China at mayroon itong sariling polisiya. Reaksyon nito ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro nang hinga ng komento kaugnay sa sanction na pinataw ng Beijing kay Defense Secretary Gibo Chodoro. Ito'y dahil sa pagiging vocal nito sa aggression at mga illegal na aktibidad ng China sa West Philippine Sea. Kung matatandaan, pinagbabawalan na...

0: bilang Defense Secretary ay gumaganap lang sa kanyang tungkulin, sa kanyang mandato na naaayon sa batas, naaayon sa konstitusyon at naaayon sa polisiya ng administrasyon.
1: Si Communications Undersecretary

0: Palace Press Officer Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Kinumpirma ng National Task Force for the West Philippine Sea na nalis ng floating platform na namataan sa loob ng lagoon ng Bajo de Masinloc. Ito'y matapos ang sinagawang Maritime Domain Awareness Patrols at monitoring ng mga otoridad kahapon. Nabatid na nauna ng naghangin ng Pilipinas ng formal na diplomatic protest laban sa presensya ng naturang struktura. Sa isang pahayag, muling ginit ng NTF-WPS ng Bajo de Masinloc ay bahagi ng teritoryo ng Pilipinas at tanging ang bansa lamang ang may karapatang magtayo ng mga struktura at magsagawa ng mga aktibidad dito. Sinabi ni ng NTF-WPS na patuloy na magsasagawa ang Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at iba pang kaugnay na ahensya ng regular maritime patrols, maritime domain awareness operations sa paligid ng Bajo de Masinloc. Kasabay nito, nanawagan ang task force sa lahat ng mga dayuhan na sumunod sa international law at itigil ang mga gawaing lumalabag sa soberanya at jurisdiksyon ng Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Tama lamang na si Vice President Sara Duterte ang magsalita at magtanggol sa kanyang sarili sa oras na humarap ito sa impeachment court. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, dahil si VP Sara naman ang inuusig, mainam na siya na rin ang makipag o makapagpaliwanag sa mga aligasyong binabato sa kanya upang malinis niya ang kanyang pangalan. Pagkakataon din anya ito para sa ikalawang pangulo na iparinig ang kanyang mga tamang tugon at paliwanag kaugnay sa mga binabatong reklamo sa kanya.
2: Nararapat lamang po, dahil kung siya po ang siyang inuusig sa mga ganitong klaseng impeachment trial, nararapat lang na siya po ang magsalita at magpaliwanag at siya mismo ang makapagbibigay ng kanyang tamang tugon para maipaliwanag niya at malinis niya ang kanyang pangalan.
0: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Department of the Interior and Local Government at Philippine National Police, wala pang natatanggap na kopya ng umano'y arrest warrant ng International Criminal Court laban kina Senator Bongo at dalawang police. Narito ang report ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Kapwa nilinaw ng Department of the Interior and Local Government at ang Philippine National Police na wala pa sila natatanggap na kopya ng warrant of arrest buhat sa International Criminal Court today para kina Senator Christopher Lawrence Bongo. Gayun din sa dalawang hindi pinangalan ng opisyal ng putisya dahil sa pagkakasangkot ng mga ito sa pagpapatupad na madugong war on drugs sa nakalipas na administrasyon. Sa text message ni DILG Secretary John Vicrimule sa PNP Press Corps, sinabi nitong nakikipag-ugnayan na siya kay Justice Acting Secretary Frederick Vida at sinabi sa kanyang wala itong natatanggap na kopya na, ng naturang warrant. Pinalutang ni Davao City Representative Paulo Pulong Duterte ang naturang warrant umano ng ICC laban kay Go at sa dalawang pulis sa kanan social media post. Sa panig naman ng PNP, sinabi ni Public Information Office Acting Chief Police Colonel Allen Rico na basta't may matanggap silang warrant buhat sa legitimate at competent authorities na ipinaraan sa legal na paraan ay kanila itong ipatutupad. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Public Works Secretary Vince Dizon paimbestigahan ang mga dating opisyales ng DPWH na nasa likod ng mga contractor na gumawa ng drainage improvement project sa Philippine General Hospital. Yan po ang balitang hatid ni Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Target ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na papanagutin ng ilang opisyales ng DPWH matapos ang mabagal na usad ng proyekto ng Edison Construction na siyang nasa likod ng drainage improvement project sa Philippine General Hospital o PGH. Paliwanag ni Dizon, uunahin lang muna nila na maayos ang manasabing proyekto pero kailangang managot hindi lang ng kontraktor kundi maging ng mga dating opisyales ng DPWH. Dagdag pa ni Dizon na ang mga kasalukuyang nakaupo sa DPWH NCR ay pawang mga bagong tauhan na ng ahensya at hindi ito ang mga kumuha sa nabanggit na kontraktor. Matatandaan sa ginawang pagbisita ni Dizon sa drainage improvement project sa PGH ay tanging 17% pa lamang ang completion rate nito kahit pa 2024 pa nagsimula ang naturang proyekto. Una nang sinabon ni Dizon ang Edison Construction at sinabing maliban sa pag-terminate ng kontrata ay kakasuhan pa ang mga ito sa oras na hindi matapos ang proyekto sa September 2026 na ipinangako ng mga kontraktor. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ratification sa AICS o Assistance to Individuals in Crisis Situations Bill humantong sa deadlock. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Humanto nga sa deadlock ang pag-ratify sa panukalang pag-institutionalize ng Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS Bill. Sa naging special session, sinubukan pang hintayin ng Senado kung lalagdaan ng kongresista ang pag-adapt sa bersyon ng kanilang panukala. Pero sa huli, inanunsyo ni Senator Erwin Tulfo na siyang chairman ng Senate Committee on Social Justice na hindi matutuloy ang ratifikasyon ng panukala. Paliwanag ni Tulfo, ayaw kasing pirmahan ng kanyang mga counterpart sa Kamara ang bicam version ng panukala. Partikular, anya nilang pinagtatalunan ang Section 17 ng panukala o ang anti-EPAL provision nito. Ayaw kasi itong tanggapin ng Kamara dahil dito nakasaad ang bawal na makialam ang mga politiko sa pamahagi ng ayuda mula sa DSWD. Dahil dito, pag-uusapan muli sa Bicameral Conference Committee ang panukala para maplansya ang pinagtatalunang provision. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magandang balita naman para sa mga Pilipino, lalo na sa mga overseas Filipino workers sa gitnang silangan. Ang kasunduang pangkapayapaan sa pagitan ng Estados Unidos at ng Iran. Sa panayam ng Bagong Pilipinas ngayon, binahagi ni political analyst Professor Froilan Kalilong na matagal na talagang inaabangan ito ng ating mga o ng ating bansa. Dahil sa maraming benepisyong makukuha natin mula rito, anya makakatulong ito para mabuksan muli ang Strait of Hormuz kung saan critically blocked o hindi nakakadaan ang mga commercial shipping. Ayon sa political analyst, ang pagsasara sa Strait of Hormuz ay magdulot o nagdulot ng malawakang inflation at oil shock sa buong mundo.
6: Kailangan natin ito, no, para magkaroon talaga ng agarang relief para sa ating ekonomiya, no? Because the closure of the Strait of Hormuz, alam naman natin, it really triggered soaring inflation and massive oil shocks globally. So itong peace deal na to, it really offers a lot of psychological relief to Philippine financial markets technically.
0: Samantala, nilinaw naman ni Professor Kalilong na hindi agad magre-resulta sa instant o agarang stabilization ang peace deal sa pagitan ng Estados Unidos at ng Iran. Paliwanag pa ng political analyst, malaki ang naging epekto ng gera sa infrastruktura, pasilidad at supply ng langis sa mga bansa sa gitnang silangan, kaya matatagalan ang pagbalik sa pre-war level ng ating ekonomiya. Dagdag pa ni Kalilong, pabor pa rin ang kasunduang ito dahil posibleng hindi na lalala pa ang kaguluhan sa gitnang silangan.
6: Ang maganda kasi rito is that yung escalation nung kaguluhan is medyo na-resolve na, no? At hindi na tayo aasa pa na mas magiging masisipa yung kanilang kaguluhan dahil alam naman natin na kung magtatagal pa itong paglalaban sa gitnang silangan, mas lalong magiging malaki yung epekto sa atin. So this is really a very much welcome development insofar as the Philippines is concerned.
0: Si political analyst Professor Froilan Kalilong.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Kakayahang maging environmental champions ng mga kabataan, mahalagang papel sa pangangalaga ng kalikasan. Narito ang balita natin sa atin ni Mary Rose Rosero.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Ang mga bata ay hindi lamang tagatanggap ng kaalaman kundi maaari rin silang maging

0: parang ang gobyerno, ang DENR to tell you what to do. And of course, ang, at the end of the day, kayo pa rin yan.
1: Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Mary Rose Rosero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita naman sa iba yung dagat, G7, pinalalakas ang supply ng mga critical na minerals habang binabawasan man ang pag-asa sa China. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Nakatuon ng mga pinuno ng Group of 7 o G7 sa pagpapatatag ng mga supply ng critical na mineral upang mabawasan ang pagdidepende nito sa China at maprotektahan ang mga namumuhunan sa posibleng pagkaantala ng materyales na mahalaga sa modernong industriya. Sa kanilang pagpupulong sa Evian Le Ban, France, tinalaki ng mga leader ang mga hakbang upang mapalawak ang pinagmumulan ng mga mineral na ginagamit sa paggawa ng semiconductors, baterya, electric vehicles, mga kagamitang pandepensa at iba pang mahalagang produkto. Anila, isa sa mga pangunahing alalahanin ang malaking papel ng China sa pandaigdigang produksyon at pagproseso ng mga naturang mineral. Layunin ng mga bansang kabilang sa G7 na palawakin ang pagkikipag-ugnayan sa iba mga supplier at magtayo ng mas matatag na supply chain upang mabawasan ang panganib ng kakulangan sa supply. Naniniwala ang grupo na ang pagkakaroon ng ligtas at diversified na pinagkukunan ng critical na mga mineral ay mahalaga sa pagpapanatili ng paglago ng ekonomiya, enerhiya at pambansang seguridad ng kanilang mga bansa. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Narito naman ang ating balitang sports.
2: Radyo Pilipinas Sports.
3: Barangay Niebra, kampiyon sa 2026 PBA 50th Season Commissioner's Cup. Ang detalye mula po kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
5: Muling naghari ang Barangay Ginebra San Miguel Gin Kings, the Philippine Basketball Association. Ito ay matapos sinetron ng Gin Kings ang TNT Tropang 5G sa game number 7 ng PBA 50th Season Commissioner's Cup Finals. Sa final score na 88-76, Miyerkules ng gabi sa Mall of Asia Arena, nahiran ng finals most valuable player si Scottie Thompson, na nagtala ng 19 puntos, 11 rebounds at 8 assists. Samantalang best player naman ng Game 7 si Justin Brownlee na may 30 puntos at 14 na rebounds. Ito na ang 16th PBA Championship ng Ginebra at unang kampiyonato matapos ang 2-year title drought. Ito naman ang 26th PBA Championship ni Coach Tim Cone. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 36 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
7: Maging panatag Pilipinas.
8: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating bar!
9: Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria.
8: Naku, maghapon, naka-computer. Open asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars, pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
2: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas.

0: sa pag-uulan. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Balita mula sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Apat na paaralan sa Kalinga makikinabang sa Expanded Access to Science-Based Learning Resources. Radyo Pilipinas Radyo Publiko Tabok. Narito report ni Estrella Loque.
0: Radyo Pilipinas Report.
1: Estrella.
2: Apat na paaralan sa Kalinga kasama sa 27 beneficiaryo ng 3.7 million pesos Expanded Access to Science-Based Learning Resources and Livelihood Opportunities na ipinatutupad ngayon sa Rehiyon Cordillera sa pamamagitan ng partnership ng Department of Science and Technology o DOSTCAR, Science and Technology Information Institute o DOSTSTII at BPI Foundation Incorporated ayon kay Provincial Director Jasmine D. Tonaal na Provincial Science and Technology Office Kalinga. Ito ay kinabibilangan ng Makutay Palau National High School sa Rizal, Kalinga, Alangikan Community Learning Center sa Pinokpok, Kalinga, Pinokpok Junction Community Learning Center at Balbalad sa Lexeg Community Learning Center. Ayon kay Donaal, bawat paaralan ay tumanggap na ng tig-isang Starbucks o Science and Technology Academic and Research-based Openly Operated Kiosk bukod sa SNT-based Livelihood Package na Smart Agriculture through Hydroponics Projects para naman sa Makutay Palau National High School. Layon ng kolaborasyon ito, nabigyang solusyon ang technology gap at iba pang critical challenges na kinakaharap ng mga nakatira sa geographically isolated and disadvantaged areas at sa pamamagitan ng mismo paghahatid ng mga teknolohiyang makakatulong sa pagpapaunlad ng kalidad ng edukasyon at magsusulong sa kabuhayan ng mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Estrella Loque, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Mga magbabangus sa Pangasinan, nanawagan ng suporta matapos ang sunod-sunod na fish kill. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, narito ang report ni Mildred Coquia.
0: Radyo Pilipinas, report.
1: Mildred.
3: Nananawagan ng agarang suporta ang samahan ng magbabangus ng Pangasinan o sa MAPA para sa pamamahagi ng aerators sa kanilang mga miyembro matapos ang sunod-sunod na insidente ng gataw o fish kill na nakaapekto sa kabuhayan ng mga magbabangus sa probinsya. Ayon sa SOMAPA, malaking tulong ang aerators upang makapag-supply ng sapat na oxygen sa tubig, lalo na sa madaling araw at makatulong maiwasan ang pag-ulit ng mga insidente ng pagkamatay ng isda. Batay sa mga naitalang ulat nitong mga nakalipas na linggo, iniuugnay ang fish kill sa matinding heat index at bigla ang pagbabago ng panahon. Ipinaliwanag ni SOMAPA Technical Officer Julius Binagua, nang bigla ang pagulan matapos ang maghapong matinding init ay maaaring magpababa ng kalidad ng tubig at magdulot ng kakulangan sa dissolved oxygen. Kabilang sa mga apektadong lugar ang Binmale, kung saan umabot sa 10,000 fingerlings ang namatay sa Palias, halos 25,000 sa Caloocan at 300 to 500 grow-out size na bangus sa Bunuan, Binlok. Bukod pa rito, marami pang kahalintulad na datos at ulat ng gataw ang patuloy na nakakalap ng samahan mula sa iba't ibang dako ng probinsya. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
0: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: OCD Bicol nanawagan ng malawakang pakikilahok sa National Simultaneous Earthquake Drill ngayong araw. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang report ni Gary Carl Carillo.
0: Radyo Pilipinas, Report.
1: Gary.
4: Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang kahandaan ng bansa sa mga kalamidad, hinikayat ni Grimilnaz, spokesperson ng Office of Civil Defense Bicol, ang mga local government units, mga ahensya ng pamahalaan, state universities and colleges, pribadong institusyon at establishmento, gayon din ang mga non-government organizations na makiisa sa isasagawang National Simultaneous Earthquake Drill o NSED ngayong araw. Ayon kay Naz, mahalagang makikita.
5: BT Radio.
4: Di Bicol, ang isa sa gawang NSED ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 5 Bicol Region sa tanggapan nito sa embarkada.

0: Pero de Legazpi sa Legazpi City, Albay. Bahagi ang NSED ng patuloy na programa ng pamahalaan na isulong ang kultura ng kahandaan, katatagan at maagap na pagtugon sa sakuna upang mabawasan ang pinsala at maprotektahan ang buhay ng mamamayan sa oras ng kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Carrillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Department of Agriculture, Bicol, pinaigding ang mga hakbang para mapanatili ang produksyon ng pagkain sa Catanduanes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Virac Catanduanes. Narito ang report ni Juris De La Rosa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Juris.
3: Pinalalakas ng Department of Agriculture, Bicol, ang mga programang pang-agrikultura sa Catanduanes bilang paghahanda sa posibleng paglala ng El Nino sa mga susunod na buwan. Kabilang ang lalawigan sa mga benepisyaryo ng pamamahagi ng mga binhi at iba pang agricultural inputs na layuning matulungan ang mga magsasaka na mapanatili ang produksyon sa kabila ng pabago-bagong lagi ng panahon. Sa ilalim ng rice program, bahagi ang Catanduanes sa distribusyon ng hybrid rice seeds habang 6,008 na sako naman ng inbred rice seeds ang inilaan para sa mga magsasaka para sa wet season cropping. Ayon sa DA Bicol, nakapaloob din sa kanilang paghahanda ang pagpapalawak ng climate resilient farming technologies kabilang paggamit ng mga drought tolerant rice varieties at mga pamamaraang makatutulong sa pagtitipid ng tubig sa sakahan. Pinayuhan din ang mga magsasaka na samantalahin ang inaasahang normal na dami ng pag-ulan sa Hunyo at Hulyo upang maagang maisagawa ang pagtatanim ng palay. Maaari ring humingi ng vegetable seeds sa mga tanggapan ng DA para sa karagdagang pagkukunan ng pagkain at kabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, Juris De La Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 45 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Malawak ang cash relief assistance payout sa transport sector sa Cebu. Binisita ng opisyales ng DSWD, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu City. Narito ang report ni Jessa Agua Ilanan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Jessa.
9: Personal na sinuri ni DSWD Crisis Intervention Director Edwin Morata ang isinagawang malawakang pamimigay ng cash relief assistance sa mga rider at driver ng Grab Philippines dito sa Cebu. Sa tulong ng Grab, ginanap ang payout sa loob ng isang malaking mall sa Cebu City kung saan aabot sa kabuuang 32,145 Move-It rider at Grab driver ang nakatanggap ng 5,000 pesos bawat isa simula June 15 hanggang June 18. Ayon kay DSWD 7 Regional Director Shalane Marie Lucero, ginamit ng kanilang tanggapan ang bagong sistema kung saan ay may naka-assign na driver bawat araw ng scheduled payout upang huwag magkumpulan sa payout sites. Dahil dito, may mga driver na nakuha na ang kanilang ayuda sa loob lamang ng 3 hanggang 5 minuto simula nang dumating sa payout site. Kaugnay nito, nagpasalamat si Director Lucero sa Grab Philippines sa malaking kontribusyon ng kumpanya, partikular sa pagsagot ng renta sa Skyhaul sa SMC side kung kaya ay naging maayos at mabilis ang distribution. distribution. Dagdag ni Lucero, sisikapin ng DSWD na maging katulad ng nasabing payout ang pag-abot ng ayuda, hindi lamang ng assistance to individuals in crisis situation o AICS, kundi sa lahat ng payouts ng ahensya sa iba't ibang sektor. Nauna nang sinimula ng DSWD ang cash relief assistance sa mga POV drivers sa Cebu at Bohol bilang patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na maibsan ang epekto ng tumataas na presyo ng produktong petrolyo bunsod ng tensyon sa Middle East. Para sa Bagong Pilipinas, Jessa Aguailanan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Coastal Defense at Anti-Infiltration Operations naging bahagi ng Interagency Territorial Defense Operations Exercise sa San Joaquin, Iloilo. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Narito ang report ni Janelle Baclay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Janelle,
7: sinubok ang kakayahan ng government forces sa pagtugon sa senaryong pag-atake ng mga armadong grupo sa baybayin ng Lalawigan. Sa ikalawang araw ng Interagency Territorial Defense Operations Exercise na ginanap sa bayan ng San Joaquin, Iloilo. Isa sa senaryo ay ang paglusob ng armadong grupo sa kaisang motorbangka sa barangay Igkundao, San Joaquin, Iloilo, na agad nirespondihan ng Armed Forces of the Philippines. Dahil dito, agad inalerto ang lahat ng units sa sinagawa ang isang simulated encounter kung saan naaresto ang ilang miyembro ng armadong grupo. Bukod sa inkwentro, ipinakita rin sa exercise ang kahandaan ng local government unit at iba pang ahensya ng pamahalaan sa tamang pagtugon sa pangangailangan ng mga sibilyang na apektuhan ng ganitong uri ng banta, kabilang ang pagpapanatili ng kaayusan, pagbigay ng humanitarian assistance at pagtiyak sa kaligtasan ng mga residente. Kabilang rin sa nakiisa sa isinagawang exercise sina Iloilo Governor Arthur Toto Defensor Jr. at San Joaquin Mayor Joe Abad Lazaro na nagpaputok ng 105mm artillery cannon. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. PhilHealth at Southern Philippines Medical Center naghatid ng agarang gamutan sa mga biktima ng lindol sa Region 12. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City. Narito ang report ni Kate Lakihon Lao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Kate?
10: Nagbigay ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth at Southern Philippines Medical Center o SPMC ng agarang serbisyong medikal at tulong pinansyal sa mga biktima ng lindol sa Region 12, kabilang ang apat na pasyenteng sumailalim na sa operasyon at hindi bababa sa 10 iba pa na kasalukuyang ginagamot sa SPMC. Sa utos ni PhilHealth President and CEO Dr. Edwin Mercado, bumisita si PhilHealth Regional Vice President Attorney Harvey L. Carcedo sa SPMC upang tiyakin ang kalagayan ng mga pasyenteng inilipat mula sa Sarangani at General Santos City para sa espesyal na gamutan. Pinalawak ng PhilHealth ang saklaw ng benepisyo para sa mga pasyenteng nagtamo ng malulubang pinsala dulot ng indol sa pamamagitan ng koordinasyon ng PhilHealth Regional Office 11, SPMC at mga espesyalista. Ayon sa PhilHealth 11, layunin ng hakbang na matiyak ang agarang gamutan at mabawasan ang pinansyal na pasanin ng mga apektadong pasyente. Para sa Bagong Pilipinas, Kate Lakihon Lau ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Siyam na pong kabataan sa Zamboanga nakapagtapos ng Job Start o sa Job Start Philippines Program ng DOLE Region 9. Ang detalye ng balitang yan mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga City. Hatid sa atin ni Justine Bulanon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Justine.
11: Nasa 90 kabataan ang nakapagtapos sa Jobstart Philippines program ng Department of Labor and Employment o DOLE Region 9 kung saan ginanap ang graduation ceremony sa multipurpose hall ng Ateneo de Zamboanga University sa Natural Lungsod. Nagpaabot ng pasasalamat si Zamboanga City Mayor Kimer Olaso sa Public Employment Service Office of PESO at sa DOLE 9 dahil sa kanilang pakikipagtulungan sa lokal na pamahalaan upang mabigyan ng oportunidad ang mga kabataan sa lungsod na maging handa sa labor market. Sumailalim sa...

0: sa Radyo Publiko Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Tulong pinansyal sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk Program. Tinanggap ng mga magsasaka sa apat na bayan ng Surigao del Norte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Butuan. Narito report ni Jocelyn Morano.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Jocelyn.
3: Patuloy ang pamamahagi ng cash assistance sa mga magsasaka na nagtatanim ng palay at mais sa mga bayan ng San Francisco, Malimuno at Sison sa probinsya ng Surigao del Norte. Ayon sa Department of Agriculture Caraga, aabot sa 537 na mga magsasaka ang kanilang nabigyan ng ayuda sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers and Fisher Folk Program, kung saan bawat isa ay tumanggap ng tig 2,325 pesos. Sa nasabing bilang, 38 rito ay mula sa bayan ng Malimuno, 181 sa San Francisco at 380 naman mula sa Sison. Magpapatuloy ang distribusyon ng cash assistance hanggang June 19 sa probinsya naman ng Surigao del Sur, nang sa gayoy mapakinabangan ang tulong ng marami pang mga magsasaka sa programa ng gobyerno ngayong nanatiling mataas ang presyo ng petrolyo sa rehiyon. Sa Caraga Region, ang DA Caraga ay naglaan ng kabuuang 203.8 million pesos sa PAFFP na naglalayong mabinipisyuhan ang halos 70,428 rice at corn farmers at mahigit 15,000 na mga mangingisda. Para sa Bagong Pilipinas, Jocelyn Morano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Butuan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sa mga inyong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Webes, June 18, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyong pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News, Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide, Nationwide. We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss.

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
3: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maayos din yon.
2: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
4: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
5: Ano nangyari?
4: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
6: Ako sir, ambulance driver ako.
5: Ambulance driver? Oh. Oh.
6: Lagpas 2 oras. Ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
3: Mayroon po may experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
5: Dahil hindi na umabot.
6: Nag-bleeding dahil na sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
3: Kasi President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
5: Makapal yung semento.
3: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
5: These are the reinforcements.
3: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
2: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
5: Nung bago ito, maganda pa ito eh.
4: Oo.
5: Naalala ko kami yung dinala kami rito ng father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: Bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Intact.

0: Ang darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
1: Radyo Publico Servicio Bayan News Nationwide.
2: Balita ang pambansa.
3: Sa ulo ng ating
2: pinakamalawang na pagbabalita.
1: Ang Radyo ng Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
1: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Ang Radyo ng Publico.
3: Radyo Publico.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan
3: sa sambayanan.
1: Ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band.
3: Magkaisa.
4: Magtulungan.
3: Para sa pag-unlad ng ating bansa.
1: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publico.
1: Sa 104.3 The Capital.
3: Ang ating mga programa at serbisyo
1: para sa mamamayang Pilipino.
3: Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga
1: hanggang alas 12:30 ng tanghali.
3: Monday to Friday
1: sa 104.3 FM band.
3: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publico.
3: And The Capital.
1: Ang boses ng Pangulo.
3: Sabay na maghahatid ng serbisyo
1: sa mamamayang Pilipino.
3: In the new era of collaboration.
2: Pagkawala sa iba't ibang bahagi ng bansa.
3: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publico.
3: Sa 104.3
1: The Capital.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publico.
1: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
8: Philippine Standard Time. 6 na minuto makalipas po ang alas 7 ng umaga.
1: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
8: Muli isang magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Good morning! Huwebes na, Huwebes. June 18, 2026. Ito po mga kaibigan ng programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo po hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alianige.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
8: Thursday, paalala ng MMDA. Kung kayo bibiyahe sa mga kalye sa Metro Manila, ngayon po ang araw na ito. Mga off-limits muna sa mga kalye sa Metro Manila, ang mga sasakyan po ng ending na plate number ay 7 or 8, yan. Mga private vehicles po. Simula ngayon niya, alas 7. O, dagdag na mga detalye tungkol dyan at iba pang updates sa traffic mula sa MMDA Metro Base. Narito po.
1: Radyo Pilipinas Traffic.
8: Ihatid sa atin ni Ann Gozon. Ann, good morning.
9: Good morning po, Sir Adan, at sa lahat po nakikinig sa Radyo Pilipinas. Lagay po na ating trapiko sa mga oras nito sa may EDSA Southbound. Asahan natin pagbagal ang daling sakyan sa may Cubao hanggang makarating na po tayo ng Shaw Boulevard. Muli po itong babagal sa may Guadalupe hanggang makarating na po tayo ng Buendia. After Buendia po, tuloy-tuloy po bisan dahil sakyan, masusunod lamang po na pagbabagal po sa may Top Avenue. Ating EDSA Northbound sa MFB Harris sa Top Avenue, asahan natin pagbagal ang daling sakyan. Masusunod ng moderate traffic po sa may Magallanes Flyover hanggang makarating na po tayo ng Buendia. Moderate traffic namin po dito po sa may Shaw Boulevard. Paglagpas naman po yan, tuloy-tuloy mabisan dahil sakyan hanggang makarating na po tayo ng Monumento. Ang ating C5 Southbound sa may Cali Industria, asahan sa pagbagal dahil sakyan. Muli po itong babagal dito sa may Lanusa. Paglagpas naman po yan, tuloy-tuloy mabisan dahil sakyan hanggang makarating na po tayo ng Taguig. Ang

0: C5 northbound, wala po tayo ng motor pagbagal ang daling sakyan. So pinapaalala na lamang po sa ating mga motorista na magbiyahe po ngayong araw ng Thursday na may plaka po nagtatapos sa 7 at 8. Bawal po sa kalsada simula po 7 a.m. to 10 a.m. at 5 p.m. to 8 p.m. Sa Makati naman po ay 7 a.m. to 7 p.m. Para po sa ibang katanungan, maaaring po kami tawagin sa MMD Hotline 136. Sa palagay na ating traffic sa mga oras nito, ako po si Ann Gozon. Magandang umaga po.
1: Thank you, Ann Gozon. Yan po'y direkta mula sa MMDA Metro Bay.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, meron tayong 9 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. So yan ang paalala ng MMDA Metro Bay, ha. Simula kanina, alas 7, off-limits sa mga kalye sa number coding po ng Metro Manila. Mga private vehicles ng ending ng plate number ay 7 or 8. Simula kaninang alas 7 ng umaga hanggang mamayang alas 10 ng umaga. And then, mamayang hapon, 5 p.m. hanggang alas 8 ng gabi. Huwag lang pupunta dyan sa Makati. Sa Makati kasi, kung coding kayo, straight to dyan, walang window. From 7 a.m. to 7 p.m. Yan po ay diyan sa lungsod ng Makati.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Sa kabuuan po ng ating paglilingkod bayan ngayong umagang ito ng Thursday, maya-maya makikipag-ugnayan tayo sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Hingi lang tayo ng update dito sa patuloy na dumarami na gasoline stations na nag-o-offer po ng fuel discount para sa mga qualified public utility vehicles sa buong bansa. And then mamaya makikibalita rin tayo sa Commission on Elections, ha? Kumustahin natin kung ano ang mga paghahanda ng COMELEC kaugnay ng pagdidistribute nila uli sa iba't ibang areas, diyan naman sa BARMM ng Automated Counting Machines. Kaugnay ng papalapit na parliamentary elections diyan po sa Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao. And later on sa programa, mga kaibigan, makikibalita tayo uli sa Region 11. Ito'y kaugnay pa rin ng mga pagtulong na sinasagawa para po sa mga kababayang naapektuhan ng bagyo o ng bagyo ng lindol. Intense magnitude 7.8 na lindol. Diyan po sa Mindanao. Ang lahat ng yan, mga kaibigan, sa kabuuan po ng ating paglilingkod bayan ngayong Thursday morning dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas.

0: Pero at night, alone with his guitar, kuminsan may kasamang kabarkada na tutulong sa pagkanta o paggitara. Susuyuin ang dalaga na dumungaw sa bintana and listen to his love song.
1: Nagsusumamo ang puso ko para luman.
0: How do you feel about serenading someone? O di kaya mas gusto mong ikaw ang hinaharana?
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
3: Radio ng Pilipinas.
4: Radio Pilipinas.
3: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
4: Ang radio ng publiko.
3: Radio publiko.
4: Nag-uugnay ng pamahalaan
3: sa sambayanan.
4: Ay inyo ring mapapakinggan
2: sa 104.3 FM band.
5: Magkaisa ang tulungan
6: para sa pag-unlad ng ating bansa.
4: Radio Pilipinas.
3: Radio publiko.
4: Sa 104.3
3: The Capital.
4: Ang ating mga programa at serbisyo
3: para sa mamamayang Pilipino.
4: Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM band.
3: Radio Pilipinas.
4: Radio Publico.
3: And The Capital.
4: Ang boses ng Pangulo.
3: Sabay na maghahatid ng serbisyo
4: sa mamamayang Pilipino
3: in the new era of collaboration.
7: Pagdaon sa iba't ibang bahagi ng bansa.
4: Radio Pilipinas.
3: Radio Publico.
4: Sa 104.3
3: The Capital.
8: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
8: Boses dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
4: Radyo Publiko.
8: 738 AM.
11: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Makipag-ugnayan muna tayo sa Commissional Elections. Kaugnay pa rin ang mga paghahanda sa gaganaping parliamentary elections sa BARMM, Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Ating makakausap this morning ang chairperson po ng Commission on Elections, Attorney George Irwin Garcia. Sir, Mr. Chairman, magandang umaga po.
12: Magandang umaga po, Sir Alan, sa mga kababayan natin. Magandang umaga po sa inyong lahat.
11: Yes, sir. Kumusta po mga paghahanda ng COMELEC? We understand ready na kung kakailanganin na mag-deploy nitong tinatawag na mga automated counting machines para sa BARMM parliamentary elections, Mr. Chair.
12: Tama po kayo, Sir Alan. Ito po yung magaganap bago matapos ang buwan na ito. Pero sa susunod na linggo po kasi, meron tayong tinatawag na simulation exercises.
11: Opo.
12: Kung saan yung mga makina ay susubukan natin gamitin sa iba't ibang presinto sa buong Bangsamoro. At pagkatapos ay kunyari po ay may mga boboto rin, mga botante, may mga magmamando sa bawat polling precinct. Ito po ay magbibilang at magsesend o magtatransmit ng result upang malaman natin kung sadya bang mabilis at epektibo yung sistema, kasama na rin po yung mga sa transmission device natin. At upang makapag-adjust din si COMELEC kung may mga nakikitang aberya o problema o issue, lalo na dito sa ating pong gagawin na ito na exercises. So yan po, asahan po ng mga kababayan natin sa Bangsamoro, magaganap sa isang linggo. At the same time po, Sir Alan, tayo naman po ay nagsagawa ng pagdinig nakaraang araw lamang kung saan i-determine natin sino ang majority party, sino ang minority party, sino ang 10 major political parties dyan sa Bangsamoro upang magkaroon ng karapatan sa watcher, karapatan na magkaroon ng tinatawag na election returns, at yung dominant majority party, dominant minority party ay merong automatic na transmission ng results.
11: Yes.
12: Mula sa presinto papunta sa kanila pong server. So sila rin kung anong tinatanggap ni COMELEC, anong tinatanggap ng media, PPCRB, NAFREL, ay automatically may matatanggap din sila magmula sa source. Ika nga, magmula sa presinto. So so far so good po, at hopefully, Sir Alan, by next week tayo ay makakapagsimula na rin ng pag-iimprenta ng mga balota para sa ating Bangsamoro parliamentary election.
11: Opo. Mr. Chair, nabanggit mo next week yung simulation ng pagboto. Ibig sabihin, itong mga counting machines ay gagamitin na doon, on-site mismo, para ma-check pati yung aspeto ng pagtatransmit ng data, Mr. Chair?
12: Yes po, yes po. Yes po, Sir Alan. Bagamat hindi naman ito yung talagang buong rehiyon, kung hindi selected na mga lugar, doon sa randomly selected na mga lugar sa buong rehiyon, sa iba't ibang mga probinsya, dyan sa Bangsamoro, pero at least po ito yung magandang pagkakataon para sa part ni COMELEC, na hindi lamang malaman kung talaga bang gumaganat ng maayos ang mga makina, kung hindi yung mga ibang components pa, at kung ano yung mga dapat i-adjust sa bawat presinto, kasama na rin yung pagpila ng mga tao o yung pag- ko-coordinate ng pagboto ng mga kababayan natin.
11: Okay. At yung aspeto po ng halimbawang pagta-transmit din ng mga tabulation, halimbawa, doon sa mga nabanggit nyo kanina na dominant majority at saka minority political parties, yung may mga ganun din na kasama sa simulation, Mr. Chair?
12: Yes po, Sir Alan. Magta-transmit din po sa tinatawag ng mga servers upang malaman na din natin kapag ka mga servers ba isa dyan tumatanggap ng mga results upang magkaroon din ng comparison kung bang yung mga pinapadala sa iba't ibang servers ay pare-parehas at the same time, mga more or less ilang seconds ba na ang difference.
11: Yun.
12: Halimbawa, para din yan nag-send to all ka, Sir Alan eh.
11: Mm.
12: Pag nag-send to all ka, halimbawa nagpadala ka sa isang group, 10 miyembro ng grupo ngayon. Ang tanong eh, pagka ba nagpadala ka, ano ang pagitan ng natatanggap ni Sir Alan, natatanggap ni Chairman George, at natatanggap ng isa pang entity. Para malaman natin kung may 2 seconds halimbawa o minsan 3 seconds na difference at kung sino yung unang nakakatanggap at yung medyo nahuhuli na nakakatanggap.
11: Okay. Dito sa nabanggit mo, Chairman Garcia, Sir, na may git sa 6,000 automated counting machines ang ipapadala. Meron bang mga extra kung sakali na kung sakaling magkaroon lang ng mga aberya yung ilang mga ide-deploy na ACMs para hindi ika nga maantala ang voting procedure, ang voting process?
12: Ayaw po, Sir Alan. Ang atin po talagang ipapadala, ide-deploy sa buong Bangsamoro ay 7,500 na makina. Ang presinto po sa buong Bangsamoro ay 6,212 lamang. Ibig sabihin, meron po tayo mga more or less 1,200 na excess na mga makina at yan po ang tawag natin ay contingency machines kung saan sa bawat munisipyo, sa buong rehiyon ay magkakaroon po tayo ng tigsa 10 na contingency machines para lang kung sakaling magkaroon ng aberya, problema, ay meron tayong pampalit o panghalinhin sa mga magkakaproblemang makina. Pero bago po mangyari yung mga pagpapalit o paghahalinhin, Sir Alan, dapat din po malaman ng mga kababayan natin sa Bangsamoro na ang bawat presinto o ang bawat eskwelahan, Sir Alan, ay meron technician na ipadadala ang COMELEC. So sa buong rehiyon po yon, parang ginawa natin doon sa election natin ng 2025 sa buong Pilipinas, bawat eskwelahan ay meron tayong technician na handang magkumpune o handang mag-ayos ng makina kung sakaling ito'y magkakaproblema.
11: Okay. Yung power source din, yung baterya, of course, ng ating mga automated counting machines. In case magkaroon ng power outages, kung sakali, gaano katagal ba ang capacity ng ating mga baterya ng mga ACM na yan, Mr. Chair, sir?
12: Una muna, Sir Alan, pagka po tayo ay nag-ship out o ika nga ay nag-deploy ng makina o nang kasama na po ang baterya mula dito sa Maynila papunta sa iba't ibang tinatawag na warehouse ng COMELEC sa bawat probinsya. Meron po kasi tayong warehouse sa bawat probinsya na nakapara naka-standby yung mga gamit natin. Yung po mga baterya ay nakakatina po ang full na kalahati po ng yung mismong parang low ang ano niya charge kasi hindi naman pwedeng fully charge kasi diyan po nagsisimula kalimitan yung sunog o pagsabog ng mismong baterya.
11: Opo.
12: Kaya po pagdating mismo doon sa mismong mga hub natin

0: karoon ng power interruption sa araw na ito, tuloy-tuloy po yung makina dahil tatlong araw po ang pwedeng itagal ng baterya. At yan po yung nasubukan natin.
1: Opo.
0: Noong nakaraang eleksyon ng 2025 na sadyang wala kahit isang presinto ang nagkaroon ng problema kung ang issue lang naman ay biglang nagkaroon ng brownout o kawalan ng kuryente.
1: Ayun. Okay. Now let's go to the printing and distribution of the ballots naman. We understand ilan, mga 2.3 million ballots ang kinakailangan yung i-imprenta.
0: Yes po, Sir Alan. 2.34 million na balota po ang ating i-imprenta. At yan po more or less ang registered voters ng buong Bangsamoro. Hindi po tayo magkakaroon ng excess na balota. 1:1 po ang mga balota natin dyan sa Bangsamoro kahit pa nga hindi

0: naman lahat talaga ay bumoboto. Sinisigurado natin na yung mga balotang yan ay maiimprenta in less than 3 weeks. Kasi po, Sir Alan, dapat maunawaan ng lahat, hindi lang po ito yung pag-iimprenta per se.
1: Yes.
0: Dapat po maunawaan ng lahat na yung mga balotang yan ay nag-undergo ng tinatawag na verification dahil tayo po yung automated election.
1: Uh-huh.
0: Ano pong ibig sabihin ng verification? Yan po ay manumano isa-isang tinitingnan ng mata ng mga verifiers natin, at pagkatapos kung may wala silang makitang diferensya, problema, parehas ang kulay, walang mga linya, walang mga smudge yung balota, yan po ay isa-isang ihuhulog naman sa mga makina na naka-standby na doon sa ating National Printing Office. So kalimitan, meron kami mga 500 mga makina doon, hinuhulog yung mga balota at inaalam kung yung mga balotang yan ay tinatanggap naman at hindi iniluluwa ng mga makina.
1: Ayun, okay. And sabi nyo, itong 2.3 million ballots, you only need how long? Mga 3 weeks
0: three
1: to
0: weeks,
1: prepare?
0: 3 weeks lang po. Yes po. Yung 2.3 million, kahit kaya po namin yan in less than 1.5 weeks po eh.
1: Mm.
0: Yun ang natitirang mga isang kalahating linggo naman hanggang 2 linggo ay gagamitin namin para sa verification ng mga balota. Upang pagkatapos na ito'y ma-verifika, i-impake na lahat ng mga ito sa napaka-protektadong seal o boxes, at pagkatapos ito'y i-standby na para sa pag-ship out naman natin papunta sa Bangsamoro. Ang para din po sa kaalaman ng mga kababayan natin, ang lahat po ng kagamitan natin usually ay binabarko natin. Hindi po ito mga naka-aeroplano.
1: Okay. At speaking of ballots, we understand yung mga hindi nagamit na balota noon na gagamitin sana nung initial schedule ng BARMM elections. Ito po ay for disposal, Mr. Chair?
0: Yes po, nung pong mga 2 linggo na nakalilipas na sinaman po natin ang ating mga kasamahan sa pamamahayag dyan po sa warehouse ng Comelec sa Binyan, Laguna. Opa. Ay ipinakita po namin yung pong mga impa-impake ng mga nakakahon ng mga balota na dapat nga sana ay yung kung natuloy yung eleksyon ng October 14 nung nakaraang taon. So sabi natin, hindi muna natin ito ipatutunaw o i-dispose hanggang sa matapos na muna ang halala para po hindi maging komplikado ang sitwasyon. Pero yung po ay properly accounted at properly guarded yung lahat ng mga balotang yan. Sabihin nga natin, hindi na po ito pwede magamit kasi iba na po yung mga barcodes nun at iba na po ang nakalagay. At ito po yung mga, kung sakali, i-reject lahat ng mga makina.
1: Ayun, kumbaga hindi babasahin yung mga yon, ano ho?
0: Hindi po. Dahil iba po yung mga pangalan ng kandidato na naandun.
1: Mm.
0: Dahil nagbago na po lahat. At iba na po mismo yung mga munisipyo na kabilang sa bawat distrito dahil nagkaroon po ng redistricting dyan,
1: yes,
0: sa Bangsamoro.
1: Ayun. Okay, Mr. Chairman, salamat po na marami sa mga updates na ito kaugnay ng mga paghanda ng ating Commission on Elections, sir.
0: Maraming salamat po, Sir Alan. Mabuhay po kayo.
1: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan, ng chairperson ng Commission on Elections, Attorney George Erwin Garcia.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM
1: Philippine Standard Time. Meron tayong 27 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM
3: Magandang araw, Ding Dong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon na. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
4: Maging panatag Pilipinas.
5: Hi, I would like to order 1 caramel Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go, okay. Bukas naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
2: naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 29 minutes makalipas ang 7 AM. Punta muna tayo diyan po sa Malabon. LGU Malabon, hinihikayat po ang publiko na makisa sa second quarter earthquake drill. Yan po'y mamaya, yung simultaneous earthquake drill alas 9 ng umaga. Nakatutok po doon si Marian Bastasa.
2: Rancho Pilipinas. Rancho Pilipinas. Report.
1: Mary.
6: Pananawagan itong pamahalang lungsod ng Malabon sa mga residente na makiisa sa second quarter nationwide simultaneous earthquake drill na gaganapin mamayang alas 9 ng umaga. Gaganapin yung paunahing aktibidad sa Malabon sa Panghulo Elementary School main campus na inaasahang dadaluhan din ng mga opisyal ng pamahalang lungsod at pati na ng school station office. Isasagawa rito ang duct cover and hold para maituro yung tamang pagtugon sa oras ng lindol, mabawasan ang panganib at mapatatag ang kultura ng kaligtasan at pagiging handa sa mga Malabuenyo. Kasabay ng earthquake drill ay magkakaroon din ng turnover ng emergency box bilang bahagi ng pagpaigting ng disaster preparedness sa komunidad, particular dito sa Malabon. Mula sa Malabon, para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you so much, Marian Bastasa. Mula po diyan sa Malabon.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Philippine Standard Time, meron tayong 31 minutes makalipas po ang 7 AM. Maya-maya makikipag-ugnayan tayo sa OCD Region 11. Ngayon tayo ng update tungkol po dito sa kalagayan ng mga kababayan natin na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol. Good morning muna kay Sean Kyle Flores ng Barangay Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Good morning. Salamat ha. Palaging nanonood at nakikinig sa atin. Good morning din dun sa mga nakikinig sa atin sa pamamagitan po ng 104.3 The Capital FM. Sa bayan ho tayo napapakinggan diyan. Ganun din sa Radio Magazine 1278 kHz at sa Sports Radio 918 kHz. At syempre sa bayan din na napapanood sa live Facebook streaming po ng nabanggit na mga impilan ng Presidential Broadcast Service. Mga kaibigan, sandali lang ha. Ilan po ng mga paalala.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang.

0: Sabihin ang ating kultura, noon, ngayon at magpakailanman. Ano mang opium ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
1: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
2: Mas pinalakas, pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.

0: isang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa
0: para sa mas malawak,
1: mas maraming mararating,
0: at mas maraming maaabot ng impormasyon
1: at serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 COLA.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
5: World News in 5.
6: Ang inyong institusyon
7: sa Philippine Sports Podcast.
8: Di papahuli
9: sa mahahalagang kaganapan.
10: 66 impormasyon.
0: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
11: Sports Radio 918.
0: Radyo Magazine 1278.
11: At Radyo Pilipinas World Service.
0: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
11: sa Capital 104.3 FM.
12: Capital 104.3.
13: Radyo Pilipinas World Service.
11: Sports Radio.
14: Radyo Magazine. Servicio Publico.

0: Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin. Yan po ay diyan sa Kazan sa Russian Federation. Meron tayong 43.5 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga. Ito pa rin ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738 kHz sa inyong mga AM dial sa Mega Manila. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili,
2: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin,
2: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: 46 minutes mga kaibigan, makalipas ang alas 7 ng umaga, kayo'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz sa inyong mga AM dials sa Mega Manila.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Mi Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina.
8: Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person.
7: It surely does. Ang Maria Clara ay may apat na bahagi. The saya, which is a long dress, the tapis, which is a nylon skirt, the camisa, which is a colorless camis, and the panuelo, which is a stiff scarf.
8: Paano kaya niya pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin?
7: Sa pagplansya yan, gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno.
8: Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant.
9: Good evening, my name is Gloria
10: Diaz, and I'm from Manila. Miss Philippines!
8: Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire.
7: Exactly. Pinapasikat nila yung humble piña cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced.
8: Ang trahedya naman, if you've read Noli Mi Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together, but that's for another kultura.
7: It sure is. Now that's a quick look at kultura, because our culture is cool.
6: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
11: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
5: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: Mga kaibigan, 48 minutes na makalipas pong alas 7 ng umaga. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nagpahayag po ng paniniwalang marami pang maaring gawing deals ang Pilipinas at Russia. Posibleng mabuksan sa iba't ibang larangan. Yan po yung maliban pa sa aspeto ng trade o kalakalan. Ang detalye po mga kaibigan ng balitang yan, iatid sa atin ni Alvin Baltazar.
5: Rancho Pilipinas. Rancho Pilipinas. Report.
0: Alvin.
10: Alan, magandang umaga. Nagpulong na nga si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at si Russian President Vladimir Putin. Actually, Alan, ito yung unang-unang aktibidad ni Pangulong Marcos para sa kanyang trip sa Russia. At ang Pangulo, doon sa pag-uusap nila ni Russian President Vladimir Putin, ay nabigyang diin ng Pangulong Marcos na marami pang mga oportunidad. Marami pang mga maaaring gawing deal ang Pilipinas at Russia na posibleng mabuksan sa iba't ibang larangan. At doon sa kanilang ginawang bilateral meeting, Alan, ay binigyan din ng Pangulo na mahalagang magkaroon ng regular na konsultasyong pampolitika sa pagitan ng foreign ministries ng Pilipinas at ng Russia. Sa pagkatawag sa Pangulo, magbibigay ito ng mahalagang oportunidad para madetermina at magkaroon pa ng mas maraming kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Alan, mabuti pa, pakinggan natin ang inan sa mga naging bahagi ng pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay ng kanilang ginawang bilateral meeting ni President Vladimir Putin ng Russia.
11: There are many potential areas that I think we should that's still open to explore, and I think that the present level of trade, although it is steady, I think that there is a great deal more that we can do.
10: Oh, Alan, mayroon ng actually, sabi nga ng Pangulo, mayroon na tayong trade deal sa Russia, pero mukhang mas marami pang oportunidad na pwede pang mabuksan sa pagitan ng Pilipinas at ng Russia, Alan.
0: Okay. Yes, Alvin? Alan, yes.
10: Ibagbag na rin natin, ano? Nagkaroon din ang pagkakataon si Pangulo Marcos na imbitahan si President Vladimir Putin para dun sa 21st East Asia Summit.
0: Yes.
10: Sapagkat yan, Alan, ay gagawin dito sa atin sa darating na Nobyembre. November 2026, malapit na rin yun, Alan.
0: Malapit na, yes. Oo.
10: Ang dami nating mga aktividad sapagkat bukod pa yung, ano, yung 49th ASEAN Summit, Alan. So mukhang magiging busy ang Pangulo. Pati dito sa Pilipinas. Oo.
0: Mm-hmm.
10: May dagdag na rin natin, Alan. Ikalawang araw na ng Russian trip ng Pangulo Marcos. Pero inaasahan natin, natatapusin niya lang yung napakaraming aktibidad para sa araw na ito. At babalik din kaagad ng Pilipinas ang Pangulo, Alan.
0: Okay. Salamat na marami, Alvin, ha, sa mga updates at sa mahalagang impormasyon na ito.
10: Okay, Alan, patuloy natin tututukan kung ano pa yung mga magiging aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kagaya ng kanyang biyahe sa Russia. Mula naman sa Palasyo ng Malacañang, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you so much, Alvin Baltazar.
5: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo.

0: Bigor Mendoza II. Mr. Chairman, sir, magandang umaga po. Okay, one more time. Mr. Chairman, good morning, sir. Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz sa inyong mga AM dial sa Mega Manila. One more time, si Chairman Vigor Mendoza ng LTFRB. Sir, magandang umaga po.
1: Good morning, Alan.
0: Good morning. Good morning. Yes, sir. Hingi lang kami ng update, sir. We understand.

0: dadagdagan ang ating mga gasoline stations nationwide na yung mga nagkakaloob po ng fuel discount sa mga qualified PUVs, Mr. Chair, sir?
1: Opo, opo, Ala, no? I mean, more and more, DOE is adding to their list of gas stations. Pero nagko-coordinate po kami sa kanila ngayon. We are now focusing on around 1,900 gas stations. Ito po ang mga gas stations na binigay ng ating mga regional directors that are strategically located, no, sa mga lugar nila, mm-hmm, that will cater to more jeepneys and UV Express, no. So hopefully mas maging responsive, no, yung ating mga jeepney operators and drivers.
0: Opo.
1: Dahil yung mga gas stations palapit ng palapit sa kanilang area of operations.
0: Mm-hmm. And sa ngayon, ballpark figure po, more or less kung ilang mga participating gasoline stations na itong mga nagkakaloob ng diskwento.
1: Sa ngayon, nasa mga out of mga over almost 2,000 na tayo, Alan, eh, no?
0: Mm-hmm.
1: 2,000, pero ang mas critical ngayon na pinag-uusapan namin,
0: opo,
1: yung mga strategically located gas stations na.
0: Yes, ayun.
1: So, out of 14,000 gas stations nationwide, ang ating hinahabol itong 1,900. Ito yung mga talagang yung indicator to the most number of jeepneys at UV Express natin.
0: Ayun. Okay. So, ibig sabihin talagang nationwide na strategically located gasoline stations ang priority, Mr. Chia, ano po?
1: Opo, opo. Yun na, gagaling ko lang sa Cebu to Region 7, no, kasi nakita natin,
0: opo,
1: yung utilization sa Region 7 hindi pa ganun kaganda. We want, mm-hmm, to improve, no? So we had a dialogue with the operators doon, yung mga transport groups natin, at nakita natin kung bakit low yung utilization rate sila, no?
0: Mm-hmm.
1: Kasi ang kagandahan naman sa Cebu, itong ating mga grupo, mga jeepney, UV Express, nagtayo ng kanyang-kanyang tangke, pump and tank station sa mga garahe nila.
0: Mm-hmm.
1: So in that sense, nakakaw silang volume discount.
0: Yes.
1: So hindi na sila nakakapunta sa gas station. So now that we understand that more, maybe we plan to tailor fit a program for them.
0: Okay. Yes, sir. Mr. Chair, on another matter, we understand nariyan muli ang babala o paalala ng LTFRB sa mga pampublikong sasakyan na hindi na may maintain ng maayos at yung iba ay hindi man lamang nalilinis ng maayos at ito'y posibleng ground na baka yung kanilang prangkisa ay babawiin ng LTFRB, Mr. Chairman, sir?
1: Thank you, Alan, for asking that question. Alam mo, ayaw naman natin mag-penalize talaga ng mga operators natin.
0: Opo.
1: But we do not want to shortchange our commuters,
0: mm,
1: na nagbabayad sa napamasahe. So, dapat naman, ang sukli natin sa kanila, yung tamang servisyo.
0: Opo.
1: You know, in Region 7, doon nandun ako, no, na-report sa atin ng ating regional director, almost 400 taxis ang na-apprehend nila. Dahil sa kung hindi pulit-pulit yung kanilang silya, madumi, tapos may amoy, no? Yung alam niyo ganun?
0: Mm.
1: And if, pag sumakay ng taxi ganun, the more hindi sila sasakyan ng tao.
0: Yes.
1: Diba? So sabi ko, it's a matter of being customer friendly.
0: Uh-huh.
1: Kung gusto nyo gumanda, kita nyo. So we're trying to appeal to them not to focus on the penalty, but to focus on your income. Hindi kayo kikita ng maganda kung ang sasakyan niyo ay madumi at saka sira-sira.
0: Yun. Okay. Nako, Chairman Vigor Mendoza, sir, ha? Salamat po sa mga update na ito mula sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board.
1: Thank you very much, Rina. Salamat sa pagkakataon.
0: Yes, sir. Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. LTFRB Chair, Attorney Vigor Mendoza II.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Bye-bye time muna kami, ha. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong Thursday morning, ating mga executive producer Paola Antolin, Ali Gumatay, thank you. Ating mga co-pilot sa technical side, Rovan Malilin, Rolly Bumatayo, Jomarie Refarial, thank you. Nagpapaalam pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. 98.1 BT.

0: 101 in Open Radio.
1: DYP SBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7.
3: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
4: Kasayuran ug kalambuan sa tuboran. Tulumanon nga naghatag sa labing labas nga impormasyon, balita ug kalambuan sa atong pinalangang lungsod sa tuboran. Usa ka programa nga naghatag og giya sa mga yanong magbubuhis sa lungsod sa tuboran. Kung unsa ang labing uwahing panghitabo ug unsa ang mga nagunang kalambuan ning nagbalambuong lungsod sa tuboran. Kasayuran ug kalambuan sa tuboran. Inyong malungog, gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes, alas 8 hangtod sa alas 9 sa buntag. Uban ang iyong pubring silingan, pubring igsoon, apan adunahan sa respeto pagmahal sa sikingon. Juriel Asensyente,
5: kasayuran ug kalambuan sa tuboran.
6: Juriel Asensyente, serbisyong way lipod-lipod, serbisyong way...
7: Pahimangno, gikan sa inyong kapulisan sa Tuboran Police Station. Nga dunay contact number 0998-598-6368. Atong gipahinumduman ang tanan nga permanenteng dalhon ang OR, CR ug driver's license kung kita mag-drive og sakyanan. Magsul-ob og helmet samtang magsakay sa motorsiklo. Dili mo gamit og bisan unsa nga mobile gadget samtang mag-drive. Dili mo drive kung ikaw nakainom og ilimnong makahubog o kung giduka. Muminor sa atong pagpadagan sa atong mga sakyanan. Kung adunay tao nga naglakaw, mulabang,